0: ikaw. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kabakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3.
6: Nature Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold. Live testimony.
4: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subra nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Ay, balik kita mga katropa ato ni nga oras sa alas 8:12 na. Ang makaroon nga pag pangalagad. Sige. Dayang porsyon ato dakaton it Vision X Plus soft gel capsule. Sa aton karang mga katropa, sa may mga ginabatyag sa mata, importante ro kuan nga ra ro Vision X Plus mga katropa kasi raya ro nagadepensa nga hindi kita madutlan ita masakit sa mata. No? Robision X Plus soft gel capsule sang ka herbal eye care solution nga para proteksyonan ra aton karang mata. No, nami pirmir aton nga pananawan. Ginasukan ro pag paganakit it mata sa pag adlaw-adlaw nga paggamit naton ita kuan nga ra gadget ta, di ba? Computers o ano pa nga mga high-tech mga gamit mo pagkanakita ito. So kung nagainom kita it Vision X Plus soft gel capsule, mabahura nga bulig nga para proteksyonan kapin para mga long-term issues sa aton karang pananawan, no? Bahugid ang bulig na mga katropa nga hindi kita mag masakita sa mata. Tante tabir matang ras kabuhin Vision X Plus soft gel capsule na may lutein plus beta carotene ag vitamin E siyasantin. Importante ron. Mabakal sa mga butika, produkto ra it Yes to Health Incorporated. Sa Mercury Drug, pupangutan na lang ka muna. Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon. Aton nga tutukan na mga katropa. Dayang report, makaroon. Una sa Auckland Rehabilitation Center, may nasapuan nga ranga patay nga priso. Agdaya nga ranga nasapuan nga priso mga katrupa, imaura rong ginaturo nga responsable sa pagpatay sa admin officer at J. Ante Express ko Abril 27 last 2024 payata na natabo. Drokemen. Now, ro suspect na aristo man pilang days mga katropa bago natabo rong krimen. Pagkatabot krimen, nag-conduct i-checkpoint katuro aton ng mga katapoy kapulisan na intercept imaw sa banga. O galing nakapagagyo. Linagas mga katropa hasta nga na corner imaw ito sa may Banwa it Madala sa may suba nga porsyon nagpropanago in fact na abutan pat gabi ira gin papanaugan it search warrant ro sakyan kasi gin check mga katropa gin verify ito so pag verify may mga na recover nga mga items mga katropa I think illegal drugs. No? So, raya nga nga suspect, may parokwang karay kasi na-identify yung motorsiklo nga gingamit mga katropa sa pagbaril sa admin officer ita JNT Express ko April 27, 2024. Una natabo rong insidente sa barangay Dumga sa Banwa Karet Makato. Now, kahina itagaaga nasapuan nga patay rususpek sa sugod mismo it Aklan Rehabilitation Center mga katrupa. Sa inisyal naton nga nabaton nga information nagpakamatay. Daya ka nga suspect. Now, may idea na rutanan. Kasi taga Banwa it Banga ro suspect nga ra mga katropa. Ro patrol naton makaron una makaron sa kwan sa ARC, no? Sa initial naton nga baton information, napanuhon nyo timo mga pasado alas 2 kay night aga-aga nga nakabitay sa sugod it comfort room. Mga katropa, rayang suspect nga ra. Nga si Dilsol Sunyo Junior. Patrol naton sa area, yes, katropang Claire, sa linya na ito. Yes, katropang Claire, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Katropang Claire, go ahead.
2: Yes, katropang John, nakahapon ako naka-inout ang ni Raita aga-aga nasa puwan niya, uwaw ta nga ni Ita kabuhi, raya karang sang ka-inmate no, nga si Del Solzonio Jr. kasi may kaso yung mora nga murder ya kara sa suod Ita Aklan Rehabilitation Center o kon ARC. Nakitaan imaura katropang John nga nakabigtihot ang ni no, sa suod itraya karang CR, yes, anang nga suod it sell danana. So,
0: so initial ka na. Nakapano ka na nga, bid, himusi-musi. Mao, agamat, ano rin gamit na?
2: Gubid, no, katropang. Sa initial yung information na, be, may gubid, nakabuot, yung marat gubid. Kaya man sa suod, yun lang, may mga gubid, may mga magawid niya ron, ya, ang dang ginasangkayan, ang aduloy ng mana, no. So, kahit at nanaraya, agod niya, maging, agad gamiton, no, nga, utason, no, nakaroon niya, kaugalingon niya, kabuhi. So, napanuhan, right, nakaroon niya, kaibahan, no, sa sugod, it, nakarang, selda. So, agad, abiga tropang dyan, so, most probably, soon ka na, ginugat na tagina na nga, makatuog, abimana, roana, nakaroon niya, mga kaibahan sa selda.
0: O, kasi aga-aga, eh.
2: Mm-hmm. So 1:40 a.m. utagid na nga nakitaan na raya ka nga si Del Sol no nga nagabitay ut ah nasa sugod kara ita CR gamit raya ka nga ubid kay man na ginapahayag nga mag bukas traya karang CR hay riot aron na andang nakitaan ra karang nga nakabigtiot ang nino nga si Del Sol. So sa ano man katropang diyan may nakitaan ni eh, may na-recover karang nga suicide note no. So confirm
0: ah anang obra.
2: Confirm mat ang royon nung nagbigti tayo mora gamit tayo karang gubid daya sa suod na nga selda sa ARC. Kahapon, naka-attend pa si Gun Imaw itraya karang anang hearing. Una karon sa korte sa
0: Bali,
2: Capitol.
0: Bali, daya bing nga kaso na is Nobel recommended, Ray.
2: Yes, oo.
0: White no, piansa kasi murder case rugin na file nga kaso. At the same time, naristo man Imaw Radayon. Katropang Claire, no? Iya sa may area it madalag, dumduman mo. Ano to? Drugs to, no?
3: Yes, oo. May sa pag-body search, yung akana katropang dyan, eh, may mga recoveries
0: na. Gin-search through sagakyan, eh. Ito na recover.
3: Nga, sa akin, naging gamit na nasa, kumbaga, get away vehicle, raya karang sagakyan, naging search, at may mga recoveries nga rin, may mga drugs. So, ano, tagali ka na katropang dyan, no? Nga, nya syempre may kaso pag dimora nga robbery syempre ba ana karon nya pag
0: robbery with homicide mataron nga pagbaril na sa admin officer ita J&T Express nga to.
3: Yes, oo, sa Dumga makato ra.
0: Agda to so, Nobel recommended drone pag robbery with homicide. Nobel recommended drone kasi heinous crime doon eh kaparehurot mga murder, rape, dinon wa tat mga piyansa.
3: So December 22, 2025 kat na aresto no si Ray Karanga si Del Sol sa Ray Karanga bangot sa Ray kaso nga robbery with homicide agaro yun nga ni pilangbugan niya nga yung musulod itulungan nga Ray out alawana ka na katropang dyan nga ging dangat so hindi magbuhay magapat tauman no ita official nga pahayag ro ato niya katropang dyan talatapan na ita Aklan Rehabilitation Center of course ang panguna no, ni police Lieutenant Colonel Ariel Nakar retired katropang dyan
0: o na o manimaw
3: provincial warden. Yes, oo. Sa hindi magbuhay, imauro magatao ka na ita opisyal niya pahayag regarding sa raya karang insidente katropang dyan. So, sa sahod, abit kang kaselda, bilang dilog at sandara katropang dyan. No, nga, nag-iiba sa sud ita sang kaselda. Aga, royunt ang ani, ano, ang kaibahan nga, kapag yung inmate man, ro, nakapano. Agaw ko na nakakita ka na nga nag-ano tani nakabigtiw ta sa suod itraya ka na nga
0: sige although what ani kita nag-report it mga ano nga ron no kasi isod abiron sensitibo abi nga issue abiro maurang nga mga kwan eh nga mga report no anyway hugaton ta lang ro investigation man itaton nga ARC through andang warden una no si Colonel Ariel Nakar retired PNP naton katropang Claire.
3: Yes, katropang dyan, no, aga. Padayin natin ginasipirma na rin mga dugang karang information talye regarding sa Raya Karang incident.
0: Sige. Pero yung nagbubuta na ka muna sa mga ibang mga inmates nga, no? Bi kahapon may mga naobserbahan yung partika na nga ra, kung ano ra nga plastada?
3: Yun no, katapang dyan, wa pa nato nun nga usisa iya, syempre yun naman nabi kita sa opisina ni Colonel Nakar.
0: Doon nabi, para pwede parang abin nato nga ma-preempay, kung may mga ginapabatsyag imaw, may mga plano, o basi may mga kaistorya mo imaw, at least, bisan pa paano, mabantayan, raan ang karang mga hugag.
3: So katropang dyan. So ano pa klaro mat ani Colonel Nakar nga niya o ko na login pag ako
0: sige, medyo alanganin na rose na ang communication ni katropang Claire.
3: Sige, katropang
0: medyo nagaduan ko lang kita. Sige, thank you, Ged. Balikan talang galing kung ano, plastada sa press conference makaroon nga gahon na katropang Claire. Thank you, Ged.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa kaduwa-duwa ro signal. No? Anyway, kahapon, may hearing kahapon. Daya ka nga si Sonyo, mga katropa sa aton nga regional trial court. No? Sa hearing, medyo kuwanyo tayo mao eh. Medyo maguya ko ta, medyo nagapanghina. May mga report kita nga nabaton nga, medyo may mga raanat ibang mga gamit ko ta. Matsaanat ang ginapanupod o nasa anak karang mga kaipahan ng mga prison. Sa sugod, itaton nga Clan Rehabilitation Center. So, matat, posible, watat nakakuangid. Nakapanong nga may plano ko tayo maura. So, yung timing na, mga alauna, o alauna yung media, kasi napanahon naman, mga alas dos ko tayo. Nga wawot at kabuhi mga katropa sa sugod, ita comfort ita Clan Rehabilitation Center. No? So, ro, detalye pagid ka ra, mga katropa, sa Priscon, itaton karon nga, provincial warden, una sa Aklan Rehabilitation. Kaya nga si Dean Solsonio Jr., ginaturo nga suspect sa pagpatay kay John Andre Bulido. Nga natabo ra kung nagtaliwan nga April 27, 2024, una sa Barangay Dumga sa Banwa Itmakato. Mga katropa. Ag naristo ko December 22, 2025 kasi may ginpaguwa nga warrant o barisman ro aton kada nga kutre. Ag aron doon, hearing pa man ana kada nga kaso pero dumduman yung anay nga iya mora gin nagpagagas sa may area ita Madalag. O ito mo na corner doon, itaton nga mga otoridad panga PNP karon doon nga. Tinguha man ka to mga katropa kasi nagpagagyo mo sa checkpoint ay medyo mga kakaibang kastada. So diyon no, restoryan doon na pagi dato na balikan at dato makaroon nga pag pangalagad. Alas 8:25 raton karang oras. Oy dayang porsyon na hatod man katon na mga katropa it Santon plus gold. Oy importante ro Santon plus gold nga ra sa aton karang gawas sa aton karang mga igmanghod. Ro Santon plus gold 100% herbal extract. May malunggay, ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Garlic, kaya importante ro na. Sugod imaw, una sa Santon plus gold. Bukon niyang it malunggay, ag ampalaya, nga may mabaho nga binipisyo, nga mabuuraton karang agawas. Ro ahos, mabaho gid ang bulig. Ha? Nagapabaskog itaton karon nga enerhiya sa gawas, ag aton nga resistensya. Ginalimpyuhan ro aton nga gawas ag nagabulig sa pagtunaw ay paghaon, ginabalanse man ro aton nga blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. So, ro Santon plus gold. Daya ro naga pugong nga para hindi kita magkabagatian kasi manggaranon imaw nga mayad sa antioxidants. Ginaproteksyonan ro pagkasama dit aton nga selula sa aton karangagawas. So importante nga may nagadepensa sa aton nga kaugalingon kun ikaayo nga gawas ro aton nga pagistoryahan adlaw-adlaw mag-inom kamo ita Santon plus gold oh. Kapin pa sa may mga edad-edad pwede kitang mayad kapin pa sa may mga ginabatsyag pero mas manami gid nga wakat ginabatsyag mag-inom ka para protection man lang re ga protektar sa aton nga gawas nga hindi kita magbagatian herbal capsule. 100% herbal extract, mga katropa, Rosanton Plus Gold. Mabakal sa mga butika, sa Mercury Drug. Nationwide, available gid aron Rosanton Plus Gold. Bisan sa mga butika naton, mga local pharmacies, iya sa aton sa Banuay Kalibo, available Rosanton Plus Gold.
1: Bullseye!
0: Now, sa aton makaroon nga pagpropaday, harama ko, iba siya daman naton, katdayang report, nga missing ara sa Siargao, nga nagsakayit barko, na missing ta, pilat ang adlaw. Nagpanik taro pamilya. Dahil sa igmang hunaton nga nga aklanon nga nagbiyahe halin sa Surigao, no? So, imora nakitante ito sa Cebu.
1: Bullseye!
0: Na hamat.
1: Bullseye!
0: What emo nakadiritso it uli iya although robarko nag-aagi sa Cebu. Ha? Ag ano tanong natabo ka na? Sa natabo nga ra? Now, ro kapitan ano ni barangay ra Dudoy? Ro kapitan nga ra? Tina, no, naman, si sino nga ni? Kasi si kapitan Tordagali. Apo nung barangay Turda, ita Tina Makato, no? So, rayang missing na ito nga, yung manghod nga ng aklanon, halinto sa Surigao. So, nakita ni mo sa Cebu. Ag imora, ito sugangon yuta sa Cebu. Mga katropa, kung nag-iba troplas na da, no? Saan na karang amihura, nga ginatanaw na itong kina, saan ang mga picture nga to? Sa iba ta, para magkaroon si kapitan ko nung barangay Turda, Tina Makato, mga katropa sa istorya, kung hamaan, nga ang paano imo nasapuan nakitaan ito sa may area karet Cebu pamatian na.
4: At mga katropa, si Kap Joel Tordaro punong barangay Tina Makatora, may kang tanan no sa nakitaan yon makabing nga naging missing person niya na karang constituent niya sa barangay Tina. Kap, may red niya lamakaibahan ni mo from XFM Kalibo, Kap.
5: Okay, no, good morning sa kunya kasi Mario iya sa barangay Tina. So regarding the car, no, sa atong amigo nga sambilog nga si Yingying, no, nga kun siin hay ginapatihan iya sa amon sa barangay Tina nga naduga. Pero sa bulig itato niya mga amigo kasi Mario man, no, mabaho mang bulig ro social media dahil kun gamiton sa insakto ro social media ay makabulig gid katon. Ngani ay kabi nga kakon mismo, no, nga nagtawag ro atong sambilog nga amigo nga kunsinay ito imaw sa siyudad it Cebu kada panrabaho, no, ngani ay anong pangalan nga ra ay si Sir Gorby, no, ay si Sir Gorby nga ra ay may nagkontak ag hakita na sa FB post na ito ka na nga atong amigo nga si Yingying. Ngani ay ginpakamayad ni Sir Gorby nga ginagtuna na in person agin buo na si Yingying aron. Ag kabi man mismo ay nag video call ka kon si Sir Gorby. Ag mismo ko nakausap si aton niya igmangod niya si Yingying safe and sound gid imo.
4: Ko mahamba mong sa maayos jud agid imo nga sitwasyon, Kap.
5: Oo, ma'am. Ag bigkato hay akon gin mo man nga kin istorya ita sangkiri malang man, no, dahil medyo limited man pagsabat ni Yingying. So ako niyang man gid pangutana di kato ay hamaan niya nga pagalin sa Sorsogon to Cebu Port.
4: Surigao.
5: Ay, sorry. Surigao gali. Paagto sa Cebu ay haman pag-abot sa Cebu ay wakot yung nakachat sing pamilya. Ang iyaman doon sa mga amigo ay raan ang sabat ay nalubat kuno imaw. Naubusan ta imaw it
4: budget.
5: Ngani ay anang inubra pagpanaog ito lang anay mo naglibot-libot ag sa 2 to 3 days nga ron ay medyo wow time out budget ay nga ni nagpalaboy-laboy imaw grusang bilog ay may nagtaw matakuno ka na at pagkaon, ma'am.
4: Asan sa nakitaan imaw at daya nga taga Cebu to, sir, kat kap kat naunang nagpost nga to
5: ay aklanon eh
4: aklanon
5: ito, siguro imaw katrabaho kaya nagpost imaw nga ito ka na.
4: Kasi ginagtunan at inyong amigo nga taga Makato.
5: Oo, si Sir Gorby nga ron na nang ginagtunan.
4: So may information ka karakap or update kung ano ka matabo, ano masunod ka matabo o yung nakita.
0: Sige, punduhon tanay, do daya ka na nga pahayag ni Kapitan, no? Tawang ko rin ta paridad, Pero Priscon ita Aklan Rehabilitation Center mga katropa true sa aton nga provincial warden no si Ariel Nakar. Mga katropa sa ginapatigyan makaron nga Priscon kon ano roplastada sa pagkamatay daya karang PDL. Una sa sugod ita aton karon nga Aklan Rehabilitation Center. Sige din mapasugod na naton. Sige, pamatian naton.
6: May report nato no kaya nga na-discoveryhan nato niya insidente. Gagigagi man na proceed kita iya. Nagpangayo kita at apuya sa ato niya Disaster Risk and Reduction or PDRR imaman sa kalibo para mapadasig. Basik kung aton pa ba nga matawaan at anong sugpon ra ng kabuhi bisan datuon do na diskubrehan na kung siya niya ni ay iya man nag-respond ra ato niya PDRR MO na personnel gin applyan man nanda at anong kwan initial nga first aid gin daga sa ospital para ma base ko mga hingagawan pa.
7: Bibino sa si particular mga party kung facility mo ang kita ka?
6: Daya nga rahay, daya nga ano nga involved nga PDL hay ano nga saan nga silda it silda tres so ano nga sobra sana sa bayentera una sa sud ano nga doon yan eh na-discoveryhan yung mao.
8: May nakapano, sir, ng mga PDL kung ano ruan ang ginhimo prior sa pagkumitan na ito yung incident, sir?
6: So, sa ano yung kwan, sa nakapano, ro, sang bilog nga si alias June ay nag-CR yung mao, nag-ihi. So, nakibot yung mao, samtang gapasugod yung mao sa CR. Usually, abiron do, kada silda ay may respective nga ano yung comfort room. So ro anda ba yung nakasanayan hay ro ano yung ro iwag hay gahaya gitaron at bilog nga sang gabi eh. So nakibot imaw nga madugom pero hay saan ang katag ihion hay ano yung nagpaninguha imaw ron niya ano yung kwan nga maka ihi galing hay nakabunggo tabay imaw ug matsatawot aran hamugoan dato nga nag-react imaw, nagpukaw imaw sa anang ibang mga kaibahan.
8: So you do not family, sir, it rayo karang PDL?
6: Ha. In fact, nag-atun niya sana sa police station kay na nga agahon, aga-aga, nag-atun sa ospital.
8: Ano nga ni sir, do gamit it rayo karang PDL sa pag-utas sa nakabuhi, sir?
6: Pero ano nga gingamit, ay ano yung nylon niya, ano yung higot.
9: So mga bilang buhay niya ni Moira, nag-un niya na hat. Dito
6: niya
9: i-assert
6: for
9: temporary sa
6: atong
9: facility?
6: Base sa aton niya record. Wala ano, aton niya siguraduhon ra aton niya ano yung record. Daya mo lang nga dag-on man doon imo iya gin. Ano yung gin remit.
10: So,

0: ko, ano yung mo, may ginapangatubang mentally or emotionally na nang, ano,
1: health condition.
0: Oo, sir, or sa health condition good.
2: So, para sa nga health condition, eh, sambilog matay mo sa mga baskog, ba? Mm-hmm. Baskog, dahil mabaho siya awas sa ima.
0: So, pero may mga sinyalis na depression,
2: wa pa man.
0: Anxiety.
2: Wa man. Wa man yung good. Except sa kahapon, may mga initial sandang ana na obserbaran.
3: May note kaya sir nga ginbilin kung may una
2: naman? May una.
0: May una. Note.
2: Oh. May anang sugat?
4: Kabalhod sir, sa ano?
2: Address sa anang tatay at nanay.
1: Pwede yung ma-separate
0: sir. Pwede madali.
2: Waabi iya ka akon, ito ta sa investigator.
0: Pero ano, habasa mo sir?
2: Habasa na.
0: Ano pinakatlong na sir?
2: May anang mga pamilin-bilin. Pangayo yung mga pasensya.
4: So, minimplanado na ginmat o sir?
2: Pwede natin mahambay nga. May plano kita imo kasi sa mga indicator ay pag abot abi na na halin sa hearing ay what tayo mo nag-ilabas nagkinabukot ay mga ithabo
0: tapos
2: ay oh, tapos ay pagka hapon ay may anda matabiron niya schedule pag abot sa ano yung may open cell may anda man doon niya pribilehiyo nga magka cellphone time. Kahapon man at hapon, may ana man niya anda nga sildaro may cellphone time. Ay, nakibot man niya pero ato niya ano nga guardia nga nag-assister sa doon niya ano nga aktibidad niya. Pagka may gintawagan imaw tapos ginbalik na ta dayon do anang cellphone ag sumugod agi mo naguna ta ba imaw sa anang
0: pero istorya na sir
2: alleged din ha istorya na wag ang kita kasayad yung sinura nang git istorya
0: in check sir kung sa cellphone niya to kung sinura nang katawagan naka register the number
2: wa pa
3: sir na mention sa ni mo pati sa pamilin-bilin na nagpagpangayot pasensya naka indicate ayan to nga bi ipaabot niyo ng pagpangayo at pasensya sa pamilya nga kumitaran ko. Kung na-mention siya.
2: Medyo uwa doon niya sa anang ito nga, anang pan, sa sugat.
0: Sa sugat sir, pilang buwan na nayang pagtiner, kamusta, imaw sir, bilang PDLA?
2: Okay man imaw, pag-abot sa anang mga kaibahan, ka sil mate na na, huwa man imat problema.
4: Kumbinsido, sir, daw pamilya nga white foul play gid mata sa natabo ang pagkamatay na, sir.
2: Sanda ka rin makasabat.
1: Sir, mauna mo maabuti ro, ano pero, sir. Anyway, sir, sabi mo kita na nila ito mamintunar sa kapon niya kung ano ang senaryo kay kamuro una na nakatanaw. May pinang oras o minuto sa ta na possible nga o at kabuhi si PDL.
2: Kasi ro, pag pangusisa ko pag abot ko lagi ay ano nga ginabantayan na pero anong mga kaibahan ay magkatugog hambay ko nga ni ay ano nga wa imo nagilabas wa man imo nagihapon pero ro ana nga kaibahan niya ano nga nga PDL ay mig pag ihapon yon mana ay hindi na galing mana ako makaon kaya ginbilin sa anang lamisita nga maisot oh agad makakaon imaw. So, ginbantayan anana magkatugog ro anang kaibahan, ginobra na na. Kung si Enyan eh, pasadong mga alauna, eh, datutay mo na-discoveryan. Pero, according pagitkanda sa anang mga kaibahan, ay, huwag nga binandagin paabot yagi. Kapon, yes, actually, so, gabi eh, na guwa ako, yag, last gis yun eh. It gabi eh, ano nga, nagkatugog sanda eh, mga alas 11. Pero kung may mga nakapaabot matakakon, ay, istorya matanaton. O, base kung aton
0: pa. Sa pag-ilabas at pag-ihapon.
2: Oo. Oh, yun yung bagay. So, kasi mga indicator, imaron. Haman, ito baka nagkao.
1: Correct.
2: Agati nangis. Nangis, imaron. Tapos ay...
0: Matat mga kaibahan
2: na oh.
1: May pagtangis
2: ako. Eh, sige, anong tangis? Wherein niya, usual na nang halin imaw sa pan, wak matana na ginawag na. Hindi man natin nambay nga, ano yung pag-inawag. But, ano yung gatangis imaw. Doon yan eh, may nakapanoo mataka na, kaya nga naging uso yung agiro sugat. Kasi may nakakita nga, may nagasugat imaw, pero nagapatabon imaw.
0: Yung mga hapon man.
2: Doon yung gabi eh. Nagapatabon imaw at ano yung kuhan. At ano nga habog.
4: Sinakit ano rin yung sugat?
2: Sa sugat, at ano nga wallet.
4: Sir, may possibility nga kung ano rin natabo during sa hearing, nag-trigger pagigka na nga binanong.
2: Pwede.
4: Okay.
0: Sir, sa hearing, may mga anabimana, kamusta to, ongoing upon to, or may mga decision na hindi

0: nga tabo, sir.
1: Oo pa. Dahil ganun pa mong sisa ako sa ator niya, prison guard niya, nag-assess kung sinoro gin represent ay ro witness ay imoro gin ano yung pan gin examine during sa hearing so imoro ka pamatay imaw
0: sir abo rong nagapangutan na nga anang nakomit is complex crime ag iyat ay mao sa ARC sir no instead niya sa ato niya BJMP sir
1: rodo yun abing bagay nga ron hayro ga decide abi ka ang atong korte o prosecutor's office so kung ano ka mo niya ro gina ro may order may commitment order hay gabaton kami
0: pero di man sir nakatala na nga i-remit pa tay mao sa piyang pasilidad or wa pa man jit abi
1: wa pa man dahil ro makaroon na bing bagay nga nagakanabo hay ania nga kung sentensyado no tawo ug sobra imaw nga tatlong dagon ra nga pagka preso hay dinaremit na man nun sa view court
2: sir kaso no din dayang incident eh, paano naton ma make sure nga safe daw itong mga preso sa maurang tabo?
1: Actually, parte di ka rin ay since nga nag-assume ako rin ay pero pagpaninguha at safety not only sa atong niya PDL but to include atong niya mga guardia ay wa man yun git siguro kasi nakuwang but again wa man perfecto abe nga ano yung nga pamaagi o seguridad ay kung parehas karon yan eh ginhawa naton yung padumdum kanda as to ano yung moral values recovery program naga tap kita kaon at mga religious sector para mabisita sanda mapaintindi at mapa-remind regarding sa existence aton yung pangkalibutan niya pagpangabuhi na may Ginoo dapat isalik naton tanan yung problema naton ay ano yung may mga makaon abing bagay nga kung ano yung hindi man naton abi ma parehas ko mga matago mga bagay ato na nun panginguhaan niya makumpis ka pero kung may intention tabi na tao gausoy gila taron pamaagi paras nga ni di karaya ano yung kita nabatsyagan ko man base sa revelasyon ko ano mga kaibahan niya ano yung gusto man nandara nga na gusto ba yung mga istoryahon hay medyo hesitant baga imaw doon niya time doon niya ang hambay nga kung nagtao yung kunda sanda et ano yung abiso o nagpaabot nga maro yun hay base kung hay istorya ko pa dahil umanon ko nagobo niya ako yung nagalin ag may mga bagay pa abi ko na imaw ginobra nga nagpanaot tayo mo ka ng mga ibang gamit yun t-shirt
0: patimaan yun ano gamit anong ito sir?
1: Gambong.
3: Speaking personal belongings,
1: yeah.
3: Naka-arrange mo ta or ginpaho maging mataag na wong dapat ka mong imuson after ko.
1: Hindi. May pa anang anang yambong ko no. May mga gintawaan eh. Maudo yun.
3: Nag-close na nasa
0: po. Mga amigo. Sir, may ginkakapunta na matagapanao ka.
1: Wa man ka na. Basta medyo kabubutan. Medyo usual ba yung mag-amigo kita. Mig, imo lang na yan.
4: Speaking of mga program, sir, by the way, napartisipan man yung mao.
1: Yes, actually si Roday nga PDL, hay, ano yung bago orang nakagraduate it, ato niya test da nga training program sa agricultural management. Kakagraduate yung nanda.
0: Sir, sa speaking of mga programs, may mga programa, mga pang sa psychological abiman, sir, mga assessment?
1: Yes, ma'am. Actually, kung ro atong pasilidad mismo, hayawa at psychologist, ay nag-tap kita sa ibang mga sektor. Kaakibat ro atong mga partners, like Baghay, Aklan Baghay Incorporated, last month, hay, kin-undergo ro 35 nato niya ka-PDL for psychological first aid. Ang mahalin pa man ka to ron, ay nag-coordinar mo kita sa ato niya provincial health office para matawaan ba? Dahil doon akong sambilog sa nakikita riya dahil may mga pilang bato abi riya nga. Mahambay mo nato niya, medyo may sangkiriti. May sangkiriti. Ay, ano yung nga, doon ato niya gina-coordinar permit sa ato nga, ano yung provincial health office. para ma-atunan man niya, ma-assess na nga. Agro iba man karon ay ginapa-check up natin. Kasi ro iba may mga court order nga kinahanglan eh, dagon natin sana ito sa kanya nga sa Iloilo for check up. Regular man na kami nabla.
5: Yes, sir. Ronailon, sir. Si In nga nakabuo, Ronailon.
1: Ronailon, hey, doon niya ni Ronailon. Ro iba man abi una nga, ano yung nga, anda ba yung nga, tugan o tarima? Hay ano nga, ro iba ka ron, hey, made of, ano yung nga, kawayan? May sagog ba? Hey, may anda rong gina, higot. Agro iba, hey, gaubra man sa dait, gawit niya. Buta na dait, ano nga,
0: sampayan.
1: But again, hey, kung galibot ako ka noon na, hey, ginapabuo ko ba para makita, ambay ko, hey, para ro, ventilation, hey, ano yung nga, may access ro hangin. So, pwede nga, dahil sa anong mga doon, dahil nakaka-obra sa dait, ano yung nga, ginahigtanan da, hey, hindi ginato na precisely kung siin na na particular ginbuga kasi kung una abisan na sa sugod itsil dahil wa man natin gina-emphasize niya pagguwa nanda ba open cell sanda mag panglimpyo sanda sa guwa ay ano yung pagbalik man dahil rekisahon ginanton sanda wa man natin na yun niya practice wherein niya sambilog man doon sa binatanaw na kon
4: in fairness sir sa party pamilya may window nagbasaw ba kinyo or may something na ginapangayo man na mulig para kanan.
1: So para wa pa man ako et na wa pa man nahapaabot iya sa tagagapan et among niya opisina but kasayad man nun imaw mismo doon niya nagtaliwan nato niya igmanghod niya kung ano ra ng mga ginaayo like may kabisita ka na kasi may mga rules and regulation kita yung gina-emphasize like minors o bukon yun ginanda et ano yung direct family ay ginabawagan doon nato kasi ano ro purpose. So, kung kinahanganon niya, dapat, alam mo, magayo o ginahalinan, ay una-un doon, ay ginatawan man natin konsiderasyon. Wherein, daya nga PDL, ay nakaka-avail man yung mga karyon sa ginahambar nga, ano yung pribilihiyo.
6: Doon ka na, sir, nga, background, sa lagid niya, gin-commit niya, kaso ba, sir, bago mo na, limit
1: yan? Roana, abi ka rang naka-charge ka na, robbery with homicide. So,
0: Sir, kan oro ulihin nga may nagbisita ka na iya nga anang pamilya, sir. Consistent pa karo pag bubisita ka na iya, sir.
1: Yes, so anang ginikanan, anang tatay, nanay, gaadto man riya, anang igmanghod, anang friend, anang lawyer. Ko Sunday iya ro, anang lawyer. Kung may hearing, imoro na ro, anang lawyer, eh. Nag-ato kita iya ka na at nag-istorya sa na.
3: Pinatanan sa inyong pag-donation sa Sugar PRC?
1: Hindi yan ako mahambay o okay. Exact for security.
3: Bastante ito but, sila?
1: Bastante. Dahil ano yung ro ginbawas since nag-abot ako, ay, nag-decrease kita eh. At mga ano yung ako, 20%.
0: Sir, sa pag-umpisa pag-remit iya sa kanayang PDL, huwag at mga na-record niya na-involve yung mga or na-lakip to sa mga, ano, mga gulo or
1: huwag man yun.
0: Mga gulo kami yung nahihimu.
1: Huwag man yun.
0: Huwag mahamba man na sabilog yung mga sa mga PDL na behave, makabig na itong behave.
1: Bukon niya ito mo. Tanan man sa niya. Ako, huwag ako ga-problema kan Daria. Bukon natin ito. Huwag ako't nakita na dapat problemahan sa Daria. Basta nagiging honest kita sa aton niya, patakaran, kanda, eh, gasunod mo natin na dahil ang majority abis sa atong mga PDL, yeah, yung mga petty crimes mo lang, ano na, involbahan.
3: Ano yung concern siya mo, Testa, para may mga inmates nga, mga pamilya nga, saan na magkapati nga, safe nga po, naging sa mga kabalata, sa sitwasyon, abis na pwede natabokan. Assurance mo, sir, rin bilang warning itatong nga iyasin.
1: Yes sir, rudo yun niya ano yung kwan, bagay hay. Pero atong mga pamilya at PDL makasalig it sanda dahil ro atong priority hay sanda. Bisan interview ninyo ro PDL, bisan sana mangutan na sana ang PDL kung paano ko sana ginatratarya na batyagan man na ron. Kung ano ro mga, siyempre, may pagka-stricto ako, sayad man ninyo ron kung gahiwi ako ka to ay ka-stricto. But again, ginabalance natin ron, imaw. May ginatawag kitang humanitarian consideration but again hindi natin pwede nga ipapanaog pro aton niya o i-lead-down natin atong security nga anyang aspeto but again tanan sa naron medyo ginkayad naton. May mga sistema kita gin-apply kada isa kada selda gin select naton sino ba aron ang pwede di kare maging tatay-tatay. Mm-hmm. Tapos regularly ako nun sa nang ginamiting ano ro problema at inyong akwan. May mga initiative kita karon nya gin obra o best practice nga hambay ko kanda sinoro mga naobserbaran ninyo nga mga kaibahan ninyo nga wa it dalaw mabuhay yon. Mm-hmm. So doon na ako nun nya gina kung amat ng patawag ko riya ginapakanta karon riya go istrayahon pakapihon. So para hindi maburyong. Kasi doon no hambilog abi nga once nga iya ka sa sulod ay pero boredom ba ang mataas.
0: Ano mentally gid ayon doon.
1: Sa hambilog doon. Ngani ay interesanto abi nga iya sa nasa sulod ginapabilin ang daraan nga pinino sa guwa ay doon do sa hambilog nga ano yung challenge kanda nabudlayan sa naman. Ano yung mag sana ang pang-adlaw-adlaw ba yung pag-tiner iya ay doon do. Nagiging hindrance challenge kanda
4: treatment ka na sa ERC sa dekar na tapo
1: so far this is an isolated case ang bago nga na ay priority nato na isanday their safety and security so doon pangamuyuan namon sanda again ro amon iyang patakaran ay wa man kami kan igiapaw kung ano ro standard hay di ka rin man gilang kami innovate namon i-enhance namon ro mga bagay-bagay nga dapat pa i-improve dahil wa man kita it perfect nga ano yang aban nga security may mga kapaltahan gilang ron kung kita hay naga innovate kita taaso naton ro aton nga ano yang pamaagi ro atong gina-apply sa seguridad hay sanda man don kung may magaent imo nga plano halimbawa plano na nahay magtakas ay gausay man rin matumaagi. Mm. And that is by chance ikaw 24 hours ka ga perform pa imong trabaho bilang ano yung guardia para ma-secure na imong sanda run ang safety ay kung may ana mataron nga balak ay by chance man lang ana seconds minute out of 24 hours so by chance bilang ra ng obra so that's why nga yung ginapasuldan natin ito atong mga ibang mga partners like non-government organization atong mga religious sector sa bilog kita pero yung pinaka-importante. Pero atong mga partner agencies sa national like TESDA, Department of Agriculture, atong mga department sa provincial para matawaan sa daet pangkabuhayan wherein sa makaroon niya ni ay ongoing ra atong pag-apply at ano yung programa at DSWD nga imong anerong SLP or Special Livelihood Program na makaabel ra aton niya PDL. Kaya sa bilog na itong atong psychological first aid yung kinkandakan sanda at assessment para madetermina na kung masaligan ba sanda pa atong gobyerno nga kung tawaan sanda at ano yung pangkabuhayan ay kaya ba yan andang taguyod. Pero atong ERC ay aburo oportunidad nga hindi sanda ma-board kasi may mga tagamnan gapagawa ta kami iya at mga pizza maabo para ikabaligya ganyan man ano nga intang
3: at the same time siga po sa mga tao gusto mga i-creamin mo na ito ginapangayawa kabudlay kasugod sa kapal yung kahal na pasididades sa ano ba advice niyo sa
1: tama ron Rosambilog abe nga kung hamaan ay Rosambilog na nakikita o naobserbaran na ako bilang dati nga pulis,
3: yes.
1: Bilang ga-administrar iya sa jail facility. Pero respeto kada isa ka. Kung ginarespeto na itong daton niya, isikatawo ay maabuid mataro atong pagpamintahan. But kung may aton mata nga personal nga, ano yung kwan, pagpamintahan ay doon, nakakakomitar kita at kasagunan.
3: At bukas o ganaan ni TRC, para ganda.
1: Hindi mo na. Basta may commitment order, bukas. Bukon para kanda. May commitment order, bukas. Kasi obligasyon.
3: Gusto ni Paolo na gagagabosan, di ba?
4: Oo.
3: Bukas do.
1: Pero ibalik na. Ibalik na kon Sir Ernie, sa imong unang pangutana. Ano yung nga, bukon dat ma, bukon dat madali. Yung pangatubang, ito problema. Bisa na unangan kita sa atong pagpangabuhi sa guwa. Kabudlay ka, resolve ba ito problema? How much more iya ka? Kapin kong ikaw or ginasaligan.
3: Pamilya.
7: Hindi ka magsugod.
1: Masakit rin mo.
3: Kabudlay ka sugod.
1: Masakit rin mo nga kabubuton. Green yan,
0: ginadakop ka tayo. Programa yung sugod, hindi magsugod
3: yes.
1: Hindi. Likawan natin. Manami rin ko pangabuhi.
3: Huwag kita yun. Huwag ginawang krimen.
1: Correct.
5: Sir,
1: sir,
5: salamat
1: gid
5: niya abot sa
1: oras sa gitang mukha mo tanan sa inyo. Salamat gid sa inyo sa inyo nga panlaw. Inisyatibo dahil bukon taragang et ano yang para ma sabat namon baga may kabaltahan kami kundi ay sambilog man ang pamaagi nga mapaabot natin sa especially sa ano yang mga pamilya et atan ng PDL nga may mga duyon man gali kitang ginaobra wa kita gapabaya. So, salamat, salamat yun sa inyong pag-aktorya sa among opisina. Welcome ka mo. Pero yun, basta kinangan ninyo kami.
8: Okay, thank you kita no, sa aton karang provincial warden, si retired Lieutenant Colonel Ariel. Ating police dat, nag-iya sa aton man assign sa provincial warden. Now, tama ron. Makonsider yung naton nga isolated case. Ron na tabo. So, waman it kabagakan sa pamilya it mga PDL nga una sa sugod itaton karang aklan rehabilitation. Diba? Kasi pag inambag naton nga isolated case, white indication or sistematiko or pauman-uman ba nga imbestigahan. Kasi klaro na eh. Pero natabo mga katropa. Pero sambilog pa abidikara, rugin bilin ng suicide note mga katropa. No? Agkahapon may mga pagpabatsyagon. So butabagon, white, bastanting ebidensya na nagapakita nga kapartiraya it problema it organisasyon. No, white maron nga natabo. In fact, grabe nga mga programa nga ginaprovide ita Aklan Rehabilitation Center sa mga PDL nga naon sa suod. Kalistama rin, kalisod-lisod na matod kung nakasasuod. Roi mong ginobra, problema na. Pag abot mo suod, problema pa rin kung nakahuting sa suod. Bukon yung tat ng ibagot aruhugag, ibagot arudagagan. Iti mo nga isip mga katropa. So, may mga programa karon ro aton nga bukod niya taro Aklan Rehabilitation Center, ibin raton nga ara BGMP or Bureau of Jail Management and Penology. Diba? So, dapat may mga programa rin pag-abot sa mental health services. May mga psycho-educational counseling na gina-provide ka ron. Stress management seminars. Ha? Importante ron. Kasi hindi ta naton ma psycho, rodagagan, kuutok, itdaya ka rin ang mga tao. Nga mga PDL. Kasi pag sugod ng daon na karoon sa sugod, grabe ko't ang problema ron mga katrupa. Pero di nato mabaso karoon komunidad kasi ginobra ng daon eh. Nakakomit sanda it mga saga. Nga nakita it korte nga may mga rason para sanda ra nga ikulong mga katrupa. Okay? So dahil natabo is isolated case. Mga katrupa sa pamilya nga ra. Pamilya it daya ka rang suspek ka. Nga si Sunyo, no? Si Del Sol Sunyo Jr. Imora suspect mga katropa sa pagpatay kay John Andre Bulido, no? Kung nagtaliwan nga itong April 27, 2024 sa may barangay Dumga, Makato. Naging mainit eh, naging controversial. Kung aristo pa gini mo, may mga iba pa gini mga kaso nga ginapangatubang mga katropa. Karon gin utas na taraan na karang kabuhi. Hoy, alas 9, inisakto raton karang oras. Morning, ane, kay Aljon Dirilo Navarro, ha? Nga pasyaratan ko noon na sa Ruilan Junior Barbershop, Alpatik Cellphone Repair Shop, o na kay Robert Agaycap Junior, kay Mike Paulino. Good morning! Wawi Sason, good morning man, ha? Nag-monitor man makaroon nga gawin. Good morning! Hey, Mama Marie Cristantin Copolmonis, good morning! Good morning! Good morning! Huwag na ito oras mga katropa. Pero good morning, ane, kay Marvin Macavinta. Morning man kay Christy Kwa. Kay Carla Virano. Sinulog na pa siya. Oh, good morning. Anyway, sa aton karang mga katropa, sa aton karang, oy, sa aton galing Gold Eagle Beer nga promo. Ara, magtipo na kamo itansan. Ita Gold Eagle ha. Kasi balik ko man, maumpisada ko man. Pero aton karang nga promo, daya karang nga tansan. Promo sa Tansan it Gold Eagle Beer. Oh, ganda yung dagag ko. Pangid, ro mga prices kara. Weekly, ro iga panupod naton. Bantay ka mo karon. Bantay nyo ro ibang mga detalye karon, mga mechanics, mga katropa sa magbasako pa. Pero buko man ita, kwan na. Buko man ita agin bagugid, oh. Same man sa dati. Nga plastada ko nagapasakop ka mo sa aton karon nga Gold Eagle Beer nga pro. Wow, ito oras mga katropa. Katong porsyon naton nung katon, it premium D3 soft gel capsule. Imoron sa vitamin D3, virgin coconut oil, ag moringa. Importante ra sa aton karang maigmanghod, ginapanami ra aton karang calcium absorption sa aton nga gawas, nagapabaskog sa aton karang tuan, ginasuportahan pro joint ag muscle function, ginabuligan nga pabaskogon pro natural nga enerhiya, ag pagpabaskog it aton karang nga gawas mga katropa. Premium D3 soft gel capsule. Mabakaw sa mga butika sa Mercury Drug available mga katropa. Pro Premium D3 Soft Gel Capsule. Anarite, yes to health. Nga mga produkto. Okay, ginakugabos na ginachimpo. Oras sa aton makaroon nga pagpangalagad. Naging kakbayag, kabulig naton. Una, yes, aton karang technical side. Kabulig naton katropang Cipril Kit Palmon. Yes, aton nga XFM News Center. Kakbay taman katropang Mariani Tolentino. Kabulig ta sa pagratsar at mga balitaan si katropang Clarity. And katropang Christian Villanueva. Ironita Patron. Sangagan, kamon ka nga General Manager, katropang Edwin Garing. Siyempre, kamon man nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Allen Erzgadnio. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako, ang katropa mo.
7: Mga katropa, excited!

0: tapos ang pamimigay ng milyon ng M-Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M-Luelyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Science on Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Oras mga katropa, Filipinas Standard Time, 14 minutos or 16 minutos makataliwan sa oras italas 9 sa gahon.
1: Serbisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Uy, mayadayad nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga gahon Pilipinas, Western Visayas, good morning. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibu, mayadayad nga gahon. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Serbisyong katropa. Adlaw kita makaroon itaya karang Martes. Oo, Martes na mga katropa. Bet sa 21 sa bungan it Hulyo 2026. Ag sa inyo anay kara temporarily nga mangin alagad. Sa inyo karang palatuntunan serbisyong katropa. Ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Oy, exciting morning sa aton karon nga mga katropa listeners nga nakatutok na katon sa Mibanwet Kalibo, sa aton karon nga kabisera, sa aton karon nga sentro. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga nakatutok sa may isla naton it Boracay. Sa tatlo karon ka mga kabaranggayan, una sa islat Boracay, Manok-Manok, Balabag, Agiapak. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan sa mga suki naton sa uno segundo distrito. Itaton karon nga probinsya karon itaklan. Abay, good morning, good morning. Mayad-ayad nga agahon. Well, sa aton karon nga mga suki man sa mga butan itaton karon nga pagpangalagad, aton karon nga pagratsada. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning. Kumusta ro aton karon nga agahon? Kumusta ro aton karon nga sang maaga na? Oo, masang maaga makaron nga adlaw it araya karang Martes. Oo, Martes na kita. Basilipat kamo sa inyo karon nga mga kalendaryo. No, hindi gun kamo ka tan-aw it inyo karon nga kalendaryo bangod sa kasakuon. Sa imo pagang nagabugtaw sa mga suki naton, sa mga nakatutok na, naka-tune in iya katon. Abay, good morning, good morning. Diba kara nagapur pamahaw na? Wow. Itanda karon nga pamahaw samtang nagakapi-kapi yun. It mainit-init karon nga kape, ITS to Health Incorporated. Arong Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, or Santon Plus Coffee Mix. O miskin si Inman inyo, karon nga pilion, di karon sa tatlo, samtang nagapur pamahaw kamo makaron. Ay manami man gihapon doon na mga kataropa. Aga, syempre, di man natin karon pagkalipatan at pagpanamyaw rung mga suki naton nga mga kataropa. Sa siin man ka mga parte at kalibutan makaroon, nakatutok, pinagi sa aton nga XFM Radio Mobile Application. Kama naman sa aton karon nga XFM Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Pwede ka muna karon nga makapadagat inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga mensahe para nga mabasahan naton iya sa kahanginan. Makaroon sa aton nga palatuntunan serbisyong kataropa. Good morning sa mga nakapamati at nakatutok aton sa Facebook Live kay Wawi Season. Good morning sir, patamyaw ko iya sa Ganson, Hamindan, Capiz nga naga pamahaw gutan na imaw ho, imaw pagkatara imaw rin naga pamahaw, galing hay timprano pa man, tapos sir ilabas induna mga bandang alas dos gutan, ilabas pa kung mga bandang alas dos, ay base kung mga alas dos ngayon ay ano gutaron, tawag karon hay merienda gutana. Merienda gutana mga katropa. Pero kimo, katropang Wawi Season, ha? Good morning, gidana, pamahaw. Ano rin pamahaw nga ron? Kung ginasampit mo ako, itdaya ka rin nga pamahaw. Ano ron?
1: Exciting.
0: Exciting, gidana. Ano rin pamahaw nga ron? Abe, daghariya. Aga, syempre, kay Sir TJ Nuinoig Tanlok Solidad. Mayadayad nga agahon. Always gida nga nakapamati ka ton si Sir TJ nga ra. Sir TJ, thank you gida for always tuning in iya sa XFM Kalib. Matsawa gida ta paliya si Sir TJ nga ra. Miskin si in nga programa, umpisa Exciting Pilipinas sa stait extra drive ni katropang Shamin. Ay, agad a permi imaw karon nagapur pamati katon makaron. Exciting gidana Sir TJ. Thank you gida for always tuning in iya sa XFM Kalibo. Kay Dang Villanueva, good morning sir. Oh, duty ikaw. Oh, iya man ako sa imo karon nga pagamatinan katropang Dang. Oy, medyo ano kita makaron. Ano nga ni ratawag kara ay si katropang Claire medyo agang-agang roan ng linyada ay igdoy mo sa Raya karang Aklan Rehabilitation Center. Oo, may anam lang rito nga gin ano ah gin-follow up, oo, abi nyo, hay, ito imaw para magbisita. Wa, oo, ito makaroon do, ato nga patrol, abi, may gintutukan kay ina. Nabatean man siguro ninyo kay ina sa programa karon nga Bullseye with katropang John Allen Ascanio, no? Makasugubo, no? Rorayang nga natabo actually. Way back, ano ra eh, kung madumduman it aton yung mga katropa, oo, tag, ito pakita ka ra naga, suruy-suruy man sa guwa, ay kita ka ra, ginpugawan aton na eh, no, it follow up, ito ka rin sa banwa, it dahi ka ra nga madalag, si katropang Del Sol Sonio nga ra, kung madumduman ninyo, imauro, ginaturo ka ron niya suspect, aga kaso na nakara, robbery with homicide, ah, ito ka ron sa ano ra eh, datong-atong response sa pagpatay sa daya karang dali igang akon ani karon nga buondo akon nga baganan karon o ay mauro suspect sa pagbaril patay sa J&T admin kung nagtaliwan karon nga dagon ay naaresto ra imaw sa pagpanago karon siyam nga bugan oo nagpaguabi kara it ano kundi kita magsala nagpaguwa it daya karang warrant of arrest ay kung madumduman ninyo raya karanga si Del Sol Sonio imauro ginaturo nga nagbaril patay kay John Andre Bulido sang kaempleyado J&T Express sa Manuit Makato kun nagtaliwan nga dagun ay ginakabig raya nga ano ra eh nadakpan ra imon aresto raya karanga si Del Sol Sonio sa bahinit barangay Sirudo Banga ko December 21 ag mabuhay-buhay man actually nga pag kumbaga hay ginpangayo it pamilya it biktima raya nga ra ay sa sud it siyam nga bugan nga naguwa aruraya karang war the last year yung gali ra imaw na kulong sa aton karon nga bahin it Aklan Rehabilitation Center karon mga katropa pero ana karabi nga kaso robbery with homicide ay kung paghinambag abin natin nga robbery with homicide mga katropa, ay non-bailable doon imaw nga kaso. Meaning to say, hindi ikaw kapiansa karon kung makaroon karon nga klase eta kaso or imo nga ginapangatubang. Pero makaroon ay basi makon kung doon nga ni, hindi man natin masairan, ay may mga notes imaw nga gin-aywan. Daya nga ra kaso eta, kumbaga ay kaso ra ita, we can say siguro basi kung depression kasi nasapuan lang imong what kabuhi ag matcha sa dagagan hay matcha wa mat foul play no o, kaugalingon na nga kagustuhan kumbaga aruraya karangan na tabo karon but anyway syempre itaugot naton no investigation karon sa aton nga mga otoridad sa raya karangan na tabo karon nga insidente nakaten pa ganing galigera imo kahapon it ana karon nga hearing eh o sana karon nga kaso ruray karanga si Del Sol Sonio. But anyway, ay bantay ninyo ro mga development update karon sa pila karon ka mga news and public affairs program sa XFM Kalibo. Good morning karon na una ko no kay Katropang Dang. Iyaw tagali sa banga si Katropang Dang. Oo, ikano toy di ba igto ka sa siin ka nga nga lugar sa Makati. Sa Makati si Katropang Dang hayaw tay mo makaron sa ano sa Aklan sa Banwait Banga. Katropang Dang hamayad ayad nga udro at agahon sana kita sa udro adlaw oo kay naman nga agahon ay nagapilipit mano aton karon nga dila kay katropang Reneros Gal good morning una karon sa Hong Kong nagapurpamati katon makaron sa aton karon nga palatuntunan makaron nga agahon kay Jory Jorfo good morning sir ikaw anero proxy kay amaw gid aro ana nga my dear katropang Claire oh my dear kagiting ni katropang Jory nga ra Oo, busy gali imaw sa jail. Merienda kita, sir. Sige, thank you, gida. Ano rin ginamerienda nga ron? Nasusumbilan, makuting merienda. Tapos umaman ginahambaga kung alin nga klaseng merienda. Isa amunt ana, hayro merienda at I have it agage. Heavy gut agage. Thank you, gida, tropang Jory, ha, for always tuning man. Tuning in, iya sa XFM Kalibo. Kay Tay Leopoldo Cesar Martinez, good morning. Sa aliputos naman siya si Tay Leopoldo nga ra. Always mandang nagtutok, nagapamati iya sa XFM Kalibo. Tay Leopoldo, good morning again. Kumusta manuna sa aliputos naman siya? Ah, doyon nga naka-duty ikaw makaron. Rayon ang pangutan niya. Anyway, good morning sa tanan-tanan. Ibinin niyo ako sa alas 10 itagahon sa aton karang pagratsada mga balitaan, pila karon ka mga istorya, pagbuligan. Aga pila karon ka mga gusto naton ipaabot mga programa itaton karon nga gobyerno nga gusto naton ipaabot kara sa aton karang pagpangalagad makaron nga agahon makaron nga daot dai karang Martes mga katropa. Uy, mainit-init ro aton karon nga panimpuhon makaron na. Although hambag itaton karon nga pag-asa hay southwest monsoon kunoro makaapekto katon iya sa western Visayas pero mainit ro aton nga tiempo makaron. Ay mayad man nga ni Ron doon nga kasi may ginabuban tayo nyo man kita nga rang sangka low pressure area ag medium ro ana karon nga chance nga maging bagyo ra imaw sa mga masunod karon nga mga inadlaw nga ra. So matyaga ba na maging bagyo tara imaw ag tawagon tanay mo karon nga si Quiapo. Si Quiapo o bukod Quiapo nga lugar ha ro anang spelling hay Quiapo ta karon mga katropa Quiapo kuno. Si ano ra si Batang Quiapo na no. No mga katropa. But anyway, hay ano ron doa na bi kara although hindi mara mag-agi katon human. I mean di man da mag-agi iya sa Western Visayas pero paghatako na human kararo habagat sa western section itaton karon nga pungsod Pilipinas sa Western Visayas sa western nya nga ginatawag sa western section gid. So gaban nga ba ni mainuganon human karang paniempor ma experience naton. Umpisa weekend sasta sa daya kara nga adlaw it daya kara nga Lunes sasta next week but kabay pang hindi man magdaga it mga pagbaha-baha no ay medyo mabubudlay. Oo, mabudlay kung nagabaha-baha ag nag-uwan. Okay, taro mga nag-uwan-uwan yat ang aron. Pero kung grabe gid ang aron nga pagbaha-baha, abay, mabudlay. Oo, although nga, I think do ano ha, kabudlay abay mag-usong-usong kasabaha. Tapos ay, syempre, una pa karon do mga ginatawag natin karon nga leptospirosis. Diba ga, kung nag-uwan-uwan nga ron, ay una gid aron mga makaruyon karon nga mga masakit mga katropa. Pero may sa PhilHealth ko no ha, may leptospirosis package yun kunuro aton nga PhilHealth karon ko. So meaning, cover ikaw kung inkaso nga makaangkon ikaw with leptospirosis ay... Ay cover ikaw karon itaton karon nga Philippine Health Insurance Corporation. Oo. Imiyad mataman nga ni ron mga katropa. Kay nang Grace, ningguna rambuna. Yabay nagpinangutan ako tasin nang Grace nga rasaan nga paborito karon nga promo. Nang Grace, pwede ko ikaw ka tipon yun gaya dayhara. Basik ko in mga next week siguro. Ay mabutangon kami. Actually, ano gunda eh. Do yun nga tawag naton kara. Do yun nga okay yun do amon nga drop box. Iga-anunsyo galing namo naga maabor amon yung mga papromo riya makaroon sa XFM Kalibo ha. Ay sa aton karon yung mga entry senders nga nagahugat-hugat sa pagbalik itday karanga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Ay nagbalik sanda. Oo. Ay say kong abong nagahugat-hugat kara ay kabuabog it anak kita ng mga entry senders ko nagtaliwan karon nga dagpon. Oo, hay makaron mas gin pabungga ag mas gin panami manon. Syempre ba bantayan niyang ninyo ron. Pero official karon nga paglunsar iaron sa XFM Kalibo. Oh, it's raya karang panibag-o na naman karon nga promo. Magawa sa aton karon nga Santo na XFM libo-libong papremyo. Nang Grace ha. Oh, nagkita kita ko siyang adlaw, nagapupang utana kaungid it aton karon nga sa another guman nga promo. Oh, hambay ni katropang Jory, okay lang magbaha sir basta baha lang sa pagpalangga gitana. Waro nyo mata dumali o mata si katropang Jory ho. O pang X-rated, rin mo nga rin yung mga tirada. Pang X-rated, rin mo nga rin yung mga tirada katropang Jory. Well anyway, good morning sa tanan-tanan ha. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa. Aray karang portion balitaan. Hay ginahatod katon itdaya karang Santon Gold Herbal Tea. Oy haron ana ha magawa sa kape iti Yesto Health Incorporated. Hay una man do daya karang Santon Gold Herbal Tea. Kasi ka mo nga ro Santon Gold Herbal Tea nga mga katropa. Maabo nga mga benepisyo sa aton karon nga ikaayong gawas. Di ba nga ngani para sa iba karon importante kuno nga nagainom kita it daya karang daya karang ano tawag naton, daya karang tea. Pag hinambay naton nga tea, ruyon hay naga sambilog abisaan na karon nga mga benepisyo, nagapadasig imawron it panunaw sa aton karon nga digestion. Oo, ginapromote na naro healthy digestion nga ginatawag naton. Bangod sa raya karang nga mga ingredients nga makita naton sa Santon Gold Herbal Tea. Unang-una gagi karado daya nga ginatawag naton nga malunggay. Oo, kabaabog itang benepisyo, di ba nga ni ginahambay nanda nga rumalunggay ko no. Hay ruraya karanga di ba daya ro tawag nanda karon hay superfood kuno, di ba ga? So mag tanan hagustanan nya ni katon kara kung may masakit kay. Gagai man ato itaya karanga malunggay ug dali ka mag mayad mga katropa. Hay duyon do sa bilog karon una may una ron nga malunggay. So pag una pag halimbawa nga una un imaw sa Santon Gold Herbal Tingara hay kaabo-abo ra abi nga mga nutrients yagi una karon do vitamin A, vitamin C, may calcium, may iron ag may protein tagagi ro raya karanga malunggay karon mga katropa. Kama naman may cinnamon bark man do daya karanga Santon Gold Herbal Tea kasi kamo nga ro cinnamon bark nga ra kaabo-abo ra nga binipisyo man sa aton nga kagawasan. Manggaranon raya sa ginatawag natin karon nga antioxidants kaparaho it polyphenols ag cinnamaldehyde mga katropa. Raya rahay anti-inflammatory, antibacterial ag may antiviral properties kita nga ginatawag. O sumakon mo una-una sa sangkatiron imaw, sangkabag nga ginatawag naton mga katropa. Ruraya karang Santon Gold Herbal Tea. Ag may turmeric manda. Kasi ka mo nga ro turmeric, hay ginabuligan man kita karon nga i-manage ro aton karon nga blood sugar levels. Ag ginasuportahan no aton karon nga heart ag brain health. So sa tatlo pagat ang atong mga katropa, kabuabo ang benepisyo sa aton nga ikaayong gawas do dahil karang nga Santon Gold Herbal Tea. Bangod sa tatlo karon ka mga main ingredients nga makita kararong malunggay, ro turmeric ag cinnamon bark. Ginapaguwa man kararo toxin sa aton karon nga kagawas. Ag, syempre, ro pinaka-importante gida para sa tanan, para sa mga nagajeta, hayro weight management. Ro Santon Gold Herbal Tea ay mabakay ninyo sa pinakamagapit nga lugar, nga butika. Sa inyo karon nga lugar, mahimo man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Ag, available man doon sa Mercury Drug Store nga magapit sa inyo karon nga lugar. Santon Gold Herbal Tea, produkto ron ni Tiesto Health Incorporated. Well, good morning manane karon na kay Mate Tornea. Thank you gid sa pag-highlight nimo katropang Mate. Good morning gid anak imo una sa Banway Taya karanga. Ibahaya mga katropa. Well, sa aton karanga pagratsada, sa aton karanga pag pangalagad makaron nga agahon. Iyanay kita sa mga pag-istoryahan naton karon nga mga balitaan nga aton karanga pag-check yaron nga aton karon nga pagatalakayon sa aton karanga pag ratsada no sa aton karon nga pag ililiba makaron. Gusto na kun nga tawan yang itadagan. Ruraya karagi hapon nga ra nga ginatawag naton nga ayuda no daya nga ra nga uplift the program. It aton karon nga gobyerno. Well, anyway, daya nga ra is mabahumat aman nga ni ra nga bulig para sa aton karon nga mga igmanghod or dai karang nga mga kubos naton karon nga mga igmanghod mga katropa. Ruraya nga uplift program. Dudupang utana ang galing it iba karahay. Rupang utana ang galing karon mga katropa it iba. Hay, saan naabot ang 2,000 pesos mo? Sa makaraman ng sistema. Pero well, anyway, depende mataron. Do 2,000 pesos nga. Actually, depende kung mauno ka mo itabo sa inyo karon nga panimagay. Mga katropa, no, kung maabo ka mo sa inyo karon nga panimagay, hay medyo 2,000 pesos nga halimbawa mga una ka mo sa limang kabilog ka mo sa inyong pamilya, siguro 2,000 pesos is

0: So, sa dayang tempo, gina-prioritize sa dayang ekonomiya, ha? Although nga, we are labeled as upper middle class income nga ekonomiya, pero syempre, yung mga Pilipino naghahambal ta sa gihapon nga weekend feel, hindi man na namon mabatsyagan. Ruruyon man nga ron. Kasi sa tempo man nga nga sige-sigir pagtilinaas it mga bagakunon, actually, daya nga nga pagsilinakat mga bagakunon, daya ro pinaka magapit nga issue sa mga Pilipino. Hamaan. Kasi, di karaya nalisdan nga maggastos or mag-budget ro pamilyang Pilipino. So, kung ikaw matuod, kung ikaw karon hay mauno man lang man doon mo karon nga sweldo, o for example, low income earner ikaw, ay kung amat, doon mo karon nga plastada, ginapaiway mo, anay, ro mga wants. Kasi sa tiyempo nga ram naton makaroon, importante rong mga needs naton nga ginatawag mga katropa. Ano rong mga needs nga pang-adlaw-adlaw naton? Of course, una rong pagkaon. Ano pa rong mga needs naton nga kinahanggan gid ana una gid everyday sa daya karang listahan naton do grocery, pagkaon. O needs. Doon do mga dapat una gid a sa imo karon nga listahan kaysa unahon mo dudaya karang mga wants. Kun maka LL ka, baw LL, sa inyo ro LL, sa inyo ro LL mga katropa.
1: Wow!
0: Makaluwag-luwag. Kun nakaka LL ka, hay, ya pwede mo pwede mo karon nga tawag naton kara. Pwede mong mabakay imo karon nga mga wants kun may susubra, no? Kasi sa dayang nga ekonomiya, sa dayang nga sistema, Pilipino ro kaguoy. Now, State of the Nation address it aton nga presidente on July 27, 2026. That will be on next week, Monday. And ginabantayan naton kara kung ano ro daya kara nga mga programa it aton kara nga administrasyon para nga mapasanyog ro aton karon nga ekonomiya mga katropa. Kasi naga-follow dun tanan eh. Kung manami ro aton nga ekonomiya, naga-follow, nagasunod ron. Manami ro ekonomiya, mabatsyagan it daya kara nga mga Pilipino. Kung manami ro ekonomiya, may posibilidad nga basi magtaas do daya karang sweldo. Pero may pagpataas kuno daya karang sweldo ito sa Metro Manila pero ro andang pag-implementar hay matcha pag-implementar man it daya nga ano ginatawag nato no. Raya nga oil price rollback. Staggering or utay-utay. Matcha makaruyon man. O ro anda karon nga pagpatuman. Hay hamba nga nit iba ro tig na pugong piso man ang aron nga pagbutang nimo pagpanawagan or pag-aproba i 10 pesos karon nga salary increase taas presyo out at taas presyo taas sweldo hay ma-feel mo abi man naron do 10 pesos kun ikumpara mo man nakatuwa ka ut mabakal makarang atig salapi karon man nga dulce makaron. O, sa inyo, kung pilagot aro dulce, makaroon nga ginabakaw. Kita mo, wakaw ginasinsilyo, hi makaroon it dulce nga piso. Kasi, ro dulce, makaroon mga katropa, tatlo lima baga, do dulce makaroon. O, hi wakaw na sinsilyo, hi makaroon it daya karang dulce karon nga tigmamiso. Halimbawa, di ba, may kugang karon nga piso, ginasinsilyohan ka karon it dulce kung magbakay ka sa mga tindahan sa mga sari-sari stores. May panganimakon kung sa tindahan ka magbakay, kung kugang halimbawa man at piso, tatlong piso rog ginabakay mo sa sangka grocery store or sari-sari store, rog ginatao kay mo. Na-experience ko, pero ginatao ka kung ay ano, sibuyas. Sambilog na sibuyas. Grabe, no? Grabe ro sistema naton makaron. And we felt that nabatsyaga naton doon nga mayad mga katropa, kapin kung kamo nagatrabaho, siguro ro hindi ang karamaka batsyag it makarayang nga rahirong mga milyonaryo. Oo, ay syempre milyonaryo at anasanda, ro mga makaruyon nga bagay nga ron ay matsawa at akanda mga katropa. Pero kung katon, nga mga Pilipino, mga low income earners, or even middle income earners nga ginatawag naton, batsyag na batsyag id ana tundon mga katro.

0: pa. Miskin nga ni isa pamasahe, no? Grabe ko taro imo karon nga pagtilinipid, makatipid ka lang sa imo karon nga pamasahe. Eh kung di ka magtipid sa imo karon nga pamasahe, bao grabe taro pamasahe makaron. Oh, mahambal ka lang ay med kung nagbaktas lang ako karon. Ah, di ba ga? Kapin makara haraguman may oil price hike na naman kita. Mga katropa. Grabe taro oil price hike nga ra. Mantawa sa pilang adlaw ro mga presyo at mga tinugan on karon. Duy na biro pinakauna karon nga naapektuhan. Do presyo it mga agricultural products nga ginatawag naton kasi do iba karon hindi man pwede ro nanda nga ibagsak. Bagsak presyo ro mga agricultural products and syempre gagamit doon pag transport, paghatod, o kaping kung magayo para imo karon nga ginabuan. Hindi pwede sandaron nga magbagsak presyo mga katropa unlike sa daya karon nga mga basic commodities ag basic necessities nga kinahanglan pat ara i-request sa Department of Trade and Industry antes sanda makapasaka it daya karon nga mga presyo. Pero I think do agricultural products is ginamonitor man doon itaton karon nga Department of Agriculture mga katropa hindi man doon sanda pwede nga magpinagusto. Kasi tanan is regulated man itaton karon nga gobyerno. Halimbawa man na buuni mo taya karang asang kagulay nga ra. Tigpila alimbawa, 5,000 tapos patungan mo tatot kabaw-baw. Mabahot aron nga pasakit, no? Sa daya karang nga mga igmanghod naton. Actually, dosang bilog pagid karon mga katropa nga napanuhan naton. Sa daya nga tiyempo nga rong mga pobrero nagakalisod. Mas nagamanggaranon do daya karang mga negosyante mga katropa. O di ba? May mga nagahambal karon, may una man yung mga negosyante nga nagaaragay sa kabudlay makaron kasi syempre halos kagabanan katon tight do budget. Halos kagabanan katon nagatipid. Ha? Kasi kung di ka magtipid matuod ba o? Problema gid nga malala mga katropa kung hindi ka magtipid sa makaraing nga tiyempo. So, may mga negosyante, may ano nga ni nga ito, mabahong nga kumpanya si Into sa Bulacan, nga nagsarado ag 1,500 masobra nga mga empleyado ruraya kara nga naapektuhan mga katropa. Saan kakilala man nga pangalan eh? Nagsarado bangod sa kalugian man. Ag, kung amat abi, syempre, ro, ginatawag natin karon nga innovation. No, kun uwa ka man it pag-innovate halimbawa man na imong produkto nga gina taniyag sa mga customer nimo hay do yun nga uwa it pag-improve syempre gausi gilat aman do daya karang tawo karon. So may mga industriya nga apektado man it daya karang rayang ekonomiya pero may mga industriya man nga nagaboom taro anda karon nga business. Rupina kaguguoy sa makaraing nga plastada, rung mga pobre pigaw, nga mga igmanghod naton, rung mga pobre-pobre nga mga Pilipino, sanda rupina kaapektado mga katropa, hamain. Wa man nagtaas man yan, matuda ng sweldo, 10 pesos ma lang, ahay, aki, ano gilang rin mabaka, itay ka nga 10 pesos. Pati nga ni Rugang Ibis makaron, tigpilagon, tig 15 pesos, utaro, per plastic. Oh, no. Tatlong bilog meaning to say tig 5 piso ut makaron doogang ibis mga katropa.
1: Wow.
0: Dati ron tanda pa naton hay napuong bilog karon hay 5 bilog maning mabakal nga ibis, di ba ga?
1: Wow.
0: Ugang ibis ay makaron tag nakasupot-supot nga naka-plastic hay pilagot ta. Oh, ay haron taro ruraya karang masaklap na katotohanan. Masaklap na katotohanan mga katropa. Kay Rod Salvador, good morning. That's true gid amana. Oo, tumbok na tumbok mo gid amana katropa. Ano mga karayang issue abi nga ra? Karayang mga issue about presyo, sweldo, raya ro mga pinakamagapit katon nga mga Pilipino kasi adlaw-adlaw raya ro aton nga adlaw-adlaw kang nagbaka, adlaw-adlaw kang nagapagasolina. Depende man, no? Adlaw-adlaw kang nagapanakayon kung wakat sa gakyan. Ay kung makaangkon ka man makarot sa gakyan, ay kagrabe man do maintenance. Grabe man do pag-maintain karon mga katropa. Bukon man it daya karang hangag-hangag, bukon man it basta-basta lang. Kundi mabahugan man karon mga katropa. Ay minatuntood yun daron. Uy, dahan sa pagbiyahe ha, katropang Rod Salvador. Si katropang Jory Jorfo sa 2000, sir, kung saan naabot una, bumili ka ng ibis na 1 kilo. mga 200 tapos magic sarap ng isang pack ilagay natin sa 50 pesos yummy rice nga 1-4 nga may 25 kilos tapos asin isang gantang 40 pesos bawal ag sibuyas bawang atig kalahating kilo bali 100 kapos pa rin sa 1 week yan wa pa mana itpang sabon importante manu sabon nga ron no oy adlaw-adlaw kitang nagapaligos adlaw-adlaw kitang nagapanggabay kung wa ka mat sabon ay wa man don tigpo ged no oo pwede mong ipaiway ro iba di ka lang siguro anay mag roll on galing do roll on yarn eh kun amat don tig pila mo mang bugan don na gamiton eh di ba ga oo bukod nandon it permi mong ginagamit pero ano gid importante ro bugas uga pagkaon naton adlaw-adlaw pamasahe aron do pinaka importante karon mga katropa ro pang adlaw-adlaw naton nga kinahanglan oras naton alas 9:48 sa agahon o atong karon nga oras. Well, sa atong karon nga pag-ruratsada, o mani katropang yung minaligya ko nga ni ang kotse dahil mahal ro gas, mahal pa maintenance, ayawan ka pa usoy it dahil karang nga piyesa ko, no? Oo, sana all may car nga ginabaligya. At least may car kang ginabaligya, katropang wow! Jory. Ikatang araw, wagid ang anit maskin anong nga ginabaligya. Oh, sige, sa atong karon nga pag-ruratsada, standby, magabalik kita mga katropa ha, sa atong doon, nga pag-pangalagad makon. Pahabol anay kay katropang Aljon Derello Navarro, na karon sa Ruel and Junior Barbershop nga naka-monitor. Good morning, gid. Magabalik kita ha, mapigod yang mga katropa, magabalik kita after nga mangkara. Standby.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M.L. Willier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M.L. Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M.L. Willier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M.L. Willier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami lang pamatiyag. Gani, hay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Oras na naton mga katropa, may 53 minutos na makataliwan sa oras 8 alas 9 sa agahon. Balik sa aton pala tuntunan sa Revision Katropa. Sa gihapon ako si katropang Ninyo Rogine Teodosio. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba, sa mga nabili naton karon nga mga minutos ha, sa aton karang pagratsada makaron. Good morning kay katropang Feliba Vicente Pamatian. Good morning katropang Nin. Gahatait ginisang bulanglag at pritong galonggong for lunch. Abaw ka na mitar. Ana ro imo garon nga ilabas katropang Feliba. Nga paibog-ibog gagid ing sa imo ngaron nga suga makaron. Kay katropang Tristan Wyatt Gulay. Good morning man. Si katropang Tristan nga ramis kinsing ko nga istasyon nakikita it XFM. Oh, ag miskin si in mang istasyon. All around kit imo katropang Tristan. Good morning gid, happy listening. Tagasin ikaw katropang Tristan Wyatt Gulay. Agad ma-mention man natin kung siin ka nga lugar nag-purpanago rin na. Nag-purpanago. Anyways, atin ka nga pag-rurat sa daoy kakasugod niyang gilid dahil ka nga balita mga katropa. May bago ka ron nga AFP chief nor do atin ka ron nga Armed Forces of the Philippines. Ro Department of National Defense ay ginanunsyo appointment ni Lieutenant General Antonio G. Navarrete as bago ka ron nga new forces chief nga ginbailuhan na nakaroon si General Romeo Broner Jr. nga nag-retiro gon. Pagpamunuan na nakararo Armed Forces of the Philippines. AFP chief. So meaning hi. Siyempre pag hinabag natin yung Armed Forces of the Philippines, kabaabo ron nga sanga eh. Ro Armed Forces of the Philippines naton mga katropa. So imoro pinaka hepe kumbaga mga katropa. Pero Armed Forces of the Philippines ay ginakonsistron itatlo karon ka mga branches. Una karon do Philippine Army, Philippine Air Force, ag Philippine Navy. Kaibahan yun karon do Philippine Marine Corps. Aro una karon sa Navy mga katropa. Tatlo ka mga branch. Army, Force, Air Force, ag ro Philippine Navy. So imaro bago karon nga AFP chief sa Lieutenant General Antonio Navarrete mga katropa. Exciting! Sa atong karang pagrurat sada sa atong karang pagililiba antes kita magtakop sa atong karon nga pagrurat sada. Uy, ara pagidama nami man karon nga balita para sa atong karon nga mga katropa. Gin pagawig pa karon i Taiwan, Rwanda karon nga visa free entry para sa mga may buyot at Philippine passport hasta sa July 31, 2027. Hasta pa next year. Suno sa Taipei Economic and Cultural Office sa Conteco. Sa idagom itasamitan niya programa, pwede nga magpabili ng mga Pilipino sa Taiwan hasta 14 days nga hindi yun kinahanggan it visa. So meaning, hindi ka mag-apply itay karang visa kung mag-agto ka karon igto sa may bahin itay karang Taiwan. Ay ginagauman iteko nga mas pa karang mapabasko gro turismo ag bagayluhan it mga biyahero sa tunga Taiwan ag Pilipinas. Sa milog man haro Taiwan sa mga lugar nga ginabisita it mga Pilipino naton yung mga igmang hod mga katropa. Well, sa atong karang pagpangalaga, alas 9:57 sa agahon ng atong karang oras. Antes kita magtakop sa atong karang palatuntunan, sa gihapon na ro atong karon nga pag-ingan niyo kinyo nga maghugugit inyo karon yung mga entry sa Santo na XFM libu-libong papremyo. Siyempre, una karon mga katropa, patyaman ka mga produkto iti Yesto Health Incorporated, pwede ninyo karon yung igapasakop. Una karon ro Santo Gold Herbal Capsule, Premium D3 Subgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Gold Coffee Mix. Tig sang kabanig it Santon Gold Herbal Capsule sang ka-entry unon. Sang kabanig man it Premium D3 Softgel Capsule sang ka-entry man. Sang kabanig it Turbo Dietary Food Supplement for Men hay sang ka-entry man. Ag limang sachet it Santon Gold Coffee Mix hay sang ka-entry man on. Siyempre, sa puti karon niya sobre, isuguro inyo karon niya entries. Sugatan, do puti nga envelope or sobre it inyo nga pangalan, address, contact number, proof of purchase nga inyo karon niya ginpasakop. Agro inyo karon nga pierma. Hugron, inyo karon niya entries, ESXFM Kalibo, 96.5, iyaron sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. May ato niya man nga mga drop boxes. Una karon sa may bahin itay karang Ruel and Junior Barbershop sa Banuit Banga, ag sa Farmacia Gomez iya sa Kalibo Shopping Center. Ag sana ita raya karang another naton nga papromo bantay niyang ninyo ron, the official naton karon yung pag-launch sa aton karon nga nagabalik nga pagpromo mga kataraw pa sa pilang adlaw galing naton doon no kon hinunogid magaumpisada agud maka pero makaron tipon-tipon na kamo ha itansan it Gold Eagle Beer sa aton karon nga mga kataraw pa. Well, agang-agang na, kugabos na kita sa oras sa aton karon nga pagpangalagad makaron sa aton nga pala tuntunan serbisyong kataropa. Standby ka mo sa masunod karon nga mga programa, indo na sa mga News and Public Affairs program at XFM Kalibo sa pala tuntunan karon nga sentro si katropang Christian Villanueva. And syempre, standby ka mo sa masunod karon nga pala tuntunan ng mga kanami-turn nga mga drama sa inyo karon nga radyo. Rodray ka nga drama nga. Ano nga na tong drama Dudoy Makaron? Endless Love. Babi kayo 24 oras gapon. Endless Love mga kataropa. Iyaron sa XFM Kalibo. Thank you, Gid. Sa ato nyo mga suke. Sa nga ganit inyo karon nga anchor woman sa serbisyong katropa, katropang Claire T. Ida. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang si Pearl Kit Palmon sa supervision ni tamon niya station manager katropang John Allen Ascanio sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa nga ganin namon karon niya Chief Executive Officer and President Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninio Rugine Teodosio nga nagaiwan ng nagahamba kinyo mayad-ayad nga agahon and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting! XFM
2: mga katropa,

0: hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Nadalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: XFM.
13: Mga katropa, XFM.

0: Sana wong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Butigan ka. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ka. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiyan ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiyan!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi. Hindi ka ra, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.

po lang ang kalipay ang ginabatsyag ko. Samtang nagatulog ako sa akong bahay pang kasal nga na hanger. Buwas ng kasal na mo ni Ricky. Kadubutungon ko na lang ang oras para nga mag-aga na. Batsyag ko? Doon nagaluto ako sa panganod. Buwas, mangin Mrs. Ricky Vasquez na ako. Kag sigurado, nga mangin malipayan ako sa iyaluyo. Tuwag ginahigog makugid siya. Ay, maigda na ako ha, kamagtulog. Ay, Diyos ko, salamat. Kimataga na sang katumanan ang amon handom ni Ricky. Nga mangin isa ang amon kasing-kasing.

0: nako. So di nang inulong ko sa altar.
1: Sus, dasa buang kabaladunato mo. Hindi ka ang kalaslon. Abang mas excited ka pa sa anak mo.
0: Hindi matuod ako ang kaslon. Apang ako naman ang madulong kay Christy sa altar. Nagabugtaw na pala si Christy?
1: Oo. Kaginapailisan na siya.

0: Oh, Diyos ko! Namalaka ako si ni Ramel. Wala paghihapon makapauli si Ricky. Handa na ang tanan para sa ilang kasal ni Christy. Kag siya na lang ang ginahulat.
1: Oh, isa-isa na natong nga gintawagan ang iyang mga abyan. Apang ang mga ginikanan lang nila nga ato na sugilanon. Tungod ululupod man ang ilang mga anak kag si Ricky nga nagpalipas ang oras. Sa diin ba na nagkadto ang litsi nga lalaki nga ito? Nalipat ba siya nga subungadlaw ang ilang kasal ni Christy?
0: Oh, Diyos ko. Kabay pa nga makapauli lang siya. Hindi ako gusto nga mahuyan sa ila ni Donato kag Emilia. Ramil, hindi ako gusto.
1: Kabay pa nga nagpapauli na siya. Tungod sa tiyon nga hindi siya mag-abot sa kasal nila ni Christy, sumpaon ko siya!

Hola. Natulugan ako dito sa kondo sa amigo ko? Oh my God! Subong adlaw ang kasal namo ni Christy? Mailis ako kang magpauli. Uritsi, sala ko gitna. Nagpatama ako sa inom. Kung nga natabuin ni. Anong uwas na brasubong ha? Mahingaga ako pauli.

0: ini. Sadi na si Ricky. Pila ka minutos na lang kamasugod ng amon kasal. Apang wala pa siya. Ano ba lang ang tabo sa iya? Nga tubtub subong, wala pa siya. Hindi ko gusto pa man saron. Nga hindi na madayon ng amon kasal. Tugod mapatay kita ko. Pa?
1: Hindi ka magkabalaka, anak. Maabot gid si Ricky. Maabot gid siya.
2: Sige, ah. Ay, hala! Bari nalang masugod ang kasal? Aba, wala pa si Ricky.
3: Ayun man, no? Ba, mabutang gid sa kahuyanan si Christy kung hindi magulot si Ricky.
2: Man, kung sa ako na hindi matabo, mapatay gid ako sa kahuya.
3: Ah!

0: Uy, kanulungan.
1: Nabatian ko ngayon na panghambal sa iba niya mga bisita. Umatsyag ko. Tumatunaw ako sa kahuya. Sam talaga tindog kami ni Papa Dre sa portahan sa simbahan. Sabay lang si Ricky ang mahulat sa amo ni Papa sa altar. Kami ni Papa naghahulat sa iya dari sa buwas ng simbahan. Kagina sa kita na ako makabati sa mga puring-puring sa mga tao.
2: Eh, last Jesus na. Hindi pa bala masugo ng kasal?
3: Palihog! Hindi lang ka mo magbatsyag sang kataka. Mahulat-hulat lang kita sang jutay nga tion. Wala pa ang groom eh.
4: Hindi! Lang ito mga bot!
2: Ay, hindi! Ito yung groom, mga bot!
1: Oh my!
3: Animal! Bastos! Alay ka gani!
1: Ay! Donato! Hindi! Hindi pagsapaka! Palihog!
3: Mahulat lang kita sa makadali, ha? Kibasi kung may natabo lang sa dalan. Gani na atrasar siya.
2: Uy!
1: Si Kumpadre Ramil man, ha?
3: Kumpadre! Ano palang natabo? Nangangabago lang ka mo. Kaya nga hindi mo kaupo si Ricky, ha? Sa dinas siya!
1: Ay, Tito! Sa dinas si Ricky!
5: Ay, abunang abay sa
6: jambo. Hindi ako makahibalo kung paano ko ipatag sa inyong tanan. Kumpadre, Kriste, apang wala ko makahibalo kung sa dinas si Ricky. Kamudas na subo, wala ba siya makapauli? Halinsang naglakat siya kahapon? Be, oh. Ano?
1: Oh, Diyos ko!
3: Oh, my God!
2: Uy! Halalipo!
1: Diyos ko! Nalipong siya! Buligirin niyo ako! Nalunatan sila ni Mama sa ospital!
4: Ay, makaluluhoy man si Christine, no? Ay, Christine, makaluluhoy ang hibo niya!
1: Nga, makaluluhoy ako? Ha? Nga, naluhoy ka mo sa akon?
4: Ay!
1: Ha?

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: X.
0: F.

Kada kusa sa langan na buhat ko. Hindi lang sa pamilya ko, kundi pati kay Christy. Kag sa iya pamilya. Kag ulang pang pagsakit ipapasakon. Hindi ko mahibalaan ang buhaton ko. Nakaibala ako. Pinakaugdan ako sa mga tao nga ginhalitan ko. Kag bisan ano pang buhaton ko, hindi ko na mapabalik ang tanan. Hindi na!

0: pa? Anong kaimtangan niya?
1: Ay, ginhimo na namon ang tanan. Apang wala namon na luwas ang pasyente. I'm sorry.
0: Oh,

0: hindi ako makapati. Nga si Papa na nasulod sa lungon ngayon na. Kahinali isang tanan. Napatay siya. Tungod sa kahuyanan nga ginhatag ni Ricky Sam. Siya may sala sa natabo kay Papa. Kag sa kapaslawan ko sa kabuhi. Si Ricky. Kag tungod sa natabo. Nadula ng paghigugma. Kag napatungod ko sa iya. Tungod na buslan na inis ang kaugot. Kinakaugtan ko ikaw, Ricky. Kinakaugtan ko ikaw!
1: Ay, sorry kin Mr. Vasquez, ha? Apang ginambalan kami, hindi ka mahimo ka pasudlon.
2: Eh, matuod na, sir. Basta pilido nga, Vasquez. Hindi kin pagtugtan niya makasulod. Gusto ko man tani nga upon ka, sir. Apang kami naman ang mapahama kung matabo na.
1: Tuod na, sir. Tuod na.
2: Ah, sige. Tangpan ko ka pa. Mahalin na lang ako. Salamat sa inyo.

0: karon nga nalubong na si Papa mo. Ano ang plano mo, anak? Ay, ano ginaplano ko? Ang gusto mong mahibalan, ma? Kung iakusar mo si Ricky. Wala ko sa plano nga buhaton ni Nama. Natabo na kanan. Nahuyan na ako. Napatay si Papa. Mabayad man sila sang danyos. Mapanas man sa kaisipan sa mga tao ang natabo. Nga wala ako ginulhot sang nobyo ko. Sa adlaw sang amon kasal. Balik bala sining kabuhi ni Papa, ma? Hindi. Tungod ang tanan na pagkitna sa lapida ni Papa. Ay, ako. Nagaplano ako nga magpalayo. Ma? Hindi ko kaya nga mag-atubang sa mga tao. Tungod sa dako nga kahuyanan. Pareho galing kita sa ginapamensan, ma. Gusto ko man nga magpalayo, anay. Hindi tungod sa nahuya ako sa natabo. Kundi, gusto ko nga magpalayo. Agad malintan ko si Ricky. Kun amo, mag-upod ka sa akon. Ay, sa diin, ma. Sa probinsya. Sa lugar sa kundiin, ginbunag ako. Madugay naman nga wala ako nakabisita dito eh. Sigurado nga malipay sila kung magtiner kita dito.
1: Paano naman kami ni Chris? Kung malakat ka mo ni Manang, ma? Pwede ba kami nga makaupod sa inyo?
0: Ay, gusto ko man ka mong gaupdon. Apang hindi mahimo. Tugod nag-eskwela ka mo eh. Kami lang anay ni Manang ninyo ang malakat. Kag pwede na ka mo makaapa sa amon. Konsira na ang klase.
2: Ma, kung maglakat kita, paano mabilin nato ng negosyo?
0: Ginpamensar ko na inaanak. Kadi, wala kasang dapat kakabalakan. Kay Marco ko ibilin ang negosyo naton. Mabuot siya, tagmasaligan. Kadi, siya ang ginpili ko.
2: Kun amo, saan kita malakat, ma?
0: Buwas mismo. Gani subong agapi. Masugod na kita sa mag-impakis ang aton mga dalalon.
2: Hindi na kita magpahibalo sa mga paryante mo dito? Nga maabot kita?
0: Hindi na. Sorpresahon naton sila.

makatulog. Hindi malikawan. Hindi kumdumduman ang duwa ka masakit ka bagay na natabuos sa akon. Una, ang inipag-abot ni Ricky sa amon kasal. Kagang ikaduha, among kamatayo ni Papa. Abang tapos na ito, dapat nilubong ko man sa limot si Ricky. Kagang amon paghigugma, nga nakaangkon sa hulasang pulos nga katap.

0: Guys, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at

0: matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ang premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
6: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
1: Sansom Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus
2: Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Florifres Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, Katropa,

0: may chance na kapakapagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal

0: si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya upang palanakit sa akong liog. Ang sista pain ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, hanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: oras, mga tropa, alas 10:53 na sa agahon.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Mahinayin nga agahon, Banwa Karaita Kalibo, Kabugusan Karanga, Probinsya Taklan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga daro atong karang programang Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Sa makaroon ka nga adlaw, mga katropa, nga Martes. At sa 21 na sa buwan ni Tatong ka nga Hulyo Dagong 2026.
1: Sentro. Sentro.
0: Sa nga ni Tatong ka nga regular anchorman, katropa nga Ninyo Ruginio Dosyo. Ako niyo temporaryong tagapaghatod balita. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sentro. Sentro.
0: Maging kaakbay man mato na mga katropa ha, sa atong karang technical side, si katropang Zipril Kita Palmona. At syempre si karon man natin hindi na, pero mga natipon karang mga report. No ni katropang Ninyo Rujin Todosyo sa nakarang area of responsibility.
1: Sentro. Sentro.
0: Anyway, mag-iliba kita mga katropa hasta kara sa alas 12 sa Udtru Adlaw. At syempre sa atong nung nakarang mga suking matag pagamati. Sa tono na karang mga negosyante sa Kalibo Public Market nga nag-busy-busy pa ha, sa makarang-karang pang-urason o sa pag-tatama sa nakarang mga customer. May may dahil nung nakarang pag-apropamati sa atong kamataga Josephine Store. Laki ng Josephine Nong Delio Carpio. Laki ng Inday kay ng Aida. O na kay Ramini, kay Norman Armenio, kay Nong Oklata. O kay Alan and Marie Chris Fernandez, may dahil doon nakarangapag propamati.
1: Sentro. Sentro.
0: At kama naman sa itong mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa Western and Eastern Terminal. Ay, kamusta? Pero aton karanga pagtaas. Ito presyo ito karanga petrolyo ha. Kapin pa sa daya karanga diesel or krudo. Ay, pugong piso, gidroging taas mga katropa. Nasa 3 pesos at 4 pesos, roging taas sa gasolina. Ay, nanon, baka ginhawa pa kita. No, ay, matsawaon man na kami karang katropa, Christian, it kitaon sa amok karang pag-abrubayahe. Ito lang mana, maagto sa daya karang krudo o sa daya karang gasolina.
1: Sentro. Sentro.
0: Anyway, sa ato nung nakarang mga taga-Kalibo Shopping Center pagida, may dahil nung nakarang pag-tutok sa ato karang live sa ato karang mga transistor radio o sa ato mga taga-Chamsi Refreshment at nung karang Chamsi's Angel ha, nakarang kay Boss Ellie, Madam Clarita Navarra at kama naman sa ato karang taga-Lutong Fiesta kay Chef Dan, kay Dan Mantak at sa nakarang mga Apostoles. Siyempre sa itong mataga Beltrans Electronics kayo nung John Beltran, ang repairman ng bayana. Nakara kayo nung Ray M. Sa itong nung nakara mataga Wellren Sounds and Radio Repair Shop. Nakara kay Tay Olong sa Sacristan, sa Dakar Family. Kita Barangay Alaminos Madalaga. May nag-hikot-hikot na. O sa makarang karang pang-urason nito, nakarang inog ilabas. Sana all, nakailabas yung mga katropa. Ikaw mga nakatropa chan, ay wapataroon, hindi na galing ron. Unahon anay naton, pero nga pagpanirbisyo kinyo mga katropa. Anyway, sa ito mataga session Mega Barbershop, SNM, Pugi Points, sa ito mataga Linway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop, nakinong Art Naman Viray, Inals Beauty Salon, Hands of Fate Salon, Esta Carenderia, Rolls Meat Shop, kay Nang Miriam. At syempre, nakara sa aton karang mga suki matagpagamati, may dahil doon na kinuha agahon, aga udtru adlaw na. ng mga katropag. Anyway, sa ato nung nakarang mga akla nun, sa guwat ato karang probinsya taklan, sa hindi mabutan, ito ato karang pagwaragwag. Sarang ninyo mabatian, mapamantaw, raton karang live sa ato karang official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5 mga katropa. So parang na ha, pwede ka mo ka-comment o pwede ka mo ka-send it inyo karang mga mensahe o inyo karang opinion o para sa inyo karang ato karang pag-talakayon ng mga balitaan. Ano inyo karang mga komento mga tropa? Inyo man karang mga mensahe sa inyo karang tag sa mga pamilya inyo karang sa ato karang probinsya at aklan. Sentro, Sentro. Oras na ton makatoropa impunto alas 11 na sa aton karang pagtaonan no itaton karang nagapanguna naton karang mga balitaan oy iyanay kita ha update mga katropa no sa daya karang shooting incident nga natabo sa bahin ni taton karang Pontevedra Capiz kapos nga di karaging kamatay gid no itsang ka official itaton karang PNP o mas kapinula ka sa may part itatong karang first copy sa Mobile Force Company. Ay rin karang suspect, arestado na mga katropa. Ang siya pero aton karang pakipag-angot man. No, sa 8XFM Kalibo sa XFM Roja City, copies mga katropa. Ako ano rin mga update, ano rin raya karang mga natabugid. No, ano rin mga latest nga mga investigation. Itatong karang kapulisan mga katropa. Aga man naman update man sa dekarang kay alias Yengeng. Nga ko siya ni karon makapilang adlaw man nga missing aga nagapanawagan gid. Ora na karang pamilya kay kahapon I think mga katropa no kay ito sa bahin ni taton karang Cebu imo kara kay personal nga ging agtunan no ita daya na naman sa bilog nga amigo kay ito panarabaho no sa bahin ni taton karang Cebu matapos nga ni makita roya karang post sa social media kay mo kara kay si alias Singing high missing mga katropa at syempre pagkipag-angot man no ita XFM Kalibo no kay barangay captain na Joel Torda ita aton karang barangay Tina kung ano rin na karang may bulig sa pamilya. No, kung ano ra anda karang mga tikang, no? Para mabuligan, no? Si Yengeng ito kara sa Cebu mga katropa. Aga man naman ha, sa dayan mga katropa na sangka PDL sa bahay ni taton karang Aklan Rehabilitation Center abay ging nakita or nasapuan nga uwa utat kabuhi sa sugod iday karang CR at anda karang selda ay detay mga katropa masubo-subo nga ging bawian gid no ita hugam nga kabuhi re karang person deprived of liberty mga katropa. Nabatian ra to karang managapanguna nato karang headlines. Syempre hatod katon karang Santon Gold Coffee Mix. Agray karang Santon plus Gold mga katropa. Anyway, may dahil doon na ka nga pag-propamati, anay, ha? O, syempre, yakara sa itong madagalibakaw, public market. O, nakara kay Mamweng. O, syempre, kay Nong Role, kay Toto Mandy Profino. Ano ba, anak ka nga pag-ilabas? O, nakara mga katropa? Kamusta ka muna? Tama naman sa itong madagabanga public market, Altabas Public Market. No, mga katropa, ay makaroon ka nga inogya ilabas. Ay, syempre, expect ko tagin kita mga katropang mabusog gid anak kita. So nagutom ko tingin mana katropang Christian ay okay na pa. Bakot pamahaw. Ara pagid nga ni wapagadat ilabas. Anyway, pabati anay naton kinyo mga katropa haro aton karang pakipag-angot ita XFM Roja City. Kapis sa daya karang natabo nga shooting incident. Naging kamatay gid no itas ang ka-official itaton karang PNP una sa aton karang bahin ita Pontevedra Capiz makatropa pamatian naton
2: no, then on arrival sa hospital, niya isang official sa pulis matapos niya dinlotang sa isang KTB bar sa barangay Bilantukan ng Pontevedra, Capiz, pasado alas 11 sa 2020 ay kinalain yung biktima ang katropang clear sa kay police captain na Rian Ampuyos 48 anyos residente sa barangay Suwa President Rojas Capiz na assign bilang team leader sa 3rd platoon sa Capiz 1st Mobile Force Company sa Banwa sa Pontevedra. Samtang kilala naman din ang isang kasuspek nga natakpan sa kay William Paulino Jocampo. William Jocampo, 38 anyos, kaga residente sa barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sandig sa impormasyon nga aton sininga nakuha, ginapahayag sa sining tagiya sa nga KTB bar nga samtang padulong ining iya sininga waitress agon nga magadulong tani isa nga order sininga isa kalimdon sa piyak iya nga table apan nga tanupang dan sininga katropang clear nga may harap nga tatlo ka mga persona nga nagainom-inom man malapit sa ramisa sininga mga biktima kagang isa din nga nakitaan nga nagakasa sa niya sininga armas lutang nga dala.
3: So gulpi lang nga nagkasa, wala sa mga argumento nga nagpatunga.
2: Yes, ako nga katropang clear prior sa naning naglumpag niya incident, wala man sa komosyon or any argument nga nagluntad sa magtimbang iya nga pakila. Sa matapos sa sininga pagkabatos sa informasyon sininga witness, ilayon nga ini nga ginsugit no, sa iya sininga boss kag ginapahayag diri katropang clear nga nagpatulong ini nga sininga boss sa piyak na table kag gitingwaan kong tani nga magpasibay or ipasibay ining mga suspitsado kay matuman na kaga mo kaga may paluan ining boss sa sining nasambit man nga winter kaupol din nga mag-inom ining si police captain na Rian Ampuyos kaupol pagit ang duwan din ka mga police personnel nga under mania sa supervision ni police captain Ampuyos sa nakita ang katropa niya ang biktima ni police captain Ampuyos sa nga hitabo pero yung gin-verify ito nagtindog yung siya golpe and then gin-verify niya kung pala yung mga persona ni kilala yun eh gaman natingala yun siya nga man mayara sa mga dala nga mga armas lutang sunod diri daw kag dito sa iya sininga pagtindog inali na lang ini siya nga gilutang sininga suspect nga gikilala sa kayo William gamit ang 45 caliber pistol igo sa iya sininga wala ka porsyon sa iya sininga dughan
3: sige katrapang Elmer.
2: And then after sa nga natabo, sininga nakita man sa mga kaugnanan, sininga mga police personnel, kag dito may nagluntad pa nga pag pinugusaya, katropang clear, rason nga natakpan ininga isa ka suspect, kag ginapayag din yung kastigo man sa ilang customer nga nakakita sa muman nga hitabo. Samtang ining duha ka naman ka mga kaugnanan, sining suspect, ang nagtirohay pa sa pulis sa guwa mismo sang bar antes pa man kag matasig nga nakapalagyo sa wala pa matumod nga direksyon na mayara man sa mga pilas garangkon ining mga suspect nga nakapalagyo bangod sa igo man sang bala kaya bangod man gani sa mga tinulog nga tubo nga nakitaan mismo sa mga kapulisan sa mga na-recover nga motorsiklo nga ginapahayag diri nga ginagamit bilang getaway bicol siling duha ka mga suspetsado.
3: So di nang tama sang biktima?
2: Anya igo sang biktima katropang clear sa nawala nga porsyon sa iya sininga dugan. So sa git oh and isa lang niya isa lang ni kalupok.
3: Oo.
2: Kanang iya igo katropang clear wherein patal ini nga pilas no.
3: Lapit lang gid ang ila ano lamesa sa mga biktima.
2: Wala sang agwat katropang clear no. Inguray lang gid ang ila sinila pitada lang ila sininga lamesa more or less ang distansya sa inyong biktima kag sininga responsable sa pagpaglutang mga 1.5 meter lang kita, katropang
3: Cristiano. Dikit-dikit lang ang mga lamesa, sabi no, sa mga KTV bar eh.
2: Yes, oo, tama ka, Dra. Dikit na nilagit sa natapong ining insidente. And after santos ang pagbanutan, hinalik na lang natumba ining si police captain ng Puyos kaya matasig mga ipadangat sa Bailan District Hospital. Agad nga matapatan din kung tanya isa na gagawin doon pagbulong apang intiklaral ito din. Nga dead on arrival sa nga tinding physician na. Narikong naman sa lugar ang isa ka unit sa nga 45 caliber pistol nga muling gamit sa pagpangutang sa biktima. Loaded din siya katropang clear sa nga magazine. Kaya may mga bala. Subuman dugang din nga na-recover ang doon pagiging extra naman nga magazine. Siya muman nga armas lutang. So meaning, sunod din sa Tag-Iya Sining Bar, ining tatlo ka mga persona nga nagpatulong dito sa lugar, armado, ini nga katropang clip. Sa nga nagpungko, ini sila dito sa kahingot man sining biktima.
3: So, amo na pagid no ang questionable katropang Elmer, wala sang like guard or mang security dira sa bar nga nakasulod nga may armas ang amo ni nga mga klase customer.
2: Yes, Roger, baga katropang nga clear. Iman na nga lugar abi, wherein na doon na isa, nung isa sa highway mo. Baga kaingot balay. And then, wala ni siya sa nga guard nga naga-secure. O good nga mag-recise sa sulod sa mga customer. Kaya man, humalis sa pag-open niya, abi, katropang clear. Doon na magising may mga insidente na nagkatapo magluwas sa ilaman. So meaning first time gina nga natapo?
3: Oo.
2: Mga KTV bar.
3: Oo, sang nang ano, sang during that time no, bago ang insidente, ano gid ang plastada? Like, gakasadyahan lang gid ang mga biktima, ang upod sang biktima no? Kag ano, gulpi lang gid nagkasakag nagpangbaril ang suspect?
2: Natapo din katropang clear. Yeah, game verified lang gini from the start. Alas 4 sa ngapon, nagpatulong si Police Captain ng Puyos ko po ang duha sini ka mga police personnel. Nga isa diri si Sir Dilos Santos kag isa nga ginapahayag diri nga pakaisa mismo sa Tag-Iya wherein na imbitahan sila sa early dinner kakatropang clear pag may lumanay alas 4 sa ngapon. Then nag-inom sila iya sagwa sa KTV bar, no? Masiparado sa KTV bar, pero malapit lang yun sa balay mismo sa Sining Tag-Iya. Kaya pagpatak alas 10 sa gabi, kaya gusto din na luyag na sa mga iniyang magpulukan tabla. Kaya pangibang mga tali katropang clear, nagsaka sila sa KTV bar, no? Kaya dito sila nagpulubidyo kay Gutani. Kaya ining mga suspect naman, ang nagabot iya sa KTV bar, sa Mumanga Bar, tak na alas 11 sa gabi. Kaya dito, nag-order sa anong ka mga butilya sa ilim nun. So meaning, tagduwa ini sila ng tatlo. Kaya sa ila to, samta nag-inom-inom sila dito. Wala man niya. No? Wala man niya sa kumusyon, sa misyonar na nakaina, kumusyon.
3: Gulpi lang gid.
2: Oo, gulpi lang ganyan ginutang ini nga biktima and sunod rin niya sa Tag-Iya do punta rin yan na ginagalang clear do siya ganyan mismo ang target
3: do, so most probably katropang Elmer or ano man ang payag sa kapulisan na inatanaw bala nila ang gulong pag kadto mismo dira sa area sa mga suspect may target gid sila katropang Elmer.
2: Amo pa ning ginalantaw ka ila sini nga ginakandak na dugang nga or klatka katropang clear rather. Sila sini ginakandak na dugang nga investigasyon sa ngaton sini nga mga otoridad kung ang giblang mga motibo kay man nagkaton ning mga suspitsado ni nga armado ya katropang nga clear. Sa piya kabahin, ginapayang tiri nga inga suspect nga si William ang membro iya sa nga gun for hire, no? Amuning si William ang responsable kaysa pagpanglutang patay sa kaya police captain ng Puyos sa katropang clear. Kaginiman ang ginakumpirmar ni police captain Mark Anthony Garcia kebe sa Pontevedra Municipal Police Station sa nga tunin siya nga napakilahutan. Dugang pagani ang katropang nga clear ni police captain Garcia kaya ining si William ang mekimuan man sa pagpang robbery hold up, no? Sa duha diri ka mga empleyado sa Maripart Corporation nga isa ka takot nga gasolinahan.
3: Oo.
2: Diri sa sudan sa Ruwasa din ligtan nga tuig 2022. Sanding naman sa crime record or crime incident recording analysis system sa nga Philippine National Police sa background sining suspect katrong pag-clear ni William Paulino Jucampo ang magluwas siya sa pagpanguldap may ara ini sa nga criminal record sa kaso nga murder paglapas sa Republic Act 10591 upon comprehensive dangerous drugs or comprehensive dangerous firearms and ammunition regulation act reckless imprudence kag threat. So meaning nga katrapay nga clear klaro sa aton nga ining suspect sa karon nga ginatudlo responsable sa paglutang patay nga madamo sa mga criminal record not only diriya sa probinsya sa Capiz but of course sa mga neighboring provinces man and cities particular dira sa bahay niya sa nga Pasig City katropakin.
3: Mm-hmm. So pag-abot no sa mga suspects sa area no bilang minutos pa or manugid ka no kalawig antes nga ginimo ang krimen katropang Elmer.
2: More or less sa katropang gear nagdugay ni mga suspitsato mga 20 minutos. Kaya after sa to sa 20 minutes na to na consume na nila ng ila sini nga mga ilim noon. Tumato sila ya katropang gear, no? Madaluan nga ang lugar nga kung din ang luntat ining insidente na pamtang ining KTB bar. More or less mga 1 kilometer ang balay man mismo sang suspect. Ang barangay Hulungahog kag barangay Binuntukan na katropang clear. So more or less 1 kilometer balay naman mismo dayon sa sining suspect.
3: Pamilyado itong ano suspect.
2: Yes, oo, so, pamilyado ni ang katropang clear. Kag sa impormasyon tani nga nakuha man sa lugar malapit sila sining balay ginapayag diri nga sa hapon pa lang man nagpadulong na ining kogdanan sining mga suspect ang duha pa lang na katropang clear ang nagpadulong sa balay mismo ni William kag ginapayag diri do nag inom-inom sila do may something may ginamitingan pala natabo ining insidente kag after ya katropang clear nga natabo na tong pagpanglutang ining duha nga nakapalagyo. Oh, nani nga nagpalagyo dito sa puloyan ni William. Kag nagsugid to sa ano sini sa misis ni William nga imo sini nga bana ang nabilin sa bar. Kag dito may dugo na ni sila katropang clear. Kag ginapayag na upsan ang ila sini nga motorsiklo. Rason nga nag-swap ini sila sang motor. Kag nga nagpalagyo. Sa kinkandak matahat porsyon operasyon nakita dito mismo sa puloyan ni William nga may mga tinulo sa mga dugo nga nagapamatuo diya nga naghapit pa rin nga duha ka mga suspitsado sa puloyan mismo antes pa man nga nakapalagyo katropang clear.
3: Oo. So, most probably kilala sang misis ni sang suspect ang duha katropang Elmer nga nagpalagyo.
2: Yes, sa atong sining pagpangusisa katropang clear, ginapanginwala niya ni no, nga hindi niya niya kilala. Iman na sunod rin siya nga nagkadto lang niya sa ila sining balay. Kag wala man niya bigyan pakilala sa iya sining Mr. Man, sa iya katropang clear bro, sa impormasyon tani sa iba nila nga mga pamuluyo man sa mga lugar sa dihina residency ni nga si William ay masami na ila nila nagkadto.
3: Okay.
2: May ibang trigger mga pangayaw nga nagkakantuman sa amuya nga lugar. Sa background checking manaton sa barangay sa nga barangay Lungahog ibayag masaton diri niya punong barangay Ramon na Dunton nga wala man sa nga terminal record sa ila sini nga barangay ining si William magluwas lagi lamang sa mga kapulisan kag sa naminsular talaga na sa iba niya nga mga city kag provinces diriya sa region sa isa katropang clip.
3: Alright. So din yung subong ang ano ang suspect kay man siling mukha ginano kinkastigo siya eh after himuon niya ang krimen.
2: Yes, katropang clear ang suspect ang nagapabilin sa isa ka hospital diri sa Sudan sa Roas para mas matapatan inisa niya nagkaigo nga pagbulong kay Mansubong matapos sa maging kastigo nagkalangubag ng itsura niya and subject ni sa Orga Pidalong sa CT scan to identify kung ano gid bala ang mga parties niya sining ulo ang mas napiktuhan na katropang clear kay maglupas sa mga butilya ginampo siya sining ulo may iban pagi nga mga matigang bagay nga ginggamit agod nga masakit ini nga suspect so mayo na lang nga during sa pagkastigo siya may gini siya gimawiyasan nga iya sini nga ulam nga kinabuhi katropa niya kay bro at iban to nga siling to kay na siling nila to mas mayo na lang tani nga natulang ina siya okay to pariho ba lang nga sakit na gin sa ulo sila sinima niya barangay katropa niya.
3: So ang ano ang duwa nga upod sa nga biktima kamusta man ang katropang Elmer? So particular wala man sa mga ibang nadalahig sa tuga sa pangbaril.
2: Mayo na lang nga katropang kita maglawas sa biktima wala naman sa nga ibantangan ng kalapilasan sa muman nga insidente kahit sa karon ini nga status sa nga duwa ka mga andos ang Orjan Dos Radar ang nagapabilin nga at large katropang nga clear.
3: Sige. Katropang Elmer, madamog itin salamat as amumani nga update regarding no sa natabong shooting incident dira sa Capiz.
2: Katropang Clear, madamo man nga salamat kag mayong agang din sinyo tanan sa dugang galing sining mga informasyon. Mag-update galing kami dira sa inyo sa Banua Iya sa nga Kalibo. Balita na gikan diri sa 106.5 XFM Roja City Capiz. Ako si Katropang Elmer Derecho Estimar, ang katropa mo.
3: Sir,
4: So, sa natabo to, sir, sinugid una ang nagadto di siya ano sa bar.
5: Noong nanadaan di si Sir Puyos, kaya man, in-invite ko yan si Libiano nga kung mag-chat-chat kami. Kaya siyempre, kasama ko sa mo. Relatives ko sa si Libiano, ang pulis, ang upod niya. Tapos, ara kami sa dalom nga inom, mga alas 4, medya, parang ara kami sa dalom nga inom.
4: So, hapon pa lang yun?
5: Hapon pa lang, oo.
4: Si Sir Claronta, Sir. Si Sir Ampuyos, ni pila ni sila bilog nagkato gito?
5: Tatlo sila.
4: Oo.
5: Si Libiano, si Dino Santos, ang si Sir Ampuyos.
4: So, during sa pagkato nila, di, una, yagali ka mo nag-inom-inom?
5: Una kami sa dalom kami, amo.
4: Then, naghaling ka mo sa babaw?
5: Pero medyo gabi na gito. Kaya siyempre, gusto man nila nga magkulo-kanta-kanta man. Siyempre, enjoy man ang lakat niya mo. Kung ano, mamalayang mga ano, kanta lang para atas ma-enjoy sa biyang ang ano ni sir.
4: Tapos mga...
5: Alas 10:30 kami nagsaka.
4: Oo.
5: Alas 10:30.
4: Pero antes ka mo nagsaka, ara na to ang mga...
5: Wala pa.
4: Oy, paman.
5: Wala pa.
4: Mga oras na nag-abot, sir?
5: Alas 10:30, pagsaka na mo sa babaw. Alas 11, aran sila. No, gamay lang ang oras. Gamay lang yung oras nga na abutay kami sa mabaw.
4: Okay. Ano kalayo ang distansya sa lamisa nila? Kag sa lamisa, sir?
5: Hindi lang ang...
4: Ang oray lang yun.
5: Pita lang.
4: Tapos, madamo na nainom nila.
5: Saan gusto nga?
4: Oo.
5: Ano man lang sila kabuti?
4: Tatlo sila. Anong
5: tatlo, dua-dua.
4: Oo. Pero inyo... Lain naman ngayon yung nainom yan?
5: Oo, lain man yan. Mali, amo niya yung mga. Nagbakal ganit kami tani. Saka, ano lang nga, mag-inom isang chuking para... Kaya siyempre ang ginakon ni sir, wala man so ganit. Gid masyado ka, ano na si sir. Kaya nung kay, iyakanta-kanta lang bala. Mali, pa yun sa balas ang iyakanta. Kaso kay, amo to nagkwa ng last nga table di sa talong. Mag-order. Noon, ang ilaluyo sa to, sa mga suspects.
4: Oo. So, meaning magluwas gali sa inyo nga nag-iinom, magluwas sa mga
5: damo
4: suspect.
5: Damo kong kinatawag gabi.
4: Ah, damo kong kinatawag.
5: Damo kong kinatawag.
4: Oo. Sa nga, antes pa manatabo, sir, may natabo nga pag binaisay?
5: Why, good?
4: Why, masang kung ano, good niya, ano?
5: Oo, oh, why, good kung ano, why?
4: Muto lang, sa nakita, sa witness mo na eh.
5: Sang natabo sa itong incidente nga na kuwan sa ang Twitter na ako nang nagsugid sa akong.
4: Oo.
5: Na nagutik. Na manoy, may arang sa tao nga nagkansa sa inyo likod. Ay siguro, nabatihan siguro ito ni Sir Ampuyos. Kasi siyempre loyal lang kami.
4: Oo.
5: Nga nagkutik-utik sa akong nga muna. Tumindog mo niya si Sir Ampuyos.
4: Mm.
5: Ang tindog niya, ito, tanaw mo lang siya kung nanoble ang ano. Basta kung kilala mo niya. Ay, gulpi rin niya. Pag dupok nga, tiniro niya ganyan. Sa ako na ngayon, lusot ang bala.
4: Sa dugan?
5: Hmm. Amo ito nga, ako ito ang gagaw sa kusil na ginagaway kami. Ginagaw, na ginagaway kami. Tapos siya doon ako po, ito talaga na. Isa naman di ka kapulis kasi dito Santos Drake. Amo to nagtiniruan na siya di. Asal yung dito tiniruan nila.
4: Ang ining konser, ining agawan mo sa armas, amo gining nagdutang?
5: Amo gina.
4: Isa lang gid kalupok mo na batian?
5: Isa lang gid sa iya kay simpre pag isa na ako ng matagantang na batian mo kapag lupok niya, ginto ko din niya ang pusil.
4: Ang distansya, sir, sang suspect kag kay sir?
5: Lapit lang. Ang muna na lang ako. Ang
4: muna, 2 kilometro sabi?
5: Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi,
4: hindi, isa lang kagtuwa.
5: Lapit lang, oo.
4: Tapos pag igo ni sir, natumba lang siya?
5: Oo, tumbag yung sa hukasan ni Libiano. Ngayon ko ano yung base ko na ano, amo itong singgit eh, si Libiano sa akong nga. Tapos, igo si ano, naigo si sir, amo ito nga, ano, amo ito pagkuhan ko. Pero ang posilya na, kuhan ko na, nagaw na yan amon.
4: Antes na yan tabo, sir, ano ni ang mga nagainom ni sa kilid nyo? Na-identify nyo ni, yun yung mga suspect na eh?
5: Ay, hindi naman naman dito. Ipay kayo naman, bago lang sila nasunod.
4: Patulong?
5: Oo. Oh, pag isa pa, bago lang sila itong nasaka, ang itong akustom na naman.
4: Hindi sila magamo, sir?
5: Ay, ito, wait ka kung sinasang ano na. Kaya naman, amo man lang ito na ako nakita. First time ko pa lang ito sila nakita mo. Walang bilang yun. E ba naman, mga akustom na naman, kung ikaw nga, ano, may turahan mo gano'n sila nga, kung adaw-adaw na sila magkantong, adaw-adaw na nasaka.
4: Bali, kilala yun agad.
5: Oo, kilala na ganda naman. Basta mga customer na muna. Amo na nga, siyempre, huwag mga kami ag-expectan nga mo itong matamu. Mga rikisa-rikisa, wala kami
4: ito. Oo. Oh.
5: Ano, amo mo lang ito, golpe mo lang.
4: Aside sa konser, sa nagtiro gito, nagpangamot, ining mga duwayo ni kaupdanan, ino yung mga dalaman eh?
5: Oo eh, puro gito sila mga armado. Puta, puro gito yung mga may mga pusil.
4: Doon direksyon nila padulong, sir?
5: Dito, dito.
4: Pabalik to, Papo de Vedra.
5: Dalagan, dalagan. Dalagan na ito.
4: Ano ilang dalang kwan?
5: Ang ilang motor ang bilhin, hindi. Pero ang isa dito nga motor nga na-recover to. Ang isa pa rin nilang motor. Sa mga pulis, so.
4: Sa din nila na-recover, sir?
5: Ito sa dito, sa Makuha, sa ito.
4: So, bili duwa ka motor, ilang dalagli, ya?
5: Planado ko rin ito nila kay... Gama na, bingay isa di ka muto, ato dito isa ka muto.
4: Okay.
5: Ay, kung kaso nga makadlagan to sila, may sakyan sila.
4: Oo. Oh. Pero matapos ito natabo, sir, si Sir Ampuyos, kamo man nagdala sa ospital?
5: Si Sir Libiano, si ano, si Libiano, nagupod.
4: First time din ang inuminom si Sir Ampuyos?
5: Oo, sumuha lang ito nga gabi nga, ano, nga nang set-set mo lang na,
4: pero kung makita mo niliwat ng mga suspect niya, may identify mo na siya?
5: May identify ka gina ako. Kaya siyempre, lapitay lang kami. Lapitay lang kami ng lamisa.
4: Uy, manabi nga gatulok-tulok, masakit.
5: Uy, man.
4: Si Moabi, ang paglutang nila ni si Sir Ampuyos lang ginang ila punta riya, sir?
5: Ay, siguro eh. Kaya nga man, pag tindog ni sir, binira tayo nila. Siniro na yun nila gulpi. Kamuto nga nakagaw kung kusil niya.
4: Di surrender mo lang sa pulis na yung armas
5: yun? Oo. Oh, ang pa na, nagtawag na kami isang spundi mo. Kamuto nga na pagamot yung ano. Nakakuan ko na ang kusil na araan sa akong natakpan ko na.
1: Sentro! Sentro!
0: Nabatihan mga katropa ha, ro pakipag-angot no kay alias Toto sa dekarang tag-iya at dekarang KTV bar. Agam naman kay ina no kay katropang Wilvin itatong karang XFM Roja City Capiza. Ro daya karang live report ito karang natabo kara no ka hapon no mga katropa sa dekarang pag-secure ito kara sa era. Anyway, oras naton. 28 minutos makataliwan sa oras ito alas 11. Anyway, sa ito nung nakaramayang manghod mga katropa. No, maato na ni karang pagkatauan. Kay Giyunano, pila na itong mga reminders mga katropa. Kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ako yatang saling. Hindi na ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
0: The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. o kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kahit marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang humingi. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster.

0: pinakamalakas na immune system booster.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM. Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: oras na ton mga tropa, 43 minutos makataliwan sa oras it alas 11.
1: Centro.
0: Nagaburo balik kita mga tropa sa tukar ka programa nga Sentro.
1: Sentro.
0: Sige hapon ako rin yung maging kaakbay, katropa nga Christian Villanueva.
1: Sentro.
0: Anyway, sa ato ka nga pag-aprupa dayo na, yan kita sa dayata, ato ka nga Santon, ang XFM, libo-libong pa-premyo mga katropa. Abay dayo rato nga hinahugat-hugat, ag dayo katon magatao chance na magadaog 3,000 pesos weekly, more or less 100,000 pesos mga katropa, no, sa daya karanga aton karanga grand draw. So anyway, syempre, paano man na mag-intra ka nun katropa chan? Siyempre, magbakal kita. No, it na ka ng mga produkto. Kapero gamang it Santon Gold Capsules. One blister ka nun, mga katropa, equals to one entry. Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister, equals to one entry. Turbo Food Supplement for Men, one blister ka nun, mga katropa, equals to one entry. Ag lima ka mga sachet. It's Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So, daya ka ito nung magtao, ha? It's chance ang magdaog. Siyempre, sa isang kasobre, ay dapat isugat natin dato ka ng complete name, address, contact number, ag signature. At siyempre, ihugron sa mga magapit ng mga drop boxes sa pilang natong karang mga lugar. Pwedeng-pwede yaron sa J.S. Berto Road, parang itigayon sa XFM Station. Una man ka na mga katropa sa Pharmacia Gomez, sa aton nga bahay nita, Kalibu Shopping Center. Pick up time is alas 9 ka na sa agahon. At siyempre, iapagid sa aton karang mataga Banga, magapit nga mga kabanuhanan sa Banga, pwedeng-pwede nyo ihugog sa Ruel's and Junior Barbershop. Una aron mga katropa, every Thursday at 11 in the morning. Pick up time ka rin mga katropa. So anyway, bayaan itong panggilahugat, intra na sa Santon at XFM, libo-libong pa-premyo. Kaya hatod ka itong karoon, it is so Health Incorporated.
1: Sentro.
0: Alright mga katropa, 45 minutos. Noong nakataliwan sa oras ito, alas 11. And the way, update kita mga katropa sa dekarang missing person na nga si Yengying ita barangay Tina makato. Ya ko singa ni Kron makatropa ha. Nga imaura hayging kakas na karanga trabaho. Agya ko singa ni Kron makatropa hay imo kara kun tapabalik. Ya kara sa tong karanga probinsya Daklan from Surigao, Matabok sa aton karanga bahin at Cebu. Ugaling makatropa. No, na short it na yung budget no si Yengying. And then daya na may klase nga tao si Yengying, medyo kwan eh mauiunon kita no, kumbaga kay nahuya kita no nga makipag kwan abiman na pwede abiman nakacharge nakaranga cellphone ay medyo kwan makatropa eh nahuya kita imaw kaya kumbaga kay sinana no kay basi man ako iya taman ako sa Cebu kara no nga magbuhay o iya taman ako sa Cebu kara ay dahil nga niiwa man ako ituwarta o galing pinagi sa daya kara mga Facebook post sa social media si Yengying kara mga tropa no kay ha-rescue ta no agtunan ta itaan naman niya mismo nga kilala amigo nga taga Barangay Tina Makato nga ito kara nga nagapanarabaho sa atong kara nga Cebu bilang nga pharmacist. Aga ko singin ni karon makatropa una ni mo kara no sa paghinakop ita anak kara nung amigo. Ag syempre no pakipag-angot man nato na kay Barangay Captain Joel Torda ita Barangay Tina Makato ko ano ra da kara nga disposition ano ra da kara nga maibulig sa pamilya kara ni Yengying or sa kay Yengying no makatropa. Aton kara nga pamatian si Cap Joel Torda.
2: At mga katropa, si Kap Joel Torda, punong barangay-barangay Tina Makato. Ray, may kangtanan no, sa nakitaan yun, makabi nga, naging missing person niya, anak karang constituent sa barangay Tina. Kap, may red niya, lamakaibahan mo from XFM Kalibo, Kap.
3: Okay, no. Good morning sa konya kasi Mario, iya sa barangay Tina. So, regarding the girl, no, sa atong amigo nga sambilog nga si Yengying no nga kunsiin hay ginapatihan iya sa amon sa barangay Tina nga naduga pero sa bulig itato niya mga amigo kasi Mario man no mabaho mang bulig ro social media dahil kung gamiton sa insaktor ro social media ay makabulig gid katon nga ni ay kabi nga kapon mismo no nga nagtawag ro atong sambilog nga amigo nga konsinay ito'y mao sa siyudad it Cebu tatapanrabaho no ngani ay ano pa nga ra si Sir Gorby no ay si Sir Gorby nga ra ay may nagkontak agakita na nasa FB post na ito ka na nga atong amigo nga si Yingying ngani ay ginpakamayad ni Sir Gorby nga ginagtuna na in person agin buo na si Yingying nga ron ag kabi man mismo ay nag video call ka kon si Sir Gorby ag mismo ko nakausap si aton niya igmangod niya si Yingying nga safe and sound gita imo.
2: Kung mahama mong sa maayos yung tagitin mo nga sitwasyon ka.
3: Oo, ma'am. Ag di ka to hay akong gin mo man nga inistorya ita sangkiri malang man no? Dahil medyo limited man pagsabat ni Yingying. So ako niyang man gipangutana di ka to ay hamaan niya nga pagaling sa Sorsogon to Cebu Port.
2: Surigao.
3: Sorry. Surigao gali. Paagto sa Cebu ay haman, pag-abot sa Cebu, haywa po ang nakachat sing pamilya, ang iyaman doon sa mga amigo ay raan ang sabat ay nalubat ko no imaw, naubusan tayo imaw it
2: budget.
3: Ngani ay, anang inubra, pagpanaog, ito lang anay mo naglibot-libot, ag, sa 2 to 3 days nga ron ay, medyo wow tayo mo budget ay ngani, nagpalaboy-laboy imaw, grusang bilog ay, may nagtaumat ako no kanat pagkaon ma'am.
2: Asa sa nakitaan ni Moit Daya nga. Teka si Buto sir, kat na unang nag-post nga to.
3: Ay, aklanon eh.
2: Aklanon
3: ito, siguro yung mga trabaho. Kaya, nag-post imaw nga, ito ka na.
2: Kasi ginagto na't inyong amigo nga, taga Makato.
3: Oo, si Sir Gorby nga ron na nang ginagto na.
2: So, may information ka karakap or update kung ano ka matabo, ano masunod ka matabo o yung nakitaan yung si Yingying?
3: Suno man sa ako niya pag pagkuan ka biiron na istorya-istorya man iya sa amon niya kagapit ay nasugang ko no imot anang pamilya ma.
2: So ano ka ra ka pro ano man it barangay if ever magpagapit kinyo ro pamilya mga youth bullying.
3: So ro amon lang yung desisyon ni barangay council no ay tinguhan gud namon niya makabulig ma'am sa pamilya nga ra kung sina mong masarangan para si Yingying ay mabuo na mo.
2: So kabi iroin yung last istorya ni Yingying nga ra?
3: Yes ma'am, oo. Istorya ko imaw kabi.
2: Alam niyo, minko limited dyan kabi man na ng sabat. Pero mahamba mo nga, ano mata imaw? Okay yun.
3: Okay mata imaw.
2: So, anong mga ibang gamit ka? Okay mata, like anong cellphone? Anong mata cellphone gamit mo sa video call?
3: Pero kabi iabihay, bukong tat anong cellphone gamit. Si Sir Gorbit ang imaw ron nagbuo ka na.
2: Ano kuno natabo sa nang cellphone wate mo ka-chat?
3: Lubat gid ako no ma'am. What na naisip yang mag-i-apply
2: sa mga ako
3: maki-charge. Siguro ay naon di kang dondo ko ba ag ano ayo. Medyo blanco ta ro
2: ato niya. Ano mo klase tao do na mamobi kay nakamahuy un gid a klase tao.
3: Oo, si Yingying nga ra abi pag suno sa ako niya ang pagkakilala ka na no. Ay, mahuy un imaw ra ag bukon man gid it pa istorya nga ron. Nagpiro malipayot ang unga ron.
2: Oo. Nga ni mi ko na blanco tay mo nga magmaki-charge.
3: Oo, do yon.
2: Pero nakuta na mo kung okay mata ng cellphone na ng ibang gamit ka.
3: Okay mata ko no cellphone, nalubat yat ama na ako ka.
2: Ay suno sa kay ano nga ron tag anang kaibahan makaron.
3: Si Sir Gorby, oo ay. Wak man imon ha istorya it maabo gid. Do ana nga matakan nga baka ko nay. Yaut ama nakakon si Yingying ag sipo tayo mo.
2: Alin dun kap, ikti mo gatabaho? Pero taga-aklan eh ma'am.
3: Taga-aklan iya taong nagbaho rin unga nga si Sir Gorby.
2: Oo. Ag natamaan niya, ikto gita mo mga pit sa area. Sa ano Cebu City gita?
3: Medyo malayo man imaw, pero ay ginting mo ha, gina ng
2: Sugangon.
3: Sugangon gid.
2: Oo. So, mabuhay-buhay man niya nakaabot kay Sir, ano, Gorby.
3: Sir Gorby.
2: Gorby nga ra, nga rin naduwa si Yingying.
3: Ay pagka nabo siguro ay siyempre gakalat man yagi agiya man mga friends nga ang nag-share ay sa'yo diya ginana.
2: May mga ano tagalim ko mahampatan na to niya maabo-abo man yung mga taga-aklan niya una makam sa Cebu that time.
3: Yes ma'am. May taga-aklan gid matarik to.
2: So wapak iya nakagturo family cup.
3: Uwa pa ma'am, gahugat-hugat man lang man kami, pwedeng iya sa bagay magdirekta, pwede man sa barangay hall.
2: Oo, tas hao matagid ka mo nga magtaumat bully.
3: Yes ma'am, kung sinyang raamong makaya ron, ay magbully gida kami. Mm-mm. May yapitan man kita nga sarang makabuli.
2: Okay, as in, pampamasahe, bimanakap. Yes, ma'am. So, ano ro trabaho kap ni Sir Gorby nga rin sa Cebu?
3: Bali, pharmacist, imaurun, ma'am.
2: Ito tayo mo na base?
3: Ito mo na base.
2: Oo. Sa ginistorya mo si Sir Gorby, sir, kap, kamusta si Ying-Ying sa ana mat-amat, abi man ang ikaayong awas, o matat, pagkakita ka na may mga ninay mo or nano?
3: Bali, pagkakita na kay Ying-Ying nga rin, uwa matagid imaw bisan galos o nano, pero anagat ang napansin man kay Ying-Ying ay medyo maguya ba, siguro sa dagaw gutom, doon. Suno kay Ying-Ying ay matsa naduan mo pag-asa nga makauli sa Aklan.
2: Ang nato tulala, ano tulala?
3: Ina gid mataro, medyo tulala ang sangkiri, siyempre. Kakuba gid ka na karon lugar daga.
2: Personally kap na mo kay na abyan mo gid man si Ying-Ying ra.
3: Yes, ma'am, kasi 2 years ago, every time nga may kapistahan bagay iyat aron sanda barkada gabuli gid sanda ma'am. Inspiras nga ni iya sanda.
2: Medyo sapat man mo tag vlogger no.
3: Mm-mm.
2: Gaiba-iba man ni Mau eh.
3: Nagmabot aron ma'am imaw. Iya hiwat at kaaway ron iya sa mong barangay.
2: Pero iya ko no kap sa barangay Tina abong mga ano haron giladala sa ibang lugar.
3: Nga. Yes ma'am, dahil may foreman abi iya nga pintor. Kay nga ni ay kunsin may kontrata at nandang engineer ay nadagasan da agad-agad tao.
2: Oo.
3: Kaya nakasunod si Ying-Ying.
2: Ang pangaywang balikot ako nung nanara eh.
3: Oo ma'am, nakauli imaw ag nagbalik pagiday mo.
2: Mm-mm. Pero sa barangay, wa man at mga record si Ying-Ying kung nakainom nga rakap.
3: Ay, wa gitaron ma'am.
2: Okay ma'am.
3: Gainom at imaw pero sa insakto agwa at record. Mabuot ah, birong.
2: Sige. Kap, siguro makanimo nga may gusto kang ipabot na niya mensahe sa pamilya. Haba mo nga ni gugat-gugat ka malang man saan ng pag-agto iya kap.
3: Okay no, ginapabot ko gid sa pamilya ni Ying-Ying nga kun sinay. Bukon man nakon gid it iba siguro rag. Magkakilala man kami ni Manangay ngani agra nang maunga. Inalang man kami sa barangay hall. Kun kamo magapit ay amon gid tinguhaan niya sarang makabuli.
2: Oo, bukas gidro barangay hall.
3: Bukas gidro barangay hall.
2: Sige, kap, apoy niya salamat ha. Sarayang oras kita okay, mo kamo sa XFM Kalibo. Si kap Joel Torda po nung barangay it barangay Tina Makato.
1: Centro.
0: Oras mga tropa, 56 minutos makataliwan sa oras it alas 11. Pinabatian nato naro pakipag-angot ni katropang Claire Tiada kay Kap Joel Torda at ato karabargay Tina. Ag ako singan ni Koron, good news mga tropa ha. Ag doon yun, as of now siguro, paagto na rong pamilya no, ni Ying-Ying. Para gani nga suangon imaw kara. Ito kara sa bahay ni ato nga Cebu City mga katropa.
1: Centro.
0: Ay mano malang rubiyahe kara eh. No, kung Cebu to Iloilo, I think 12 hours mga tropa. No, kung ako kalyong ro imo kara nga pagasakyan. So, syempre, pero sa bilog ka ng problema, ngayon nga budget, financial mga katropa, rong pamasahe, rong pagkaon, no, kay dayro sa bilog, no, ng mga, ay, basi ko may una mata, no, nga nagabulig financial, no, sa pamilya ni Ying-Ying, mga katropa, ay dayro ka rin, pagkagauman man natin, basi hinaga, or, Webes, no? Base kong iyagon sa probinsya ng Aklan, si Karanga, si Ying-Ying, mga katropa.
1: Centro.
0: Anyway, kitat oras sa karang program, mga sentro, sa aton karanga maging pang-headlines itong huwag natin hatawaan at kahiguyunan sa aton karang kahanginan sa ranggihapon natin mabatian ron sa pila natin ka mga news and public affairs kita XFM Kalibo, mga katropa. Laging kaakbay natin na technical side, kaya nakara si katropang si Prilkit Palmo, nag si Macaron, si katropang Shamina Nakars. At syempre, sa supervision man, itatong karang station manager, katropang John Alin Ascanio, aga pa naman sa itong karang overall supervision, itatong karang CEO, Dr. Remilito Oy, makatropa. Sa ngalan, itatong karang regular anchorman, katropang Ninyo Rujin Diodosio, ako man, si katropang Christian Villanueva at XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay ko sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service ko.

0: Intensa yung Insured.
1: Foundation for Economic Freedom na nawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon, ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
1: Balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
1: Sa balitang showbiz, DJ Luño, kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa gabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Talaga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMinCom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMinCom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Mariing kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin ng senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Higit niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling igreet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y iligal, agresibo at mapanninlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna ng kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States Pax Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa PEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igrit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGovPH app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
2: Live report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang eGovPH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pabalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda rin tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalahan ng subpoena sa Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun pa man, hindi pa madyak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayaga magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din din ang kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizo ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anumalya.
2: XFM News Nationwide.
0: si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inaming may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa ating pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng palibaran, barko po, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po ng portelan at saka sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record nung na siya po ay nakanubat ng bansa.
1: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
2: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng armed forces yung sugatan matapos na makaengkwentro. Yun nga ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon, 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigidol inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas. At sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Live report.
7: personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga Cabinet Secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Isang 11-anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16-anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28-anyos na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayon man, bigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayon man, edineklara ang dead on arrival ang 11-anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16-anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpagkamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
9: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilala ang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48-anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng gun for hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
0: At Katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
10: Muling tapos sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito naaresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata Second News.
2: FM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kagabi kahapon.
1: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
1: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
2: Balitang international.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni US President Donald Trump na hindi aarestuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño, Orimuel Luño, at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protacho. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia, at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa, lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Matapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa Season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo po balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: hatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na hapon sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan.
1: Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-uben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangkos na ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tingin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Natropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM. Libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero sa Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa ako niya nadagaan yung 3,000

0: Our permit number 00980/2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Diet na kumuwasa.
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga nagapamati diri sa programa The Secrets of Els. Ululupod naman kita sa isang edisyon sa ato siring programa para nga maghinunanon, mag-istorya kita kag maghatag kami diri sa mapuslanon nga mga health tips and information para sa pagtipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa mga malala siring pamalatian. Kay kadamuan sa ato siring mga balatian, ini nagaresulta bangod sa ato siring kakulang sa pagkaon bala sa masustansya mga pagkaon. In short, nagkulang kita sa paghatag sa nagakaigo nga nutrisyon sa ato siring lawas. Rason nga tiyang lawas ta, agapangita man sa nutrisyon kontani. Galing kay tiwain na sa gamiton, rason nga nga ato siring mga body cells including our body organs nagamalfunction. Ginataki sa mga infeksyon, bakterya, viruses, o rinigani mga fungi, rason ko nga ang nagabalatian kita. Kalabanan ha, sa ato siring mga balatian. Ang programa The Secrets of Health, actually pwede ka mo sinimakahinunanon sa mga bagay-bagay parte sa inyo ay kayong lawa.

0: Feel free sa pag-message sa ato na sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-message sa ato sa nga text hotline 0950975-6970. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagpalagad, as usual, upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Amuman, upod na aton gina-welcome mga aton sa ring mga suki, nga mga tagpalamati, ka mga monitor sa aton, nagatanaw, ka nagapamati man through Facebook Live. Kumusta ang inyo sa ring pamatsyagra? Kumusta ang inyo sa ring kahimtangan? Tani, ara kita tanan sa maayos ni nga kondisyon. Pero kung may ginabulo ba tiyag kita sa aton kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil nang gabanumbalik sa inyong pagpangalagad sa paghatag sa pilasari ka mga suwestyon, rekomendasyon, kung ano makabulig, no? Pian-pian, bisan ba makaremedyo sa aton sa inyong maginabatsyag, tub-tub, aton madangatan sa inyong nagkakaigong solusyon sa aton sa inyong mga problema sa kalawasan.
0: Kag subong ang ato sa inyong pag-istoryahan sa ato sa inyong episode sa pagparagad dari sa The Secrets of Health. Actually, ka bisan wa ay halos ang bisyo siniga, may ara sini. Ugaling kay ang kalabanan sa aton, ginadiglek na aton, no, hambal nga ti. Ano mala na, fatty liver man lang na. Ang ato siniga pag-inchending, okay lang na, kaya pa man sa lawas ta. Kay way pa man sa dako, ginkitang ginabatsyag. Pero actually, kung ato siniga ipa-examin sa mga eksperto, if you have a fatty liver, buta mo lang sinimi balatian ka na, Dok Leo, sinyalis na na, nga posible magalala ang imo sinimi kondisyon sa atay kung hindi mo matabangan.
1: Correct, Sir Josil, ano? Sa primero, makabig pa na Sir Josil nga reversible. Kung aton maagapan, kag matatapan o kung maatipan sang maayo, pinagi sa aton sa mga question karon ano? Pero kung mapabayaan, hindi na naton, Sir Josil, na ma-apply ang habala, no? Naton, blahong kaysa nga kung gaiga-iga ka, blah. O kung ubo-ubo ka, kaysa may ngilinahog-lahog pag ita kung kaysa tungod sa bisyo, pag ubo-ubo, masaling pait, baga.
0: Oh, may atay pa man.
1: May atay pa man.
0: Ang problema sini, kung ang atay magbatsyag, mahambala, fight atay, may baga pa man.
1: Pero problema again, Sir Josel, either sa duha ang magka-diprensya, no? Pero sa sering edisyon sa itong pangalaga, itong pag-atukibon karon ang nahanungod iya sa fatty liver disease. Kaya may klase, Sir Josel, ng fatty liver disease, eh. May ara fatty liver disease tungkol sa pag-inom sang makahulubog na ilimnon. Kaya may fatty liver disease man, yan to sa mga isang bisyo sa pag-inom sa makahulubog na ilimnon. Amo na ginatawag na nga non-alcoholic fatty liver disease, diin iniya naghalin.
0: Amon ang problema, kaya ti ko nag-inom hambal ka, ti untati ng inom mo para madulay mo sini nga fatty liver disease. Problema sini ko nga kagainom, galibog ang ulo mo sa di naghalin ini nga nagka-fatty liver ako haw.
1: Correct, Sir Josil. Ti ato na to kibon kung diin bala, kung anong kausa sini nga fatty liver disease, magluwas iya sa pag-inom sa makahulubog ngayon nun.
0: Actually, ang common sininga perception niya maghambal kita nga fatty liver disease or fatty liver niya may fatty liver ikaw ang pagintindi sang tao sini kalabanan ha ang ila sining interpretasyon nga nalikupan sang sapay ang ila sining liver o kon atay. Pero speaking about non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver, anong butambalon sini Dok Leo?
1: Maghambal kita ng non-alcoholic or fatty liver disease sa Sir Josil, ang aton sini nga liver maging overloaded sang fat. May mga ginakaon kita Sir Josil nga may mga mabasa kita sini sa description nga napagtuwag sari. Ang menu bala may halo-halo overload. May mga unli nga mga sangkap Sir Josil nga nagresulta eventually sa pag-overload mo sa aton sa ring atay pero fat siya. Nagaka-overload ang aton sa ring fat. Kaya usually, akong sa normal, Sir Josel, yung healthy nga liver, liver soft, tani eh. Mahumok ini siya. Kag nagatrabaho sa mapisan, kag maayo, Sir Josel. Pero over time, tungod sa ginatawag fat overload, tungod sa mga ginasulod na ton, dira ano bala ina, nga ginasulod na ton sa aton lawas na nagresulta sa ginatawag pagka-overload sa fat sa aton sa ring liver. Over time, kung magsigi-sigi butang balon, becomes inflamed and scarred. Kag kung hindi matratan matar, hindi mabulong, hindi Sir Josiel mahatagan sa nagkakaigo nga pagatipan, it may eventually fail. Amo ni ginatawag na ton nga liver failure. Kag in fact, ang non-alcoholic fatty liver disease, Sir Josiel, ginatawag naman gani subong niya metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Instead of fatty liver disease lang tungod, ang mga doktor na kadiscovery nga ining disease mostly tungod sa metabolic problems. Hindi lamang sila nga nagtuhaw ang fatty liver, kundi may mga resulta ini sa obesity, diabetes, high blood pressure, abnormal sa niya cholesterol, nga hindi lang sila nga tungod sa pag sa makahulubog nga ilim nun. Amo na nga punto, daring nga kung may fatty liver disease kita, aton i-assess ang aton sa nga kaugalingon. Fatty liver lang bala? O kung basi may iban kita nga kondisyon nga nagresulta man sa fatty liver?
0: Kay ang pamangkot sa kalabanan, sinila binaginaway nagainom niya, Dok Leo. Ang masamisin nga pagmukbang, magamal kita nga mukbang, yung sobra-sobra lang ang pagkonsumo sa isa kakalanon, could also possibly result sa ginatawag nato sa nga non-alcoholic fatty liver disease.
1: Tanan nga sobra, Sir Josiel, basta ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, bugat sa aton sa nga atay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may labot ginang aton sa nga atay pag abot sa nga sa ginatawag proseso sa mga chemical dira, kag sa mga ginakaon na tondera, kung ano man ang nagabugos sa aton sila mga ginakaon, nag-aagi na sa aton sila nga atay. Di karon, insan nga magkaon, kita ginasiling dirang adira lang sa 70 to 80%, tagsulod sa aton sila nga tiyan. Sa mukbang, bala may ara, bala nagamukbang, Sir Josiel nga daw bitinhaw.
0: Mm-hmm. Ati, munang hambal nila, kutub sang masulod sa tutunlan ko, no, Dok Leo, kag ini magbalik. Kung siya ginatulod pa ganito.
1: May nakita man kita, Sir Josiel, nga nagamukbang all vegetables. Kag mga prutas.
0: Ati talagsa na galing niya, Dok Leo. Kalabanan sa ginamukbang, seafoods.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduha. Mamoy, mm-hmm. Ikatatlo, maka.
1: Correct, Sir Josiel, mga karne, gud bala.
0: Karne, oh.
1: Tamo gina siling na ko, nang may makita man sila, kung kita, sa mga nagamukbang sa mga utanon, laswa abe, pero masinay ba niya, pigaw, gamay viewers.
0: Pero kung ang imo ginamukbangan ni tatlo ka em, manok, maka, kag mamoy, ang tanan sini, matyagan mo kung hindi matapos ang video clip la, dahil nila paguntatan katanaw kag kapin pa kon paamanan mo kamino kon paano mo ginluto sunurun makaiban.
1: Oh, tapos kag iban man Sir Josiel binagyakwan man may nagya-comment pa nga ay way pa na matumba.
0: Abi ko ang iban sini gasiling na lang Dok Leo lang nang way kasarang la sana all. Pero kung insindihon tabi, Dok Leo, ano ang papilya sang ato sining atay ha, sa ato sining lawas?
1: Ang isa, Sir Josiel, sa pinakamapisan kag trabahuso nga parte sang aton sining lawas o kung organ naton, amo ang atay. So kung may isa, Sir Josiel, ka mainantuson, o kung termino sa kilala ko sa Sir Josiel, nga practitioner man, kung may isa ka organ kita nga masiling naton nga nagapakamartir para sa aton, masiling naton nga ang atay pwede gid mataguluhan sa amo sina.
0: In short, sini wala day off, wala lunch break.
1: Mm-hmm. Tuloy-tuloy, Sir Josiel. 24/7 ang yasa ning trabaho. Naga-filter o kung nagasala nisa sa toxins, nagaproseso sa pagkaon. Ginatago sini ang mga vitamina para sa future naton sa ninyo use. Ginakontrol ang cholesterol, nagahimo sang bile, nagakadto sa aton sa tungagol ang ngaton ng gallbladder para kung nagakaon. Kita sini sa mga matambok, mabuligan niya madigest o kung matunaw. Nagabalanse man sa aton sa ninyo blood sugar, nagastore man sa aton sa ninyo ginatawag enerhiya. Para nga hindi kita magluya basta-basta, nag-produce ang importante sa mga protina kag pag-abot sa ginatawag blood clotting, kaparan man ni sa aton sa atay para malikaw kita sa hemorrhage. Kag kun healthy ang aton sa atay, Sir Josiel, manotis na ton siri healthy ang overall body function aton, lakip ng aton sa panit. Pero kung may damage ang aton sa liver, nagaluya ang aton sa liver, affectado man bilog na aton sa lawas.
0: In short, sini Dok Leo, the fact na nag-store man isa sa mga vitamins Dira gali ginagaw sa toxin sa aton sa ning atay ang naka-store nga vitamins na mo ning nagamal na risk kita kulang kitas vitamina kulang tas minerals kang ina-store sang lawas ta nga pwede pa kuntani mapahanunot bala magamit sa ato sining lawas in kaso kinanglanon gid dira gali ginakawat sang toxins Dok Leo sa atay
1: sa punto Sir Josil nga hindi na makatrabaho mayong aton sa ning atay hindi na siya maka-work efficiently actually ang fat sa liver Sir Josil o kuno fat liver part ini sang defense sang aton sa ninga atay. Naga problema man lang kita kung mapabayaan ini kay nga aman ang accumulation sang fat sa aton sa ninga liver ginatawag na aton sa ninga fatty liver sa primero can initially be viewed as protective response Sir Josil. Kay nga aman ang ginatawag fat sini halin sa mga ginakaon aton fatty acids o kun ang sugary ang ginakaon aton ginaprocess sang aton sa ninga atay ginaconvert ini iban sa ginatawag triglyceride na ginastore ini sa aton sa ninga liver cells kay kun magsobra-sobra sa lawas naton Sir Josil makaguba ni sa aton sa ninga cellula amo na nga nagaamat-amat accumulate dira ang fat ang problem balang sa ni Sir Josil kun sa primero pa lang mapabayaan naton nag-accumulate na nga daan kun tani kung may mga pagbag-o kita sa aton sa ninga lifestyle amat-amat man lang tuya mabalik sa normal pero kun tuloy-tuloy gyapon ng aton sa ninga mukbang dira tuloy-tuloy lang gyapon ng aton sa ni paglunod sang sa aton sa ninga sistema sang mga makapaluya pagid sa atay dira Sir Josil nagalala ang kahimtangan sinisang fatty liver.
0: Sa aton sering hindi lang mukbang abi no. Islanta na naman abi ka daw nami-nami abi nga terminolohiya. Sa aton sining mga food combos. Mga combinations bla combo. Nga ang ano nga mga food combos ang nahiligan sang Pinoy Dok Leo nga nagakontribuer butang mo sa dako ang kabangdanan ko nga nagaka non-alcoholic fatty liver disease kita
1: madumduman ko sang una Sir Josel may isa kita sa nika senadora nga ginakontra niya gid ning only rice mo gin mo no niya gid dinhi mo kan nilabot sa baratian sa ni isang mga Pilipino kag kun nga ang nagataas ang mga Pilipino nga may fatty liver disease tungod Sir Josel sa high rice consumption. Ang pamangkot, malain ba lang rice? Ang rice siya sa pagkakanon niya, hindi problema. Ang problema, ang waay naton sa nisang limite sa pagkaon sa nisang kanon.
0: Amo ni ang natawag naton nga only rice.
1: Correct, Sir Josil.
0: Asta nga hambal naton gani, kung may bilin pa, kung kaysa tag-tatlo ka timo, tatlo ka kutsara.
1: Mm-hmm.
0: Pero daw ga sulusugak lang imo, sili nga tutunlan bala. Akong siya ginatulod mo na lang mo. Hambal di wagin padalundun. Napadalundunan mo na lang para nga matulon mo, Dok Leo.
1: Kagte, ang nag-worst pagin sa Sir Josil, depende. Pagkita ko nanong ginpadalundon mo?
0: Ti laban-laban si Nanoy. Nang may hawak-hawak ka butilya.
1: Hambal sa kilala ko ba? Kula-kula ba? Di ba?
0: Pagkatapos, mahambal ka. Tindog ka ba? Mahambal nga. Sila yung dagdag man itong hauspusod, di ba?
1: Kung sa Sibano, pag-abutirik na mo.
0: So, number one, gidira, ang aton sini palakaon sang rice o kon kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Bastante o kung nagpapanobra sa nga rice, tapos tuman ka gamay o kung waay gani kung kaisa sang vegetable, Sir Josil. Kagamunan na ginasaling ko, alongside ang mga matamis ng mga ilibnon, Sir Josil. Soda, fruit juice, ng mga powdered bala, Sir Josil, kag mga teas, kag iban pag yun nga mga pangtulak na ton kung nagakaon kita.
0: Amo na kung kaisa mga bad habits na ton, while nagakaon kita, Dok Leo, masako man ang aton turos ang mga sugary drinks. Bisan pa kung kaysa gani ang tubig. Wherein nag-resulta ini sa pagbuntod sa ato sining atyan. Kung kaysa nag-cause ang indigestion. So may correct kung tani is na nga way sa pagkana. Muna nga una kanon naton kung may prutas, di unahan itong prutas. Or if na ito nahon tang vegetables. O kung utan, sundan naton sang rice abi. And then, or if not, sundan naton sang protein. Pero ang problema naton si ni Dok Leo, kay kon may natubang ani kita nga sugary drinks, may juice, may milk tea, may iced tea, may soft drinks, kada tatlo ka kutsara nga timo Dok Leo sa kalag-o ka soft drinks mo.
1: Sa punto man Sir Jose, lagin paanad taman na bing aton sini nga kaugalingon. Dira, nga pwede man nga hindi gali mangin amo ng pamaagi naton sa aton sini nga pagkaon. Like for example, kung ma-practice tani naton, no, bisan sa amat-amat lang, hindi ba lang kada kaon naton, unahon gid naton permi ang utan.
0: Mm.
1: Sino na sa inyo dira nakasugod sa mo sina nga ginatawag order pag abot sa ni sa mga pagpasunod sa aton sino maginakaon?
0: Ako ajan sa Malkaisa. Gali kay siya, gali. Ako ana jan sini gali kay sini buwan no.
1: Mm.
0: Ako ana jan sbot tambalon ikaw man jan guilty man.
1: Pala rihas ta. ang punto sa ni Sir Josil no, kung napasunod ng kontani nato na mga ginabutang ang ginalayer kumbaga naton sa aton sa ringat yan, malikawan man naton kung tanin Sir Joseph ang pag-layer sa aton sa ringa bilbil.
0: Mm.
1: Kung husto ang aton sa ringa pagsunod sa order sa mga ginapasulod naton sa aton nga yan, sa pagkaon naton unang utan o kung pruta sabi pagkatapos sunod sa ringa ang protein kagulihi ang carbohydrates.
0: Ang isa pagid ining nakita naton bala Dok Leo kada bangga bala may halapitan ka.
1: Mm.
0: Pati subong ang mga mini grocery store.
1: Mm.
0: May ara na baligya ng mga ready to heat foods.
1: Mm.
0: Pagkatapos ara pa na naga 24 hours ng mga fast food chains.
1: May palabot Sir Josil sa mga convenience store yang 24/7 ha.
0: Ti may ready to heat foods man na sila Dok Leo.
1: Correct.
0: Kung ano makita mo ko sa fast food ara na kung kaysa sa mga 24 hours ding mga ano mo daw mini grocery store.
1: Correct Sir Josil.
0: Ara na daw gasunod man kita sa ibang sininga pungsod bala.
1: Mhm.
0: Sa gin panglugayawan mo bala to Dok Leo. Naging
1: mm-hmm.
0: Anta.
1: Yun na, una man ka mo.
0: Konway ka nag-idea sang kalanan nga mga restaurants or karindiriya dari sa aton. Kadto ka lang sa mga mini grocery stores. May ready to heat food sila dara.
1: Correct Sir Josil, ano? Nga, kumbaga kung isipon mo sa convenience lang,
0: mm.
1: Waay gid ka problema. Basta may pambakal ka lang.
0: Okay, sige lakat mo. Sige, pwede ka kakao niya samtang nagalakat. That's how convenient tuod ang convenience store, ang mga baligyada. Pero ti were specifically referring to mga fast food chains nga ini, nga 90% sang ila sininga ginapreparar Dok Leo, if not 95%, nag-agigids mantika.
1: Correct Sir Josil, kag frozen.
0: Mm.
1: Kag highly processed muni sa limblas ang iban nga daw ay doy sing kabalaka pagabot sa pagkaon bisan sa biyahe pa kun nalampasan yung buyog sa dito tas nagasapatos so ah. Kun malampasan pagigani sa dito tas pito-pito ah. Amo ni mga termino lang kay Sir Josil gina paagil naton sa langas-langas. In fact may punto man Sir Josil kun sa convenience why kita ka problema pero ano ang in exchange sa aton sa nga lawas tungod sa ning convenience kay dira sa fast food Sir Josil sa una mga occasion lang sa okasyon na naton makaon yung mga kalanon subong pwede na naton kaunon adlaw-adlaw eh.
0: Mm.
1: Fried chicken sa una kung may birthday lang o kung mga special occasions lang. Burgers ang una kung may mga party-party lang Sir Josil subong niya adlaw-adlaw pwede ka makaon sini mga fries, pizza, processed meat kag tiyan mo nang hambal ni Sir Josil halos tanan ini sa ila nakaagi sa unhealthy fats and calories.
0: Kay pareho sini karon kung nagabakal ka mo sa mga pinirito. Kahibalo ka mo kung pila na kabeses inagin sunaran sanggin prito ang mantika.
1: Pero aril yung Sir Josil, ano? The more abing ginabalik-balik ang mantika, the more nga naganamit, abi.
0: Kaya isa pagin bala, Dok Leo, kaya nanotice naton. Tanan na lang ginahimo to make it appear nga pleasing to the eyes. Pagkatapos... ginahimo man sa una ang gina after lang nato niya crispy panit sa lechon.
1: Mm-hmm.
0: Subong pati na panit sa manok.
1: Mm-hmm.
0: So oay ka mo kahibalo nagapa crispy sa panit sa manok is not friendly to our health.
1: Correct.
0: Hindi manami sa ato sa ringay kayong lawa. So fast food ha, mahilig sa fast food abilimitahin ninyo. And then ang sunod sinati iniya supposed to be ara na inherent sa aton galing kay ginasugo kita sang katamad tabala ang physical inactivity balis ka din sang physical activity Dok Leo
1: ang katamad o kung kulang sa hulag Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: But before that is alot ko na kay antes ko malimtan bla Sir Josil ang pamaagi sang isa naton ka listener bla nga sa pagkaon niya iya kapin pa ko na manotice nga daw damo nga kanon nakabwilo siya.
0: Mm.
1: Nagainom siya Sir Josil pagkatapos ang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: No.
1: Okay, sinya, nakabantay na ko, dok. Sa nakanotar na ko, nga itong hambal niyo lang magtapos ka. Ang doon, ginatuyo nga daw nagaluya. Sa matamat ko na nabantayan, ina, ako nabatsagan, kag nabatsagan sa akong lawas, sa ginhimo, ako kay batian ko man sa program niyo. Instead nga, 1 hour before bedtime, nga nabatian niya, Sir Joseph, siya, itry ko ya, kada tapos kaon na.
0: No.
1: Mga 30 minutes tapos kaon, kay inom siya sa Sunthone Gold Herbal Tea, nami sa niya sining pamatsag, Sir Joseph. Kag ang nabatsagan niya nga daw nagaluya siya, ang madasig sa nga maulit. Lian Sir Josel siya tadalapit-lapit na gindi sa nag-shoot up akong sa nga blood sugar. Kamu nang iya nga pa maagi ginahimo Sir Josel. Pero siya tinguhaon niya nga ang sobra nga carbohydrates. Reformahon magigunan niya kagligwaton kay siya way manliwan perde ah. Siya bisan na nun takainom sa supplement kung way magkita nag-improve sa nga ton sa nga lifestyle. Pero dako ang pagpasalamat ni Sir Josel nga nakabulig at siyang Sunthone Gold Herbal Tea.
0: Amo nang problema kung kaysa may iba na Dok Leo sa sobra ba lang panghinaan now then most likely simptoma na inis ang number one dira tibasikon nagapamibi na yang type 2 diabetes no inang nagakaon palang balaway pakatulon sa iya katapusan niya tinimo Dok Leo gapang way up na sa babaw lamisa may ara na mo mambal nga sanano man iman gakaon ko sila nga manog tapos daw ko kaon siya ginatuyo ako haw
1: may ara gani Sir Josie way pa makatapos kaon tulugan
0: ako nang pinakamasakit sa tanan pero sa mga kabataan minsindihan naton pero sa mga malam iya Dok Leo magkabagita malam ng hamtong na blang edad ina pa-check up ka mo kay may libre man niya konsultasyon di ka mo mag-worry mahambar nga why ko nagbayad doktor why ko nagbayad consultation kadto lang ka mo dari sa siyudad sa Iloilo kay may clinic dari ang Yes to Health Incorporated ang Yes to Health Wellness Center libre ang konsultasyon ara da sa A Young Building Yulu Street at ubangin sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper Dok Leo
1: correct Sir Josel no? Kay drama hatagan kamo sa nagkaigo sa nagagiya especially sa part iya sang nutrisyon kabilang mo tipag-abot iya Sir Josel sa naturopathic medicine pagkabilugan na ginatanaw na ton sa nidri mo hindi lang physical ang symptoms bilang nagabatsyag kung ginabatsyag sa tao kundi lakip na Sir Josel emotional lakip na spiritual kami mga labot iya na Sir Josel pag-abot sini sa ginabatsyag kung manifestations sa mga symptoms sa ginabatsyag na ton physically kag dugang pa balik kita sa ton sa nga topiko ang physical inactivity.
0: Balis ka din ang PI, physical inactivity. Balis ka din ang PA. Ang PI, balo na ka mo sina, other, bota malo sa PI. Ang meaning, ang ginamin na ito niya PI, subong is physical inactivity. Kulang sa hulag-hulag, Dok Leo.
1: Amo ganin ni Sir Josel, kung sige ka lang ka-PI, daw maka-PI man ang ibansay mo sa'yo. Kaya nga man, una-una, bisa susulod sa balay, Sir Josel, hindi ka masaligan, hindi ka makabulig. Ultimo kong panghimos, kaya nga man, tamaran ka maghulag. Much more kung sa pag-exercise.
0: Sa mission natin niya, karun lang.
1: Karun lang.
0: Dugay-dugay, gaya mo na.
1: Oh, pero pag magting gani karon sang takop kaldiro.
0: Hindi pag puswak bala karon sang inabrihan bala nga botelya bala Dok Leo. Nangga mo na.
1: Bao, galagpok puwak.
0: Pugtaw na yun.
1: Pugtaw na yun. Amal na naginabantayan, Sir Josel. Kaya yung physical inactivity. Damo sa mga Pilipino, Sir Josel, sa trabaho, subong katanaw na lang sa ila, pungko na lang sila sa nga desk, atubahan sila computer. Kung hindi man gani, mo na ginareklamo sa iban, kasi away man sing na ubra na damo, taas ng pila, dari po, sige, paka, sige lang niya kahampang siya sa nga cellphone, no? Isa man na isang rason, Sir Josel, nga may labot sa ginatawag fatty liver disease. Sa hampang dira sa cellphone, nabanga sa cellphone, kag spend long hours sa online, nga nalipatan na Sir Josel ukon na nakaligtaan na ang nagakaigo sa nga paghulag-hulag. Resulta, ang lawas na to nagagamit sang less nga enerhiya. So, instead nga magamit na to ng energy, kina-convert na ng hinoon Sir Josel sa fats, amat-amat kita sa nga overweight, kag diri na masunod sini Sir Josel ang factor nga sa mga Pilipino nagataas man ang mga obese.
0: Oh. Ang obesity, Dok Leo, can contribute para maglala ang non-alcoholic fatty liver disease. Oh?
1: Isa, Sir Josel, sang strongest risk factor.
0: Oh.
1: Sang FLD or fatty liver disease, ang obesity.
0: Oh. Ang we came across with an item sa online. Nga ang obesity, hindi lang gali ang pagdamo naton kaon. Sang kung ano man lang kalanon, but number one gigali, nagapatambok sa ato, nagapaubis sa ato, nuklayo, ang mga matamis nga mga pagkaon kagilim nun, no?
1: Correct, Sir Josil. Kasi ang matamis natin, may mga kaloriya na, Sir Josil, eh. Mm. Nga suppose, gamito na to na sa paghulag, mangin energetic, kontanik kita, pero kundi naton magamit, wala ng kalori, Sir Josil, excess na natin, ginastore na sa ato, sa ringan lawas, as fat. Mm. Kagdi na, masami ginastore. Diri sa aton sa ringan abdomen, diri sa aton sa ringan bilbil, sa aton sa ringan mga kilid. So, kung nanotaran mga doon nagamatamat na damol, ina, dira, abi, try ka mo himo initiative nga buhin-buhinan nina.
0: Oo. Oh. Through physical exercise, isa ka dako gid na ang activity makabulig para makapaganhagan sa inyong stored fats or inyo sa ringan bilbil. What if may diabetes ikaw, Dok Leo? Taas na blood sugar mo. Ano mang inipiktoy sa ni? Kung may ara ka pag non-alcoholic fatty liver disease or posible ma-trigger ang non-alcoholic fatty liver disease ang imo sa nga diabetes?
1: May namangkot sa una, Sir Josel, madumduman ko pa. Sige, Dok, anong una? Diabetes, antes nagka-fatty liver disease, o kung fatty liver, anay antes nagka-diabetes. Hmm. At yung una-una, gid sa ni insulin resistance.
0: Uh-huh.
1: Naguna na sa insulin resistance. Pagkatapos, nagamat-amat. Kunwa ito, Sir Josel, makorekt ha? Mm. Tangod sa aton, sir, hindi healthy nga lifestyle. Dira na nagamat-amat develop, sir, ang fatty liver disease. Kag ang insulin resistance, mapabayaan man, Sir Josel, makato sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Nga kun may insulin resistance ka, taas ang risk ni mo, sir, sa ginatawag fatty liver disease. Kag ang diabetes nga waay maagapan, Sir Josel, nagpataas man sang risgo sa fatty liver disease. Actually, ang duha nagabalos-balos ini Sir Josil.
0: Mm.
1: Cycle ini sila, nag-loop ni sila nga duha. Kung may insulin resistance ka, kung gusto ka ni mag-gado sa ginatawag, hindi ka magka-fatty liver disease, i-address mo na nga daan ng insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Samtang temprano pa. Kay, kung may insulin resistance ka, mapabayaan mo, maglawas nga mag-gado sa type 2 diabetes, magka-fatty liver disease ka man. Kag kung may fatty liver disease ka, may insulin resistance ka, nagapalala sila sa isa kag-isa.
0: Amo ni galing kinahanglan, kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas, may why pakitan ng alcoholic fatty liver disease nagapaminta na nang natawag sining insulin resistance naga jumping jack nang imo sining blood sugar kinanglan gali sa lawas ta nga mag build up kita damo sini or mag store kita damo sining mga nutrients Dok Leo no? Vitamins and minerals para nga hindi luyahan hindi magluya hindi mag malfunction bala ang aton sining mga body cells and organs Dok Leo ni magkalaguba.
1: Correct.
0: So importante ini kay ti parehas ni karon mambal tianon mo na kay mula nang amon masarangan so there's no debate why hindi kita magdebate ti amula nang inyo masarangan pero kon masarangan ninyo kon hindi man kamo iya makasarang sa tiempo sa pagpreparar sa mga ulo tanon or magutan vegetables bala or magbakal sang prutas gamay lang inyo abis ini nga prutas dira sa inyo tupad balay or inyo sini nga talamnan kung makaya ninyo, make it a habit, mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santhon Vitamin
1: C. Correct, Sir Josil. Kaya kung kaisa sa punto, bala nga amun na lang amun masarangan, valid gid na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naintindihan na to nina. In fact, sa mga pagtuon, Sir Josil, sa datos, ganing isa sa rason kung nga ang damo sa mga ginatawag mga kauturan naton nga masiling naton nga damo sa ginabatsyag sa lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa rason siya nakapigaduhon. Pero kung aton gali idig up Sir Josil ang isa sang dako ganyan rason amo ang kulang sa edukasyon.
0: Mm.
1: Kung nga ang hindi sila makahibalo kung anong ila sini dapat himuon sa level pa lang nila.
0: No.
1: Kaya ang utan Sir Josil, balunggay, ahaw-ahaw nga balunggay, ginahambal na to niya ahaw-ahaw balunggay ha, kay pwede kaya makatanom sang balunggay. Sa imo sinugsaran, sa imo likod sang balay.
0: Mm.
1: Pero sino bala kung may nabalaan bala ka mo nga dira na mismo sa uma nagabakal pa sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ay nagatanong may lugar man kung tani much more kung dira ka sa urban area Sir Josil.
0: Ti parius lang na may, damo ka mo daya ay karuntang lad nambal nga sila niya ano may high blood ka or taas mo blood pressure mangkot pa nang may ano mangkot pamangkot niya pa nang may tanom tanglad niya tinga nga galaga kaya ka tanglad kag duga sang tanglad yali na gan sang tanglad ang imo ginainom niya way ka pa man high blood.
1: Mm-hmm.
0: So that is more important than my high blood ka na.
1: Yeah, correct Sir Josil. Amo ni diri naton play apply ang ginahambal bala nga tani ang pagkaon naton among aton mangin bulong. Hindi nga hulaton naton nga ang bulong naton ibangal sa aton nga magserbi aton pagkaon budlay na Sir Josil.
0: Kay kun kaysa daw mahatag makita kay himplo. Pausapon ikaw usapa hindi kay tulundok layo. Pausapon ikaw karon antibiotics sa mag-usap ikaw karon sang tino-tino din ka.
1: Diri na kuya, tino-tino Sir Josil.
0: Ang tino-tino actually is very rich in vitamins and minerals.
1: Correct.
0: That could prevent agud tong hindi ka mag-usap sang kapsula o kon mag-usap sang antibiotic.
1: Correct Sir Josil. Kay diri bla kita sa stage niya sira. Kung himuon naton nga bulong ang aton sa pagkaon Sir Josil, butang balon dira kita sa side sang prevention. Gina-maintain naton na ang maayo naton nga kondisyon kag maayo nga pamatyag. Pero kung ang bulong na karon among serbi naton sa ninyo pagkaon, kung kinsa Sir Josil gani ang hambal sang iban sa ni encounter ko bala. Sir Doc, no, hindi na ako kagwanta. Halos tag isa ka platito per mi. Ang akon sinigin na inom nga mga bulong.
0: Gasala na gani, konsaga, konsuktoy mo na
1: yan. Ang ibang sinan, Sir Josil, nakasegregate na aga unto kaga hapon. So kung dira na kita, Sir Josil, may balatian na kita. Butang balon, may napabayan kita sa aton siningalawas nga obligasyon naton kuntani para ma-maintain naton ang aton sinimaayong kondisyon pinaagi kuntani sa pagkaon naton nga nangin bulong.
0: Amo ning ini gani kita kauyon mag-usap sang sang ano sang antibiotic kay mapait na sang antibiotic mapait. Pero kon makasumalang gani kita sang passion fruit nga nagakalabit-kabit man lang sa garamaan sa umanga way gid kita iya naga pukit bisan isa lang kabilog kag turson haw.
1: Isa gani sa Sir Josil ano ka makabig naton nga rason ang kakulang sa nagakaigo sa ring hibalo. With regard sa mga benepisyo sa nang makita nga mga tanom kag mga prutas sa aton sa palibot.
0: So amo ning ang iba niya ining mga supplementation ta pare sa Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule like Sanson Vitamin C. Primarily ang ato sini gina-remind sa mga masako nga hindi gid iya makalihat sa pagtula sang mga utanon kag alang-alang makon kaysa makakonsumo sang prutas kag wala sila sang tanom nga utanon o kon prutas nga pwede na makuhaan on a daily basis amo ni sa mga masako kag sa mga alang-alang magpreparar sa masustansya mga pagkaon amo ning aton sininga gina refer sa inyo ang Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C para mapian-pianan ang kakulang sang vitamins sa mineral sa aton sining lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Amo niya ang papel sang food supplementation. But hambalon, hindi man siya mayor Sir Josil nga nagabida-bida gid sa aton sining ikaing lawas. Kinanglan ta gid na nagakaigo sa ninga exercise, tulog kag nagakaigo sa ninga pagkaon Sir Josil pag-abot sa nutrition kay mga pundasyon kon mga haligi na sang healthy lifestyle. Pero ang punto lang naton, sino sa aton ang makabig naton Sir Josil nga halos makakumpleto sang mga recommended daily intake nga mga prutas kaga utanon sa adlaw-adlaw haw. Amo na nga nagasulod ang aton sining food supplement kasubong sa Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sanson Vitamin C kay kun sa puzzle pa Sir Josil sila sini ang mapuno sa mga o kung ma-feel sa mga blank spaces. Ang mga kakulangan sa mga gin-prepare naton nga waay naton makaon o kung gin-prepare man tani naton pero nagkaladula na tungod nga heat sensitive ni sila sa metodo man sa pag-prepare naton nung kaysa kundi padali ginatawag hindi manasunod ang gusto sa nga pamaagi nga nadula ng pila sa nika nutrients.
0: So amoy na ha sa mga kauturan tactility available ni sa mga butika nga suki ninyo sa mga Yes to Health stores sa inyo sining lugar or clinic dari sa siyudad si Iloilo available ang ato sining mga produkto ining ato sining Ultimate Trio Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Now balikan tining non-alcoholic fatty liver disease. Ano ang iya sining hierarkiya, Dok Leo? Ang pasunod bala, anong una mo mo sini mabatsyagan? Anong tawag sini up to anong pinakagrabe na nga medical condition o kon masakit ang tawag sina kon iguon ka sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Ati may stages ni Sir Josil mo.
0: Oo.
1: Maning hambal blas ang kilala ko nga sa niya kon ang imo sining na-achieve mo na ang imo sining goal kung nakasaka ka na sa stage.
0: Buta malo sa eskwilahan, galing may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4.
1: Yes, kayo, Sir Jocelyn, may grado-grado kag may stage, stage kung may tablado mo na rin siya. Like for example, stage 1, namunin simple fatty liver disease. Fat lang ang present sa ni Sir Jocelyn. Waay ka sing symptoms ng mabatsagan usually. That's why kadamo sa mga tao, Sir Jocelyn, makibot lang ha, nakita sila sa ng ultrasound result, may ara sila ng fatty liver disease. So posible nag-aumpisa pa lang na no symptoms, no permanent damage yet. Kag, ang ining stage, Sir Jocelyn, is often reversible.
0: Pwede madula pagali ha.
1: Correct, Sir Jocelyn. Maumpawan pagaling aton sa ring atay. Pero kung napabayaan, kadto kita sa ring sa stage 2, non-alcoholic steatohepatitis. Amuning ginatawag nagakadto na, Sir Jocelyn, sa inflammation because sa ginatawag fat. Kag nagaamat-amat na ka-injure ang aton sininga liver.
0: And sometimes amuna niyang manifestations, Doc Leo, yellowish nang imo sa nikalimutaw?
1: Correct, Sir Jocelyn, ano? May ara man nga mag-manifest ang amo sina. May ara man nga waay pa, Sir Jocelyn. Depende man sa kondisyon pagid sa isang isa katao sa pangkabilugan, ano? Ang stage 2 sa ni, ang liver cells nagaamat-amat na, Sir Jocelyn, ka damage, kag kapatay, kag ang scar tissue begins forming. Kung mapabayaan pagid ka, do pagid sa stage 3, diri na ang fibrosis, ang scar tissue nag-spread, nag-lapad na, liver becomes stiffer. Instead niya mahumok, gamat-amat siya, tiga. So, Sir Jocelyn, may mga problema sa atayong kaisang advance na paghikapon mo yung ila sa ring abdomen, katiga. Sa ila sa ring, tiyan. Kag ang blood flow dira, nagahina. Kag kung mapabayaan, pagid Sir Jocelyn, kato, pagid sa stage 4, cirrhosis of the liver, severe scarring, dira na, tigaga na yung aton sa ring atay, permanent damage sa ring katabo, sina, and may eventually lead to liver failure, liver cancer. Kag ti, may ara man, Sir Jocelyn, kung may sarang-sarang ka, liver transplant. Ini mga stages kung mapabayaan na naton, Sir Jocelyn, magluwas pa sina, may mga complications pag din eh.
0: Actually, sa younger age, buta mo sa mga bataon, ang liver is capable sa hinatawag nato sa ninga makapaayo. Bisan ang no, katulad bala sa kahoy niya, kung tapson ni mo manalingsing sa liwat, but it takes years. Buta mo sa nitinuig, kapable sa sina. Sa mga bataon pa, pero di ko nagatinigulang ka na, most likely madami siya na yung party sina, isubject ikaw sa mga medical procedures daw, budlay na git siguro ikaw nga makarecover pa, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Tungkol isa man si consider na to ng edad man kagang health condition sa naton. Kag kung may fatty liver disease, Sir Jocelyn, especially kung mapabayaan bala, nga nagalala, nagapataas man sa risgo na to, Sir Jocelyn, sa atake sa kurason. Nagapataas man sa risk na to, Sir Jocelyn, sa stroke, kidney disease, and even type 2 diabetes. In fact, ang heart disease, Sir Jocelyn, is the leading cause of death in people with non-alcoholic fatty liver disease, hindi iya sang liver failure.
0: So, amo nagali nga ang iban sininga lala nang ina batsyag sininga non-fatty liver disease or non-alcoholic liver disease. Ang hambal nila nga nagatig ang ila sining tiyan, ang ila sining sulok-sulok, in between sa ila sining abdomen, kag sa imo sining gusok bala. Sining daw mapunuran, kag daw gakapunuran ako permi, Dok Leo. Gapala nag-anagali ang ila sining atay.
1: Correct.
0: So, amo ng mga, ano ha, mga mabatsyagan sang tawo. Una tindiri, sakto na, dasig ang mga nakaagin na bala, cirrhosis of the liver nga naka-recover. Buta mo rin yun, sugpunan na pila katuig kabuhi nila. Ang manakagi na sang tawag na ito sini, ining nag-yellowish na bala, nagbanog man ang ilas nga atay, naghubag na. Masami sila nagahambal nga, dasig ako hapuon, kag dasig ako kapuyon, Dok Leo.
1: Yes, dasig magluya, Sir Jocelyn.
0: Oo. Next, kung dasig magluya, buta mo rin low energy ka. Na why na tanan niya discomfort ara na pagkatapos amo ning bloated ang imo sining pamatsyagan nagabuntod ang imo sining atyan may gahilab nga daw ginagutom ka why ka gana magkaon.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag pati pa nga ton sining panghuna-una, Sir Jocelyn, bisan sa concentration focus na ton sini affectado man kung nalibaw may problema kita sini sa atay
0: problema sini kay Ang problema nato sa atay, ang sometimes ang ginamuno sa ato sa mga eksperto sini, likawan mo sila yung mapait, makahang nga mga pagkaon no kayo. Prioritize nimo something hindi bitter o kon hindi ya mapait. Di matamis eh, kung hindi mapait. Mm-hmm. Di ka rin kung may diabetes kaya, Dok Leo.
1: Problema agad eh.
0: Buta ba rin ang recommended niya konsumo nga dapat ni mo konsumuhon sa isa mo ka ginabatsyag kontra sa isa mo ka ginabatsyag?
1: Komplikado gani, Sir Josil.
0: Oo. So ti, why ka pasingan to, ano, munang hambal nila nga ti, sila niya, anon mo gina, amugin ang kabuhi sila. Madula kita, disbabo sa kalibutan. Hindi makita sila niya, dari sila niya magbato. Sila niya batunon, tanalang ina, wala to lang, tanalang.
1: Ah. Masalim pa na, amugin na, basta nag-edad kita.
0: Oo. Pagkatapos, pabalo nila, aha, yun yung buotan ni klase tao to.
1: Bisan pala hubog bala to, hindi tumaon.
0: So ti, hindi niya naton paghulaton ng amon ng, ano ha, ng sitwasyon. Pero, aray ang dakla yung pamangkot. Di paano mapunggan? Pwede natin mapunggan nga magka-acquire sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Sa nambal natin, nagin na Sir Josel, kung stage 1 pala gani, simple fatty liver disease, preventable, reversible gani.
0: Mm-hmm.
1: So matambalon, pwede gin natin sa Sir Josel ma-prevent. Number one, sini, i-maintain natin ang aton sa healthy body weight. Dapat bulubantayan gin natin ang aton sa nga kabug aton. Hindi kita mangin overweight, labi kaglabaw sa tanan, likawan. O kung may mo palang tinguha kita nga hindi mangin obese. Kutob sa masarangan gid naton para malikawan nato no kung ma-prevent nato ng FLD or fatty liver disease. Pagkatapos, stay active. I-limit naton ang sugary drinks kag mga sweets sa ginakaon naton. Instead, more kita dapat magkaon sang mga utanon, prutas, legumes, whole food instead of chicheria, instead of junk foods. Always include sang protina sa aton sa ginakaon. That's why always naton gina-recommend Sir Josel kung diba, nagapangafe man lang kamo, ining cafe iya Sir Josel, pinasahi ah. Mm. Ining Sunthorn Plus Coffee Mix, anong ka pinasahi siniya? Nag-cafe ka na, may protein ka pa.
0: Tao.
1: Ah, muna ginasiling na ito, niya muna yung kafe na, bulong pa mo. Kaya nga man, may ara sa nagkakaigo ng protina, Sir Josel. In fact, hindi lang basta protein, but complete protein.
0: Mm.
1: Halin sa soya, halin sini sa ginatawag spirulina, halin sini sa balungay, nga mga sangkap niya. Mm. Ah, muna yung bintaha sa ni Sir Josel. Kaya para malikawan ito ng fatty liver, isa sang ato ni include dapat sa itong permi kinakaon, amo ang protina. Kaya kung bastante ang itong protein, Sir Josel, malikawan ito ng pagpangimakima, matempt kita sini magsigip pangaon-kaon. Nga nagresulta, Sir Josel, sa ginatawag excess fat sa lawas and fatty liver disease eventually. Avoid man naton sini ang pilasari ka mga bisyo. Pagpulaw, kontrolo naton ang aton sini blood pressure, cholesterol, diabetes kung may ara na kamusina. Kaya pinaka-importante, Sir Josel, amun ang gina-encourage naton nga kadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya ang regular nga pag-check up, pag-hinunanon sa mga tao o kung mga individual nga may linyada sa ikayang lawas, bintahagid, Sir Josel, para nga assess na to ng mga risk factors.
0: Sa mga nagapangapi actually, para makalikaw ka mo sa too much consumption sang sugary drinks, katulad na bisang kape. Ikanabanan sa ato ng isa ka, ano na, isa ka tasa, bitag duha, tatlo ka kutsara, ginabutang ta sining kalamay, which is too sweet para sa ato. Kaga eventually, hindi nami para sa ato ni kayong lawas. Kung gusto nyo gid magpangapi, actually with the taste nga tamis, pero hindi makapashoot up pala sa inyo blood sugar level, hindi bala ka mo maglabot sa punto nga magka-insulin resistance para ma-prevent natin nga magka-insulin resistance ka mo or magka-type 2 diabetes, premium D3 coffee mix.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kaya abi mo ang iban, sila nagapangapil ng Sir Josel, nga why sila naguna-una, ano bala ang ginapangita nila? Kafe o kon katamis ang kalamay?
0: Chismis. Hindi ako ang nanagin mana. Sa kapihan ng toli, nami pamatian ng chismis mo. Ang chismis bala sang ideya, damo dira. So amo na, kung kaysang iban o higin man hilig sa kape, pero ti para na lagin nga maka-upod kag daw in ka man sa grupo, siyempre pangapi ka na lang.
1: Kaya nami ko no mag pangapi, Sir Josel, kung may kutso-kutso mo?
0: Oo, amo nang pinakanamit ko no, Dok Leo. Actually, sa parte sa pagpangapi, kung kasi hindi na maubos ang kape, pero ang ano kung kaysa, ang topic ko, Kasigpot-sigpot.
1: Nami pa na ako sa pandesal mo. Pero ang mga wai, si Sir Jocel, nagabalon sila sa premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang isang ginatawag bintaha, dira, ang kombinasyon sang panit sa mangustin ng may sunthones,
0: no.
1: Kagang vitamin D3, Sir Jocel, nagabulig para ma-improve ang insulin resistance. Once gani, karoon nga man, nami ang aton sa insulin sensitivity, malikawan naton karoon, Sir Jocel, ang risgo sa fatty liver disease.
0: No.
1: Sa pagpangapilang na, ha? Kagang bintaha pagid sini kati ang iban sini nagapangapil Sir Jocel mata katamis nga pangita sang iban eh. That's why gamay sini nga kinutsarita sang kape Sir Jocel kun gamay nga timpla sang kape butangan sang tag duha ka kutsara tatlo ka kutsara nga kalamay. Kay tamis nga pangita sang iban sini hindi lamang sang kape ari ang premium D3 coffee mix may tamis man nga damil pero ang isa sing gamit sini Sir Jocel is stevia. Why niya sang calories Sir Jocel, that's why why ka mo sang worry sini nga may excess calories ka mo kag fat accumulation sini sa inyo sini nga lawas tungod sa calorie intake magluwas nga makalikaw pita sa risgo sa isang fatty liver disease kaya makalikaw man sa ginatawag insulin resistance.
0: So amoy ni ang dapat kita mismo aware sina para hindi lang kita bala mapasubo if in case mamalisus lipat ko to duway ko kabalo ti anon mo kay disgrasyana muta manon sa niya ara ng insulin resistance ay hawan ka na ka-reverse.
1: Tama yun lang ni Sir Jocel yakon disgrasyana siya ako no, nga nagbusong kayo, pwede pakaslan mo.
0: Ah, mo nang hambal nila, importante siya niya. At least napamatudan ko sila niya, pwede ko yakatang miura. Pero ti, sa supplementation na mo nang ginahambal naton, sa pagpangapi, number one, kahit ikadamo sa aton sa populasyon sa Pilipinas nagapangapi, pagkatapos ang food supplementation naging tumod nato sa nga ultimate trio. Kinanglano nato nina para makalikaw kita sa ginatawag sininga non-alcoholic fatty liver disease. Tang iban sini Abido Cleo. These are meats, no? Buta malo sinining mga pagpati talang bala. Ay siling niya may fatty liver ikaw. Hindi ka mag-kaon sang aslom. Pating pag-inom kon kaysa sang vitamin C. Sa santon vitamin C, mamba silang, ay hindi ka na mag-inom vitamin C siling. Kaya basi magsudo tapat ang sulok-sulok mo kaysa niya may fatty liver ikaw. Doc Leo, this is a myth, no?
1: Actually, Sir Jocel, bisan why ka sang fatty liver disease, kung may GERD ka or may hyperacidity ka, pag mag-inom ka sang vitamin C, sunogin man mo sa sulok-sulok. Kaya ti, mo ganinang ginareklamo sa iban nga digapanumpa, ang iban sa hindi na mag-inom sang vitamin C, Sir Jocel eh. Kaya kahilab, kag-discomfort, ay namapatsagan sa nag-inom sa pag-inom nila sang vitamin C. Pero manami nga balita, Sir Jocel, kaya hindi man galitanan niya vitamin C, may amo nga experience siya o kung mapatsagan yung ginainom, piliyon ta ang alkaline-based nga vitamin C o kung alkaline nga vitamin C kasubong sa santon vitamin C Sir Jocel makabulig iya para nga kalmado gyapon kag at ease gyapon ang aton pamatyag sa aton seringatyan. Kung may fatty liver disease ka Sir Jocel nagaserve man ini as antioxidant nagabulig pabakod sa immune system nga nagaluya ina kung may fatty liver disease. Kag mapabayaan bala Sir Jocel kag involved man ni sa collagen formation kag nagabulig para ma-reduce sa oxidative stress. Kaya ang oxidative stress nagakontriber Sir Jocel sa liver injury sa may mga non-alcoholic fatty liver disease.
0: Okay. Sa mga nagapinamangkot sini, kung din ka mo pwede ka baka. Actually, kung gusto gininyo kompleto ng food supplementation package and product sa Yes to Health, sa Yes to Health store ka mo bakal. Sa Bacolod City, may ara kita sa store da, sa Yes to Health store sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City, Atubang sa Marayo Bank. Kompleto dira. Ato sining food supplementation package, may mga kompleto ang ato sining mga produkto sa Yes to Health. Sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Sa Sukin yung mga butika, kag pharmacy, may ara dira. Dari sa siyudad sa Iloilo, actually, may ari dira, sang clinic, may libre dira yung consultation. Sa clinic, ka, sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang yun sa Midtown Hotel, sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar, sa sukin yung mga butika, kag pharmacy, kanto lang ka mo dira. Pamangkot ka mo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang non-alcoholic fatty liver disease, Doc Leo, nagapaluya sa aton. In short, sini lula man pati gana mo gali sini sa sexual activity mo magamo sini, Doc Leo?
1: Associated, Sir Jocel, sa risk sang erectile dysfunction. Kung may ara kita sa non-alcoholic fatty liver disease.
0: Kay ang sunod niya matabo sa imo pagid kung may diabetes kapagid doklayo?
1: Ari Sir Josil, dapat tanawin lang nato ng pathways ni Sir Josil.
0: No.
1: Antes pa man balaan magka-fatty liver disease, mauna na yung insulin resistance mo. Teka, balaw na kamusin na kung di na padulong sina. So, ang isa sina sa komplikasyon is ang paghina sini isang mayor nga ugat, Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila nga, tando mo kung kaysa din, hindi na magliso.
1: Amo nang siling nabiso, nanon mo ka balik-balik, tando din bukid, ni magsapak mo.
0: So, kung daw ay kamugana, pero you want really, that's the human nature. Sa mga lalaki, abin, umayara kita sa inatawag sining ablatsyagon. Actually, kung dula na gana ninyo, maybe you are suffering from something. Pari sa bisang non-alcoholic fatty liver disease, katulad na bisang insulin resistance or type 2 diabetes. Mabulig-buligan ka mo sa turbo dietary supplement formin. Pero dapat i-treat gid ang iban niya medical condition o kung balatian niya sa inyo, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagabisan pa, waay sing fatty liver disease, Sir Josil, pero may iban niya mga kondisyones, balaslawas, maginabatsyag, na nag-aafekto man sila sa ring ginatawag sexual performance, mabuligan man, pinagi sa paggamit sang turbo dietary food supplement, Sir Josil. Kapin pa, inibalang sobra lang kakapoy, Sir Josil, bala? May ara, iban waay man sang medical condition o kung health condition, Sir Josil mo, pero nasubrahan bala sang kakapoy, bala?
0: No.
1: Muna bala ang istorya, bala? Istorya, bala, Sir Josil? So, nasang linangas langas, bala nga may nakitaan ko nung nagahigda sa kilid, hindi mabalaan kung conscious pa. I mean, kung may kabuhi pa, kung wala. Kasi, describe, babe, so, no, sa nag-report, bala? Siya, ang iyas rin pantalon na fatigue.
0: No.
1: Ang iyas rin bayo, fatigue. Ang iya kalo, saan ni fatigue man? Ate, siling sa nagpamangkot. Siya, kabalon ako kung ano ang kausa sa isang pag plastarya dira. Siya, no? Siya siguro over-fatigue. Ang punto, Sir Josil, kung sobrahan kita kakapoy, ang kapisan, okay man. Masobrahan, Sir Josil. Isa man sang resulta, sina, affectado nga ito sa sexual performance, eh. Kinanglan sa sang dugang sa nga energy, dugang nga boost, kagbalanse sa nga ito sa nga libido para amat-amat na pabalik sa ni Sir Josil ang gana. Kasi no bala, Sir Josil, ang kanahanaw kung luya lawasaw. Kalabanan sa namahambal nga, tiwa, gini, hindi makahimo kati luya lawas. Pero ara, Sir Josil, kung pagsikondisyon mo lawas, yung paminsaron, saan hindi ka na pagsuguon, Sir Josil? Hambal sa kilala ko, do alarm clock na na, Sir mo, siya, matik na na siya. Manultol ganyan sang iya, saan nga, tagob ko na siya. So, kung ano na binangon, siya doon mo eh.
0: Ano ang hambal nila, ang uhas ko na ko, panultol ganyan sang tagob yun mo.
1: Kati, amo ganyan ko na ganhimo na sila, kati, para ganyan sila sa isa hag isa. Para ko na din na gamiton. Pero binaka punto na tondari, para mabudigan ining mga imbalances sa lawas. Magluwas iya kung may mga underlying health conditions, Sir Josil, ipadoktor gidi na, kung ipabulong gidi na iya. Pero kung kulang lang sa balance, like sobrang hakakapoy, pagnubo sa libido, ayhan kinanglan lang sa gamay nga alalay sa nisa blood circulation, makabulig ina dira iya ang makakagklabo huwas ka, Sir Josil. Nga ara dira sa aton sa nga turbo dietary food supplement.
0: So, kung may non-alcoholic fatty liver disease, ikaw ginakawat ang ina-store ng mga vitamins and minerals sa aton sinin nga atay, sang toxin, buta malusin niya kinanglantagin mag-double dose if that's the case sa bidokle. Buta malusin niya maghambal kita ng double dose. Bira-birahan takaon sa masustansya sinin mga pagkaon. Kaya pareho sinin, for example, ang inugdulong galit patis matata to, inom kita kaon kita sa masustansya mga pagkaon, mambal nga idulong na to sa mata para magsanag ang mataya. Kung may toxins galit aga pangawas sa vitamins and minerals, basi ikalabos matatang vitamins and minerals, Dokle, yo?
1: Hindi maproseso sang mayo, Sir Josil. Pero pinakamanami, kaya nga mahimo naton sa ni Sir Josil, ang bisan ginagmay lang steps naton, pero sige-sige, bala?
0: No.
1: Like for example, pag-abot sa aton sa ni nga mata, naguna-una, bala ka mo nga kagabi, kung kahapon, tinaw pa niyo panulok, tapos pagkaaga, nagburonda yun, abo na nakadali, aga mula nakasimple. Inibangod sa kalawig, yung mga tinuig, Sir Josil, even denekada, nga pag-abusar naton sa aton sa ni nga mata. So, brasa ni nga ginatawag pag-expose naton sa ni sa aton tuguringon, tagpanulok sa blue light halin sa aton sa mga gadget kag posible di kakulang sa nutrisyon, Sir Josil. Dira na masulod iya nga ton nga Visionex Plus Soft Gel Capsule pag abot iya sa papel niya sa nutrisyon. Kay kinanglanon ang mga importante nga antioxidant sa mata para maprotehiran na ni amo ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kagdugangan pagitsang vitamin E nga concentrated din na dira sa kada soft gel capsule sa nga ton Visionex Plus Soft Gel Capsule, Sir Josil, para sa ginatawag supplementation, hindi makulangan sa sustansyang mata. Kag kun may kulang para mapunaan, Sir Josil, amat-amat pero sige-sige na pagtumar na ton sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, maprotehiran ang mata, ang medyo discomfort kag mga pagsakit sa mata, Sir Josil, kung sakit-sakit sa mata, ang pagburon sa panulukan due sa mga imbalances kakulang sa nagkakaigong nutrition, Sir Josil, kag magamita na ton sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, amat-amat inang maumpawan.
0: So, tiamon ang dapat na to sining himuon, in short sining, kung ano makabulig, so food supplementation sa ato sining ilawas, sarangan tagani mag-sustainer ka bisyo ta, ayan pa nang para sa ato sining ikayong lawas. Kay pariyo sining may isa gali ka nagmuno sa kondok layo nga bata iya bala, sagi ya ka banyo sang, siyempre taglalamo, sagi ya ka banyo sa mga balanyos ko nanoda, kung sa pati ang bata, kaplag yun, hambal nga, baho mama, baho mama, nagakita iya do nagahuyos ang panit, Dok Leo. Matsaga mo nang daw nagatigulang balanga daw nagakolorinot sa adlaw-adlaw nga banyos kiti hindi man mo na yan sa nanay kiti gatrabaho man ang nanay gatrabaho man ang tatay. So amo ning concern nila and malkuti try nyo gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Dito yang bata way nagambal nga hindi ko mama malagyo siya kiti hindi ka saho sang scent ang bata mo. Offensive ka tama blang scent. That's why bisan sa scent pa lang, sa Santon Plus Herbal Oil, maayo na, kag manami pagidini, kiti makatabog lamok, hindi makakutot dayon ang lamok, kiti ang lamok na bahuan man sinadok layo.
1: Correct, Sir Josel. Kiti lang lamok, kundi iban pagid sa nga mga sapat-sapat. Kag paminsaro na to na, nga ang lamok, Sir Josel, why ni nagapamili kung bata o kung hamtong ang iya sa nga kadtun. Hambal niya sang kilala, kung sa nga ratsada, tanan ni Dok mo, ha? Bata malam, tambok niwang, balulaon binayaan mo. Basta, exposed ka, Sir Josel, kagdamo sang lamok sini sa palibot. Ang isa sang

0: san lang da karon nga natuluan sang tunog ini gani natuluan sang talithi pwede ka itlog ang lamok amo na ato sininga dapat sininga likawan magpamanyos kamo all day all night sang Santon Plus herbal oil kag sa pala nakit sa lawa simple lang gid maggamit kamo sang Sis the Pain inaya no question sa basta pala nakit sa lawas nga daw ini nakamuka agwanta sakit ang inyo sininga ulo ginatrangkaso kamo or gina pala nakit bala sang inyo sininga ulo because of migraine tapos bisan sakit sa tutunlan sa pala nakit sa inyo sininga tuhod labi na gid ini may mga arthritis mag inom kamo sang Sis the Pain kung hindi nagig kamo kagwanta, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josel. Pero always gina remind na to na sa nagasugod-sugod pala nga pala nakit o kung pala maulos ang kalawasan, try ito lang anay. Aba nyo, santa sang Santon Plus Herbal Oil. Kay damo na nakatesting, Sir Josel, nga naumpawan sila sa pagpamanyos pa lang. Pero, amuna, kadok kita sa pagtumar sa Sis the Pain kung hindi madala sa pagbanyos.
0: Okay, kay daw lang ala, nagigita sa tiyempo sa ato sa nga pagparaga diri sa programa The Secret Sovereign. Thank you, gina, sa inyo sa nga pag-upon. Kabay pa ng kahatag kami sa inyo ni Doc Leo sang gamay sininga mapuslanon nga mga health tips and information. Kag sa hingapusan sa ato sininga pagparagad, kuanta lang sang iya sininga statement ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
1: Sa pagkuha sang ihibalo para mahalungan ang aton sa kalawasan, ang husto sa ning edukasyon amo gid ang aton sininga kinahanglan. Gani padayon na kita magsubaybay sa aton sini nga programa sa padayon na pagtukib sini sang mga sikreto sa ikayong lawas. Kag dapat tandaan sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
0: There you are ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remedito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
13: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, excited!

Oras, mga katropa Filipinas, at our time, alauna 59 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga ketropa. Happy Tuesday, everyone. Adlaw kita magkaroon it Martes, July 21, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated. At syempre, kami niyo kamakaibahan. Ako si Katropang Yan. And of course, si Katropang Menggay. Uy, mga ketropa ha, wani kita at live buman makaroon. Sa'yo ko masubo, pero wakita choice. Para naunahan, tayo kamo ay basi ko mag-uso yung man kamot live. So, i-practice lang ani natin mga katropa until tomorrow. Wakita it live sa atong kaya programang X-Rated. So, tawantaan ay ita oras record niya impeachment trial, which is day 8 na makaroon. So, doon lang ana rin nyo kanya tutukan o nasa aton kanya Facebook page. Hay doon rin naka-live sa mga oras nga mga katropa. Agroat niya programang X-Rated. Hay live na live at ana rin sa aton niya mga radyo.
1: Exciting!
0: Mga katropa, ibahan nyo man kami sa ulit isang oras at tunga nga pagpangalagad. Iyan sa aton kanya programang X-Rated. So, sa kitat alas tres ay medyo mag-iliba. Iyang anay sa aton kanya mga radyo. At syempre, sa inyo kanya XFM Radio Mobile App. So, good afternoon. Hapapalasan na yung sa aton mga katropang nakatutok sa nakarnya mga XFM Radio Mobile App, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. At sa ato niya mga katropang Aklanon ni nakatutok man, apisar nga wa isanda sa ato niya probinsya at Aklan. Siyempre, kung mga outside the province, ay pwedeng makapamati sa XFM Radio Mobile App. I-download niyo ang mga katropa sa inyo kanya mga cellphone para medyo radyo ninyo. Diba? Far away from home.
2: Sana
0: And speaking of radyo, so happy listening sa ito yung mga katropa man nga nakatutok samtang sanda yung nagpupahilay-hilay sa anda ko niya bagay, sa anda ko niya mga sakyan, sa anda ko niya kagan-an. Kaya pwedeng ka mo makapa-shoutout man sa ito yung kanyang hotline number, sir, 998-591-5186. Para ipaabot rin yung kanyang maminsahe mga katropa, pwedeng ka mo katawag. Like kung may load, kung mat-imo, why not? Diba? I-cater gita natin doon. So, kamusta? Kamusta man rin yung karoon niya second day of the week. Sa kita mga katropa, basta Martes nga rin, rato motivation, Merkulis in aga. Grabe na. Na parang pinag-isipan talaga natin yon. Pero ganun talagang buhay mga katropa, cycle natin. Pauman-uman, exhausting man, pero everyday, new challenge, new experience, new lesson. Pero aton karnya nabubuo. Although, imo karnya ibang hilimon is pauman-uman. Diba? Pagbangon sa agahon, pagpaligos, pagkaon. Then kita pero hindi maduga mga katropa sa aton karnya sistema every day. Pero pagpaligo, syempre kumagain ro atong pamatsyagan, pwede na tong ipaiway. Pero pagkaon, nagpag-inom, itubi, inyo kan mga paboritong drinks mga katropa, hindi gid maduga sa listahan. Agro sambilog pag ito pagbuit cellphone, agro pag chismisan. Sambilog ron sa inyo nga mga everyday routine gid mga katropa nga matcha mahambag ka wakat kakambal pero raya nga ra isdaga-daga mo matcha anino mo ba sa araw-araw na lang talaga mga katropa matcha kami man iya sa aton kanya programang X-Rated every Mondays to Fridays hay kay bahan man naman kamo from 2 PM until 3:30 in the afternoon. Agmas kini wakita it live makaron mga katropa hay ginahinyo ko gid ana kamo ha nga suportahan ug i-follow gid ana ra amon kanya page your XFM Kalibon 96.5 para mas magapupagid kita, magaparaton ka niya community sa online world. So, go with Ana mga katropa. Side ko masako, maro iba kinyo kara. Pero happy listening, shout out, gita na kinyo tanan. Kay Karapang Dang Bilanwaba, I know, nakauli ka niya sa aton ka niya probinsya. Sana all! So, kamusta mari mo ka niya pagbubakasyon sa Taiwan, sa Makati, Karapang Dang? Hi, welcome back, welcome home, gita Ana Kimo.
1: Exciting!
0: And syempre, sige na pang Felipe Vicente Pamitian o naman ron sa Talo Store sa Barangay Kawayan, New Washington, Aklan. Agrato man yung mga katropa Runa sa Rawal and Junior Barbershop, ha? Kadi karapang Aljun, kay karapang Robert, at syempre kay Cap Junior. O, nadugangan yung matana ro atong drop boxes, Runa, ha? Bawgit, Ana. Kamulat, Ana, bahala, Runa, mga katropa. Isayad ko, Gid-Ana, nga nalipay, Gid-Ana, ro atong karni mga katropang Banganhon, as well as ro mga adjacent towns, mga katropa municipalities, kasi mas magapit, Hindi na nakinahangan ni Domirat Shea sa Banuit Kalibo, especially sa Barangay Tigayon, para ihugog Rwanda ka niya mga entries. Dara naman namin mga katropa kung may aton niya mga drop boxes nga magapit baga, accessible sa aton ka niya mga katropa. Kasi as far as Altabas, Sabatan, Agbalete, may nagahugog gid-a, may aton ka niya mga entry centers. Ako naman sa Banuit Libakaw, ag sa aton ka niya Banwait Madalag. Siyempre, agagyan gid-a na ro aton ka niya Banwait Banga mga katropa. Una ka anay maagi bago ka makaabot it Kalibo. Ag aron na ay may ato yung man kanya panibag-o nga promo riya mga katropa. Abang-abangan kamo. Hay madugangan pagid ro mga sorpresa nga inyo kanya pwedeng hibaton. Hay kung parehas nga promo natin inyo kanya intrahan ba paldo ana kamo sa sang Domingo. Kada ro manami mga katropa ro mga dapat inogpilak nyo gon pero pwede pang mapuslan aga makwartahan. Literal nga may pera sa basura basta mahugod kagang ag always kang nakatutok sa Axafam Kalibo for more mechanics and of course makaabang-abang sa mga papromo naton riya. So sa bilog ka mga katropa at ni Santo ned Axafam libo-libong papremyo. Ay sa inyo man, di ba ga, bilang buga yung kita nga nag-aarangkada kara abuon nga mga weekly winners. Runa ka agtoriya sa aton kar niya istasyon, nakataot anda kar niya testimony, anda karon niya pag-inggan nyo para kamo is magpasakop man. So kalitan, samta may una kita kar niya promo mga katropa, makabuli gid ana sa pang-adlaw-adlaw ninyo kar niya mga kinahanganon. And speaking, oras na to, alas 2:05 na sa hapon mga katropa. Ang record niyo oras, ginalod ka to, it's Santon Plus Gold. Reka mga katropa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ay may una rang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Oh, grabe ta. Perfect gid ana mga katropa, hay limang klasit anang herbal, mga natural kaon niya sangkap nga kaibahan sa sangka kapsula. Baka namiton gid ana kapin pa sa mga bukon it ampalaya lover do na kasi kaya ba niya rason is mapait. Ibaga, mapait gid abi mana katropang yani katropang mengger kaon niya ampalaya hindi ang mana kakaya. Gator ta man manaro akong ginikanan pero ginatusik-tusik ko ro nagitlog ang ro ang gina tikoy. Ay mga katropa, what problema? Hayon raton karnya Santon Plus Gold Capsule. Ay dayagon do solusyon sa inyo kanya pagiging pihikan pag-abot sa mga mapait karon nya mga tinuganon. Kasi raton niya Santon Plus Gold nga mga katropa, ginapabaskog na nagkararo aton niya energy sa aton niya gawas sa agro aton pagid nga resistensya. So manami gid-ana ra no nga pang food supplement naton sa adlaw-adlaw. Ginalimpyuhan kararo aton niya kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon to avoid ro constipation. O aron na, para hindi ka mo magstay bloated ro na mga katropa, agpermi gid-ana relax ro inyo kanya mga tiyan. Agina pala si Manit Santon Plus Gold Herbal Capsule, ro ato niya blood sugar, ag nagabulig nga suportahan ro atong tagipuson, which is very very vital and very very important kita sa pag-function. It aton karnya overall well-being mga katropa ro atong healthing tagipuson. Ag syempre, bugana man ra imaw sa antioxidants, ag nagaprotekta sa pagkasamad, it cellula sa aton karnya kagawasan. So kung gusto niyo maging healthy, ag maging protektado doon inyong kagawasan. Ano pa inyong ginahugat? Magbakagot ana kamo it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. Of course, so next din yung gitakar niya pangutan na siin kami. Makabakag or sinamon pwede nga usuyon. Agi-purchase record niya Santon Plus Gold. E syempre mga katropa, unang-una sa tanan sa aton kanya Mercury Drugstore. Pag inabang mabay Mercury Drugstore mga katropa, mas madali usuyon sa igdat mga tricycle driver kasi sa Banwait Kalibo, may I think 5, di ba gano? 5 kita ka mga tawag karon Mercury Stores or Pharmacy iya sa aton karnya Banwait Kalibo pagatana ron. Wapat na karna gakip mga katropa ro sa una sa Bahin It Ibahay and of course sa Banwait Malay. So mas madaling usuyon ag siguradong may una kita permeron niya stock. So pangutanan ka mga katropa sa mga pharmacies runa kung may anda karnya supply or stock it aton kanya Santon Plus Gold ay masami abira mga katropang nagakaubusan kasi masyado imaw nga madahog. Aga, magawa sa Mercury Drugstore mga katropa. Available man ra sa South Star Drugstore, sa TGP, ag sa Generica Pharmacy Nationwide. Ag pwede nyo man yung ma-order to Shopee ag TikTok Shop. So, mas magumo mga katropa kung wakamot makita sa physical store, may una man kita sa mga online shopping app. So, pwede ka mo ka-add to cart ag makapag-place order. Sana all, diba ga? Ag magawas ka mga katropa, hay, sa aton ka niya mga Santon Products user, pwede-pwede gid nga ipasakop dahil kay bahan sa participating products naton Rosanton Plus Gold Herbal Capsule para sa Santon at Axapam libo-libong pa-premyo. Parang ginahambal kayo ng mga katropa nga sa bilog ra sa pilang buwan yung natong nagadinagagan niya promo yan sa Axapam Network Philippines. At every week pwede-pwede gid ka magdaog 3,000 pesos. So kung nagapupamati gid anak ka mo yan sa Axapam Kalibo, every Friday kita nagapatigayan itdraw. Agro, para sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, rosang kabanig, ay equivalent rin ni Mau as one entry. Siyempre, empty sachet na, empty blister or banigot ana ron. Hatumar nyo tag, di ba ro, banig garner, ana kanya capsule lang mga katropa, ay ginapilak nyo malangman. Instead, yung ipilak ninyo, ay inyo lang atipunon, ay isuod sa sobre. And then, butang at inyo kanya pangalan, edad, address, contact number, permahan. Ag ibutang ro participating products kay inyo kanya gingamit. Halimbawa, Rosanton Plus Gold Herbal Capsule. Doon i-indicate ninyo mga katropa sa guwa or likod it inyo kanya. Sobre. So, doon mo lang man mga katropa para mas masaya ka mo, no? Agun may pangbaka gumandayon it. Another stock it inyo kanya mga Santon products. Agasay sa Santon Plus Gold mga katropa, pwede man gid na maging entry ni inyo rato niya Santon Plus Gold Coffee Mix. 5 ka mga empty sa share kinahangan as one entry. And of course, rato ka niya Turbo Deter Food Supplement for Men nga paragid sa atong mga kagagakin. Sana pwedeng-pwede niyo gidron mga katropang ipasako para na ka niya one blister or empty blister mga katropa. And the premium D3 soft gel capsule. Hay, doon man doon. Just like man sa atong ka niya Santon Plus Gold one blister mga katropa. O isang kabanig, empty banig mga katropa, ito premium D3 soft gel capsule, high equivalent man as one entry. So gawin niya up at yung mga produkto niya as to Halt Incorporated, rokay bahan sa aton karon nga pa-promo. So good luck mga katropa, magpadawta kamot inyo kanyang mga entries. Agud mag-keep sa aton karnya weekly draw. Hay, every Friday, nagapatigayan kita karon i-draw iya sa aton nga istasyon. At sa programang sentro, ginagawag naton na Rona Gadaog or aton karnya weekly winner. Sana all! So, araw sa ito mga katropa, alas 12 na sa hapon. At makaroon nga ni, syempre, another day, another lesson, another exciting nga leksyon yung man or knowledgeable things raton karnya pamatian mga katropa. Maguwas pa sa pagpadainit aton karnya drama. Ay kahapon na play ko kinyoro part 1. Ita istorya may kaangtanan sa signal number 4 ng pag-ibig. Well, before that mga katropa, later on patana nato ron i-blaster kinyo. Hay makaron aton man ani mga katropang pamatian ha. Ro sa sambilog man sa knowledgeable things nga akong na-learn yung mata nagdamatian kay Dr. Lulu Marquez. Sara mga katropa, ro bulitas, grabe ta na katropa. Bulitas gid ana no. Tao mga katropa kung familiar do iba kinyo sa gitawag ko niya bulitas.
1: Ayun. Ro familiar gid katropa niya ni medyo may kilaga ta kita kara. Grabe ta na ratong kilaga kara eh. Kasi pag ginambo bituod no katropa niya ni. Pero dali by the way, hello anay ha, good afternoon sa mga katropa naton ron na. Sorry at late kita nga may mga ginaasikaso. Pero ano karapang yan speaking at mga bulitas nga ra hamba ko nga ni aman gid ah di ba
0: gusto haman kailangan
1: gusto gid ibayet may pakulo di ba kung pareha sa
0: may pangpanami kunar duda itwi
1: kaya ko ba ano karapang yan di ba kasi hamba nanda parehas ko no ron sa mga bayo yaki nga nagabutang man sa dila sa may dila no pero iba mat ano kung bulitas shot ana
0: sa inyo mga kinatawo
1: ano ko no sa bike ron makita mo ko syempre ina aron makatrapa dagdag gabi ko no ron
0: sa private part it galaki mostly gabutang.
1: Yes.
0: Pero, napabatian mo lang, to be honest, mga katropa, napabatian mo na natro, tawag ka niya bulitas.
1: Yes.
0: Pero, wala ba ko't idea ko, paano nang itsura?
1: Ang isa pa, karapang yan.
0: Diba?
1: Diba? Siguro pwede
0: nga. Ano
1: diba siguro pwede nga, baon niya may bulitas ako. May bulitas ako. Be, patanaw. Di ba naman ito pwede tanaw mo na?
0: Yes.
1: Yung mga partner, tagitlanda.
0: Unless magpartner ka mo.
1: Yes. saro na tagi dun mas werting makakita sa bulitas
0: sa ano.
1: Pero hindi mo pwede i-share sa ibang ay harami makaraya ako.
0: Yes.
1: Pero raya ko nabi isaya ka na pangyani nga ginapabugag ita para kagabanan ha kagakinan.
0: Yes.
1: Kasi kung mga sa mga karoon ay makaraya hindi ka man nakakon may akon tama na nga bulitas.
0: Yes.
1: May naman ako na mabay nga nagagagting ang gandang drukan.
0: Kumbaga excited or curious.
1: O curious diba? And is medyo mas werting ako tama na makakita sa anang bulitas gato ha.
0: Pero ara kay mga katropa, syempre ato kita karon niya pangutana kung daya is safe.
1: Ay,
0: kasi
1: yes.
0: Kasi sa naton raya karon niya butang mga katropa, bukon itanan.
1: Aga.
0: Bukon tanya gagaki, nagapabutang, or diba? Basta gusto
1: yes.
0: Daya.
1: Ang naka-curious ka gidmat ing mga katropa, no? Kung siin gidman nga part sa may babaw, sa may gilid, or sa tunga.
0: Paali na ng benefit ka ra. Diba kung nagalabing-labing, ayhan, nakakadugang, gidman mo pleasure. Anda makagam?
1: Ang naisa to, karapang yan eh. Eh, basi kumataktak, kumataabag buo baga.
0: Nagsahuslog na rito. Sa'yo mo ka rabang may kayo, may diyan mo kita live makaroon.
1: No.
0: Kasi na-imagine ko, taro, ato niya comment section
1: yes.
0: Di ba?
1: Kung ano rin ang mga saligbat sa makaraya nga rang atapin. Kasi tuod, naisipan niyo yung mga katropa ha. Siyempre sa programa, gagawin nato niya X-rated. Gara open kita nga mag-
0: istorya.
1: Istorya at mauraya. Kasi atong piniino ka rin nagagawak
0: eh. Open-minded yung rupang mati.
1: Kaya nga to no, sa raya ka rang abulitas. Ato na nikutanon ka rin. Siyempre, tiga pasalamat kita ka rin kay Dr. Luloy. Imo magkakaroon mag-explain.
0: Oh,
1: kasi isipon natin siin nga parte, mangunot bahor, gasabugay baga.
0: At paano ba ragi nabutang? Agutayan ba i-safe? Doon kita biro safety kita
1: yes,
0: sa tanong mga katropa.
1: Oh.
0: Pwede, di ba may gina-suggest maturi ba karon niya? Pwede kang magamit ita. Iba pang bagay nga makadugang sa excitement,
1: yes.
0: Kasadya sa kung nagalabing-labing ka mo. Pero syempre mga katropa, dapat isipon per medyo safety.
1: At sinuro ka kabit?
0: Diba? At paano?
1: Rato lagi naisip mga katropa ko, kung ito man kaya sa nag-aagtor sa may persinan.
0: Yes.
1: Ano, pero
0: at least basta na mag-ihi man.
1: Or sa da mismo ro nag-butang. Di ba? Maabok
0: ano
1: ka mga question, mga katropa.
0: Yes.
1: Pero ako ba, may paisip na rin. Iba na sa kababo ba na problema ro? Hindi naman yung problema ako.
0: At ano man, anda nga, ano no, anda karon nga thought process yung iba. Hamad
1: yes.
0: Naisipan na da, or ano ro, nag-motivate ka da, or nag-inspire ka da, parang ubrahon dun.
1: Yes.
0: At sinra nag-umpisa. Di ba? Siyempre, bago tuwaron not iba, may ginumpisa ka
1: harong kita kanino karapangini may isang bilog da karon nga may nag may
0: nagpabidag
1: may nakakapakabit ut ana to niya ning abulitas tapos
0: share
1: syempre pag share ano man ro experience dai gid man ro
0: shit
1: iba say ba naton kung may mga pero ano ba ako matabi ka ra pangyani nga pagka intindi ag it bulitas ta medyo man ano man imaw medyo
0: bilog
1: o bilog imaw nga ra
0: bola yarn
1: sya ba mo kita mga katropa nga medyo aritos tagagigani ako karon nga pagkaisip eh. Kasi sa nga alam ng katropa nga metal, imo medyo metal, abi
0: yes.
1: Imo nagkapagkagamit.
0: Ah, ginasugod, abi.
1: Ginasugod, oo.
0: Harang kita na problema, no?
1: Harang nga rin sa duhunggan.
0: Paano magkalagok?
1: Harun, diba? Kaya di ba sa duhunggan yan, yung ginatong example, di ba kung amat kakipot, di ba? Kakipot, di ba? Mga gabot, kung amat sa itong mga duhunggan,
0: yes.
1: Mga katropa. Di ba, gina, agang alaman, panatulong yung mga pasugod, mapashoot, raimo, karang aritos.
0: Na hindi magdugo. Pagsabilog pagid, what if mag-infection?
1: Yes, haroon.
0: Pero metal lagi nga alba halimbawa kung metal gid man abi man to ha gaano ka malimpyo
1: yes.
0: Diba dapat gina-sterilize doon even yan kung ginaoperahan kita gina-sterilize
1: kita
0: ginagamit ka to
1: aga sensitive abi ka rapang yan niro private part
0: yes.
1: Kaya mamutan na ka kung siin gid mat ana na rin ka to ikabit
0: true.
1: Kasi kami mga katropa ha kung tanon nyo wa kami gid mat ana
0: it idea
1: kara
0: wa kami nakabitan
1: ako makabit na kita wa hindi ko ba pwede suguon atong makilang abi kabit abi kamo guntaman tama naman kung ano
0: para sample no? Hindi ko pwede
1: kaya maabok agid matana kara mga katapang pangutana ag matunan
0: yes.
1: Kasi harun nyagi kung kutanon mo safe agid mataron kasi for me may mga nababatian kita nga mga mauruyon eh
0: yes.
1: May andat anang
0: may mado niya nagpakabit diba
1: dugang utana diba para sa iba karun ay medyo kagaway para sa iba ay okay lang
0: yes.
1: Na-comment matana ro iba mahamba matana kaman manahay sa kabuabot ang manang pwedeng butang na bugid ang manahay butang gausoy kagid ing mana it
0: sakit
1: sakit gausoy kagid mana ikalitik mo
0: or kagid ing mana nasakitan grabe naman rin mong pain tolerance so tayo mga katropa ay atong pamatian o pag-explicar ni Dr. Lulu Marquez ha raya karon nga real stuff
2: may ibang lalaki na nagpapakabit ng bulitas kasi daw para yan ay tumaba Hello, kuya. Wala pong doktor na nagkakabit ng bulitas. Ang nagpapakabit po ng bulitas ay kung, ay, noon pa yan eh, sa mga preso or barkada. Ang tanong, why will you do that? Kasi po, nag-i-enjoy daw yung babae. Ano? Women don't like that. Masasaktan po yan. Kung napapanood niyo po yan sa mga best actors, best actor po yan, mga bayad po yan, ha? May binibili na sleeve. It's a sleeve, okay? Nabibili ito sa mga shop. Meron pong sleeve na naipapasok. May mga condom na iba-ibang klase. May tinatawag na rib or studded or dotted. Yung condom po ay may mga parang bumps. Pag sinuot mo, para na rin yung may bulitas. So that's better. Na magpapakabit ka ng bulitas, kuya, baka magka-cancer of the penis ka. Pag sisisihin mo pa yan, remember, it's a foreign body. Take note, pwede po yan magkaroon ng infection. At pwede ikamatay mo yan. No to bulitas anymore, okay? Huwag ka na mag-isip na pahabain mo pa yan. Meron po mga paraan ng pampahaba daw. Meron pump para sa penis. Hahaba daw yun. What for? What do you need that for? Kung meron kang 5 o 5.5 o 6, be happy about it. Hindi po yan sa haba. Wala pong ganun. Depende po yan kung pumasapar po. It depends kung gaano mo paggalawin yung barko. It's on the wing of the ocean, hindi yung gaano kahaba yung barko mo. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: Katropa. So according ha sa pagpamati naton, kung kamo na sundan ninyo ra explanation ni Dr. Lulu Marquez. So bukod it's safe record niya bulitas. Ag what for? Kumagaya para alin niya magpabutang ka kuno kasi pwede ka nga magkaroon record niya prostate cancer or record niya cancer sa inyo kanya kinatawo, di ba? Gayo makita na ilang magkaroon ta mo kay mga katropa para lang i-please do sang katawo. Aga wa magano ra nakakabulig para magpahaba.
1: Oo.
0: Di ba?
1: So, kaya nga ni ako nagiging challenging para sa iba eh. Kasi isipon niya ginaton, di ba ba niya natukumat kami magsambung ang anis sa imo karang ginatago-tago. Ay, di ba? Eh, biski sa zipper, ganit ko ang ipiglit or
0: gaaray ka gun.
1: Iabot o panit, nagasakit gun, di ba?
0: Yes, or biskan buhok gang.
1: Oo, biskan buhok ang anis ko amat na nabubira-bira at zipper, dali ka, di ba gan?
0: Yes.
1: Masakitan ka, pero ayan o, ba inaton eh. Di ba na ito mapunggan, matanar iba, nakarapangyani nga gusto at anagin.
0: Mag-explore, pero mga katropa, kung may ginakabit man ka mo or bago ka mo magdesisyon nga ibutang,
1: yes,
0: ha? Testing ano sang kabagay, hey, pwede ikaw makakonsult sa doktor. Kasi iba-iba man, may iba-ibang klaseng doktor mga katropa nga pwede ninyo kanya pangutanan kung if it is safe, kung ano raan na kanya benefit, ikaw mat benefit yung manami sa inyong kanya kagawasan at pwede ka pang madiskrasya, ha? Hey, mas manami nga, itigil mo na yan kasi na curiosity na doon ko amat mga katropa, may hangganan man. Diba ga? May boundaries mo dapat or limitation.
1: Yes, diba rin yan importante rin na pag-isipan mo. Bukod ita, magpakabit ka it bulitas mga katropa bilang lalaki.
0: Napatian mo
1: kasi
0: barkada.
1: Ang astig rin eh. Diba makahambal biro iba. Una taong ani kung may nagapakalat matana it mindset nga. Pag once man na may bulitas kay ikaw man naro pinakaastig ag mailaan tiyo giding mana it bayag. Usi-usu yun gida man naro nanda. Rokutana ko amat mga katropa. Hindi mo kinahangyan abi tuod maging pabiga. Pareha sa iba. Kung porket may bulitas dapat ikaw man.
0: Yes. Agong makaruyon kay ibig sabihin wakatiwala sa sarili. Hamad kinahangan mo pa at mau makaruyon. Di ba ga? Kasi kung ikaw mga katropa feeling mo strong ka na,
1: yes,
0: maskin what it help it mga makaruyon niya klase. Hamba ni kaina ni Doc Lulu mga katropa. May kopras man sa barko. Hindi mo kinahangan it mahabang barko. Baraw to nga ni kaya gumutaw sa daagat, di ba? So sa pagpaandar taron mga katropa, importante ko no may imo nga 5.5 or 6 inches maging happy ka gun. Ipaagi mo ta sa performance bukod sa pahaba. Hay ko amat na ay mo rumahaba, rumatambok. Diba? Pwede ka man katigo magamit.
1: Yes. Na imagine ko kung karapang yan kung may nakakabit ka tapos imong pupisil-pisilon. Diba? Kasi
0: paano na
1: ni Dr. Lulu nga bukon niya ni imaw i-try kara nga safe.
0: Yes.
1: Kasi gapan yung imbes haram ha makat para kako na kung may mga mauruyon medyo mas nagiging ano yung maway komplikado tapos medyo hindi pa ikaw masadyahan sa inyong performance
0: aga
1: sa inyong partner.
0: Oh, kasi haron. Bas, hato nga haba mo kayo na basi mahugog aron siyang bilog pa basi magka-infeksyon.
1: Diba?
0: Diba? Nag-problema ka pa.
1: Yes. Ang sensitive abing mga katropa diba? Side mat, whole side mat ano itong mahumok ron mahabang mat anato niya.
0: Mat matigga.
1: Matigga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amat, gahumok, na depende, sa mood na na kung nakakigin mo, nakakigin mo, kimo.
0: Yes.
1: Pero, ruin yan yung pagbutang, itry ka rin ano, bulitas. Tayo malisod eh, kasi wag ka nakasayod mga katrapang, wag ka ga-research yes. nga rin.
0: Ang gaban niya ba, kita ka rin menggagin na patigayon ron sa closed door lang. Tag makikilaga mo walang mano kaibahan. Pero bukod tayo binaubrat mga health professionals or mga professional baga.
1: Yes.
0: Pero iba ka na kagaban, mga magbabarkada. Oh, oh. Siyempre, trip-trip nyo yan
1: iba.
0: Eh.
1: Kaya ang doon bagay, pero mindset ba't anit iba mga katrapang gusto nanda magkaangko ni True yun. Tag mga tao, tag mga desidido, tag
0: yes.
1: curious.
0: Mabaskog itbuot.
1: Oh, okay lang ako sa id mo matana ro maging effects man na yes. karay. At least sa id mo tasing tagipuso yung ginaubra mo ron dahil ruin agad mataring gusto or handom.
0: Tama.
1: Or nakabutang at naka-checklist at agad si Imo karon niya kwan ho.
0: Piniino.
1: Oo, sa piniino nga dapat may mauraya
0: ako. Bukon it dahil sa ginubra mo ron dahil napilitan ka or na kumbaga yung na-curious yes. ka at agad.
1: Aga, isa pa mga katropa, kung ikaw matana may bulitas shootan, hindi mo ba pwedeng ihambaw sa ibang magmauraya.
0: Oh,
1: hindi ka man ba mga katropa magpaingan, mag-recruit
0: yes.
1: ka nga. Abi, makijoin ka sa mga karay-makaray makatop. Kasi sa id naton mga katropa nga isa gid aron sa pag-explain ni Dr. Lulu nga bukon niya ni Imaw ra ita
0: safe.
1: Tapos bukon ita required nga magpabutang kara para maging ruin niya ni maging astig ka
0: yes.
1: maging cool ka
0: kasi human yan imot health benefit so para alin pa kumbaga napasakitan mo lang ginapaantos mo ito
1: kuno
0: para sa alin
1: yes
0: diba?
1: O na nag-search gid nga ako kinkutan na kumanya ni sa AI ay isa pagit ka sa may AI manabigit man ka na pangyani hindi ka gapin na bank ka kuno kasi nga
0: yes.
1: gahap di gali ima
0: kasi
1: parehas man doon mga katropa kung sobrahan yan kung amat sa ginasuksok nga andis kuno
0: yes.
1: nag, kung diba,
0: gutok
1: nagagutok nagasagyad-sagyad tapos kung biglang tumindog diba karoon nagkaangkot it
0: kung
1: hindi mo kahinga hindi mo makahinga tapos
0: gusto mo wala
1: gusto mo kumawala tapos gusto mo pa ipaungot na rato
0: yes.
1: eh syempre hindi man doon mga katropa
0: may siya nagungan imaw diba no iwang anigda kumbaga what proper ventilation hindi imaw makahugag at isa na karoon niya kaugalingon
1: yes.
0: so hindi maro pinaka point pa lang kay mga katropa hay pag delikado man iti kabulig kimo hay yawon it pasagasaga kasi gaawat-awat lang agbasi magdugang pa same problema
1: yes abukon taron mga katropa it basta-basta anong gusto mong ubrahon dayon na diba iba karon na nagapa-consult anay syempre sa doktor kung alin pero feel ko
0: yes.
1: manabi karapang yan bago ka manabi pasugtan ni doktor gina-explain manabi kimo tanan eh kaya
0: kaya dapat yan maging honest man ka mo kung ginapa kung gaagto ka mo sa doktor halimbawa may ginapa-check up ka hindi ka dapat mag-hesitate hambawon mo tanan tanan niya na batsyagan mo or tanan niya gusto mong pangutanon halimbawa sa mag-asawa anong klase matundok ro pwedeng makabulig ka mo para magdali kami mga ka-baby or something di ba ga something like that mga katropa or pag-abot mata sa inyong wellness
1: yes.
0: kung sa tingin ni mo ga-deniet ka pero wa ka tinggi hapon mana naganiwang kasi feeling mo tayo dok 3 months 5 months lang dok nga nagtiliniis ginagutom ako pero ginatiis ko para magniwang eh di ba ga pangutan na ikaw ga pangonseho ka kung ano ro maibuli
1: yes
0: at that time may taoki mo nga treatment ro doktor it's pwedeng proper diet exercise agrahan niya medication
1: yes kaya dapat mga katropa bago ka mo magsugod sa isang kabagay nga agang-agang ka pa mag-research anay para
0: yes.
1: sa mag-consult mag-consult anay sa doktor aga hindi ka mo mahuya pero kagabanan abig ka rapangin na huya na magpangutan na
0: yes.
1: di ba nga ka rupag surai mo karon makarapang huwag pagpangutan na pwede pa maabot baga, mga katropa sa maagang-angangan ka sa pwede ka pa madisgrasya pwede ka
0: yes.
1: pa magkaangkon ita sakit or kung nano pa
0: ron or infection
1: di ba kaya nga nirin iba karon na nagagalakas loob lat galakas loob lat aning mahambay aga magpangutan na ga kasi
0: yes.
1: waman na bin magain tuod mga katropa kung nagapangutan na matanay ikaw kita maayos
0: tama kasi kung naangagangan ka feeling mo at pangutanan ag medyo nag-hesitant ikaw sa mga friends or sa imo kanyo family kasi sensitive awkward rin kanyo topic nga i-plaster kanta agto ka sa aton kanyo mga health professionals kasi iskwilahan ang daon kaya ito ka mo sa mga tao makabulig kinyo alibaba
1: yes.
0: kung may mga depression ka man agto ka sa psychiatrist hindi ka mag-isip nga kumangon ka or may problema kasing piniino hamanit nag-consult ka rito ruin abirato na misconception mga katropa bukon itana niya gaagto sa psychiatrist hay kumangon yung ginahambal ninyo
1: syempre,
0: or may problema sa piniino
1: syempre isip abi karot iba karapang yan eh paras man na nababaliw diba nababaliw
0: yes.
1: man na sa pag-ibig nababaliw sa pamilya nababaliw man na sa pag sa
0: utang
1: sa utang mga makaruyon aga syempre iba kita bituod mga katropa ro stress nga nababatsyagan ita
0: yes.
1: mga makaruyon niya tao
0: at saka no judge judgment tabi kada panggay pag sa mga health professionals kita gaabot ay gaagto kasi nga ni iba-ibang kaso ra anda kang handle, iba-ibang tawo ra anda kang kasalamuha, iba-ibang pasyente, iba-ibang kaso, iba-ibang sitwasyon. So kanda gapamati ito sa daron eh aga tawo kimo it proper medication.
1: Kaya kun ta mga katropa hay iroy gid at perming isipon nga bukod itanan gid ana nga oras pero gusto nato ni gustohon ana nato
0: or ubrahon nyo.
1: Ay syempre kung gusto mo ana magpabakatuan ni sa mga bulitas-bulitas nga ron na. Ay yes. Palit anaton kung bukod agaliit condition sa imo karang kagawasan.
0: Ano sang bilog pagid paano kuha ta niling partner?
1: Aroy.
0: Diba? Ikaw ang matabi mga katropa may mga decision kita nga aton itang sarili. Aton itang happiness ro aton itang curiosity ro aton kanya gin isip. Pero how about your partner? Is it okay kanang gamitan mo at mauraya? Di ba pag-abot sa labing-labing mga katropa maskin mag-asawa nga ni kamo dapat wat pilitan.
1: Yes, ah.
0: Aga intindihan.
1: Oo, ag isa pa ni karapang yan kung sa labing-labing matana, mabaho man, maisot, kung ano mga klase ron, ano mga sizes ron mga katropa.
0: Yes.
1: Pero importante ana ro parehas kamong daywa sa imong partner na sa jahan na kontento aga re ba mga katropa mahambad kung satisfy.
0: Tama.
1: Kasi syempre hindi mo man kinahanglan gid ana nga maging ano kagiting eh ikaw gid ana dapat ro nanguna permis inyong daywa.
0: Ikaw
1: dapat o si usuyon ana sing asawa.
0: Yes.
1: Diba may mga karon na bigarapang yan ginaubrat ana nga paligsahan.
0: Oo.
1: Si daywa man na kamo nga magkarelasyon dapat ako taro mas magyad, di ba? May mga karon gid ana.
0: Contest yours.
1: Oh, gina contest gid ana. Ako ta man may babakbak. Ako ta dapat, di ba? Maso ko man sa bilog. Hindi man na magkarawag.
0: Dapat even lang. Dapat salitan. Dapat kung ano ginatawag isa, i-reciprocate man sa bilog. Ako may mga surprises kita mga katropa. See to it nga bagay man sa anak ko niya kinahanganon.
1: Diba?
0: Kaya hindi ka magsobra ba nga dahil gusto mo at ana. Dapat side mo man kung ano-ano ang gusto.
1: Oo. Hindi ba pwede nga, may tama na si kumpare nga to, may bulitas tayo, ikaw takara uwa ta. Diba? Grabe matade.
0: Kasi ilis mong napanglain mo ka.
1: Kasi mapahawan man na nakita mo, uwa man na nalipay ko naraan ng misis. Hindi ba pwede nga, magkumpara ka mo mga katropa ita. Kung may nga sa gawas baga it inyong partner. Mamayit ama na rato, hay, okay tayo. Ako nga raman na uwa ta.
0: Tama. Tama rin mga katropa kasi hindi dapat natin i-compare ha do ikasarangit aton karon niya partner sa iba.
1: Diba?
0: Halimbawa bi man na to tama ga gusto nat misis isang bilog na to is may bulita sa ing misis wat ana nila. Samat pilito nimo rosang kabagay nga magpareho.
1: Rokota naman karapang yan ni ayhan man pilitan man ba mananara nang misis nga ikaw man di man na magbulitas. Ano wat ana man to?
0: Sobrahan yung anak mo. Agbulok man kada pang menggay matapos inyong relasyon dahil karon. Di ba? Kaya, wa ka mat nabuo nga manami, tapos natapos pa rin relasyon nga manami.
1: Oo, diba? Karoon nga ni, no, dahil lang sa mga makaruyin yung isyo, mga katropa, ginapalalat, ana, ginatawaan yun, ano baga, ita, problema, mga pwede man istoryahan, lahat ninyo nga daywa, pwede man nga, pwede man kamo mag-enjoy bisan mga uwa at mga mauruyo niya
0: roon. At man yung mga bagay nga pwede niyong ubrahon, nga mas safe, nga mas advisable, ag sambilugon ka ron, mga gina, ano mat, mga katropa, o gina, pasugtan man, anang mga bagay-bagay, nga pwede niyong gamiton, di ba, nga makadugang sa inyo kanya pleasure, makadugang sa inyo kanya kasadyahan, ag syempre, mas maging intense inyong loving.
1: So, haron ha, mga katropa, dapat isipon ninyo, anay, kasi, raya, ginapamatudot, anang bukot, anara, it's safe, aga, kagabanan sa mga kagakihan, mat, anaro, nagaubra, kara, nagabutang, it, mga maukaraya, nga, pero bukod ni Mau ha sa umat it required niya abe magbutang ka para ikaw ro pinakagwapo
0: ag hindi man ni Mau ron makapabaho sa imo kaya it salig ha nga makabulig
1: yes,
0: ron
1: sa harot na gitna ba si isit ato danda kay magagko tara ron ay pagasa ka man siguro man na
0: or ba si nagbaho gi man karapang menggay kasi hagok gon di ba iba biro nang baho mga katropang natural
1: yes,
0: ito sa nagpanghagok nagpanghabok
1: pero kung magbutang ka ni karapang yan or example naghabok ag humagok di wa ka pa nag-enjoy puro aray pa ring habat siya gan puro
0: Nana, tagaling mo rito.
1: Iba mo taro gumawa.
0: Nagproblema pa ka mo.
1: Ibang puti o taro gumawa. Mga katropa na itong puti o taro masakit.
0: Ibis ka kasadya, naabot sa disgrasya.
1: Yes. Ay, mag-ingat yun mga katropa. Safety dapat inyo karan nga isipon. Bukod
0: yes.
1: permi latana nga sa kayuman, sa inyo karan nga kagustuhan.
0: True.
1: Sa inyong pasugtan.
0: Kaya dapat ta mag-isip-isip man pag may time. So, oras ito mga katropa. Alas 2:23 na sa hapon. So, enough kita sa bulita sa haya. Sa aton kanya pagbalik mga katropa. tropa. Hay plus star town kinyo, no? Aro pagpadayin manit aton karnya istorya. Pero signal number 4 ng pag-ibig. So, hindi na mga katropa sa aton patarnya pagbalik, ha? Dahil kahapon, kung nakatuto ka mo sa programang X-Rated, nabatean ninyo ro first part. So, today, higa plus star man aton kinyo ro second part. But before that, mga katropa, makommercial break, anay kita, ang magpanong balik programang X-Rated, makataliwan hamang rupilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X-F-M. X-F-M.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko nag-huben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus
13: Herbal Oil.
8: X-F-M. X-F-M.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
17: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
18: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
19: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
18: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food

0: D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: oras, mga Ketropa Philippines Standard Time, alas 2:43 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropa. Siyempre, magpanambalik kita sa tanya programang
1: X-Rated!
0: Sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa, tutok sa gihapon ka ma sa programang X-Rated yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, padahin gihapon kitang mabatian sa inyo kanyang mga radyo, mga Katropa, XFM Radio Mobile App. And syempre, nagpapili niya bukas sa itong kanyang hotline number 0998-591-5186 sa pagbaton sa inyo kanyang mga mensahe at inyo kanyang pagpa-shout. So go with ano mga Ketropa, maskin wakit at live sa programang X-Rated magkaroon sa hinaga, mag-follow tagihapon kang mga Ketropa sa ato niya Facebook page Reacts of Am Kalibo 96.5.
1: Yes, pero syempre shoutout ani naton ha, si Karapang Dang nakatutok in anay moras permis sa nakarang radyo nagpamati in ang karapang

0: Kasi nag-PM gid imo ka ko na enjoy gid ana ko na imaw.
1: Thank you so much gid ana karapang dang haya. Said ko nakauli ko niya sa aton kanya probinsya, di ba? Ba ko ani last week gin comment mo aberon nga magauli ikaw. See you Aklan hambag gid ani mo. Sana all. Hatar malami ka pang mengay no maski nakabubakasyon ka. Ibabigay hapon do feeling ni mo pag una ka sa inyo, di ba?
0: At least baga haya bigo para mamatsaga ni mo mi ko ina gid mataray mo nga comfort zone, di ba? Ro mahambal at ko amat maka pang rikara gid ako pwede makawarelax si kara ro akong peace of mind.
1: Yes, iba gid abi mga katropa ro imo kanya pamatsyagan pag ikaw makauli kating sing sarili pa guys. So go with us ato dikan mga bakasyonista. Hay laban lang samtang nagahuyap it mga inadlaw.
0: Sabi ko gahuyap it kwarta.
1: Inadlaw ka
0: na. Kasi miski ako man ay mis gusto ko man mag-join.
1: No,
0: Ryan, miski ako katrapangan ko hambaw man nga hate ako it.
1: Masyang gahuyap.
0: Pero gahuyap, goat ako basta.
1: Kwarta.
0: Ito kang bogey dana.
1: Yes, maski bilang milyon pa ron.
0: Yes,
1: pukuan na doon.
0: Puga 1 koron, 'di ba? Pai gidana.
1: Willing magpuyat para lang maghuyap, 'di ba?
0: Pai, syempre makatropa side naton ya kinangan gidatod naton ro. Kwarta sa makarang panyempo kaya kita nagahugod, kaya kita nagatrabaho, nagahutuhot para syempre may aton
1: makasweldo.
0: Tabiho na harangan di. Speaking ito, kasweldo pila pat anang kimbot na.
1: Yes, next week pat ana to mga katropa. Kaya di ka maghuyap-huyap ro na.
0: Yes. Oh, pa, ano,
1: 9 days pa?
0: Oo, piyong ani kita. Piyong ani kita mga katropa.
1: Kaya niya yan.
0: Pilapat anang puro pamisok kita kara para maabot
1: true
0: na to do. Next week nga roll.
1: Next weekend pa na to mga katropa. Our next Friday. Wow. So manifesting gina na rotong kayo mga katropa runa. Pero bago rin mga katropa, bago ko mag-senti una, ay padayunon taon ni Plastar Taquinyo ro second part. Itatong kanyang story ang ginplastar natin kahapon. Signal number 4 ng pag-ibig. Big.

0: Osnarin el și fco.
1: Maya, kakatapos na ng show. Balis na ako sa station.
2: Bilisan mo siyang. Ilalamig na yung kape, pati yung magtitimpla.
1: Naku, ikaw talaga, Maya. Kung fulan man o bumoy, hindi mo talaga binabawasan yung harot mo.

0: 心。
1: Sabi ko sa'yo eh, Maya, kapag ikaw ang kausap ko, tinatabi ko yung script. At kapag sinasabi ko na yung pupunta ako, tutok pa rin ko.
0: Grabe, sa radyo ka lang pagwapo? Bakit pati sa personal? Nakawawala ka ng bait! Pasok ka muna! Baka may makakita pa rito sa'yo sa labas eh. Isipin, hismis tayo ng kapitbahay. Maupo ka muna dun sa sopa. Ipagtitimpla kita ng mainit na kape. O baka gusto mo ako na lang maging mainit para sa gabi mo.
1: Maya, nasa labas na tayo ng booth. Pero ang harot mo pa rin. Akala ko ba sa telepono ka lang matapang?
0: Bakit? Takot ka ba sa matatapang, Sam? O baka naman mas gusto mo yung hinahamon ka?
1: Hindi. Hindi ako takot. Maya, sa katunayan, mas gusto ko pa yung ganito. Yung malapit ka sa akin. Yung hindi ko narinig yung boses mo sa headphones ko. Kundi, nararamdaman ko yung paghinga mo.
0: Hala! Bakit parang ako naman yung matutunan ngayon sa'yo? Ang daya mo, Sam. Iba'y epekto kapag sa personal mo sinasabi yan eh.
1: Oh, bakit lumalayo ka? Akala ko ba hahawakan ko yung mga kamay mo at itatapat ko dito sa puso ko?
0: Kasi naman eh, baka kapag itinapat ko yan dito, marinig mo ng totoong script ng puso ko.

0: ano naman ang nakasulat sa script ng puso mo ngayon, Maya?
1: Nakasulat doon. DK Sam, huwag ka nang umuwi. Dito ka lang habang buhay.
0: Sabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Makakalimutan kong lahat. Huwag lang isang tulad mo. Kaya kapag hindi mo ko patutulugin ngayong gabi, siguraduhin mo lang na kaya mo yung susunod kong mga banat.
1: Handang-handa, Sam. Kahit mag-overheat pa ang buong gabi natin.

0: Alam mo, Sam, mas komportable pala tong dibdib mo kaysa sa kahit anong una na bili ko online. Pwede pang mag-subscribe sa'yo monthly?
1: Monthly lang? Kala ko ba lifetime warranty yung pinag-usapan natin kanina sa ere? Binabawasan mo na ba yung coverage ko, Maya?
0: Siyempre, sinusubukan ko muna kung magaling ba talaga yung technician. Baka kasi sa salita lang magaling, tapos kapag actual repair na, madaling mapagod.
1: Subukan mo kaya para malaman mo. May 24/7 technical support kaya ako. Lalo na pag ganitong malamig ang panahon at kailangan mo ng magpapainit.
0: Sam! Grabe ka naman bumanat.
1: Hindi ba ito naman yung hinihingi mo sa akin kagabi? Yung walang mic, walang script, ikaw lang at ako.
0: Oo nga, pero hindi mo naman si Dabing ganito ka pala kadelikado sa personal. Parang mas gusto ko na lang na hindi ka na matapos magsalita.
1: Kung ayaw mong matapos akong magsalita, paano kita mahalikan?
2: Coffee sip bitter and slow. Keyboard clack, I barely know.
1: Sabi mo yan, ha? Huwag mo usihin kung hindi ka talaga makakatulog hanggang sumikat ang araw.
0: Sisisihin lang kita kapag binitawan mo ko.

0: Umaga na pala.
1: Good morning. Aking paboritong caller. Kamusta tulog mo? O ang hindi pagtulog?
0: Grabe ka, Sam! Huwag mong gamitin yung morning voice mo sa akin. Baka hindi na talaga ako makatayo rito sa sopa buong araw.
1: Bakit? Masama bang patihin yung may-ari ng oras ko ngayon? Sabi ko sa'yo, Maya, kapag ako ang nag-troubleshoot, sigurado, maayos ang gising mo.
0: O ayan, bayad ko sa service fee mo kagabi. O ano, magre-resign ka na ba bilang DJ at magiging full-time technician ko na lang?
1: Pwede namang sabay. Sa gabi, ako ang boses na nagpapakilig sa marami. Pero pagbaba ng mic, sa'yo lang ako. Para maging boses na nagpapatibok sa puso mo. Deal?
0: Deal! I love you, my DJ!
1: I love you more, Maya. Araw-araw, gabi-gabi.

0: Sandali lang, Sam. May nag-text pa eh. Ang aga-aga naman ito.
1: Hulaan ko. Yung operator sa station, ano? Nagtatanong siguro yan kung bakit hindi pa ako nakauwi sa boarding house ko.
0: Hala! Hindi! Hindi! Hindi si Jojo yung nag-text, Sam.
1: Oh, sino? At bakit parang nakakita ka ng multo dyan?
0: Si Mama! Sabi niya, anak, pabalik na ako galing sa palengke. Nakabili na ako ng danggis at mainit na pandesal para sa almusal nating dalawa. Malapit na ako sa kanto.
1: Teka, ano? Malapit na sa kanto ang mama mo? Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa bahay mo?
0: Mag-isa lang talaga ako kagabi. Kasi umalis siya, natulog sa tita ko. Hindi niya sinabing uuwi siya ng maaga ngayon. Sam, dalian mo! Mag-ayos ka ng damit, please!
1: Yung sapatos ko! Nasaan yung kabiyak na ito? Maya, baka nung isipin ng mama mo, pinasok ka ng magdanakaw na nakapajama.
0: Mas nakakatakot kung isipin niyang pinasok ka ng DJ na maharot. Ayan! Ayan sa likod ng TV, oh, yung sapatos mo.
1: Maya, mukha na ba akong disente yung tao? Hindi ba ako mukhang galing sa... ano? Alam mo yung ano? Yung... alam mo na!
0: Mukha kang gwapong technician na nahuli sa akto. Dalian mo! Doon ka lumabas sa pinto sa likod. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sam, bilis! Bilis! Bilis! Bilis! Nandiyan na yung tricycle ni Mama! Nasa harap na ng gate! Bilisan mo! Dali, dali, dali!
1: Oh! Paano? Mukhang kailangan ko pang mag-sign off bago akong ma-block sa station manager ng buhay ko.
0: Sige na. Mag-text ka kapag naka-uwi ka na, ah. I love you.
1: I love you too. Bye-bye na.
2: Maya, anak, nandito na ako. Ang bango naman ng kape rito sa sala. Nagtimpla ka na ba? At sa kapakit may narinig akong humaharurot na kalsi sa labas.
0: Opo, Ma. Nagtimpla po ako ng kape. Yung kotse po. Ano lang po yun? Yung sound system ng kapitbahay natin. Ang aga-aga, nagpapatugtog na naman ng radyo eh.
2: Sus, radyo ba yun? Parang boses naman ng lalaking narinig ko ah. Teka, paborito mo yung DJ doon, di ba? Yung si... si Sam ba yun?
0: Opo, Ma. Si DJ Sam nga po. Magaling po kasi siyang mag-troubleshoot ng buhay.

0: tropa to, ah, nabatian nato na kabilugan ni istorya ni Maya Agni DJ Sam. Sana all. Yes. May sagapat nanay nga nag-ulit temprano no.
1: Oo, miko sa imo para naging hadlang sa kasadyahan ng dangadayway.
0: Roy, ano lesson learned mga katropa, hindi ibi magtago-tago. Ako may ginatabo man, ipakilat maayo, hindi aga-aga.
1: Oo, pero iba katropa yan nero pag ano, gidat personal no. Kaysa sa tawag, di ba? May mga istorya man dati nga pasok sa true video call or true sa phone yat ana sa tinig at anay ko na in love pero pag once na nakita mo tayo mat person iba gid ano? Galero kuryente si yawas ko no
0: syempre pero hindi ka mag-expect ka mun ha kasi kami may tawagan.
1: Base ni karata.
0: Ano ba ako nang mainga?
1: Kasi mga katropa base sa amot ang limog, minko feel ko mangkara pa yani, minsa hindi man. Kasi sa limog ang ginato niya, ko hadlok at agi.
0: Yeah, tapos dugaan pa Facebook live nato. Ha, duin dagali masanda.
1: Karon sa lang galima na ron. I think ako mag-expect ako kun itanan gid an mga katropa nga DJ parehas istorya nga to.
0: Oo. Pero gabaton matakitat caller, ag syempre aton kar niya mga katropa nagapa shout out pero hindi kita mag-expect nga karon niya ni.
1: Grabe no, grabe. Ang karapang yan, anda karang experience nga daywa. Yes.
0: Kasi single man, abisa na pareho. Medyo type pa na yes. Isa't isa. Diba? Maliban abisa single mga katropa, type din andar isa't isa.
1: Maski magkita, tapos na sa personal, yung time medyo sa'yo, taga ginanda sa nakagalingon, yung bato, yung tananda.
0: Yes. May something, yung ana, diba no? Iba rong connection. Tama madami mga katropa, may times gin mat ana nga, or yung ka-istorya, maski na uwa mo nakita personal, may feelings ka na.
1: Yes.
0: Pero pag magkita ka mo, di ka na mumakon
1: Oh,
0: same bagar imo katong nabatsyagan kan kaatubang buhon
1: yes.
0: Imaw.
1: Literal labing ro nga makatrapag abot gid sa step by step ni kasi una ko magkita kamo ay kilati yuso naman sa gihapon nit mayada.
0: Ako makatuman ba gihapon imong ka istorya kasi may mga tawo nga kasangag sa chat. Di ba? Hala pag istorya imaw pag ano pero sa personal mahipos.
1: Yes. Di ba? Aga mo chuma hambag ka kwamat no nga ruin man nga naghilinambag ako yut aron.
0: Yes.
1: Kasi kakilig mat ani sanda kasi.
0: Ako na to eh.
1: Kasi umabot yung abiro anang nanay nga to.
0: True. Pero sa'yo to ni nanay.
1: May kukunta lang kaya yung tawa lang ano itong pamartida no? True. Ito ita unga para makapabuhay-buhay manay
0: eh. O siguro gin klaro lang gagi ni Maya no nga uy mo't kaibahan at that night katana. Pero may kaibahan mo sa bagay.
1: Yes.
0: Sadyang uang gito anang mama at that time.
1: Kaya
0: kasi nag-expect ro isa nga nag-iisahanan sa bagay.
1: Parehas mo lang rin abis anda karuga kupag garapang yan ko ano ng ubrahon.
0: Oo. Kasi matuobiskan ako man ko akuro nanay makibot man ako hamat may ibang tawo talaga tapos yaki bag bayro ako ko nga diba?
1: Agwa ka man na nagpakilaga nga may boyfriend ka
0: yes basta isipon magnanakaw
1: saka itsura man ang kato magnanakaw
0: oo imbis nga gina-idolize ka edi nagiba pa so kung gusto niyo man lang mga katropa nga magdiskarte haya ayusan ninyo di ka magagtot aga-aga kapit pa sa kabagayan ay maguwas sa hibangtan kang magnanakaw mabadshot ka diba mabad record ka sa anak ka niyo family so dapat maging formal kita kapit pa sa realidad, di ba? In the real world natin mga katropa, para safe kita, mabaton kita. So, oras natin, alas 3:01 na sa hapon, mga katropa ha, pwede ka mo makapaabot it inyo karnya thoughts and opinion pag-abot sa aton karnya istorya sa 0998-591-5186. Kaya ato na panumbalikan, bangod mga commercial break, anay kita, bangod ato pa karnya 3 o'clock prayer. So, magpanumbalik, yung programang X-rated, mga taliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
9: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
10: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayoga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima pero nag-agto ako sa doktor kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Kambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang hay uwa gid ko no sis ko no. Hay naguli ako nag-inom ako itasan Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
7: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: XFM. XFM.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Kami
1: tips ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako si Dani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sestapain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sestapain.
16: Sestapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

Oras mga katropa, alas 3:15 na sa hapon. At syempre, manumbali kita ha sa tangkarang programang X-Rated. At sa kihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. May good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas siya, mga itanda karang mga radyo, naka-live kita sa itong karang radyo. Sa radyo ang kita mga katropa. Facebook Live anay makaroon. Purpasinsyahi anay ninyo ha mga katropa. Pero anyways, mga katropa ka namin itong gidana no, sa makaranga pang orason. Nag-prepara ut anay itamaho kasi pagtatak, abe mga katropa, at alas stress ba? Nag-uuso yun. At merienda na uga-uso yun. At mama, bawag mama. Ay, mga katropa ka namin ito. Magkape sa makarang paniempo. Ah, mainit man, masilak man, maugan man, magauman, o kung naano man nga tiyempo. Basta nagainom kita it kape nga makapahealthy gid ana katon. Mga katropa, Rosanton Plus Coffee Mix. Raya, ro kape, mga katropa, ang uwat side effects. Natural ra, syempre. Aga, isa pa, nakakabuli gra magpanunaw. Kung ikaw ay nalisdan, magpautuwas, ithigko sa imong kalawasan. Pwede ka para makatropa makapagawa. Rosanton Plus Coffee Mix ay maghalin imo sa ampalaya, mangustin, moringa, and soya powder drink mix. Ang isa pa ha, Raya Ro Cafe nga uwa it caffeine. Kaya safe gid ana ikaw kara makatropa sa pag-inom it Rosanton Plus Coffee Mix. Mapabata, may edad man, hindi man ito pwedeng habong nga magugang. Siyempre, mapabata or may edad, magadugang man imong edad, rikara sa Santo Plus Coffee Mix. Feel free gid ang mga katropa. Feel safe kagid imo sa Raya Karanga Cafe. Available na ha, una ka mga katropa sa may Mercury Drugstore. Pwede man sa gihapon ka mag-order sa aton karanga online shop. Ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Kaya go na mga katropa para sa ika-healthy inyo karanga panggawason. Manami nga mag-healthy gid ana kita sa pang adlaw-adlaw, uwait masakit. Ag mga katropa, padayon sa gihapon kang magtipon, it inyo karang mga entries at karang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Mga katropa, magtipon lamang kamo ita. Ray karang mga entry, kaparehas it isang blister it Santon Gold nga kapsula, isang blister it premium D3 soft gel kapsula, ag isang blister it ray karang premium D3 soft gel kapsula, ag ray karang Turbo Food Supplement for Men. Ag lima, kasi shay, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron mga katropa, kung may apat ka karon nga entry, pwedeng gidron mga katropa, isuod din nyo ron ha, sa puti nga sobre. Ibutang rekator, imo pangagan, imo karang edad, address, proof of purchase, ag contact number mga katropa, dapat ro contact number, ay make sure nga kompletos rekado sa ag ikakipagidro, signature. Atong karang drop boxes, makitaan una mga katropa sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, iyakara sa may Rubel and Junior Barbershop, sa may Poblasyon Banga, ag iya sa tungkarang karang istasyon sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Pwede nyo rin mga katropa i-search sa tungkarang karang Google Map, literal gid ana magagawa ra tungkarang karang XFM station para hindi ka malisdan, di ka kung waka matimo na yan ila magpangutan na. Ayoy! Katong mga katropa introvert kagid imo ay pwede kagid ing magpabulig sa atong karang Google Map ay imo isaid ananaron kung siin ka na nakar mga katropa pagadaghon sa idanana kung siin ka nga lugar kaya may aton yon mga katropa karon ina ka sa Google Map isearch ya mang Ro XFM Calibo 96.5 kaya go na mga katropa ha laban yang kita karay malay naton kasi kita ro magadaog i 3,000 pesos every week bonggat aron mga katropa, kaya gakman ano sa atong karanga pang adlaw-adlaw. Oy, good afternoon, kada Uncle Bibot, o nakara sa may tabangka, anuman siya sa kawaling family, gid anak na din nung Don, nung Eric, nang Ivy, nang Ninia, aga nung Don, na gid anak na nag-burbaligya sa anda karang mini fishbowl. Sana, ay, kung tawa, it nag-utang ro na, ay, sugit nyo kaya Uncle Bibot, agad hindi on makauman. Hindi on sana makauman ito utang. Ay, gid anmana. Ay, syempre, manamit
kapitan matabi may tutang bayan ro na karon magahuri bayag aga makapamahaw kamuro na ita nagasari-sari gid anang ginaprepara ginaburbaligya ni den ang dona kay very good gid ana ron bo very good syempre isagawat abi sa routine makatrabaho ko nagachismis may kay bagabakay ka man dapat mo formula at chismis dapat magbakay ka man di ba ga ay pumunta ita pwede ron eh gagto kalating manaya para makabuo kay manit kung nano nga balita kung nanong chismis ay dapat man magbakay ka man na good kay paano may ambag man ag syempre good afternoon man kay Tatay Bog sa Ingala family gina no na karaman sa may badyangan hello kita Kimo Tay Bog good afternoon gid ana Kimo aga kay Lola Merly sa may Venturan sa Banga man kay Lola Didang yakara sa Mercedes Village New Buswang Kalibo aga kay katapang Jomar Rapes day na dapat pagkalipatan si Jomar nga ray kahugod gid ano ray kay kahapon or kahoo kahapon kahugod gid ay bumusak gid ay matkahon hapuka na gid anaro ka hoy shout out gid ana Kimo na ha nagapamati gid ana permis sa ana karang radyo samtang imoy nagaburbos akit ka hoy agaya Uncle Nido man sa Tubiera family shout out man kadaya Uncle Bibot sa mga katropa natun una nga nagapurpamati mat ana katon ay gapasayamat gid ana kita no miski masako may ginahikot-hikot ay wa tat kaso sa bukas na radyo nagapurpamati katon samtang ginahugat ro aton karang oras ay kita gid ano makatropa basta say dinyo nga alas 3 ay X-rated time gid ana noon kaya sa mga negosyante man naton mahuhugod ang aga kanamiton gid ana iba karay nagapahaom na itanda kara pamahaw nagausoy sa date merienda nanda ka parehas si try karang mga langkuga ray karay nga barbecue ay barbecue gid ana do join do na patahingan sa barbecue pero pananak yo mga makaray pamahaw ay kanamiton gid ana may partner pa nga kape busolve kawot imo di ba ray gidarat ng perming na nailaan eh tagbo solve gid ana raton karang pamatsyagan makapamahaw kita makamerienda sa mga construction workers naton mahuhugod man makaramang oras karon hay makapurpahuway man di ba ga maka ginhawa man it mayad ayad maka kita paano man may pahuway man bago nga ginatawag mga katropa kasi daton sa kainit itanong karang paniempo grabe randa karon nga tiis man syempre para syempre sanda karang mga pamilya. Importante abi sa makaron gid hero magahugod kita kung di kita maghugod wa gid kita makatropa it kabihon wa gid kita rin kira ita sweldohon harang maboy buhay pat ana ro katapusan nya ra medyo matapos ut ana ro sud sa atong kahita dira lut ana nga ubos ut agid kita nga ra kaya sige yang diskarte at ana kita makatropa ruin it ana ro importante sa tanan makaisip-isip kita at mayad makahugag man ita maid-aid makatropa importante at abi karon ay maisolbar naton ro mga problema naton maiusturyahan solusyon gedro isipon naton mga katropa syempre pasalamat kita kinyo kasi nar sa mga katropa natong nagtutok umpisa ka ina hasa sa makarang oras naging ka partner gid naton karon makatropa technical side si katropang Trisha ag si katropang Daddy Lord Samuel Estelliero syempre support man itamon man karang station manager kay katropang John Allen Ascanio sa amo man karang general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot pinakamaalwan pinagid al sa tanan ra amon karang CEO Doc Remeli Tuuya kay banin karara na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uya mga katropa magkililitaw mata kita karaha sa hinaga pero sa radyo ang galik kita gakita same time same station naging kapartner matod si katropang Yani ag ako mga katropa si katropang Menggay ikaw mga sa programang X-Rated RxFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako dikara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: Ika, Sister Paige.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipito?
0: Sister Paige, ang galang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung mag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog.

0: kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloa Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sanford Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanford Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanford Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

oras, mga katropa, alas 5:07 na sa hapon!

mga katropa natin nga naka-tune in sa andaharang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa aton karang programang Extra Udrayo. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, agpag kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta rin inyo karang adlaw it Martes? Nagahibayag pabaga mga katropa rin inyo karang mga bosa? Okay, pabaga kita mga katropa. Nalagpasan nyo natin rin karang Lunes, no? Iyon, anak kita ka sa Martes. Ay, salamat. Habayran ko meron due date kahapon. Ay, salamat mana mga katropa. Ay, nalagpasan ko meron Lunes na kabugat agagi. Diba garo nga niyang mahambal no mga katropa? Basta pag-adlaw, gitana it Lunes. Karong gitana rin gaguwar ang mga bagayran, mga gagastusan, nagpati. Undon siyempre mga kautangan. Kaya grabe kita nagagir bukada, itry ka ng week. Pero i-enjoy lang naton mga katropa. Suliton lang naton everyday. Pero natatao ka ton nga, grabe, medyo huwag mamaalam. Kung ba mga katropa, i-enjoy naton. Pero pang adlaw-adlaw sa pagbugtaw naton sa agahon, sa mga ginaubra naton. Maging feel grateful man sa gihapon kita. Mapasayamat kita kasi nga ni, syempre, iya gihapon kita mga katropa, nag-aaral kada nagalaban-laban gihapon sa buhay. Bisan ko amat mapahabol kita nga gusto ko nang sumuko. Pero no pagsuko nga ron mga katropa. Ay syempre dagagot aron sa aton karangan na batsyagan. Ikaw pabaga mana, permi ko na sasakitan, permi ut amana nga judi mo tama na kaya. Ay ro solusyon at amana nga suko. Pero sa inyo mga katropa bukod ita na nga solusyon, hayro pagsuko. Bukod it solusyon gagi ro pag buhi. Depende man abi gihapon sa sangka sitwasyon. Kaya kung kaya naton, hindi arangkada. Pero kung gaoy ka, ay dali iyang magpahuway ka. Di ba ga? Dali iyang makadali iyang mga katropa magtao ka ita. Space, bawo gita. Magtao ka gihapon mga katropa ita oras. Para syempre sa imong karang sarili, maayos nimo. Pag once nga minko ready to fight kagoy. Ay di, laban ron mga katropa. Rin na tagidratong perbi nga pangpabaskugit inyo karangabuot. Agas, syempre sa ating karang programa. Sa programa, gita ng extra rated. Dito kita nga naman. Extra drive. Ay, makapahugas, makapaguwa, makapatugo. Gita na kita makaroon nga hapon. Hoy, rush hour ha, mga katropa. Pagtatak it alas 5, so gita natin may mga traffic. Kaya dapat mahaba raaton ka ra nga pasinsya. Ay kung matag-od ay alin lang wa ron? Wa ka nat mahimo kung matag-od ba lang man ron? Ay, dapat mabaskog ag mahaba taraton ka ra nga pasinsya. Ay sa iba natin no sa dagagun man sa aton ka ra nga panyempo, sa kainiton, sa mga ray ka ra nga mga tapo-tapo sa dagan. Hindi, kadasig-dasig ka mapikon ag kadasig-dasig ka mairita. Pero ruin yan. Pero pagpahaba lang itaton karang pasensya. Pero isa gagid ana ro maka control man itaton karang emosyon kasi raton kung amat nga emosyon mga katropa kung pabigla-bigla kita, una aki kita, una no na no gutarayan nga mga hagambago ra imo karang gina aywanan or ginahaboy sa siyang katawo nga gusto gid animo matugpaan. Pero dapat kontrolado gid naton permi raton karang emosyon ha. Para hindi magkinagamo, ibulok man nga, mag-abot sa punto nga sa ulihin mo rin pagsisihan, di ba? Sa ulihin mo, mahambang, ay kunta, wako lang man, hinamba to, kunta man, mamawara to. Ay paalin mo, nahihamit lang mo mon. Hindi mo na mabawi ron. Aga, syempre, good afternoon man, anay. Yung mga katropa natin una, ha, nga nagapurpamati, gidana sa May Kalibo Shopping Center. Sa May Kalibo Public Market. Aga sa Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan nga nagapurpamati sa andakarang mga radyo,
Good afternoon, Kinyo. Sa mga nagapugo, itada ka ng mga linabahan. Magagot ama na karapang menggaya. Magang magagot ama na. Pero ako man ang inabahan, boss. Kasi kanami, pero sila kaina. Kaya duda, gita hindi na ron paghugom ni Mrs. or ni Mr. or inyo karang mga kapartner. Ay, kahumot kating mana. Ay, iba, gita bituod, ruhugom, it silak, ha? Naging yabahan, mata. Ag iba, mata, ruhugom, it silak, ngahalin, agid mat, ang literal sa silakan. Ay, rukong ruin, yung problema, maghugas ka gon, magpalibanaw ka gon, para mahumot ka man. Pero, syempre, habi ko nga niya sa mga nagatipig-tipig ro na, ay, kanamiton, anda karang paggabagaba kaina, ay, ginaoy, gidana. Kasi, kung gita mga katropa, kung ginagaoy ka kanami, gita ro, may gamasaj-masaj mo. May nagahuhilot-hilot sa imo karang likod, at sa imo nga tanan nga gawas. Ay, mga katropa, may solusyon, gidana kita karon. Kasi nga niro produkto, It Yes to Health Incorporated, may anda karang Santon Plus Herbal Oil. Yan kung sasingin mga katropa, kung nag-aoy ka, balda ka, masakit imong kagawasan, aga gusto mo magpamassage, manamit na mga katropa kung magpamassage ka, taga riimo man yung gagamit nga panghibo mga katropa, hero literal man yung makabulig sa imong pagpanakit it gawas. Mga katropa, Rosanton Plus Herbal Oil. Trayar perfect gid ano mga katropa sa pangagan nga ginanang may sangkap nga herbal aghalin mga katropa sa Santon gidabuligan na mga katropa ma-relax na imo karang kagawasan ag syempre ro aton kada nga kagaoy mga katropa haya mabayluhan it kasadya kasi mahumot abira nga klase mga katropa ita oil raya ro isa nga bukon may inabi nga hugo mga katropa nga mi ko pati iba nga ikaw medyo nga mapanghugo man pangmaguga. Pero Raya karang oil mga katropa, mahumot imaw ron. Mas lalo kung mas gapaganakit imong mga pusog-pusogan, nagapaganakit rin imo karang tuhod. Hay perfect ra mga katropa, Raya rin imo karang pahid. Ang isa pa ha, kung ikaw hay babae nga naabdan ron, or kabaskog rin imo karang mens, tapos masakit rin imo karang puson, ay makabuligid mga katropa, Santon Plus Herbal Oil nga ra. Ma-relax na rin imong sakit sa imo karang puson. Raya mga katropa, pwede ninyo ron mabakaga, i-check ninyo una ro Mercury Drug Store. Ag pwede man sa gihapon kamo mag-order sa inyo karang online shop, ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Para mabaskog ikaw adlaw-adlaw, para miski man-o kapathugod, miski grabe para imong pagtrinabaho, ay grabe para imong pamatsyagan ron. Ma-feel mo sa gihapon nga safe. Aga makarelax ka man sa gihapon. Oy, good afternoon. Kaya pang dang wilan meba. Nakatutok. Gita na permer bukas. Gita na permer. Ana karang radyo. Good afternoon. Gita na kimo. At syempre, kada ang kolbibot o nakara sa may tabangka. Ano man siya. Shoutout gita na sa Kawaling family. Especially gita na rin. Syempre, kaya ang kolbibot. Ginagapadayon sa gihapon. Imoron siguro nagakaon it kikiyam. Nagakaon it fishball. E, medyo dinungan yung tamanar ihapon. Nagpamahaw nga rahay. Ay, iba mataki. Dapat rin mga katropa. Pero mamakarang oras, may naman na nagapamahaw. Nagutom. Ay, may nami. Mata ko nagutom pa kung may ginakaon ka. Eh, paal ko ginagutom pa tapos suwak at ginakaon. Ag mga katropa, kung nagakutan na kamusingin katang mga katropang mga medik na mo nakita sa Facebook Live. Asensyo at ani mga katropa. Haya. Sa pila ka lang ina... Sa pila ka... Sa pila ka lang... Sa pila na nga inadlaw ka rin magkita magkita sa Facebook Live. Pero makaroon, naka-live but nakita sa atong karang monitor nakara sa inyong mga radyo at sa akong karang nga TikTok Live. Di ba? Kung naka-follow ka mo kara sa akong nga TikTok, ay makita ako gid-ana kung sino rin nag-comment. Pero shoutout anay nato mga katropa nato rin maumpisa gid-ana kita sa una. Ay bulok man nga mag-umpisa kita sa ulihi. Kung sino rin nauna, ay dato't adapat. Oy, good afternoon, kay Rapang Ans. Hello, good anak, Kimo. Kumusta, mat-ana kita nga ra. Karag, ata ako nakabalik. Ay, at least may ginabalikan. Watching, good anak ko na imo from Kuwait. Oy, isa nga natin karang mahugod. Ang OFW nga maghaling, good anak ka ra sa may Kuwait. Iba, good anak hugod, abinanda ka ra mga katropa. Shoutout, good anak, Kimo. Magdahan, ikaw, Rapang Ans. Ay sa pila ka inadlaw hay kunta makauli kag dit Pilipinas para makaibahan imo karang bilog nga pamilya ag imong loved ones gid ana. Say di pinaton mga homesick karon nga batsyagan nato dron na mga katropa ya. Kay creator, hello gid ana Kimo, good afternoon. Sika
naman kay Tolitz. Kay Leo Jana, pa-shout out abi bawit ana. Pa-shout out abi ako riya sa Islait Boracay. Listening gid ana kuno imaw. Oy, shout out sa mga katropa naton una kada sa may Islait Boracay. Nagapur pa bantaw gid ana katon makaron nga hapon. Nami una maga relax relax man nami kuno na rubyo sa Boracay. Baho gid ana. May view man na katropa menggay nga maputi. May view man man nga madugom. Ay, kung depende kung siin nga lugar ni moro nakikita. Ay, iba kita bigay hapon do agat, oh. Do agat, ha? It ahangin. Inakala sa may Boracay. Ma-feel mo, gid, anang literal nga nasa isla ka. Kaya Ash Pukid sa Santiago. Pa-shoutout, madam, sa taga Kamaligan. Oy, hello, gid, anaw, nakala sa may Batan. Pero pang Ash Pukid, dag sa Santiago family. Kaya kadro pang Michael Guerra. Hola, gid, ana. Hello, Kimo. Shoutout, gid, ana. Saludos, gid, ana. Kung thank you so much, gid, ana, Kimo, ha. Aga. Kay Cherny, pa-shoutout, ma'am, from Estaniol family sa may New Busuanga. Kung gidamit nung, gid, ana, karang pangagan, apelido sa may Estaniol. Medyo feel nato ni nasa Spain kita. Nasa Espanya. Okay, thank you so much, gid, ana, ha. Nakara sa may barangay New Busuanga. So, family, gid, ana, ni Cherny, nga nakatutok katon makaroon. Okay, so nga Jin Wool, di pa na mit, grabe man raana. Oh, shout out me from taga Tokyo, Japan. Bogin ana. Mga magayo pero nakatutok pero feel na kon hay medyo magapit gang kamo. Ay salamat kita ron makatrapa sa Facebook Live ag sa mga pwede nato nga pag istoryahan. Thank you gid ana kinyo ha. Kaya ka na pang cheesecake, bo, sino ra? Ay, sino ka man? Ibalik ko man rin ikimurang pangutana. Kaya ka na pang Hanhan. Pa-shoutout kay Constella Cuaro. Ay, hello, gita na kinyo, ha. At kay Mel, shoutout naman abi ako, Menga. Bo, gita, medyo permute anang presence si Katropang Mel. Kay Katropang Mel, nga ra, ha. Medyo mahambawot, ana ako nga. Grabe, ut, ama ko na imong pagsuporta. Pero thank you, gita na kinyo. Magdahan, ikaw permute, Katropang Mel. Jadi, ikaw runa maga. Pinastress mga bagay-bagay. Importante, abi, mga katropa, kita nga ra. Kaya, makalikaw kita sa stress. Hindi kita magpinaapekto sa atong karanga palibot, di ba? Gabi kong amat makatropa pero isa lang nagapa-stress ka to na rubulok ka environment, ro mga tawo nga intremis. Mga tao ko amat makatropa nga nagasamad sa inyo karanga mood. Kaya nga ni ay sa aton yarang programa pinamaagi sa pagsaot-saot, pagkiay-kiay. Kahit pa paano ay napapautwas nato na. Ro gusto natong obrahon, ro gusto natong hambagon. Wa ta kita nga rapaki alaman bisi ano ra imo karang dance move bisi na ano pa makatra para imong stepping so na wa ta nakita nga ra itpaki alaman agbaskan wa un it bailihan ay basta buksi ya tara imo karang radio ang nakatutok ka makatra pa sa XFM Kalibo 96.5 ay sigarado gid makatra pa nga makapurpamati kamo it mga sunata naton libre ro na ag libre man ro pag shout out gid ana kinyo pero medyo may mas ginahapo ana ko makatropa sa atun karang pagwili na kaya ay sige diot ana to makatropa pagpabuhayon pa aga masayamat kita sa mga katropa nato na sa mga DJ nato na nagaubra itry karang remix ay iba mataki abi mga katropa ro timpla di baga pag may once nga may pag may once pag raya karang may halo imo nga beat tapos may halo imo karang remix kaya na feel man sa gihapon nato ro pagiging creative et mga katropa nato mga DJ ro na nga nagahimo it mga mauraya ang misisiin kita matugpa sino man kita maagto iba sa gihapon abiro ana karang pagtaoki mo it manami nga vibe ay sige mga katropa indi ut anatong pagpabuhayon pa ay sa mga mainit ro na itugo dali yang mga katropa pag relax ka gang magpaganhagan kasi imong pamatsyagan hay maarang kada na kita pahauman na rin imong po pusog pusugan rin imong bo botcoin hay masaot na kita Bomba Marilo! Hano Trolando! Birahi Anselmo! Kaguta Carlota!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na ipitibo. FDA-approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sigur po ako, hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, saka service ko.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Pero rinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ega, Relban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: System Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntugin sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang System Pain.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan agon sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutukan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nag-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Ang pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Dali lang pala.
0: Naaman.
1: Lamot lang ko ang nakita ko. Ah.
0: Ano nakita mo?
1: Lang tawablay tsura mo sa
0: wala man naglisik, sa monitor. Wala man naglisik itlog ko.
1: Wala man.
0: Anong tsura ko sa monitor? Kaya ako man na iya.
1: Ikaw ang gani.
0: O galing.
1: Do pare tsura.
0: Do bagulan na ordinan.
1: O gani.
0: Among ginabalabas sa nagakaedad ta, naga, ang imo bala forehead, naga ano,
1: nagalapad yun man.
0: Hindi, nagalafor.
1: Hindi ah, kapakilala na naayang lapad kadutaan niyo.
0: Really?
1: Oh, yes.
0: Sa ako ng mga kadutaan, aralan sa kuko. Dirty.
1: Yuck.
0: Yuck. Yeah, welcome tanaan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island sa Roa City Capiz. Mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Rojas,
1: Noel
0: Neil sa Bacolod XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Dre
0: Correct. Balaan mo ha. Ili-ili mo diguro nga. Mon nga. Ili-ili mo diguro ang account ko ay.
1: Ang ano?
0: Ili-ili mo diguro ang account sa XFM di o.
1: Wala ko na yung black kong ginapabalo ko ni Chris kaya hindi saya mag-duty.
0: Sa Kabankalan, XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: John Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 Kalibo with katropang
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: James Dean. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Bibi Ron,
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM San Carlos 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa 87.5 sa radyo, kag sa telebisyon, analog, channel 13 and IPTV digital channel 29 via Star Cable, EB Magalona, Silay Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante City.
1: Yes.
0: Sa mga gusto mag-intra sa phone pala programa sa alas 12 sa tungang gabi, pwede nyo na masave ang amon nga mga numero sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. So, ano itong isubong adlaw gani na?
1: Adlaw, we are already Wednesday.
0: Are you sure?
1: Tuesday, gali.
0: Mabatong ka lang sa komisyon mo. Kadali ka na po uli.
1: Today is Tuesday, July 22. 22, good man. 21. Budlay ko nula di kalendaryo sa sulod ah.
0: Tiyano ginaman, July 22, July 21.
1: 21.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Adlaw sang
1: Tuesday.
0: Parilis ko yung komisyon sa katapusan bulan sunod ah.
1: Wow.
0: Kaya kakalipat ka dahil mas mga kapot ka kwarta. Hindi ka mali-malion ka dahil. O kung palipat-lipatan mo lang kay nahunos naman sa GCash.
1: Ay, wala.
0: Ay, sino kayong i-interview tagay sa aga? Si Miss?
1: Miss Ivy Violan.
0: Wow. Te, may pang Jollibee ka ay?
1: Yes, tomorrow. Thank you, Ivy.
0: Miss Ivy, salamat po sa ano sa time para makipag-usap kami sa inyo nung kaninang umaga.
1: Yes.
0: O, diba?
1: Sa susunod na linggo, I am trying to contact with Miss Sarcy Emmanuel.
0: Ay, mayo lang kayo sign off sa Domingo.
1: Ha?
0: Sign off sa Domingo?
1: Sa susunod na linggo.
0: Amo gani?
1: Si, hindi mo na yung siringi yung linggo nga Sunday. Kaya magsiringi kaya linggo, pwede na siya week.
0: Oo. Oh.
1: Sa susunod na...
0: Ti, ariman sa ako ng yabi sa transmitter.
1: Ha?
0: Ariman sa akong yabi sa transmitter.
1: Tuhod ka sa...
0: I-sign off ko sa Domingo. Ha?
1: Ha?
0: I-sign off ko sa Domingo.
1: Ati huwa.
0: Ang oras, 25 minutes after 9 o'clock. Comment lang ka muda sa Amon FB Live Troy Tisoy 2.0. Mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh.
1: Duwanta!

0: Cotton Plus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Cotton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Cotton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Cotton Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: Abala ka dyan kung sa din lang tapos nga mo, no? Balik na sa phone, balo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy silang ka.
0: Buwa po na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. Now na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Mayong gabi sa kay Joy Kapasilan, Lee Fardigno, binayaan sang Barangay Alihis, Bacolod City, kag ginagreet niya si May de la Cruz kag Arjen Saura. Request ko dayon sang nandito ako. Nandito ako para sa ila. More power. Nandito ako para sa ila. Te, mayaday ah.
1: Mayad eh.
0: May caller kita sa line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hi.
0: Ah, ragali. Hello, good evening. Sino ni? Ay, wala signal. Manami pa naman tani ang huni ka. Tingog na. Hello?
2: Hello.
0: Ay, ara, ara. Maintain lang ha. Pangalan.
2: Beth.
0: Si Beth?
2: Belle. Nakatawag na ko na sa inyo.
0: Ah, si Belle gali. Si Belle. Din si Luilo, Ma'am Belle?
2: Okay lang.
0: Sa diin si Luilo.
2: Sa Grand Place.
0: Ah, sa Grand Place.

0: Friends. Okay. Ma'am, ang imo radyo, i-mute lang anay. Sa cellphone lang pamati. Okay na? I-mute lang imo nga sa cellphone lang pamati sa amon nga tingog bala nga naghahambal sa imo. Ang imo nga radyo kon monitor sa Facebook, i-mute lang para hindi ka maulihi.
1: Okay.
0: Okay na. Pila na edad mo, Bel? Bo, buwas pa tayo sa tungang gabi. Makabati isang sabat niya. Hello? Bel?
1: Hello?
0: Pila na edad mo?
1: Nakatawag na ko na isang
0: pamati, bala na isa pamangkot. Bala, pila na edad mo?
1: 56.
0: Ah, 56. May bana pa ni eh, o kung balo patay, balo buhi?
1: Patay na.
0: Ah, sang san o lang?
2: Mag-11 years.
0: 11 years o kung 11 weeks?
1: 11 years.
0: Ay, 11 years. Nga na patay sa wala masagin patay.
1: Makinila ako sa yung kapatid ko siya eh.
0: Oo, nga na patay sa hao.
1: At sige, gusto ko nga nila kay masakit ah.
0: Ang masakit. Tapos ginsakyan mo pagin, nadayo na na lang.
1: Wala
0: na yun. Ah, wala na yun. Pila bilog bata nyo? Alima, Dol.
2: Wow, ang mapisan ka man gali, no? Oh.
0: Anong work mo da sa Grand Plains?
1: Ano naman, ito ang nalawag ko sa inyo.
0: Ambot, ah, namangkot kami yagani ko. Anong work mo da? Ya, ah. Nagi na pa dumdum. Mungkin nga wala na kami gani ka dumdum. Ano work mo da?
1: Sa sudut kong balay ah.
0: Nagagawa man kong kaisa?
1: Oo.
0: Ah, very good. Mayo na, mabalanta kung nagagawa siya kong kaisa.
2: Correct.
0: Kaya kung sa sulod balay lang tanan, ano na niayan ang iyang itsura, mungha?
2: Oo eh. Basilap si Una eh.
0: Tinong tuyo mo sa amo ni Dolphy sa mga gabi nga nakatawag si Ma'am Bel?
1: Ano na, nagkakamate ko sa inyo, nagkakalingaw mong ko sa inyo, mga duha.
0: Ah, kung sige-sige ho, nung pag ina, duha lang na ang pasingatuan mo. Maluyag ka sa akon o kung mapabira ka kay Dolphy? Tuod man.
2: Oh yeah, wala kami na diya galahog.
0: Kay makawiwili kami ya balang daan kada gabi. Madalman ka gijiya sa amon, lalabot na madalman ka, pakalaman ka pag ni Dolphy.
2: Te, ano si mo?
0: Te, pili ka na sa din ka sa madalman o kung makalaman?
1: Wala na.
0: Ah, wala.
1: Wala na sa duwa.
0: Wala nagakalam.
1: Wala na.
0: Wala nagakalam.
2: Wala nagakalam ya.
1: Wala.
0: Ay, kaya wala na may gatukri mo. Pero kung may gatukri pala, makalam pa na iya, Bel.
1: Hello?
0: Ay, wala na may gatukri. Pero kung may matukri na iya bala, makalam pa na siya.
2: Amugid.
1: Hindi, nalibya.
0: Gusto mo itry?
2: Bel?
0: Hindi
1: na
0: sa ako na mag-try.
2: Wala ka nagigit gana, mamana? Ha?
1: Wala nalibya, enough na kuya.
2: Oo, kaya kung tani, kung mamana ka pa, hindi ka mamana sa apelido nga Latibaya.
0: Kaya kalain sa ngayon mo apelido. Biskan lat na lang gani. Mga incheck na balang apelido, di ba?
2: Oh.
0: Mga hu, o mga luy, lat, tama na.
2: Nah.
0: O, te, iya pangalan si Bel, tapos iya pamanahon.
2: Lat.
0: O, te, namigin. So ano man ang aton istoryahan sa mga gabi kay total hindi ka naman mangita sing pamanahon. Tapos nag-istoryahan ay kita sa mga tatlo. O anong topic ta? Ano pamangkot mo sa amon base masabat pa man lang?
1: Maano lang kuya, ang request lang ko pwede.
0: Bawang naglabot pa ito sa isa ka oras ng Isuriana, yung request ka man gali.
2: Request ka man lang gali.
0: Nung title, sang kanta?
1: Some Hearts Are Diamond.
0: Ano kuno dol?
2: Some Hearts Are Diamond.
0: Ah, Neil. Neil, no? Si Neil. Hmm. Atong technician sa ano? sa ruwas. Neil. Ano to gani man? Hearts Diamond, no? Ah, si Chris Norman gali. Si Chris Norman. Oh, si Chris, Some Hearts Are Diamonds.
2: Oh, sumakulod din si Chris.
0: So mo lang nang tuyo mo, ma-request ka lang, ma'am.
1: Okay.
0: Sige, ma'am, play ko. Play, i-play ko dugay-dugay ha. Makuha pa kami color isa. Ngarang mangita, gid. Thank you.
2: Oh, salamat, kid.
0: Good night. Bye. Oh, tawag ang iban sa 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: O kung sa 0912-0076-793.
0: Kay wala pa kami gani kasugod. May pasayod na dayon. Mulat kami ha. 0915-8311-431 kag atong 0912-007-6793 kag padayon lang sa pag-intra sa amon nga San Tone and XFM libo-libong papremyo. Kung sa diin kamo makaangkon sang 3,000 pesos nga cash, baka lang kamo sang Yes 12 products pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, and 5 sachets of Santon Gold Coffee Mix. Then, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirman nyo kagihulog sa mga official drop boxes located at XFM station sa Negros, kag Panay Island. May caller sa line number 1. Good evening.
2: Hello. May gabi.
0: Galuyang, galuya, galuya, oh. Caller.
3: Dali. Ay, dugay-dugay, mapagsik na ko.
0: Mapagsik ka na. Nga, nagatigbaliw ka man kada oras. Ngalan mo, sir?
3: Iglaw-iglaw. Si Leo.
0: Si Leo, dali lang. Nga naka-mention ka nga hidlaw. Nga, anong may ara sa aton? Nga tatlo, nga nga mambal ka nga na hidlaw.
3: Ano, DJ?
0: Ano nang gambal man? Imo na?
2: Oh, hindi ah.
0: Ang yaguro. Anong ambal mo? Ah, ito malang ambal mo nga nahidlaw ka sa amon. Nga nahidlaw ka, gid. Nga naano ka.
3: Ay, nahidlaw ako sa inyo. Magbugtong-bugtong.
2: Sige.
0: Din ka gani? Taka, din ka gani, Leo?
3: Kwartero, kapis.
0: Ah, rin taka, kapis.
2: Nadumduman ko na sa amon isang wala na kasabat sa kanil. Alfot.
3: Ang tawag mo ako?
0: Oo. Kay?
3: Ay, padayonon.
0: Padayonon ang bugtong-bugtong.
2: Oo, sige. Bugtong-bugtong na malita.
0: Sali na kayo, ma-preparar kami. Sino mauna?
3: Sige.
0: Sino mauna? Ikaw? Ikaw? Sige.
3: Pwede, pwede.
0: Pwede, ha? Pag gusto, ginawa mo na. May buhot ka naman, ha?
3: Sobra sa buhot.
0: Oh, sige, tira.
3: Isa kagabi nga paungot, aga na kag magabot.
0: Klo. Klo.
2: Klo, anay, ha?
0: Klo.
3: Ay, kadagabi nga, ano?
2: Amo na gani.
0: Amo gani, klo.
3: Ay, damo na. Isa kagabi nga paungot, aga na kagmagabot.
2: Klo gani.
0: Kaya kami klo.
3: A klo?
0: Oo.
3: Ang klo ni mahaba.
0: Mahaba.
2: Bibiron?
3: Mahaba.
2: Bibiron ka bata?
0: Chupon?
3: Wrong.
0: Chupon?
3: Wrong.
0: Dali lang gid. Wala labot sa malaba. Ano pa gid ang additional nga klo?
3: Matiga.
0: Hmm? May taliwis ni?
3: Matiga.
0: May taliwis ni?
3: Hindi.
2: May kalokal.
0: May ano ni?
2: Ha?
0: May giring ni? May giring?
3: Pwede na kung giring ni? Pwede na kung hindi?
0: Dali lang.
3: Pwede, may hiling-hiling.
0: Ano ni sa bagay ni? Bagay?
3: Bagay.
0: Bagay siya, Dol. Gamit, gamit, no?
2: Gamit ko nung aking tublog sang gabi.
0: Hindi, gin ano ito kay Elliot Mamangkot?
3: Isa kagabi nga paungot, aga na kagmagabot.
0: Isa kagabi nga gin paungot, aga na gingabot. Dol, ikaw anay, Dol, kay pangitaon ko ng answer niya. Hindi ta magsuko, hindi ta ni masabat, ha?
2: Nang... Ano ba, panawag sa niya? Muskitiro?
3: Wrong.
0: Larong Japon, daw perdita.
2: Ayaman.
0: Ano ito gani? Isa kagabi.
2: Naging paungot.
0: Naging paungot.
2: Aga naging galbot.
0: Aga naging gabot. Magabot. Ano ni man? Lagi na?
2: Sa sulod balay?
3: Yes.
2: Sa sulod balay.
0: Nakabalo na ko ah.
2: Juan,
0: ano ni sa?
3: Malam na.
0: Ano ni sa pertahan eh?
3: Yeah.
0: Trangka.
3: Ma.
2: Eh, trangka.
3: Ay, almost na nga, kontro mo. Okay
0: man. Abi mo, may isa mo kami ha? Oh, ako naman, dason si Dolpe. Ari ay. Ari, ako naman ay. Ari ay. Ang dagat ginputos ang langit, ang langit ginputos ang tul-an, ang tul-an ginputos sang bulbul, ang bulbul ginputos ang panit sabat.
3: Lobe.
0: Final answer.
3: Salang.
0: Final answer.
3: Lobe.
0: Final answer.
3: Lobe.
0: Are you sure?
3: Lobe.
0: Are you sure?
3: Lube.
0: Lube?
3: Yeah.
0: Hindi, mabawi.
3: Lube.
0: Balik tarang lube. Balik tarang lube. Balik tarang lube.
3: Lube.
0: Balik tarang lube.
3: Bilo.
0: Bule.
3: Ay, tama.
0: Oh,
3: bule. Lube.
0: Pero tsakto ang imo sabat. Wow. Tay na ta. Tay na.
2: Oh,
0: sabtan
2: okay.
0: Patas sa tanga doa pero may ara pa ko spare si Dolpe. Okay, Dolpe naman.
2: Oh. Anong ara? Oh, sige. Anong ara sa likod mo nga ara sa tubang ko?
0: Ano ang ara
2: sa likod mo nga ara sa tubang ko?
0: Oh, sabat. Leo.
3: Ang sa likod, ara sa likod ko.
2: Te, ano?
3: Buli.
0: Oh, buli. Buli. Nasabat mo na na.
2: Anong ara sa likod mo nga ara sa atubang ko?
0: Oh. Ah, oh, sabat?
3: Ano?
2: Ano?
3: Dumi. Ang sabat.
2: Te, party mo lang sa sanglawas,
3: e, ha?
2: Ha?
0: Ano? Ano ka na? Sirit ka na?
3: Sirit.
0: Ako masabat.
2: Sabta.
0: Oh, liwat, mangkot.
2: Anong nga?
3: Solid, solid.
2: Anong araw
0: sa likod? Nagsirit ka na, hindi na mag-intra, pamati ka na da.
2: Anong araw sa likod mo? Anong araw sa likod mo? Nga araw sa tubang ko.
0: Sa ako na masabat?
2: O, sige
0: ah. O, ikaw.
2: Ah,
0: ikaw.
2: O, eh, ikaw. Kaya kasi wala mo masabat.
0: Kaya wala
2: ikaw. O, pala.
0: Sabat ko ah. Oh,
2: correct.
0: O, oh.
2: Siya yung wala kasabat.
0: O, gani, wala sa kasabat. O, patas na tatlo.
2: Patas na tatlo.
0: O, balik naman sa imo, amigo. Leo, ikaw naman.
3: O, sige.
0: O.
3: Sana lang.
0: Sana lang.
3: May itom na bulbulon na pula busikaron.
0: May itom nga bulbulon mapula busikaron. Tama?
3: Busikaron.
0: Tama?
3: Yes.
0: Rambutan? Kung masabdan...
3: Hindi.
0: Kung masabdan ko, ano na yung aton nga ano? Ang aton nga dealing?
2: Ang padya. Oo,
0: anong padya kung masabdan ko?
3: Makikwish na yun to.
0: Hindi ah, kami ma ako masabat, kami ma-premium sa iyo. Nami sang uni mo ba?
2: Nami si mo eh.
0: Oh. Gaan mo ko GCash ah. Liwat gani ano to? Liwat
3: ko lang.
0: Ha?
3: Ang ano lang GCash, agas lang.
0: Oh sige. Ha, ah, pamangkot mo liwat, maitom nga bulbulon, mapula busikaron.
3: Oh.
0: At suwete!
3: Yes!
2: Oh, yeah, nag-G-Cas kami buwasa!
0: At suwete ko ni Siwitis.
2: Siwitis?
0: Oh, ako naman. Last si Dolpe ah. Ariay. Ariay, ariay. Tanay, di masabtan ba? Ariay. Ariay. Ah...
2: ako anay ah.
0: Ako ah, ako ah.
2: Sige, sige ah.
0: Oh, abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay pero namit.
2: Eh, ano na?
0: Oo.
3: Ano na?
0: Abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay siya, pero manamit.
3: Itlog.
0: Ha?
2: Ano?
3: Itlog.
0: Wrong.
3: Itlog.
0: Wrong.
3: Ah, alimango.
0: Ha?
3: Alimango.
0: Tanda-tanda ko sa iyo. Kabalo ko sa iyo. Kurek-kurek ko.
2: Okay.
0: Alimango. Tanda-tanda. Bilim na gito sa iyo.
3: Tanda-orange
0: yun. Oo.
2: O, di ako naman.
0: Tsakto, tsakto. May buot na gito sa subong niya.
2: Pula nga bulbulon, puti kon ogumon.
0: Pula nga bulbulon, puti kon ogumon. Oo. Oh, sabat, Leo.
2: Malod ako.
0: Ano, ano? Oh, Leo, ikaw una.
2: Sige na.
3: Mapula.
2: Pula nga bulbulon.
3: Mapula nga
2: bulbulon. Oo. Puti kun ugumon. De.
0: Sabat.
3: Skin, sigarilyo.
0: Wrong.
2: Wrong. Wala man na ginaugom ang sigarilyo.
0: Oo, oh, na-chop-chop man na.
2: Kinakupang.
0: Ato, hindi sa kasabot.
3: Hindi na.
2: Te?
0: Te, surrender?
2: Te, ano?
3: Hindi na.
0: Surrender? Surrender?
2: Surrender ka na?
0: Surrender ka na?
3: Oo.
0: Okay, wait a minute, mahimo.
2: Diyan sabat?
0: Ako pa masabat. Masabat,
2: oh,
0: kuya.
2: Sige, sige.
0: Oh, ako masabat. Hindi ka na magsabat, Leo?
3: Hindi na.
0: Gay koklo?
2: Ha?
0: Prutas?
2: Prutas.
0: Ang sabat?
2: Oh, sabat.
0: Rambutan.
2: Correct!
3: Gina
2: umong mga lang agi na umong bagay dito. Oo, oh, eh.
0: Bulbulon pa na.
2: Ano gusto mo? O gumugumon ko mani mo?
0: O asa talas 12 ha? O ikaw pa gid ah.
3: O sige ta.
0: Di na, nasurrender ka na. So, wala may nagdaog sa aton. Puro sanan, ano, it's a tie.
2: It's a tie.
0: Oo, oh, mga ano na kita subong, mga henyo.
3: Pasadya lang tayo.
0: Henyo na kita yung subong sa mga papakot-pakot. Ang
2: gani man. Napasadya mo kami subong ang gabi ninyo.
0: Te, ano request mo, Migo Reyo? Ah, Reyo, Leyo?
3: Ano yung, ano, ano ang marami? Hot or this, o so, love song?
0: Love song lang?
2: Oo, oh, abi ko, ano yung papakot-pakot. Ah. Ano?
0: Nasiga man, kadugay man, imit lang.
3: Manungdom pa ko.
0: Manungdom pa.
3: Nothing is gonna change my love for you.
0: Wow!
2: Para kay sino na?
3: para sa mga kasitanan pala nagpalamati.
0: Ba? Wow. Regards dira sa mga taga-kwartero, Kapis, ha? Ara dira sa inyo naghalin ang tawag ni gani, Henyo, sa papakot-pakot sa phone pal.
2: Si Leo.
0: Si Leo.
3: Pwede ako sharing sa Gret.
0: Gabi, abusar na ginayin mo niya.
2: Oh, Gret na.
0: Gigo.
3: Nasa tanan, nagpalamati sa XXM. Si ang ako ni Ablo sa Iloilo, si Ivan, si Angelo Karaikwe, Kabungan, si Rick sang Bacolod, si Canelin, kasi si Angin dali sang Bacolod, nagpamati sa Bungan. Salamat, Gid.
0: Thank you, Leo. Regards sa mga taga-Kapis. Okay. Bye-bye.
2: Salamat, Gid.
3: Tamakian ko, Gid.
0: Play ko sa Bungan. Play ko sa Bungan. Terrible si Leo, no? Makasabay sa aton na binuang, no? 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang doon silang ka.
0: Ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ng immune system. Tumarka mo adlaw-adlaw, sang Santon Vitamin C.
2: Kaginadulong man sa aton, sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga suki nga butika, kag sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo,
2: exciting!

0: Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 28 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Wow!
0: Balik na sa phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sang Vision Next Plus para sa masanag ag healthy nga pananawan. Inom ka mo, tukong tumar ka mo sang Vision Next Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balan news nga makapadula sang panuhot nga akon kag panalakit sa kalawasan.
0: Ano gibala?
1: Panuhot kag ano eh?
0: Kag
1: panalakit sa kalawasan.
0: Ano na sa?
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Nagisin mo sa mo, imo adli ba? Ano ka man? hindi ka sige amo na.
2: Atog na.
0: Kaya yung dila, gapilo, sige ka. Hindi mo ngayon pag-ipa-deep throat.
2: Apaw lang eh.
0: Doon na naman mo lumur ka kagta sa imong ipon.
2: Ilungilo na iya.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076. Liwata.
0: Liwata! Hindi ka get over? Ngayon kinagagat sa ngipon.
1: 0912-0076-793.
0: Okay, hindi mo magkagta.
1: Mangiluman mo.
0: Kag ang globe na munda sa mga gusto mga lipay sa buong gabi. Istorya lang kami ah. 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Gina-hype ko lang ang madaugan nyo gali sa Santon in XFM libu-libong pa-premyo sa Grand Draw mo tong 50,000 pesos nga cash. May 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Namo na siya mga katropa. Then, kada simana, 3,000 pesos ang ilang madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa nagapadayon ng Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: Oh, Ted, in pa ka mo?
0: Wala ka da. Sino ka lang to? Dasi mo live subong man?
1: Si Andrew Abelliar sang Silay City.
0: Si Solomon Antonio Arisha nagsulod sa aton nga FB Live. Mumalang ni sila. May na-notice ko nga daw nagbuhin ang nagalantaw subong. Nabuhinan. Sino ito ganing gabi-gabi nga nag-message gani man? Si... Ito ka panghagad gani video call? Si Sweet Dalen.
1: Si... Ano? Si Manananggal? Wala naman.
0: Wala man si Manananggal. Nagbulos-guro si ano? Si Ma'am Kicks Malundo.
1: Oo.
0: Ah, nagpahuway na guro si Ma'am Kicks kay ano na? Alas 10.32 na. Tigpalahuway na giman subong. Tapos, ano yung muya kung mag-tag 10:32 na ano na sa imo?
1: Tigtilindog. Oh, di bala?
0: Tigtilindog na. Oh. Kagahon na yan, tigtilindog yan.
1: Kung kagahon na, tigkiriwi na yan.
0: Pero wala, kakapiktuhan bala na ang pagtindog. Gila, binagito na muda mo, ginapinsar.
1: Oo eh.
0: Tapos, arang sako-sako, abala permi. Doon na gid niya. Doon nagatapik na lang sa nga daw panit.
1: Ano, chicharon?
0: Chicharon. Tapos, ang ato ng mga taxi drivers na nagapamati, ha? Kag, mga nakagrab. Tapos, ang ato ng mga... ang nagapangdulong gani isang parcel gani doon. Nung tawag siya na gani sila doon. Nagdulong isang parcel.
1: Mga delivery?
0: Oo, mga delivery. Tapos... may nag-order po yung daan subong mo ang mga food panda, mga munabala. Nan. Mayong gabi na sa inyo, ha? Most especially ang mga may cellphone pa nga naka-FM pa bala, may ara pa built-in nga FM nga ang tawag siya, hardware ang cellphone. Kay earphone nila nang kulang, tapos maka-tune in na sila dahil sa FM. Pero ang mga bago subong guwa nga mga cellphone, wala na dala sing FM doll. Pero hindi man ta Japon madula kay sa ilang Google Play Store, i-type lang nila XFM Philippines, may ara man kita dira sing audio streaming worldwide.
3: Wow.
0: Yes, basta may ara ka lang data, maka-connect ka lang sa inyong mga cellphone pinaagi sa amon nga apps. Sinagambal naman.
3: Sinagambal naman.
0: May gambal ka dyan, oh.
3: Wala.
0: Oh, makakonect ka mo sa amon nga audio streaming worldwide. Kung i-download nyo sa inyong Google Play Store, i-type nyo lang ang XFM Philippines. Kaya ma-pop up na daan tanan-tanan nga mga radio station sang XFM from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pili lang ka mo da kung sa diin ka mo mamati. Basta kung sa Dirisobong, kung kapamati ka mo sa PhonePal, ara da, nag-connect ang XFM Bacolod, Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Sagay, Calibo, Rojas, Iloilo, Antique. Kadamo, galit, Dolp. Damo, Dolp, no?
3: Oo, eh.
0: Grabe. Galing kay... Tani bala ang mga ano, ang mga telcos bala. Ilaman pa kami pakapinan man tani sing free call ang data.
3: Tani.
0: Para magamit man Japon ang cellphone. Pero kita na gini dapat ang mag-adjust dol. Maobra gid kita sing messenger man nga ilatawgan. Diba?
3: Ilan-ilan gid.
0: Maobra ko sing ano bala. Maobra ko sing bag-o nga account nga pangalan niya PhonePal.
3: Gaston.
0: Kaya para ma-access ko lang diri ang ano, ang messenger, i-type lang nila phone pal, then ma-message sila sa aton. Pwede sila katawag sa aton messenger.
3: Okay, pwede.
0: Diba? Oo. Nga subong ko lang dumduman man. Ikaw, Abi, kaya wala ka man niya kapanumdum. Yan mo kung anong maayo i-suggest.
3: May utok pa ko.
0: Nagmala na utok mo?
3: Amo na ganyan ka ako batsoy para magdamo.
0: Gusto mo babason tang utok mo?
3: Yes.
0: Simple man lang na ang solusyon sinadera. Maano lang ikaw. Ma-order ka lang sa ER sang ano, dextros.
3: Boa.
0: Ang orchids bala, kung dextrosan mo, di ba?
3: Gatambok bala.
0: Gatambok ang manami, ang ilang ang mga bulak.
3: Mm-hmm.
0: So muna, that is why mo na nga ako na dumduman nga kinanglan ko nga i-ano sa imo.
3: Mag-dextros ka pa nga may ano man.
0: May
3: beer.
0: Nga beer raw.
3: Amo lagi na bunyag na amon mo.
0: Pa-beer-beer ka pa, ihi lang gid puro.
3: Oh.
0: Di ba?
3: Bende si imo ha.
0: So imnon mo lang anay, tapos sa pangi mo amo na lang pagbunyag.
3: Okay ah.
0: Beer man na sa Japan, di ba? Yeah.
3: Eh. O tuod na beer.
0: Oy, tuod na.
3: Oh. Nang lapit na lang ah.
0: Ano na?
3: Ang isa to paid ka promo, di ba?
0: Aw ah. Naka standby na sila.
3: Amo gede.
0: Pila gani ilang madawgan gani?
3: 5,000 pesos.
0: Ikaw nagambal si na, basi i-adjust mo na 3,000, manabon kayo 2,000.
3: Ah, toad.
0: Tapos ano pagid? Tapos ano pagid?
3: Ba't ugani mo, unya pa utso.
0: Tapos ano pagid?
3: Mga gadgets.
0: Aba?
3: Yan, groceries.
0: Aba?
3: Hotel, ipa ka muna.
0: Damo gali aton panghatag.
3: Oo.
0: Sige. Pabayron, tanay siya sila advertisement, ah.
3: Amo gali.
0: Look at mo, sis worth it.
3: Correct.
0: 1037, i-save nyo na nga daan na mo number para sa pagbalik namon, pwede lang mo katawag anytime. Ang sa smart namon,
3: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag Katropang Dolphilangka.
0: Hining XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bio-active compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga subimutika.

0: Padayag kita si Giapon sa programa nga Phone Pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Sa ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dol,
1: yes.
0: Mahal naman liwat ang gasolina.
1: Gani man. Baho, kwan gid, 11 pesos kilang ginsaka.
0: Oh. Tapos, ang ilan abalang nga mga gasolina, stock pa man nila. Paghambal na masaka, saka man sila dayon.
1: Kung magpanao gani.
0: Dugay-dugay pa.
1: Dugay-dugay pa. Tapos lang, kwan lang, sininsilyo lang ang ilan panao.
0: Oh, te. Batian ko to gaya yung iban. Nagpatugong sila sa isa ka gasoline station pagkatapos tubig na kunong ginatugong sila motor. Gano'n na tabo na tubig na tumunod
1: daw. Ang pa damo, makunong sila nag, ano?
0: Basi, basiguro ang gasoline station, i-ano na siya, i-transform na siya into fire station.
1: O kundi gani, water refilling station. Ay, na ano.
0: Ano to, yan ang guha sa ilang ka motor?
1: Oo, eh.
0: Nga tubig ang ginbutang. Pero basi pala maswertihan, abi, no? Basi pala nag-trend error sila. Sige, testing talaga tubig lang yung unod sa nga nga tangke. Eh, pangtugong tanay sa motor. Pero kung magsigisigi man ang dalagin, kung magsigisigi sila patugong sa aton, so meaning effective ang tubig.
1: Correct.
0: While kasaka ang kasaka sa ibang nga mga gasoline station ang price ng gasolina, di kayo na try and error ito naman nga tubig, gali effective ang Japon sa mga salakyan, mapanubo ta.
1: Mapanubo na niya ang
0: ano eh. Obrahon tatagpulo ang kadalitro. Diba?
1: Oo eh.
0: Ay na ano. Kung maano pa lang abi no, basi may magic ba lang ang tubig, pwede mo lang magasolina.
1: Gani. O sa bagay, nadiskubrihan na ni sang isa't ko sa una ka.
0: Ano. Tapos, ay abot lang ni. Te, magsinaka naman doon, nagbalik naman to sa nagligad doon, yung papaway lang tapila, mga pila lang kabulan, tapos saka naman liwat. San o kita ba lamangin malino nga nga itong tagsa-tagsa ka mga lugar?
1: Nan, amo na lang pamangkot.
0: Kaya nga ari abi, nag-matter kaya ang mga lideres ang nagkalain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan. May mga ipokrito, may ara mga lideres nga mananamian sila yung sagad ka pinangaway sa iban nga mga pungsod.
1: Nan.
0: Te, ang kada, wala ba'y ginhatag sang Ginoo nga ang tanan-tanan nga, ang tanan-tanan tanan bala nga country kumpleto na sa tanan nga mga resources ang kinanglanon sang tao, di ba? So may ara gid jay nga mga pungsod nga damo sa ila ang gasolina, may ara naman ibang damo ang gold, may ara naman ibang damo ang ila lugod. Mamo na bala. So kung sa isa lang tani or kada kung gin alalapod bala nga sa kada pungsod palaryos lang tanan nga parasan na sa Pilipinas, kompleto kita sa resources para sa gasolina, pinaka kinanglanon gisang tanan-tanan. Ano pag idabi? Basta mo na bala, wala na guro may ma inagaway kag mag pang-away pantis makuha ang resources ang isa ka pungsod, no?
1: Kung sa bagay, ganyan diba? Kung tikon, mag-amo na, siguro, nang
0: kay para bala ko mag-inaway giman sila kita hindi lang tayo affected ya kasi gisigi lang tayo Japon sa pagbuhi. Okay sa mambal na iban nga tawo ay nakapoy nagiguya mabuhi sa sining kalibutan.
1: Ba.
0: Pila na lang ang ako nakinitaan, mahal pang gasolina, saka naman ing pliti. Ang panty na lang gini mo us-us kadagab
1: eh. Trip.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Bisila, ano pa kadako sa imo nga sweldo, sa imo ginaubrahan?
1: Mm-hmm.
0: Kung sumaka na gani ang tanan-tanan, lagi ta dami may imo, apektado gito yung tanan.
1: Pwede, guba ang budget mo mo.
0: Oo, ma-realign ka naman sa imo nga budgeting.
1: Correct.
0: Hindi, okay lang natani kung nagasweldo ka tag 10 mil kada bulan. Bisika na gani ang magsweldo ka pa 10 mil kada bulan.
1: Eh, ama ko na.
0: Kaya kung tumaas na ganing gasolina, te, mambal mo lang ng mga negosyante, wala, taday ay may himo. Kay sala nyo na nga nagsalakyan-salakyan, kamo nga pwede man lang malakat.
1: Nan. Te, ikaw be, laktabi alin be. Pagkat ko ba kulod be.
0: Pwede ah.
1: Oh.
0: Pwede ah.
1: Oh.
0: Malakat na yan kung gustuhon mo, gid. Basta, basta kung kapuyon ka, pwede ka lang
1: na yan kapahuway
0: nga may dala ka ng airbed nga mapandungandong ka na tulog o dyan mga isa ka oras. Tapos may pagkaon ka na dala, may tubig. Okay na yan, maabot ka gina yan sa imo yung kaduan. Lakat mo gani ang ano. Lakat mo gani ang Poblasyon Uno pa kadto sa Ulchagay.
1: Sa una eh.
0: Sa basta lalaki gani gahulat.
1: Correct yan.
0: Te anong mayo ta sini? Ang mayo ta sini tani Obrahon ang ato ng mga impeachment ta tani kagung ano-ano man dang inyo ginasakuan. Abi ulik din yung manibi ang mga consumidores nga apektado sang gasolina be.
1: Sa bagay.
0: Hindi lang ka muna sagad, abay kakawalwal da sa kung ano-ano. Kaya wala, gindi ka puslanan, kakadong nga itong ginapambayad din sa mga politisyan nga niya.
1: Bro, mapalaro, mangyapon ang Pilipinas.
0: Nga aman.
1: Sa totoo lang.
0: Kay?
1: Kay sa record.
0: Oo.
1: Kita may pinakadamo nga kutsukotsira. Oo, totoo. Hindi ka pala mapalaron.
0: Hindi nakaroon Pilipinas kung wala sing mga ano, mga Marites, di ba? Di man tayo nakilala, damo ko chokotsiro, ko chokotsira. Pagkatapos, amo na bala, hindi ginaya madula sa ato ng chismis na ginatawag. Bali built-in na yan sa mga Pinoy ang chismis. Nagapag-ibabaw, ginaya daw adlaw.
1: Hindi na naya ko Pilipinas kung wala ko chokotsira.
0: Amo na gani ang balko. Di, kato-kato bala sa Japan, kay maglabay kasi ilang iskinita, wala kami makita ang nagatambay.
1: Na.
0: Puro sana nag-aululubra.
1: Amugid.
0: Dili sa aton, ari o, masurvey ka da o. Aga-aga pa lang, may nagakao na mangga, tapos ang sungad, nagabula na sa yoyawanay ka. Ano, tupad balay ko to bala kagabi? Batian ko naman nga may nagam...
1: May nagama mo na mo?
0: Dili, may ipalapit sa mic. Babo! Tapos si Rodolfo gabi.
1: Kumuta
0: ng do ano man ginaurom siya nga nagamal sa
1: Gadam ko na sa gano'ng agila ko gasa ah.
0: Pero ang iya upod nga pagsunod sila balay na di parahan kung lalaki man pero ang gamal sa Kita nyo, hindi nyo ginaya matupungan ang talent niya sa mga itchosero, itchosera sa Pilipinas.
1: Amog niya eh.
0: Ate, doon na naman na sa ato ng mga Pilipino. Hindi ito na karong Pilipino kung hindi ito may ilig chismis.
1: Amo na
0: gani. Ano pagkit ba yung lugar ang mga nag-chismis ha?
1: Ha?
0: Ay, abi mo, hambal mo ang Pilipinas. Mga chismoso, chismosa. Ang mga taga-Japan, ga-chismis man.
1: Ba?
0: Ah, oo.
1: Bako ka lang ito gambal nga siling mo.
0: Sa iskinita to ya. Wala may ga-chismis.
1: Oo.
0: Pero wala ko yung naghambal nga sa opisina, may nag-chismis o kung wala. Sa opisina yan namin, kuya.
1: Ba?
0: Oo. Ga-chismis man sila. Galing kay ano lang, ng sign language lang.
1: Mga apa? O sa totoo lang ha. Kundi ang mga apa, hindi ka, wala tayo ga-discriminate ha.
0: Oh.
1: Ang mga apa, hindi ka hambal.
0: Oo. Oh.
1: Pero sa Book of Records bala nga mga
0: ano? Ano na nga Book of Records na Guinness? Guinness, ano mo na?
1: Oo, ano mo na be? Nga ang mga apa pagali ang pinakagahod nga mga tawo
0: kung makahambal sila
1: kay bisan hindi sila kahambal ti ang ila nga kamot amo ang gina di ba
0: kay dinda ang gahod da nga term kay silent pala na iya
1: hindi gan literal
0: ah okay
1: sila ang pinakagahod
0: so parehas man sa aton normal nga makahambal ah no galing kay ti mas talkative sila the way sa ilang sign language abe mamo na kaysa sa naghambal gid.
1: Yes.
0: Oh, pero depende nagadepende sa personality sang kada tawo kay ti may ara man makahambal nga hindi man pala hambal katama ipuson man, di ba?
1: Kung sa bagay.
0: Namo man ang mga apa, pero galing kay mga apa hindi ta ginaya mahalata nga naghambal kay sign language lang gani.
1: Amo na gani. That's why they are considered the noisiest.
0: No. Ano na nga world of record na ang imong reference?
1: Amo na siya sa ano
0: ngalan sa

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Sa

0: taon plus. Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daig ba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: XFM.
6: Mga katropa,

0: Oras mga tropa, alas 4:25 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: morning. Bayar ayat jadi kagam bandwa kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga ililiba paga waragwag exciting Pilipinas. Magaroon kitang adlaw ita Miyerkules. It's 22 sa bugan kara itolyo dagong 2021. May limang adlaw lang gid mga katropa. Antes raya karon nya bugan kara it Agosto. Da si gray kara nga tempo. An ogamang mga katropa, rutagan makarataton kara nga tempo. Anyway, now, good morning anay sa mga katropa na to nyo nagatuto. Kapinagi man makaroon sa aton karaga Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na to nyo nagatune in. Hello sa inyo karaga tig sa tagsa ka mga radyo. Good morning. Good morning. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa. Hello sa aton karaga paga ililiba. Exciting Pilipinas. Kabustar aton karang adlaw makaroon. Ano na ginahikot ni Tato noon na karoon yung mga igmang hod? May opisina, may trabaho, may klase. Aro ato noon na karoon yung mga estudyante ha? Sa Hagos Bilog, nga pungso da Pilipinas. Atong karoon niya programa na magatalakay kita magkatropa itaraya karoon niya mabalita ng atong karaga pag-istoryahan tawan itadagan ligwa sa kabilugan magkara it aton karoon nga pagpangalagad rimbal man karaga ato no mo karamiton magbalikutot matawad kaping kumaugan-ugan noon raton karaga tiyempo karamiton mag kuhan tago-tago si dago mitahabog kung maugan-ugan. Ay, paunat-unat na ninyo karoon niya kagawasan, mga katropa, bago mag-kuan, mag-bangon. Ay, bago man karagaton man, saan talaga tutok, bago nag-kuan yun man. Nag-amat-amat yun man karaita, prepara ko, anda karoon niya pamahaw, pang-bago na, saan da karoon niya misyante. Ay, hagong-hagong ha, kay man medyo ma-ginanlugon ha, raton karaga pangarasarahon ha. Bago niya ni mga katropa, no, sarong raya karoon niya ugan, epekto nga ni, no, itadaya karoon niya habaga trimaw. So, angot karoon ha, may aton karang ginabantayan karang bagyo. Agraya karon niya bagyo baga taugon rimaw sa si bagyong Quiapo tapos yun ro Quiapo mga katropa pero raya ay bagyo mat ah no aga posible no kapag igo sa may area kara it Luzon so mas pinagawak rong sakop kara it daya kara bagyo ang sa guwa pa makara, no, itaton karang Philippine Area of Responsibility. So makaroon karang adlaw, ginagauman mga katropa nga magasugod, raya karang bagyo. Pero umpisada kara, magapabaskog pagid kara, raya karoon nga habagasa. So makaapiktog it, no, raya karang habagat sa aton karang Western Visayas, Panay, Palawan, agraya karon niya Mindoro. That's why nga ginagauman nga magunggag na ikaragabagyo pagto sa direksyon it Cagayan, Babuyan ag posibleng magatama no sa adlaw karon niya Sabado. So mangin alerto ag mangin mapabilin ag of course noro pag check perme sa mga update magaling sa aton karon nga DST pag-asa mga katropa aga pila ka mga weather advisory magaling sa aton karon nga pag-asa. Anyway, no mga katropa, anor anayro aton karaga magina balita magkaroon karanga agahon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kahapon particular sa Banwa Karait Altabas. No? Naguwa ko man raya karon nga giratawag bomb threat.
1: Exciting Pilipinas.
0: May una ko man karang nagapagpanghadlok nga may una karon nga ginpang butang uman karang bomba. Una karon sa Altabas. Now gin klaro itaton karang Altabas sa Municipal Police Station nga ruraya karang natabo karang bomb threat na resolve na eh ang mga katropa. Kasi nagataot ara ita raya karang pagaga especially no sa mga igmanghod naton una or kung sa eskwelahan man, no, of course do mga estudyante, mga trabahante, no, sa sugod ita raya karon nya eskwela. Sa dugang naton karang balita man, update mga katropa, well, may dahit ang anik karaga balita ra, kay nakitaan yon aga una sa guwas nga kahimtangan ro taga Makato nga hagos sang Domingo nga ginainusoy itana karaga pamilya matapos uwa makasampot sa anda karaga residensya o na karon sa banwa kara ita Makato. So umpisada nga nagplano mag-uli ko Hulyo 14 halin sa Siargao. Una karon sa Surigao del Norte.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, sa guwas yun nga kahimtangan, raya karon nga nangin missing anay nga si Jenry Irabon, 26 anyos, ag taga-banwa. Ita raya karon nga Makato, no? Particular, una karon sa Barangay Tina, kay man nagtrabaho gang ginsandara, una karon sa Siargao Island, aga naga desisyon no nga maga uli mga katropa ay pilambuga niya mang raana karang kwan ito pagtinrabaho aga kung sasiin ro di niya mana ron ay kailangan daw tabi matode siyempre ga kahawag at imur na eh, nga mana what aka uli no ro imo karon niya igmangod ag hagos ang Domingo nga uwa ut ana baga itraya karon niya. Anyway, sa dugang naton karang balita, mga katropa. Daya karang natabo kay Del Sol Zonio Jr. No? Hagos kilaga man siguro ita tanan, no? Kung sino si Del Sol Zonio nga ra, no? Imaura, rung ginakabig ra suspect sa pagpamaril patay sa sangka admin ita GMT Express sa sugod it comfort room it aton karang ora karon sa area anay kato mga katropa ita Makato no kundi kita mag kasaga no so hasta nga nagpangabot imaw sa aton karang Aklan Rehabilitation Center no. Aga ginakabig di kara, rumasubo-subo kara, ay gin imaw mismo nagdesisyon sa nagkaroon niya kagalingon nga tapuso na roana kara nga pagpangabudlay mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya ginapagawa magkara ni Sir Ariel Nakara aton karang provincial warden ita ARC sa ginimo karang hiri kasi may natabuan ay karang hiri altis nga gintapos na no ra na karang kabuhi ha nga posible raya ro nay tikod kana mga katropa no para tapuso na no ra na karon nya kabuhi. Medyo may uli pang payag no sa anak karang igmanghod especially sa anak karang pamilya mga katropa kasi medyo may desisyon yun man imaw eh sa natabo karakana Okay? Kay Kwananay Narvaez Marcelo, good morning Gibo, nagpinamati man makarmugan ugan man noong agahon. Paki shout out Rome family ora karon San Jose Madalaga, no, kay Nanay Marlene, kay Tatay Role Rodnella, kay Crisia May De Pedro ora karon sa may Balaktasan, ag of course no sa Narvaez family.
1: Good morning
0: gid una karon sa mga taga Madalag noon mga kamig nga agahon. Kerenye Rosgal, good morning again. Bawa nga pinamati man makarakato na kay Leopoldo Martinez Jr. Bawa nagkakapi-kapi man. Kay TJ Noy Noy Tanlog Solidad, good morning. Watching from San Francisco, California.
1: Good morning.
0: Kay Jima Kiswani, bawa nagatutok man makara una karon sa Bako or Cavite. Oh, sa maigbangod na to, no? Pwede man ninyo i-share, no? Raton karaga programa. I-follow raton karaga official page. XFM Kalibo 96.5. Kay Fliba Vicente Pamatian, good morning man. Nagatutok man karaga. Raton karaga pag waragwag. Kay John Chris Valencia, bawang ka pinabati man makara, no? Sa aton karaga pagpangaragad makaron kara nga agahon, mga katropa. Buko na mito kita na magpangapi kong makararaton ka na nga tiyempo. Anyway, no? Speaking kita, kape mga katropa, no? Karamito na maghigop-higop eat kape, rung, kung sasi, basta rung kape, nga manami, ag dapat, makabulig man, no? Sa aton ka na nga kagawasan. Why ita, iba, kundi, raya ka na nga Santon Plaza Coffee Mix. Higop-higop ka karong mga katropa, kung na miton, kita rin mo ka na nga plastada. May mangustin, moringa, and soya powder drink mix, mga katropa. Kapin sa mga coffee lover una, timprano para gabugtaw. Kung gaoy, gusto nga mangin energize, guanila duygon. Kung kugang ka sa tugog, pwede man raim doon. Kaya para mapabalansi naman ka rin, no? Raton ka rin niya kagawasan. So, imaura, nagapabilin. Ag mabahor ana karaga bulig sa aton karaga kagawasan abo nga beneficyo si Santon Plus Coffee Mix nga ra mga raya hay kape nga natural wa it side effects no dai karaga na sambitan karaga kape abo man karaga naga inom ha ray karang sa Santon Plus Coffee Mix nga ra. Okay, kay Joms Atiro, good morning gid, bago nga pinamati man makarakato, no?
1: Good morning!
0: Karon sa may Mabilo, New Washington. Good morning gid! No, sa mga katropa na ito niya nag-monitor, nag-tutok makaroon, no, sa aton ka nag-pagpangalaga. Padaan niya, no, sa pagpadaga, ita inyo karon niya minsahe. Sa dugang na ito ka nag-balita, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bantay ka mo sa bilog sa aton ka ng pag-iistoryahan man. Raya nga natabo pagid sa may area karait Altabas. Kay medyo nabugan ita video raya karang daywang kababayeng estudyante mga katropa nagatubang na sa barangay partikular rong mga ginikanan matapos mag-viral online nga magpisikalan. Una karon sa may barangay Linayasan, Banwa it Altabas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagailinaway mga estudyante. Kaysa information, may una sigon niya natabo nga settlement na sa daywa karaka mga ginikanan. Ay kung sa dato basta sa mga public place aguna ka mo karon naga ilinaway mga katropa ay hindi gilat ana maiwasan karon may mga igmanghod kita nga pwede ta kamo mabug-an itraya karanga video no bangod sa inyo karon nya ginapanghibo.
1: Exciting right, Pilipinas.
0: Sa aton kinagaduga pagit kinagabalita balitang nasyonal nalastrohan no sa ugo anyway viral nga nira eh raya karang video magaling sa aton karang China Coast Guard no raya karang pagtaboy nanda sa mga katapo ita aton karon nya Philippine Navy. So nalastruhan sa ugor sambilog nga soldado naton kara mga katropa matapos nga hampakon it baton itauhan it China Coast Guard, no? Samta nga patrulya magapit una karon sa BRP Sierra Madre una karon sa Ayungin Shoal ko July 20. Kaya nagagawa sa aton karang Armed Forces of the Philippines nangin agresibo si Gon ag marahas rubang katapo ita China matapos sanda nga palinon it mga soldadong Pilipino samtang nagabuog sanda it mga litrato ag video magapit sa aton nga output. Ayas na magkarara, ginaawayan sa gihapon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hay manggaranon rong Pilipinas. Mga katropa, no? Kung sin sa mga katubian, kiran ano pa? Una kita agos, no, Katon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:42 mga katropa, no? Ro aton karang oras makaron karang agahon. Anyway, istoryahan tanay. Raya karanga masubok karanga natabo anay kay Del Sol Zonyo. Daw sa migmangod danton say daton kilaga. Raya karonya si Del Sol Zonyo Junior. Ha? Imaurarong ginakabig suspect anay sa pagpamaril patay sa sangka admin. Ita JNT Express agwa na itugam karaga kinabuhi nga masapuan sa sugod mismo itraya karon nya comfort room itaton karanga Auckland Rehabilitation Center aga nagagawa sa information mga katropa nadaga pa no sa ospital. O galing gindeklara nga wagot hugam nga kinabuhi raya karon niya si Del Sol Sonyong. Gin may natabuan ay sigon nga hearing. Parte sa anak karang nga kaso. Ko July 20 o kahapon. Lunes nga adlaw gali. That's why nga ginapatihan, posible nga naapektuhan na matapos ro natabo karanga hiri. Sa natabo karon nga insidente, bago pa man rong tanan, ginpanao ni Zonyo, no, ropila na na karon yung mga gamit. Ito no, kung may plano gin man imaw. Ha? Kay sayid natong kumadumduman naton, ginako ni Zonyo ra na karanga pagpamaril kay John Andre Bolido, rong admin ita JNT Express. Ko April 27, 2024, no? Mahagos may una na nga kwan, daywang dagon. Una karon sa dumga, makatora, anay, natabo mga katropa. Aga ginakabing nga pagpang hold up, katangani kuntar, anay, karang nga pamanaw. Galing ay sa ngagan nga may natabo karang pagsukog. No, ko biktima anay, ay di kara. Mga katropa na tabo mo si inhapatay ni Del Sol Zonyo raya karon niya si Andre Bulid. No, so gin ka kibot no ita hagos tanan ra na karang gin aro pag kuan sana ng kabuhi pagtapos na no sana karang kabuhi anyway no kahapon no emotional nga pahayag ko anak karang nanay mga katropa una karon sa may pulo banga pamatian tanay no si Wibina Zonyo raya ro nanay ni Del Sol Zonyo kay man may medyo may uli pa nga pabilin daya karon niya si Del Sol no sa anak karon nga mga pamilya pamatian ta mga katropa
2: niya taw sa puso ako nga pagsisisi, abot langit. Kaya lang nakaraan, hindi na nai mabalik. Yan lang.
3: Kahapon doon, true call?
2: Hindi. Nung magsita ka.
3: Pero kahapon, nagtawag imo-kimo?
2: Pasang hapon pa ta.
3: Ano nang hambang nai?
2: Banana. Palangga, kuwit ka muna itay. Salamat yun sa inyong pag-ipara. Kako ng pagpalangga, hindi kuwit ka mo malipatan kahit kailan.
3: Last month, inyong last bisita, no? Kamusta to, Nay? May mga abima na sinyales nga.
2: Wagid.
3: Okay, ta imaumin ko.
2: Sabi pa niya, kung makagawa ako, Nay, trabaho ako. Babawi ako sa inyong harang mga palangga ako. Babawi ako.
3: Ginanohan yung gidangan ni Nay, no? Abogado. Private, gidaroan ang abogado ka rin.
2: Oo. Para makabuli.
4: Siyempre, gusto na mo daan ng pagbangkong.
3: Oo. Natawaan nyo gapon ni mo chance agad.
2: Oo.
4: Ikot magain yung mga tao na wili sa barkada ang bisyo. Nga ni nga, halip takan
2: na yung taro.
3: Yes, oo.
2: Kaya kitap na yun.
3: Anong oras ninyo na sayran kay Ina?
2: 3 o'clock in the morning.

0: pupunta kami ya makaguay mo din. May pag-asa.
1: May pag-asa mata. Sige sir.
0: Na ano siya sa problema. Hindi siya nakaano. Survive.
1: Pero sa inyo ba man na pag-assess or pagtanaw ay mentally may mga ano yung mo, may kumabaan, unstable.
0: Oh, normal tayo mo, normal.
1: Oh, makapag anxiety, depression, wag kita kamunta kitang senyales. Oo. Oh. Ay, sa'yo din yun ron, ma'am, kahapon niya. Doon yan eh, may mga pa, ano tayo mo, may mga senyales na mga tao sa nakaibahan. Wa nagakaon, wa nagpinabukot kung yung mo agad tinangis, samtang nagasugat.
0: Yan ang sabi.
1: Mm-mm. Ito na mga kaibahan sa sugod.
2: Mandong!
3: All day, gito yung
1: mga tingin. Tinangis. Pero ba't siya gilan niyo roon ang paghinuso?
0: Oo. Napakabot ko ni Mao, dabawi mo sa kanang... Halinan man na yung nakaraan, di na makabalik.
1: Oo.
0: Huwag gila naman yung mga ginasisi sa nakaraan. Palaging binibigyan ng pag-asa.
1: At sansagid. Mm.
0: Binuhi ka pa mako ni Lord sa piya kong mga disgrasya. May imo pa mako niya kinabukasan niya. Ayaw gitapir may ka mag-pray. Oo naman oo. Nadalan ko rin yung mawit mga babasahin para pati kay Lord. Magbasa ka karari. Oo naman oo. Puro oo. Nabuti mo nga unga kung huwag mo pa ako niya.
1: Sa bisyo.
0: Duga nga raang. Barkada nga. Malain. Baga.
1: Taon.
0: Oo, very generous siya. Ayaw niya kumain na siya lang kakain.
1: Sakop nila na mga...
0: Mamali pa yung mansa naman nakaranay. May mga tinula kami. Nasakop lang manamon dun sa...
1: Kasunod niya, ano... Kada ano ninyong bisita na itukunta ka ron sa ARC?
0: Every day we have time lang. Kaya kung may oras lang kami.
1: Sa sangbuga na yung minko maabo man niya
0: beses. Oo, kami naman kami gato kung may pagkakataon lang. Mayad, wala mga awas kasi senior na rin.
1: Kamu dahil wala tayo mag-asawa.
0: Ganto man among unga si Mayet at si Lingling. Ganto man.
1: So sa pagkaon, gina-share na gita sa mga kaibahan. Sige. Pero sa dagagan kita at kaso, update nyo ay may development kita man kunta.
0: Kunta.
1: Sa tin, may mga tanaw ka mo, ano kita ka na nag-trigger, nag-push nga? Utason daro na nang kaugalingon niya kabuhi na eh. Wagit ka mo it. Mga nakitang rason.
0: Wagit ka nga ba? Sinarili niya na lang.
1: Panaang medyo ginapakita at ananakin yung basko.
0: Nakakita ko yung kanakaina. As in, parang natutulog lang siya.
1: Oh.
0: Peaceful anang itsura niya.
1: Kung ano, kumbinsido, mataka mo nga, decision yun, ananara. Sige. Wa mataka mo, ano, duga nga, abimana pag-usisa sa ARC. Okay, mata.
0: Okay lang.
1: Sige. Sa'yo mata ng mga igmanghod. Sa'yo yun, ano, mga igmanghod sa Manila.
0: Oo, sa'yo yun.
1: Sa anang asawa, anang live-in partner dati, na impormahan yun, Nay?
0: Wala namang pakialam yun.
1: Sige. Nay, condolences yun, Nay. Sige.
4: Okay, daya ro nanay ni Del Sol Sonyo, no, nga si Webina Sonyo, may kapapa. Actually, may ginaiwan pang sugat, no, ray ka nga si Del Sol, particular, no, sa nagkaroon niya ginikana. Ro natabo, mga katropa, may nagka-discovery abe sigone, no, ro sambilog man, nga kapwa PDL sa sugod. Medyo ako sa say na-discovery nga si Sonyo ay nag-agto sa CR. No. Di karama mga katropa, ginkitel na. Rana karoon niya hugam karang kinabuhi. Basis investigation, medyo nylon. No? Ro gingamit ni Sonyo sa natabo karang insidente nga may mga plano tanga ni kuntara man imaw no naro kumbaga unaro pag hinuso ro pag bag o kunta no nga kun makagawa no mag-ayos na itdayag karang trabaho himuon ro mayad ha puro legal na ro pag himuon galing hay syempre medyo na apektuhan mga katropa kasi matapos do hearing hindi na mapakali raya karang si Del Sol nga ra. Ginasugid abi nga wa unagos nagakaon wa tat gana baga nga ro aga naga pinanago.

0: Saana karanga habol? Ang nagatinangi shoot ah, roana karanga plastada. Mga katropa. Anyway, no? Good morning kay katropang Dong Villanueva Babo na pinamati man makarekato. Kay Ben Nervian, Clavil Bartolo, nagatutok man. Good morning. Good morning. Sa Macaldo family, una karon sa gid maliwan yung Washington. No, good morning. Nagatutok man makara, no? Kay katropang Hermelin Macaldo. Good morning. Kay Maricel Almario, good morning. Watching from Biga, Malinao. Good morning. Nagatutok man makarekato. Kay Akin Kanalang, no? Boss, good morning man ko, no? Watching from Agbanawan, shout out Rum Panado Barit Apostol Bilano family, nagsa family na una karon sa may Talon Altaba sa Rum Panado, Valerio Unayan Andrade family, no, from Akin Ka na lang. Good morning. Akin Ka na lang sana. Saton ka nagapag padayon mga katropa, pamatian tagangid, no, ita matag-od ro pag pahayag anay kara, no, ita daya karon nga warden, no? Sa sugod ita aton kara nga ARC, no, pinagi karon kay Sir Ariel Nakara aton kara nga provincial warden, no, angot sa nasa, no, kay Del Sol Zonio pamatianta.
1: Sige sir, opening statement nimo. So, sa ato niya, media aklan, no? Sagakasari-sari ang mga stasyon. Sa ato niya, sa inyong mga followers, sa inyong mga tagpagamati, especially gid sa mga pamilya, dayang na-involve ag sa iba man. Ay, may dayan niya agahon ka, tantanan, no?
2: Sige.
1: Makaroon siya na nabunatabog ikalakamili ba? Mga 1:48 in the morning, ay nakabaton ako at anong tawag halin sa duty na ako niya, prison guard niya sa Integrated Rehabilitation and Security Unit, wherein niya, dosang bilog na to niya PDL or Person Deprived of Liberty, ay na-discoveryhan niya anong allegedly ay nagpatiwakal o nagbitay sa sugod at silda. So, aton karangagin obra ay insigida nag-inform kita sa aton niya Chief of Police at Kalibo Municipal Police Station para ma-report natin o kaya nga na-discoveryhan natin niya insidente. Gagigagi man ay nag-proceed kita iya. Nagpangayo kita at apuya sa aton niya Disaster Risk and Reduction or PDRR, imaman sa Kalibo para mapadasig ay base kung aton pa ba yung matawaan at anong sugpon ro anong kabuhi bisan datuon ro nadiskubrihan na kung si inya ni ay iya man nagresponde ro aton niya PDRR MO na personnel gin applyan man nanda at anong kwan initial nga first aid, gindaga sa ospital para ma base kung mga hingagawan pa.
2: Bibi no, sir, si particular ng party yung facility mo nakita
1: sa partner? Daya nga rahay, daya nga, ano yung involved na PDL, hay, ano yung saan na nga silda it, silda tres. So, ano yung sobra sana sa bayantera, una sa sugod, ano yung doon yan eh na-discoveryhan yung mao.
3: May nakapano sir ng mga PDL kung ano ruan ang ginhimo prior sa pag-commit na ito yung incident sir?
1: So sa ano yung kwan, sa nakapano ro sang bilog nga si alias June ay nag-CR mao, nag-ihi. So nakibot mao samtang pasugod mao sa CR. Usually abiron do kada silda ay may respective nga ano yung comfort room. So ro anda ba yung nakasanayan ay ro ano yung ro iwag ay gahaya gitaron at bilog nga sang gabi eh. So nakibot imaw nga madugom pero ay saan ang katag-ihion ay ano yung nagpaninguha imaw ron niya ano yung kwan nga maka ihi galing hay nakabunggo tabay imaw ug matsatawo taran hamugoan dato nga nag-react imaw nagpukaw imaw sa anang ibang mga kaibahan.
3: So you know family sir it raya para PDN.
1: Ha. In fact, nag-adto niya na sana sa police station kay na nga agahon, aga-aga, nag-adto man sa ospital.
3: Ano ni sir, do gamit ita raya ka ng PDL sa pag-utas na nakabuhi, sir?
1: Pero ano nga ginagamit, ay ano yung nylon niya, ano yung higot.
4: Sir, mga kailang buha niya ni Moira o nag-dagpon niya na ha? Dito ni iyo, sir, from ng temporary sa atong facility.
1: Base sa ato niya record, wala ano, ato niya siguraduhon, ato niya, ano yung record. Daya man nga dagon man doon imo iya gin, ano yung gin remit.
2: 24 nangyari. 2 years na eh.
3: Pero taras mo yung tayo.
2: Bakpat mo kaya.
1: Agro anak ang kasong remittance yakan na remit is December 23,
5: 2025. Ano sa ato si tanang kaso sa?
1: Ongoing ro trial at ano nga.
5: May hearing kung tapon imo doon yun yah. Kahapon tong tap.
1: Hindi actually nag-attend there gin matay mga kwan nga ano hearing kahapon.
5: Okay.
3: Sir, may mga bago ra yung insidente, may mga ano nang sinyales nga may ko ano imo may kinapangatukang mentally or emotionally na nang ano
5: health condition
3: sir or sa health condition gid
1: so para sa nang health condition ay sambilog matay mo ra sa mabaskog ba mm-hmm. Baskog dahil mabaho ti awas ra imo
3: so pero may mga sinyales na
1: depression wa pa man
3: anxiety
1: wa man yan gid except sa kahapon may mga initial sandang ana na obserbaran.
2: May note kaya sir na ginbilin kung may una
1: naman? May una.
3: May una. Note?
1: Oh. May anong sugat? Address sa anang tatay at nanay.
5: Pwede yung mga sir.
1: Huwag abi iya ka akon. Ito ta sa investigator.
3: Ano nabasa mo sir?
1: Habasa na
3: ano pinakatlong na sir?
1: May anang mga pamilin-bilin. Pangayo yung mga pasensya.
3: So minimplanado na ginmata sir?
1: Pwede natin mahambay nga may plano kita imo kasi sa mga indicator ay pag abot abi na na halin sa hearing ay what tayo mo nag-ilabas nagpinabukot ay mga ithabo tapos
3: after
1: ay oh, tapos ay pagka hapon ay may anda matabiron niya schedule pag abot sa ano yung may open cell may andaman doon niya pribilehiyo nga magka cellphone time. Kahapon man at hapon, may anaman niya andang sildaro may cellphone time. Ay, nakibot man niya pero ato niya ano yung guardia nga nag-assister sa doon niya ano yung aktibidad niya. Pagka may gintawagan imaw tapos ginbalik na tadayon ro anang cellphone ang sumugod agi mo naguna tabo imaw sa anang
3: pero istorya na sir
1: alleged din ha istorya na na wag ang kita kasayad yung sino ra nang git istorya
3: in check sir kung sa cellphone niya to kung sino ra nang katawagan naka register the number
1: wa pa
2: sir na mention sa ni mo pati sa pamilyang bilin na nagpagpangayo pasensya naka indicate ayan to nga bi ipaabot naman ang pagpangayo o pasensya sa pamilya nga kumita lang ko. Kung na-mention siya.
1: Medyo uwa doon niya sa anang itong anayang pan sa sugat.
3: Sa sugod sir, pilang buwan na nayang pagtiner. Kamusta, imaw sir? Bilang PDLA.
1: Okay man imaw. Pag-abot sa anang mga kaibahan, ka cell mate na na, huwa man imat problema.
3: Kumbinsido sir, daw pamilya nga uwa it fault legit mata sa natabo nga pagkamatay na sir.
1: Sanda ka rin naman kasabat.
5: So, mauna mo mabuti no, ano kino. Anyway, sir, sa mga kita na natong mamensyonar sa kapon niya kon, anong senaryo kay kamuro una na nakatanaw? May pinang oras o minuto sa ta na possible nga o at kabuhi si PDL?
1: Kasi ro, pag pangusisa ko pag abot ko lagi ay ano nga ginabantayan na pero ano mga kaibahan ay magkatugog hambay ko nga ni ay ano nga wa imo nag ilabas wa man imo nag ihapon Pero raan ang kaibahan niya, ano yung nga PDL, hay, Mig, pag ihapon yun mana, hay, hindi na galing mana ako makaon. Kaya ginbilin sa anang lamisita nga maiso. Oo, agad makakaon, imaw. So, ginbantayan, anang magkatugog, anang kaibahan, ginobra na na. Kung siin yan eh, pasadong mga alauna, hay, dato tayo mo na-discoveryan. Pero, according pagitkanda, sa anang mga kaibahan, hay, wala nga binandagin paabot siya agi. Kako. Yes, actually, gabi eh, na guwa ako iya, yeah, alas 10 yun eh. At gabi eh, ano nga, nagkatugog sanda eh, mga alas 11. Pero kung may mga nakapaabot matakakon, ay, istorya mata na ito, no? Base kung
3: so, aton pa. Sa dito pang ilabas at pag-ihap
1: po. Oh.
0: Exciting Pilipinas! So, raya ba katropa na rupahaya, gitaton kira ka provincial warden na no sa pagkamatay ni Del Sol Zonyo mga katropa. Sige no angot karon no standby lang gid no sa dugang karon ni update mga katropa. May alas 5:03 no raton karaga oras no sa aton karaga pag padayon. Mga katropa, parayon man sigapon kita sa pagbaton ni taton kara nga mga papremyo, no? Pinagi sa aton kara nga Santo the Next of M, libo-libong papremyo. Diba, kung may imo kara nga sang kabarigid Santon Gold Capsule or sang kabariga ita Premium D3 Softgel Capsule or sang kabariga ita Turbo Food Supplement for Men or lima ka mga sachet it Santon Gold Coffee, no? Every week, pwede ka magdaog ita 3,000 pesos. Pero pag imoon, no? Sa envelope is ibutang rabang katropa with your complete name, address, contact number, aga, ro ibo karon niya signature. Then ihugog sa aton karon nga drop boxes una karon sa Royal and Junior Barber Shop, una karon sa Bandua kara Itabanga, una man karon sa Farmacia Gomez, no, particular sa shopping center ag iya mismo no sa Experto Road, Tigayon, Kalibo, iya mismo no sa aton karon nga istasyon. Sa first prize, may imo karon niya 50,000 cash kung ikaw rong magadaog. Second prize, 30,000. Third prize, 20,000. Agway, aton ka na nga 10 consolation prizes nga tiga, 5,000 pesos cash each. Tarara, sa aton ka na nga grand draw prize. Oy, pinapagid ka mga mainit-init no, mga topiko nga aton ka na nga pag-istoryan. Panong balikan ta? After ka, mga itapila ka mga reminders, kali, standby.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Putike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Leo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig niya ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi matulang pagsak
0: Sister Pain, hanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Oras magkatropa alas 5.15 sa agahon.
1: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Nagkaprobalik ito mga tropa no, sa aton kaya kapag ililiba magkaroon na rong programa karon Exciting Pilipinas. Sa gihapon ako rin karon yung mga ikibahan na tropa ng RR Kulas. Anyway, yari kita sa produkted aton kaya kaya yes to halta incorporated rong Santon Gold Coffee mix mga katropa. Pwede na naton karang mabakay una karon sa Watson Stores no or sa aton karon nya Watson's stores nationwide so posible ko naton no nga ma-enjoy adlaw adlaw kada tasa it marami karang lasa it Santon Gold Coffee mix mga katropa no maskin sa pagumpisa it imo karon nga adlaw ikaw haya sa imo karang afternoon break no ginapagapit yung kimo ray karang Santon Gold Coffee mix nga rang mga katupan. Ito na rin ka rin kape ka rin. Sa higop-higop mo karabaw ah. Sigurado git. Malasang may kabulik pa no, sa aton ka rin kagawasan. Anyway, karon tanay no rong police report ni katropang Christian Villanueva na no, magaling man no, sa nagkarang area of responsibility. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, katropang Christian sa report. Good morning!
1: Good morning! Good morning!
0: Medyo na duga, rana karaga kwan, plastada. Naduga rana karanga linya nano na traffic ka si katropang Christian katropang Christian sa report good morning.
1: Good morning
2: katropang
0: gaom ko tanan naduga ko timo ko sinsin ko matibay ikaw kita may repair mi ako sinsin ko matay mga buho na pinanago.
2: Kanamiton rin mong higop-higop kahapon siguro kaya pasupo kay. Kanamiton rin yung plastada na to kahapon ay. Kaya tumbal ang rumako no puwang kabayo aba.
0: Puwang kabayo.
2: Puwang kabayo to. Dato itong isahagyan namon.
0: Oh, ano ba sinagapanipat siguro to ay?
2: Pero nung kahayag ay Dato ginabanatan kahapon eh.
0: Oh, grabe ito na raw. Grabe, mas may binanatan ko man yan eh, kahapon.
2: Kahapon, ay, kanamiton, giniling. Beef with mushroom. Inubaran.
0: Bok, kanamiton
2: ito. Dato pang RR.
0: Oo. Sinagadget.
2: Oo, sinagadget. Okay,
0: dato gilang abin man mato, drobilan ka to, niya kailangan na, inubos, tagaginanda.
2: Dato na pagito ay?
0: Oo.
2: May ganyan eh, nakingabot pa kami.
0: Nakingabot pa man doon.
2: Oo, katropa ka na. Pero anyway, sa ito ka na natipag ka ng mga report. No, raya ka na nga sangka reader nga 150 noong nasunog sa may bahay ni Tatang ka na nga Kalachoche Road sa Barangay Andagaw. Hapon ka na, kadlo ka na lunes. So, nasa dekresidente, nabatian na siguro nga may una ka na nga gumpok sa likod ka na nga portion ng motorsiklo. Agi sigida na nakaranga nagapundo no sa gilid agin tanaw. Aga katotraning napanuhan na nakaranga nagaasuta agulpit ang kumagayo. Aga datoro kadihilanan nga kumalat gitarong doya karanga kagayo ag nasunog doya karanga motorsiklo sa tropa nga RR.
0: Katropa Christian may ginhamba bisanda or ginapatian baga nga kung Revider 150 gaban nga ba ginagamit ko sa pagpang-checks.
2: Dayaro mga motor api nga kumbaga katropa nga RR is magapit no sa mga chicks nga natawag. pero ha perdihon tara
0: sniper perdihon kay mga sniper
2: do reader sa bilog at ang chicks mo mangkas ay rusit ada ay mga tigtatlo apat bilog rangkas. Hindi permit, ang reader doon.
0: Logi,
2: sa bilog ng mangkas. Rusit ay tatlong bilog, darimok ka ng mangkas ng chicks.
0: Pero at least ay nasabat na dapat ko tana ko ato niya may bangon. So dapat, rusit para bulyuman yun, pero masakay.
2: Oo,
0: at least klaro.
2: Sa bilog pagid, may tawag kitang hundang pareho kayo mo naroon nga, medyo indoro. O din pagid, matinik man doon sa mga chicks.
0: Matagapan mo tagi na pandu mo makaroyon yan. Imo maton.
2: ATPCX, una pag-drone.
0: Imo no, maton.
2: Imo. PCX ni Tom. Oh. Doon yung pag-drone. Maampit man doon. Tapos na to nga NMAX nga po nga ba? O, na to, 30 man to. Katro pa nga
0: lang. Masagad. Masagad. Pero mga... Motor. Mm.
2: Do mga click nga 125 nga mga puti no hay what an behavior ang
0: tipo puti nga sayak yan din taro delikado
2: ay do no, puti nga sayak yan ay behavior
0: behavior sa very, very nice abaga ni it kan Bombay very very nice sa
2: very very nice ay naman yan sige ay ubos kita ra na sa flaring sa nakarang pungkuan agay sige na nga nag-responde ato ka ng BFP Kalibo para nga niyong tapnaon dili ka nga sunog nga motor ang nasiruan nga pa ato sa eskwilahan ng estudyante sa kahit anak ka ng motor at matabuno incidente dahil kagabanan ka tropang RR is electrical guitar ang rulay ka ng kagabanan dahil nga niya biskan battery aron ha battery nga 12 volts kagyan ko taron nga nag-install ako it switch it nakarang I think iwag siguro to nga install na kon palipat ako nga tato na ko nga ging sugpon is positive ang negative ang direkta ta nga ito kada nagaangot sa battery ay kadali ang segundos ang pangarar
0: oh
2: pero segundos nga ay umaso ag dasig daro dagagan baga no it daya karang init it daya karang wiring so that's why sa ato nung nakarang mga igmanghod ng mga mahilig no nga magpabaylo it daya karang mga rear kwan nanda no light nanda nakarang matawag na to nga brake light nakarang headlight nakarang mga signal light hey, dapat no hay kung kakunyan, kung stuck ka nga nyo, na-stuck ka tingin ta, katulong pangarar, no, ay mas safe paro yung stuck nga kaysa sa magbinaylo-baylo kita, agbukon baga, it reliable, doray akarang mga wiring ang ginabaylo,
0: yes.
2: Doon sa bilog ginatunaan, no, it short circuit, pagkasunog, itinyo ka nga motor katulong pangarar. Anyway, sa ito ka rado nga paging report, ha, nagapangatubang sa kaso ka nga rabiri, roya ka nga daywa ka mga sospek, eh, matapos nga ni nga magiging sugod ng daro sa kasari-sari store kahapon ka rin no it daya ka rin aga-aga Martes ka rin adlaw sa bahay nito barangay Puok at na-resorit atong ka rin kapulisan daya ka rin suspects anda ka rin mga panimagay ay gasuno sa investigasyon dati man segun sa darang daga
0: asler
2: asler man katrupang RR ay dahil ka na disidido, naroon na tagiya ka na tindahan na magpasaka at kaso kung tas na ka na sospek ang ginagauman man nga ika pa idahumiray sa inquest proceeding makaroon nga adlaw katro pangaral man namin ang nagtugtog to kayo eh aga
0: aki nakita pagalik mo kara
2: okay na buwan mo buwan na nakakita ka kung ako kakita kanda ay po gabisan na katro pangaral no
0: taganda gaw gali.
2: Oh yes, taga Andagao, Rosambilog, agro Sambilog hay taga Kawatihan, katropang RR. So matandaan nga kusin ni Kron hay nakita ra itag iya ro yakaw suspect samtang daga panakaw matapos nga maduaan si Gonit connection na nakara CCTV. So sige da nga nagisinggit, wala nga ni nga makuan baga maalerto. Oro mga paniya pangkagapit o galing ay madasig nga nakapag-agyura ya ka nga daywa ka nga tropa nga ara-ara. So ganda ka nga habuol, ito ya ka nga suspect kung mas kapin sa 200 pesos nga ika, ito ya ka nga kwarta, ang iba pa nga mga kahat sa video. So naiwanan man, doon ya ka nga dosi ka mga bote, at agak nga nakabutang, no, sa di ka nga sangkasako. Ag mauman, no mga ilim nun, nasasugod ka rin, kahon ka rin, no, ka tropa nga ara-ara. Sa ito pagigadong ang pagiging mga report, ha? Daya ka lang, bawa, kita kita sa daya ka lang CCTV, daya ka lang sa kaisudyante nga, tabok punta, maura sa pedestrian lane sa barangay Estansya, ang bandang alas 12:58 para kahapon, ita, outro adlaw, bawa, hapit ito yung maura na makuan, ha? Masagi, no? Ita, daya ka lang sa SUV. So, sa ito nga informasyon ka lang nabuong, kumbaga temporary karang nga nagpundo karang puting SUV nga kung siya yung hasako po tangan nila na karo puro sum no it dia karang pedis niya nene patabok kung ta raya karang babae nga grade 6 student taggulpi sigun lang pinaandar ka ita dia karang driver na karang sakyan ay kadilanan karang istana na nakarang mahabot masagi no kaya karang estudyante agad ato nga niya patras na tangani no niya karang unga so wa man nagapundo rin karang driver niya karang sakyan ag kusingan ni karang dahil dudiretso tangani wala na karang pamanaw sa direksyon ni tatong barangay Tigayon so maserte man nga wa man na abi nakaagom no ita diya karang kasakitan niya karang estudyante ugali hey, nagtauta ron yung kahadlok ay siyempre mag-una-una kati una kati sa pedestrian din yung
0: yes.
2: Tabok muta no ag nagpundo man do daya ka na nga SUV galing katropang pang-RR ay ano ta pinandar ito man nagpumanaw no kung di baga ay dapat kung ta ay gimpatabok mo lang anay no ag bago ka nag-diritso katropang pang-RR so gimpakamayad ipa-record no sa ating kalubo PNP ita daya karang 54 anyos nga teacher ya karang insidente aging punto na dapat i-priority anay Rosie no ita ya karang mga naga atabok naton nga mga pedestrian sa daya karang mga pedestrian lane ay din nga ni nga makataliw no, nagtaliwan na to nga mga binugan may una karon nga nasunggaban kita nga ni no nga sang ka estudyante man nga babayi so sa makaron ginatry itatong karang land transportation office kalibo rong pagkakilanhan o itaya karang driver para magtumango na na rong na karang nasabitan nga reklamo yes. Anyway petro pang RR din ito nga natipong karang mga report sa pagsikir nato ni plano ng mga police station yakaran sa itong karang probinsya Taklan report magaling sa kalibo PNP ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo
1: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas.
0: Thank you so much for sa report ni katropang Christian Villanueva. Ara 5:28 mga katropa raton kinaga oras oi sa aton diri kinaga pagtao itliguan no sa mga ibangod naton kinaga nagpadagat inyo karon nga mga mensahe. Pinagi no sa aton karang comment section sa Facebook. Kay Joyri Jorfo, bao malisod gid man magbaylo-baylo pag imaw na imaw na. Oh, good morning mga gwapo.
3: Good morning.
0: Matinde ha katropa ga Joyri. Oh, ay ka ba si nagabaylo-baylo ka man? At sambilog-sambilogang. Dapat sambilogang. Matindi marami sa katropa nga Joy Ray nga raw kung sinsiin nga nakikita sa ibang mga banway una kita imaw. Okay, kay Aristo Natividad, good morning again. Shout out no kay Nanay Cleotaldi Natividad ag no kay Ate Girly Natividad mo nagatutok man makada sa aton kirgapaga.
3: Good morning!
0: Kay Michael Villanueva Solina, good morning. Patamyaw man akon karing ang kasimaryo na kanan sa Maya. Laging banwa wisno man siya. Good morning,
3: good morning!
0: Katropang Michael Villanueva Solina nagatutok no sa aton kirgapaga pangalagad makaroon. Tropa na ton karon niya naghamuok pa bugtaw na bugtaw bugtaw bugtaw bugtaw bugtaw bugtaw bugtaw bugtaw bangon na bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon na dapat sa yatok gang kita ay good morning gate kay katropang Erica Bantige bao timprano para no nagapasabaw siguro sandaw na makaroon sa restaurant nagkaroon sa may Bacan Elementary School. Okay, Otol, Jomar Colas, good morning again.
3: Good morning.
0: Nagatuntok pa, no? Sa aton kinagapag ililibat 24-7, man, kira, anda karong nga pagpamati. Kira ko nga, boss, nagin kita mga tropa, no? Sa tiyempo, ito aton kinagapag ililibat exciting Pilipinas. No, sa pilang mga topiko nga wala ton na talakay, pagkatalakayon ta, sa pilang ka mga news and public affairs, iya karon sa X of M Kalib. Sangagan itaton karang technical side sa tropang Cipril Kit Palmona. Sakay itaton karang patrol sa tropang Christian Villanueva. Kagan ba ni taton ka nga station manager? Katropan dyanali na skanyo. Sa aton man ka nga CEO, President Dr. Emilito Oy. Kumandi nyo ka rin nyo naging kibon. Katropang RR Kulas. Karagaywan. Itmayara. Yan ka nga gawin ni ta XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tiyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto. Sa nga to, sir, nga mga ginakaon, ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Nga sa pagkaon, tabala kay balo kita ay nakakaon ako sa amo nga vitamins, amo nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag ko knowledgeable kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag mineral sa ato sa nga lawas. Nakapaminsar ka pa bala nga, ay amuning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na nga pamaagi, at least maamat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na-maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
2: 7 Plus Gold.
3: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Hindi kompleto ini nga programa without ang anto sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Thank you Sir Josiel, kag welcome sa ato sining pagpangalaga. Susuwa lupod sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome man aton kamutan na no sa kutob sa balabutan sa aton pagwaragwag. Kag isa na naman ka tupiko. Kabalo ko Sir Josiel nga halos tanan na pamilyar sining pag-iistoryahan naton subong.
1: Mm-hmm.
4: Nga utanon. Muni bala nga sa aton bala impression bala Sir Josiel. Mangkot bala ano sudaan mo? Pagado gid utan lang.
2: 7 Plus Gold.
4: Sila sina ang nagasustener sa aton sining kabuhi Sir Josiel. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton Sir Josiel, ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kun maka hibalo. Ayan, iban wise ang ideya nga makabuli galini sing dako, especially sa panahon naton subong Sir Josiel nga nagkagamo sa aton sininga palibot. I mean, mga nagapagamo bala sa aton huna-huna.
1: Mm.
4: Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang, anxious kita, like daugin ang nervyos kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan, kagiban pa, nga makabuli galining laswa.
2: Sunzone Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secret of Health.
1: Ang stress actually is ara nas paminsara na to ni.
4: Mm-hmm.
1: Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. And ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaction sang ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang bitamina kag mineral sa ato sining lawas, maybe o big help para nga Mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro Dok Leo nga way stress no, nga karga sa lawas bala.
0: The secret of health.
1: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok, pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sini nga lawas Dok Leo.
4: Correct Sir Josil.
1: So kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sini nga nabatyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na na siya. Ini siya, muning ginatawag masami naton niya, queen of all plants or vegetables, Dok Leo, no?
2: Southern Plus Gold.
1: Muniyang reyna, muniyang ginkoronahan niya, may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
4: Pag-abot sa utanon, kagi ginatawag man gani ni Sir Josil sa iban nga termino nga miracle vegetable or miracle tree.
0: The secret of health.
1: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang ato sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot ya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparations sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa yasining bulig no para sa stress relief sa aton sining lawas Dok Leo.
2: Southern Plus Gold.
4: Dari na masulod si Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sining lawas tungod sa nagarinlain yung mga batian nga naangot dari. Ang balungay banggaranon isa sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita ang aton sining utok nagahambal sa aton sining adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ning aton sa ring stress hormone. Ang tuman sa ring stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ring sang aton sa ring gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ring cortisol, nag-create sa ring oxidative stress na yaka-damage sa aton sa ring cellula tungod sa ring free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ring adrenal glands.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josiel makitanis babaw sa aton sa ring tagsa ka mga kidneys. Amo ni aton sa ring body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung ara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa ring puwersa. Ang aton sa ring adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide sa Sir Josil sang quercetin and vitamin C. Ang antioxidant, kon ang mga antioxidant nga ini kay ang vitamin C is antioxidant vitamin Sir Josil, antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini nga ra sa balungay naga-reduce ang oxidative stress, less oxidative stress, less strain sa aton sa ring adrenal cells kag healthier ang aton sa ring adrenal function. Better man ang aton sa ring cortisol balance kag ang aton sa ring lawas ma-regulate niya ang aton sa ring stress hormones more smoothly.
2: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ang sobrang stress sometimes naga tulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Dok Leo. Anong mahimo sa balungay diri, Dok Leo?
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Makabulig sa Sir Josil balance sa aton sa ring blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nagarilis ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol nagapataas man Sir Josil sa aton sa ring blood sugar. Tungod kinahambalan sa cortisol, cortisol ginamanduan niya nga aton sa ninga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sa ninga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spike Sir Josil ara kag ang isa pagid kabulubantayan man Sir Josil ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sa ninga sugar nga aton sa ninga liver sa mando sa cortisol. Pagtaas sa sini, mabagsak naman si Sir Josil kag mabatsyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sang blood sugar. Nga man, tuman ta kapoy. Nagapalangurog, gapalamoy po yung ilas din nga pamatyagan. Hindi na makapahanunot Sir Josel sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kagang iban sa ni Sir Josel, gusto magkaon liwat sang something ng mga matamis because of blood sugar crash.
3: Southern Plus Gold.
1: Basta gani magtaasay mo sining blood sugar, ang iban sini after few minutes, nagakalipong.
4: Mm-hmm.
1: Tawag na to sa blood sugar crash.
4: Mm-hmm.
1: Kung tama ka nubo na imo sining blood sugar, amo nang iban, inapakaon nila sang something sweet para lang ma-normalize nang imo sining blood sugar level.
4: Mm-hmm.
1: Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sining injury.
0: The secret of health.
4: Ang malunggay mayara sang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound ug may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josel pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sa regin kaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita, kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josel sa insulin resistance. Resulta, kung istable nga aton sa blood sugar, steady nga aton sa nga energy, nami man ang aton sa nga mudo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o co-nutrients. O galing kay Nanda na to, nang inakaon talang isang dahon.
4: Mm-hmm.
1: We forgot nga pwede gali kita kakaon sa yaman nga bunga. Ay, kung pwede pala makaon pating sanga siniguro kagagamot Dok Leon, no? Kauno na ton kay halos ang tanya parte siya na may makuha kitang benepisyo.
3: Southern Plus Gold.
1: Ang preparation, diri kita lang galing nagakatalo. Kag hindi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao. Magkaon sang direkta ha, sang dahon na usapon mo direkta.
4: Mm-hmm.
1: Ang iban sinigilapuga nila, inabutang sa kutsara ang duga. Pagkatapos sa simbuganda kon kaysa sang gamay langit niya honey, makaya nila. Pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan niya, balay may balunggay, pero nagakadagas lang gani, nagayilawis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan. Inayawlutan na gid na, how much more mapuga ka pa.
4: Correct.
1: Now, may mga supplements actually nga may mga balunggay. Katulad sa Santon Plus Gold Capsule, abidoklay, may malunggay. May upod pa na, may magustin ng palaya, garlic, spirulina. Makabulig ay han, kiti ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
0: The secret of health.
4: Makuha nila, Sir Josel, ang benepiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables. Pero ang manami, pagin Sir Josel, kiti kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas, kagiban pagin sining mga tanom. Ginupod, Sir Josel, mo talagsa lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, yagin upod ang reyna sang utan, kagreyna sang prutas, diri lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang nagtawag mangustin, kaginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa kakapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial property, Sir Josel, nga, kung natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa, Sir Josel, sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
3: Santon Plus Gold.
1: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
4: Mm-hmm.
1: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka diabetes. Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sining lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sining blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iban niya sining mga sangkap, para sa palaya, Dok Leo, ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sining blood sugar level.
4: May insulin like effect ang ampalaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sining Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang pag pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration. Supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form.
4: Mm.
1: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
4: Correct.
1: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha taman ina sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
4: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sinina stressed. Daw lapit tala ka mo burnout bala, Sir Josil. Hindi lang mag-abot ka sa punto nga kung sa dalan pa, Sir Josil, na-surprise ka lang sa kabudla isang dalan nga nag-drive ka bla.

0: Ang isa kasimple nga panugyang ganin naton Sir Josel, kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan naya sa aton sa ipanguna-una.
1: Stress buster, no?
0: Correct, Sir
1: Josel. So ang vitamin D could help para ma-bust ang aton sa stress.
0: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala Sir Josel, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo, kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan, makita mo Sir Josel nga may ray of hope ka pa.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supplies of vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
0: May ara kay Sir Josel.
1: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule, kay may malunggay oil da. Pero ina, maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sini nga supply sang vitamin C, kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sini nga body cells and organs.
0: Correct, Sir Josel. Tama.
1: So we need Santon vitamin C nga suplemento gid jadok.
0: Highly recommended gid Sir Josel. Ngay updon gid naton ang Santon vitamin C, kun naga tumara kita sang Santon Plus Gold capsule kay Premium D3 capsule, ina kun gusto naton pakigbatuan ang stress.
2: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ang isa Sir Josel nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masami kita nagaka-stress.
1: Oo.
0: Kinanglan gid nato na vitamin C, Sir Josel.
2: Gusto mo ba ng pinaka

0: ang pag-process, example sa balunggay, iti amo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost arada nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium liter soft gel capsule. And then, dugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Doc Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Doc Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secret of health. May ara pa kita sang Sanson Plus Gold herbal tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa premiro, Sir Josil, do ay man si may nagasapak sini mo. Sining Sanson Gold herbal tea. Kaya sila nila, drin na lang kami iya sa Sanson Gold coffee mix.
0: Mm.
1: Pero sang damo na Sir Josil nakatilaw nga in fact, ang usual naton sering panug yan, 1 hour before bedtime.
0: Oh.
1: 1 cup. Pero may kilala kita Sir Josil sining isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal?
1: Yes, after a meal. Kay makabulig yun, Sir Josil, nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan.
0: Mm.
1: Especially sa may mga sugar imbalances, bala Sir Josil.
0: No.
1: Tungod inisaya sining cinnamon. That's why may mga time na sumunod, Sir Josil, na may mga feedback na kita nga makabaton, bala kita sang text message o kon na chat nga, why na sang Sanson Gold Herbal Tea dari sa butika, ginabaklan ko, ubos na daw.
0: Mm.
1: Tungod nga, damo ng nakamata-mata presyar, Sir Josil. The secret
0: of health. So, initanan mga ano na ton, ha, supplements that pwede na ito may intake, pwede na ito may inom, pwede na

0: sining mapasulod sa lawas ta ini tanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo dang tatakya, Yes, dayo number 2 health. So basta gani Yes to Health products, assured kamo sang good quality. Mabakal ini nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ini sa Watson's Pharmacy, sa Generica or sa TikTok Shop, hindi gani sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store naton dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dira ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga Panay, Guimaras, Negros, basi katabo ka mo dira, may libre dira nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may consultant kita dira, ka pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina ka mineral sa inyo lawas. Pagkatapos, ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon, kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kadto lang kamo sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining malugar nga waisang clinic, wala sang Yes to Health store, sa suki niyo mabuti ka kag pharmacy pamangkot lang ka mo dira. Kaya available niya ito sining mga Yes to Health products.
1: Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The Secret of Health.
4: Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumarga po, Sir Josel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhone Plus Herbal Soap.
0: Now,
4: parang mga body odor, blah. Gamitan mo sa sabon, kaya may antibacterial ni mo. Mabuligan nga, maneutralize ang mga nagasulungaw sa ton sa ningalawas.
3: The Secret of Health.
0: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhone Herbal Soap. Agod to nga ma dula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The Secret of
0: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhone Herbal Soap. Sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
3: The Secret of Health.
0: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
4: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kolohiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
3: The Secret of Health.
4: Di nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
0: Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka maproduktong nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended, 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Para sa mga

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secret of Health.
2: Ang trangkaso kag ilan at subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka magulag nga kun may magulag gani sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut, may gangutgut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagkikamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sistapain.
1: The Secret of Health.
3: Sistapain.
4: Michelle Nagali is

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Alter doctor. Release sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints. Palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sang Sis the Pain na ito, Sir Josiel.
2: Sis the Pain is a pain reliever.
1: Ha? Yes.
3: The secret of health.
1: Mabakod mo ng resistensya. Minsan niyo ko na hindi, kung kaabot ko diyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sis the Pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sis the Pain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kaya magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
4: Come hit ang Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo mag-partner, ha? Kunin ka pala ng kita lawas, pamanyos ka mo externally, ha, sa Santhon Plus Herbal Oil, and then take ka mo sang Sis the
3: Secret of Health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pa gid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyang mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josiel, no, nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain. Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag.
2: Mm.
1: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina na to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinanglantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secret of health.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon, bala, Sir Josiel, nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon, ang hawal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod niya pang lawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes, to help!
0: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh. Pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X.

0: C para sa'yo, Sunzone Vitamin C. Mambili ni sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: XFM.
11: Mga katropa,

0: mga katropa Philippines sa Dertamala sa stress sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadanya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Mariant. Yan sa mga headlines, makanyadlat, Miyerkules, July 22, 2026. Headlines, sa paunang balita, local provincial government plano mag-utang 850 million pesos para sa pagpaayos at Katiklan City Port at mga health facilities sa probinsya. Samtang klase sa Tanya Libel sa mga eskwalahan sa Altabas ginsuspende bangod sa bomb threat. Suspect na nagpatay sa admin officer at JNT Express sa mga katon sa puwan niya patay sa Sugudit ARC. Samtang 26 anyos nga pintor nga taga Makato nga nanagon niya ginpanawagan niya missing nakita go naguna sa luwas nga kahimtangan. Katumanya headlines, balita national, dewang adlaw nga transport strike, mag-arangkada gun, magkaroon niya adlaw. Samtang DFA chief, nakatagan na makipagpuhong sa Chinese Foreign Minister, kaangot ito Philippine Chinese bilateral. Katumanya balita international, 20 katao patay, samtang masobra sang gatos katawo ro missing sa flash flood sa Afghanistan. Mas magapat nga gyera, ginakabagaan kasad pagkamatay it US soldiers sa atake Iran. Kanya balita entertainment SB19 unang Filipino group nga magahaboy its ceremonial first pitch sa MLB. Sa tumanya balita sports, Pacquiao Mayweather rematch ginagauman gihapon yung maging record-breaking event. Sa tumanya health news, sa pitong adlaw nga pagkaon it preskang pinya nagadugat 83% ng intestinal worm sa tiyan it mapamatanon sunuman sa mga pagtuon.
1: Express balita sa agahon, itang dukan balita sa dukan.
0: Sa malitali man at balita lokal, narito man katon it Santon Vitamin C. Gin-kumpirma ni sanggon ng panalawigan member Apolinar Clio pero plano it gobyerno probinsyal nga pag-utang it 550 million pesos sa Philippine Veterans Fund. Raisigo niya kantidad de paggamiton para sa pagbaayos at pasilidad sa Malay Agibahay District Hospital kamanamaro pagbakayit gugta para sa Gapatindog na District Hospital sa Banway Itleso, Agropag Refair, Rehabilitation at Katiklan GT Porta. Sa kamatoran, sunagkan ay kugang para na sambit nga haga para makumodar tanan niya kinanganon it mga health facility sa probinsya. Apang pinagi sa Hospital Infrastructure Program it National Government ay napaganhagan o gastos it gobyerno probinsyal kung sa sain na magadugang lamang sanda it pondo. 50 million pesos sigon o gintagana nga pondo sa pagbakag itsang kaiktaryang hugta nga pagpatindugan it Leso District Hospital. In kaso ng maaprobahan o loan, rayon lang sigon na nagisagahan niya utang it probinsya bangod wagon itong standing balance sa anumang government financial institutions.
2: Una-una karano sa aton nga Malay District Hospital, tapos sa Ibahay District Hospital, tapos sa pag-acquire it lote para sa District Hospital sa Leso at sa repair at rehabilitation it aton nga Katiklan Jetty Port. Nakabutang mataon na aron sa contract nga kung pila nga dagon imo mabayaran it aton nga provincial government. Wa man kita utang unabi. Ayad yot atanan man da aton nga mga utang sa government financial institution. So daya nga rahay sa Philippine Veterans Bank naton dagina secure.
0: Si isang ganang panlawigan member Apolinar Cleo pesa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang siyong pagkakabalita lokal, nagapabili niya suspendido o klase magkaroon niya adlaw at Miyerkules sa Tanya Libel sa Banwait Altabas matapos ng makabaton it-report na may bomb threat sa eskwelahan. Nanagawa niya gisuspende ni Mayor Danny Ripoll Sr. klase kahapon sa kaparang rason. Sa Alcalde Blanco pasanda kung siin o kung kanyo maghalin rin na sambit niya pagag sa eskwelahan. Nandang kansilahan o face-to-face klase sa bilog nga banwa pangod uwa naka-specify ro eskwelahan niya ginaligar gintam na nit bomba basis sa nagapta nga sang kaminsahe. Kaya sige na sige ni Mao nakapag-coordinate sa Altabas PNP para makabayad ng kakaigong aksyon kakipropag inspeksyon sa mga eskwalahan. Iyo tara masigurado nga huwas ag malimpyo sa anuman niya pag itpampasabog rukada pasilidad. Presidente nagtugay sigon it pra grabing pagkabagaka sa mga ginikanan kung sa sain na bulabog maro klase it mamanagturo ag estudyante.
3: Suspend naton ang classes. Siyempre, kailangan naton na tawad proteksyon naton yung mga unga, atong mga teachers. O siyempre, bang trick ano, medyo di kita sigurado na matuod, pero basi matabo mo yan. Pag ano ron, ay siyempre, kung bago magkako nag-message sa, ano, worried siya na sa mga unga sa school, that's why nga nagkuhan ako ano, coordination with the Philippine National Police sa Manuay Paltabas. Medyo nagkalat-kalat yung mga message mo yan, ng mga bang trick. No? May ano man na kami ron niya, siyempre, mga akong mga tao nga nag-upra at makarabang nga buko na ito-upraho na tamang isip mga tao mga na mag-ano sa bank treat especially sa school may mga specific may mga ano nga grade 1 up to grade 4 o nga no hindi kita na-doubt kita kung siya pagkagit niya ano nga lugar.
0: Si Altabas Mayor Danny Rifol Sr. sana naman nga pagpahaya.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Ag para man sa tukar niya duga nga balita lokal, rito man kato Vision X Plus Subtil Capsule, recapsule nga para gid sa aton niya mama. Wow, ikabuhi kat masapuano sang ka inmate sa sugod it banwa iya akon sa sugod it Haklan Rehabilitation Center akon ARC bandalas dos it aga-aga kahapon Hulyo 21. Del Sol Sonio Jr. nagapangatubang sa kasong robbery with homicide kung sin imaurg na turo nga nag-hold up ag pumatay kay John Andre Bolido Admin Officer at JNT Express ko Abril 27, 2024 sa barangay Dumga, Makato. So kay retired Police Lieutenant Colonel Ariel Nacar, Provincial Warden, ita ARC, nga nasapuan si Sonio at Kapero nga preso samtang nakabitay sa sugod it banyo gamit rubid. Itingo at parayang madaga sa ospital apang uwago na kahingabot nga buhi. Nasigura niyo po Lunes, nagtambong paraya sa hearing sa korte para sa anang kaso. Si Sonio na-aresto sa B-State Warrant of Arrest ko December 22, 2025 ag gindaga sa ARC pagkataliwan itsang adlaw. Ginkompirmaman ni Nacar nga may nakitang suicide note sa wallet ni Sonio kung kaman naman ni nakita ang right pila ka mga indicator antes pa natabo rop anang pag-utas sa kaugnayon. Naunang sigon na natupang dani ka parang preso ro anang pagpanangison kung sinuwa man ni Mao nagkaonit bilog nga adlaw ko Lunes ag ginpanaukara ro pila sa anang personal nga gamit. Ginagabi man niya isolated case or incidente ag ginpasigurado nga nagapabilin niya hugot o seguridad sa sugod it pasilidad.
4: Pero sa bilog nga si alias June ay nag-CR imaw o nag-ihi. So nakibot imaw samtang nagpasugod imaw sa CR madugom. Pero ay saan ang katag-ihi yun ay nagpaninguha imaw ron niya. Ano yung maka-ihi. Galing ay nakabunggo tabo imaw ag matsatawo taran hamugoan. Dato nga nag-react imaw ag nagpukaw imaw sa anang ibang mga kaibahan. Na-remit imaw iya is December 23. Hindi, actually, nag-attender gin matay mga kuha ng hearing kahapon. Ginabantayan na pero anong mga kaibahan yung magkatugog. Hambay ko nga ni ay ano yung away mo nag-ilabas, huwa man mo nag-ihapon. So, ginbantayan ananang magkatugog anong kaibahan. Ginobra na akong si Enyan eh, pasadong mga alauna eh, dato tayo mo na-discoveryan. Pero according pagitkanda sa anong mga kaibahan, kasi mga indicator imaron, haman eh, tuwa ka nagkao. Agatinangis. So this is an isolated case. Ambar ko nga eh, aro priority nato na isanday, their safety and security.
0: Retired Police Lieutenant Colonel Ariel Nacar, Provincial Warden at ARC sa naman niya pagpag sa pangaparte ginkilaga ni Webena Sonio ro anang unga bilang sang kamabuot ag masinadyaho niya tawo. Napariwara gamang si Gon si Del Sol halingkit mapagakip sa mga inya barkada ag ma-expose sa illegal nga droga. Sa nauling pag-istorya ginapabutsyag pa si Gon Kararo anang ubos nga pagpalangga kanda nga mga ginikanya niya. Kula mas ko nanda imaw ang ginabisita kung siin masami karang ginapakigbahin ro kagustuhan niya magbago ing kasong makahilway. Inagduga nga may development kung kunta sa anang kaso ag may posibilidad nga imaw hay makahilway.
5: Napakabot ko ni imaw, agabawi imaw sa anang halinan man na yung nakaraan di na makabalik. Mga gila namun imaw ginasisi sa nakaraan, palaging binibigyan ng pag-asa. Binumay ka pa mako ni Lord sa kaya kung mga disgrasya, may imo pa mako niya kinabukasan rin ha, pirmi ka mag-pray. Oo naman oo. Nadalhan ko rin imaw it mga babasahin para pati kay Lord magbasa ka karamay. Nabuti mo nga unga kung huwain mo pa kung droga nga raan, barkada nga. malayang. Kita ko yung kanakainan, as in, parang natutulog lang siya. Peaceful anang siya na. Sabi pa niya, kung makagawa ako na, trabaho ako, bawi ako sa inyong harang mga palangga ako.
6: May mga ano ka mo karun na, development sa anang kaso? Kamu updated ka mo sa anang kaso?
5: Updated na rin, may kontakta kami nga. Makagawa yung mga day. May pag-asa na ano siya sa problema. Hindi siya naka-survive.
0: Bena Sonyoro inait namatay nga inmate sa anaman nga pagpahiya.
1: Express balita sa gahod.
0: Sa balita lokal, una ron sa guwas nga kaimtangan si Jenry Erabon alias Yang Yang, 26 anyos, resident at barangay Tina Makato, matapos rin makita ay kaparang aklanon sa bahin Itsipo. Dumana na gonya gin panawagan it anang pamilyang naduga si Erabon matapos nga hindi nanda mag-contact kasunod it anang pagsakay it barko maghalin sa Siarga o kon na Surigao del Norte patabok it Cebu ko Hulyo 14. Nagdesisyon si Gon kon nagdesisyon imaw nga magulit aklan matapos nga ma-layoff sa anang trabaho bilang sangkapitor sa Siargawa. So kay punong barangay Joel Torda nga kolunis at gabi Hulyo 20 ay nagtawag ka na si Gorbe Angelo Gekka nga nakita gon si Erabon ag presente sanda nga magkaibahan. Sanda pag-istorya ginpakibahin ni Erabon nga nalobat ro anang cellphone ag naubusan imaw it kwarta rason para wa makakontak sa pamilya. Adaw si Ganimaw nga nagpalaboy-laboy sa Cebu hasta sa may nagtaukan it pagkaon ag makita sa kumakita imaw ni Gekka. Pasiguro man ni Captor Daro andang kauman sa pagbulig para ubusan nga makauli raya pabalik sa anang pamilya.
7: Kabi eh, kapon mismo no, nga, nagtawag ro atong sambilog nga amigo nga kunsinay. Ito imaw sa siyudad it Cebu, katapanrabaho no. Nga ni ay, anong pangalan nga rahit si Sir Gorby no? May nagkontak, agakita na na sa FB post na ito ka na nga, atong amigo nga si Ying Ying. Nga ni ay, ginpakamayad ni Sir Gorby nga, ginagtunan na in person, aginbuo na si Ying Ying nga ron. Kabi man mismo ay, nag-video call ka kun si Sir Gorby, mismo ko nakausap si aton niya, igmangod niya si Ying Ying, safe and sound kita imaw. Agbikato hay akon gin mo man nga inistorya ita sang kiri malang man no dahil medyo limited man pagsabat ni Yiying ra nang sabat ay nalubat kun imaw naubusan ta imaw it budget ngani ay anang inubra pagpanaog ito lang anay mo naglibot-libot sa 2 to 3 days nga ron ay medyo wow ta imot budget ay ngani nagpalaboy-laboy imaw grosang bilog ay may nagtawmat ako no kanat pagkaon ma'am. So, amon lang siyong desisyon ni Barangay Council no, ay tinguhaan good namon niya makabulig ma'am sa kamilya nga ra kung sina mong masarangan para si Ying ay mabuo na.
0: Si punong barangay Joel Torday Tina Magkato sa naman nga pagpahaya.
1: Express, balita sa gahod, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines, third time ala 6:26 sa gahod. At sa mga detalye mga balita, national ng Magkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Magarang kadagon, magkaroon niya Hulyo 22, so unang adlaw nga pag transport strike na magabuhay sa tahinaga Hulyo 23 bilang protesta sa sunod-sunod niya pagtaas at presyo at produktong petrolyo ang ginaligar kapasgawan Department of Energy nga solusyonan repekto kara sa sektor at transportasyon. Grupong Manibela hindi on pwedeng maghipos sa mga tsuper samtang paday niya nagataas sa presyo at langis nga nagapabudlay sa andang pagangitan. Direct grupo nga sa baylong nga striktong bantayan nagpasabton ng mga oil company nagiging kontento nun lang si Gonro DOE sa pagtat-explanasyon sa kada may oil price hike.
1: Express balita sa gahod.
0: Ang sinubusan man niya balita national na katagal ng makipagpuhong sa Department of Foreign Affairs sa DepEd sa Secretary Maria Teresa Lazaro kaya China Foreign Minister Wang Yi para talagay ng bilateral relations sa tunga ita Pilipinas ag China. Inanunsyo raya at DFA spokesperson on ASEAN matters sa Dominic Xavier Imperial kadungan it week-long meeting sa conference at foreign ministers at ASEAN sa nasyon nga nag-umpisa ko Lunes ag magabuesta at Biyernes Hulyo 24. Wa man na ilar opisyal nga pangunahan o posibleng pag-istoryahan sa pagpungit daywang diplomata. Ay matapos si Mao nga usisaon kung kaibahan sa pag-istoryahan o angot sa ginpagwa nga AI-generated video at China Daily nga nag-describe sa mga Pinoy bilang amo. Sa magkaroon, huwag pa ginmitlang o ginmitlang petsa sa imperial kung hinono magakita o daywang opinion. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, throughout ang US dollar, nag-valor 61 pesos, 0.68 centavos.
1: Express, balita sa gahod, sa international, balita sa international.
0: At sa mga detalye mga balita international, ngatang magkatong Santom Plus, Coffee Mix. Philippines sa 20 ka tawo ro patay matapos magpanalasa ro matinding flash flood sa naminhan na sidlangan ni Patet, Afghanistan. Sa Taliban-run government pero pinakamabaho nga kalitan nilista sa syudad Itparun sa Rokabisera it Nuristan. Magkuha sa mga namatay kapin sa 80 ka tawo na ninahan bangod sa golpeadang pagbaha. Kataas paro numero it mga patay bangod masobra sang gatos ka tawo paro na report nga missing. Man yung nagpatigayang search and rescue operations sa mga otoridad sa lugar apang nagkabaga kasandang madugangan para numerate mga biktima. Sa mga opisyal, mabudlay maabot o pilang apektadong lugar bangod sa kagapad it kahalitan. Sa bilog o Afghanistan sa mga nasyon na ubos na apektuhan it climate change kung pagbago it lima.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At sa balita international, ginakabag-an magkaroon niya mauli sa mas magapad niya gyera na pagkamatay mga soldado it Amerika sa mga pag-atakit Iran sa Jordan ag Iraq. O weekend, ginkumpirma it US military nga sambilog sa soldado ro namatay sa pag-atakit Iran sa Northern Iraq sang adlaw gamang matapos sa pag-atake sa US military base sa Jordan nga pumatay sa daywang soldadong Amerikano ag nag-iwan pa it sang ka-service member nga missing. Central Command o CENTCOM sang ka-individual rin namatay sa sang ka-control the detonation of unexploded ordnance halin sa ginpabagbag nga Iranian drone attack o drone nga ginkalasrit daywa ako ni Kaiwang Service Member. Pinagkan umabot ko sa 17 numero it namatay sa parte at Amerika samtang 50 nga individual rin namatay ag masobra 5 gatos rin na ninahan sa Iran sa halos 5 bugan yun nga kinagamo.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Agsama ni Taliman Balita Entertainment kantawang katon it premium dito. Umanya naghimot kasaysayan o P-pop group nga SB19 matapos sa nga mapili bilang unang grupong Pinoy nga magahaboy it ceremonial first pitch sa isang ka Major League Baseball o kon MLB games sa Amerika. Limang miyembro ng grupo nga sa day Pablo, Stel, Ken, Josh at Justin ay kaparte at andang international tour kung saan padayo nandang ginapakilar musikang Pinoy sa international stage. Mangwa sa MLB appearance sa katagal naman niya mag-perform or SB19 sa Grammy Museum sa July 28 at sa Lollapalooza sa July 30. Iba naman sa andang schedule mga fan meeting sa Amerika at Japan pati rin performance nanda sa Summer Sonic at Japan. Emmanuel o SB19 sa pilang Pilipinong personalidad nga nakahaboy ko ni ceremonial first pitch at MLB ka keeps and the boxing legend Manny Pacquiao, aktres nga si Liza Soberano at komedyanteng si Jokoy.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Sports. Balitang Sports.
0: At sa mga detalye man at Balita Sports nga tumangkato ni Turbo that are food supplement for me. Kung kumpiyansa ro MP Promotion CEO nga si Chas Mathur nga magpabili niya mabahong atraksyon sa mga boxing fans ro rematch na ni Manny Pacquiao ag Floyd Mayweather Jr. apisar nga naiswag rohang pangkara sa Enero 2027. Sunod kay Mathur nagapati imaw nga umani maging madinag-on ag makalista it record ro pagsambuwa it daywang boxing legend bangod da ray sigon rohang pang nga gustong umani masaksihan it publiko. Sir Mathur nga ro rematch na Pacquiao ug Mayweather maging sambilog sa pinakamabahong sporting event sa Champo it streaming era. Matang dumanya ginanunsyo ro rematch makaroon ni on apang isigid ang ginquestion it pilang boxing analyst ag tagahanga kung maangkon pa ro ka parehong interest nga nabuo sa andang unang engkwentro ko 2015. Samtang nagapati man si Mathur nga hindi maging sabgag ro edad itayong legend pangod pare sigon sanda nga may tumagsahon niya personalidad sa patag it boxing.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa health news portion, nagapakita ang rosang kapagtuon ni mga pamatanon ni nagakaon it press kang pinyaka dadlaw. Sa sugod isang Domingo ay nakabatsyag it 83% kapag daba ita parasite eggs nga nakita sa andang higo. Sa mga researcher, posible nga may kang tanan raya sa bromelain sang kagrupo at enzymes nga natural nga makita sa pinya. Nagapati sandang makapaguya raya o kung makahalit sa pilang klase intestinal parasites. Apang itpathagit mga eksperto nga kinahangan para mas mabaho at mas mabuo nga pagtuon agud makumpirma raya nga resulta. Paman na pamatudan nga rupagkaon ni pinya ay posible nga maging alternative sa mga ginareseta nga bugong kontra sa bitos o kung iba pang parasitic infections. Ang padugtuman sa publiko nga kung may sintomas it parasitic infection o sang katawo o kung unga, importante nagakaigo ang laboratory testing ag medical nga bulig agun matauan nagakaigo nga medikasyon.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga Katropa Philippines sa their time at the size 23 sa Agahon. Balita ang tipon pilong apwarsa at Axafam Network Philippines, 96.5 kalibo makarni adlaw kitit Miyerkules, July 22, 2026. Agrabalita Alcato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, at Premium DP. Kamal Vision X Plus Optil Capsule, recapsule nga para gid sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbals. Agrima produkto Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Has the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Silk. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ro, Express Balita sa Agahon.
1: XFM. Mga katropa,

0: Secrets of Health.
1: Tumanin ang importante, Sir Jocelyn, nga matalupangod na to ng aton sa niya korason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
2: Ang ibang siniti, wala ko no eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na aton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring korason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL kay ang problem sa Josiel gabaliskad eh nagkataas ng LDL naganubo sa ring HDL nga suppose ang LDL amo gid dia ang manubo so ginabuligan niya panubo ang LDL gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ko nang aton sa ring HDL mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa kaugatan kag mapanami ang blood circulation sa ni kag sa regular sa ni kag hustuhan nga pagkaon sa ni sang mani ginaangot ni Sir Josiel sa manubong risgo sa baratian sa kurason.
0: The secret of
2: in the absence sang mani, Abidocle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time makakaon ka sang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Docleo.
1: Ang isa Sir Josiel sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josiel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumaro kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josiel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag-utanon. Amuning mangustin kag-moringa o kon malunggay nga may madamo kisalang benepisyo sa aton sa ninyo lawas, Sir Josiel. Tikapin pa ginupdan pag-idinis ang superfood sa ninyo spirulina. Ang malunggay, Sir Josiel, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nag-aedad ni Sir Josiel para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag, bala Sir Josiel, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
0: The secret of health.
2: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Docleo.
1: Amo na yung bintaha, yes, Sir Josiel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josiel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josiel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josiel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagsunod sa atong programa, wala sila nagsupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josiel gali kung may mood swing ang isa katao kung babae sin eh. Kahit ti kunara na sa stage sa pagminopo, Sir Josiel mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix.
3: Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josiel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josiel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
0: The secret of health.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: FM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
14: Mga katropa, XFM.

0: Ay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:47 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusay! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusay! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusay!

Hoy, good morning! Good morning! Maayad-ayad na nga gahon, banwa. Maayad-ayad man nga pagpropamati, mga katropa. Good morning! Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Sa aton karang nga programa nga. Hoy, adlaw makaroon nga Miyerkules, Pinsa 22. Bugan nga rin, Hulyo 2026. Pagrutanan dato nanay nga pag-welcome. At pag-abi-abi kinyo, banwa, it maayad-ayad nga gahon, magamig-hamig. Sa aton karang mga katropa ro na nga nagapupahaom, ma, may klase kita iya, may opisina. Iya sa may Banwa at Kalibo, bilog nga probinsya Itaklan. May trabaho sa aton karang nga mga empleyado sa gobyerno, amat-amat na mag-exercise. Magpaugasuga sa anay bisan papano. Mga migamig isang kirir aton karang nga panyampo mga katropa. Apektado kita itabagat makaroon. May pag-uan-uganda. Good morning man sa mga naga-monitor, naga-propamati sa radyo. Sa aton karang mga katropa, bilog na probinsya Itaklan, yakip ro aton karang isla it Boracay. Good morning. Sa aton mga secondary area of coverage sa probinsya it Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Magandang umaga po. Mayong aga, Buenos Dias mga katropa. Welcome sa aton nga pagpangalagad. Adlaw nga Miyerkules, dasig panyempo. Nangan ma State of the Nation address ro presidente sa Lunes. Oh, pasugod naman kita bugan ita Agosto. Mga magungara tigkiririwi kita manaray. Okay, sa aton makaroon nga pag ililiba. Good morning man sa mga naga-monitor gali sa aton nga Facebook Live. Live nga live kita makaroon mga katropa sa XFM Kalibo 96.5. Sa mga naka-online, good morning. At mga naga-propamati, ha? O naman sa aton nga YouTube channel, ita XFM Kalibo. Sa mga naka-download, ita radio application, ita XFM. Naman kami sa Facebook, tanan, sa online, mga katropa. Good morning! Si Gina Tiad. Oy, good morning, ha? Naga-monitor. Gina Dispoho Tiad, good morning. Brian Otis, good morning. Good morning. Si Manuel Nimes man, naga-propamati makaroon. Watching sa aton nga Facebook Live. Una sa sityo Igbaw, Hanlod, Libakaw. Oh, good morning, ha? Sa mga kasimaryo nag, mga igbata, mga kapariyentihan, tanan nga naga-propamati sa aton karang programa. Good morning. Kay Dodge Walter Dodge, good morning, ha? Naman sa Ildefonso, Bulacan. Hindi sa mainit ito. Huwag kapikapit agihapon. Kaya makaroon nga sa aton, maugan-uganda. Kapitado kinit habagat, daga itaya karangan nagapasugod, makaroon nga bagyo. Nga si Quiapo. Quiapo. Pero pangagat bagyo makaroon for the first time. Quiapo, oro pangagan. Napasugod, ha? Doon na istoryahan, tara. Dodge, good morning, una, ha? Ildefonso, Bulacan. Antiin din sa usagyan, Uncle Charlie,

0: Nagapawgas-ugas na. Nagaugo exercise. Naroon naman nami sa gahon. Baga exercise. Mga katrupa. Si Ernie Donato. Good morning. Si Amy. Good morning. Nagamonitor makaroon. Magandang umaga. Good morning. Todd Salvador. Nga nagakapi-kapi man. Makaroon nga gahon. Good morning. Michael Villanueva Basolina. Good morning. Agro mga kasi Mario na sa Laging Banwa West. Ano man. Good morning. Good morning. Kay Mama Medina Beltran Tiad ba naka-highlights makaroon na. Good morning. Una ron sa Mercedes Village na nag-kapi-kapi man. Si Dila Biga Claudia, good morning. Jory Jorpo, good morning man. Una sa REC Gravel Insan na sa Tabaaw Banga. Good morning. Naka-bullseye gida makaroon niya. Sa mga taga New Washington, oy, good morning una kinyo ha. Nag-propamati makaroon sa atong garang pagpangalasan. Si Boboy, GC Joseph Costan. Boboy, good morning o naman sa SIAG. Good morning! Ibahay. Naka-bullseye man. Well, sa atong makaroon nga pagpangalagad. Pero uwa malatlasi makaroon nga Banwa is Altabas. Side man siguro ninyo kung nagkakanabo na sa Banwa at Altabas. May panibagong bomb threat sa mga eskwilahan. So, yung naging papundo ang Nairo Klase, alin pa kahapon, hasta makaroon nga adlaw. May extension, taro, kwan nga ra, suspension ni Klase, unas may Banwa ita, Altabas. Doon na istoryahan ta, kaya sa aton karang pagpangalagan. Kasi kahapon, nag-anunsyo na si Mayor Dini Bulldog Ripoll. Mga katrupa, nga wa itlase sa Banwa ita, Altabas. Para ron sa kagawasan man it mga estudyante at mga inunga kasi may mga reported mga katro para guman may mga bam-treat nga ra ha. Nako. Kamuksayod ka ra, bisan minor de edad ra, mabaw-baw sa gabton ka ra tinyo mga ginikanan. Sa daya ka ra nga mga bam-treat nga ra nga gaguwa makaroon na sa Banwa at Altabas. Doon na istoryahan taron sa atong karang pagpangalagad. Pero anoro dagagan it panyempo. Kaya na mga last dose it aga-aga mga katropa. Daya ka nga low pressure na ginamonitor sa guwa it aton ka nga nasyon. Ba mabahuro chansa nga maging bagyo. Mga katropa, posible nga madevelop makaroon nga agahon. Unaon imaw sa boundary. It aton nga Philippine Area of Responsibility. At posible nga madevelop ra sa tropical depression. In 24 hours. Pag hinambang tropical depression, mahina nga klase at bagyo. Pero, kung mga pag-ugan ka mga katropa, roana ka nga, daghon katon. Diba? Soro pinakalitis nga dagagan panahon, abibibabasyada natin kung ano dagagan makaroon na ganun sitwasyon nga ginabantayan man itaton ka nga mga katropa. Basi may mga pag-anawon ka mo ha, dagagan ka mo itpayong para sure ball mga katropa nga wait mabasa makaroon nga adlaw.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m., ito'y huling namataan sa layang 1,200 kilometers east ng southeastern Luzon. Makikita po natin, malapit na rin ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, possible po mamayang umaga. Mataas na rin yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pag ito'y naging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan po nating Quiapo. Letter K pa lamang po tayo, meaning po nito ay water cabbage. Samantala, itong low pressure area na magiging bagyo po natin, ang kanyang track ay posibleng generally northwestward kung saan posible siyang mag-close approach or mag-landfall dito sa Mikagayan, possible between Friday to Saturday. Inaasahan din po natin sa kanyang intensity, posibleng umabot ito ng tropical storm category kung saan ang pinakamataas nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Dahil po sa paglapit niya sa kalupaan, inaasahan po natin yung malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin lalo na dito sa main northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na dapat ngayon pa lang po ay nagre-ready na rin po tayo hinggil sa posibleng dulot na itong bagyong susunod po natin. Sa ngayon po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa dahil posible pa rin naman po magbagyo ang ating senaryo. Sa ngayon, itong southwest monsoon or habagat ay patuloy na nakakapekto dito sa may Palawan at Mindanao. Samantala, makikita natin kahit nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, itong low pressure area, yung kaulapan nito ay nag-e-extend na hanggang dito sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, kung saan makakaranas po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng trough nitong low pressure area, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region. Agwat ng temperatura para sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 36 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin ngayong araw makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero magkaiba lang ang weather system na magpapaulan dito. Dito sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at buong Mindanao, dulot ito ng southwest monsoon. At dito naman sa may Eastern Visayas, dulot ito ng trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro at Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa ating weather advisory na nilabas po natin kaninang 5 a.m. hinggil sa paulan na dala po netong southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain sa may Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Samantala, bukas, paglapit po netong susunod po nating bagyo na ngayon po low pressure area pa lamang, inaasahan po natin makakaranas na rin ng mga pag-ulan, significant rainfall dito sa Cagayan at Isabela. Dulot naman ng southwest monsoon dito sa Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil itong mga pag-ulan po neto, pag ito'y nagtuloy-tuloy, posible po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas po na kailangan nating gawin. Para naman po sa Friday, ito po yung araw na posibleng mag-close approach or mag-landfall itong bagyong susunod po natin na tatawagin natin Quiapo. So makikita natin, lumawak po yung mga areas na makakaranas ng mga significant rainfall at posible din po mataas din po sa 50 to 100 millimeters of rain na maranasan po dito sa mga areas na ito. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA, lalo na dito sa weather advisory at yung mga heavy rainfall na ilalabas po ng ating mga PRSDs. Samantala, makikita natin dito po sa may Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur at Benguet. Dulot po ito ng magiging bagyo natin. At dulot naman ng southwest monsoon sa may Antique, Negros Occidental at Negros Oriental. Wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero posible tayo magtaas ng gale warning, lalo na dito sa may extreme northern Luzon habang patawid itong bagyo po natin. Ang sunrise mamaya ay 5:37 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:28 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bullseye! Bullseye! Thank you kita sa aton nga DOST PAGASA sa pinakaulihing nga dagan ita low pressure nga posibleng maging bagyo makaroon nga Lauron. Mga katropa, no? Aga pagsugod na sa Pilipinas, ro pangagan is ski, yapo. Interkey. Ro dagagan ita pangagan ita. Now, datong porsyon, hatun nung katon itsanton vitamin C, kinangan pabaskugun natin datong nga immune system. Atun nga resistensya. Ro santon vitamin C, halin nun sa santon. Ro alkaline nga vitamin C. Ginapabasko graton nga immune system kapin pa sa mga physical activities naton. Ang ginasukan na kararupatig ha, ginabuligan nga mapadasig rong mga ginabatsyag naton nga mga masakit nga ra. Gamayad yagi kita kung may santon vitamin C raton nga. Karon, anara it yes to health incorporated nga mga produkto mabakal sa mga butika nationwide ag sa Mercury Drug iya sa aton sa Bilog nga probinsya. Okay, sa ato makaroon nga pagpropadayon. Good morning, ani, kay Wilma Dalisay, kay Ampod Ansel Andrade Pod. Good morning, may bagyo signal, hindi maduga, ruplad control. Aron sige ang pamukaw-pukaw nga sa mga politiko sa isyu nga sa flood control. Morning una sa Mindanao. Good morning. Brian Otis ha, pasyarot ko no. Sa Otis family, Fuentes family, ag Talaok family. Good morning. Good morning. Hey, Grace Rambonay ng Grace. Good morning. Good morning. Pa umun si ng Grace makaron na may ano. Sa ato makaron nga pag propadayon, sa ato nga nga pag pangalagad. Ano ron nagkaganabo kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Bullseye! Bullseye! Now, dayang impeachment nga ra, ginabantayan. Pero may mga igmanghod kita, medyo natakaan yun man yani sa dagagan it dayang impeachment. Kasi sayod man kita, kung ano rin hinampang it daya karang impeachment, politika, ito sa likod. Now, kahapon, day 8 yun, it raya karang nga trial. No? Ag, rung tinutuyo sa gihapon, dayang mga ebidensya. Raya rung mag-serve nga mga suporta sa mga allegation sa articles of impeachment. No? Nga sambilog pang articles ginatalakay makaron, daya karang nga pagpamagag. Now, bukon man it's a separado nga isyo, kundi bilang kaparte, sa kabilugan it daya karang nga kaso it prosecution agin sa kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, may mga video nga gingamit para pamatud-an rung pagiging matuod-tuod nga authenticity it daya nga nga mga video nga mga nagkaganabo nga gin-connect kay Vice President Sara Duterte mga katulad. Now, ro prosecution kinahanglan ipakita ro mga video. Ro question is relevant? Authentic bagara? Ag admissible bilang mga ebidensya sa mga kaso against kay Vice President Sara Duterte? Di ba? Although pwede matanang nga question nun, it depensa. Kung ano ro plastada itdaya ka nga mga video. May bastante ba nga koneksyon sa kaso? Kung kompleto ro anda ka nga konteksto? Or kung may bastante nga pundasyon para batunon bilang mga ebidensya mga katulad? So pilat na ka mga video ro ginpakita eh. No? Datong nga mga online press conference nga to. May mga gimpahayag si Vice President Sara Duterte, may kantanan sa mga kill order. Di ba? Now, makaroon ro NBI nga naging witness kahapon si Direktor Matibag nagagawa nga may andaman nga person of interest. Ah, pag hinamba mong person of interest, bukon pa ita suspekon sino mga katropa. Rong posible nga iga-hire nga magpatay sa presidente ag sa pamilya mga katrupa. So hindi na ito rin igabasyahan na kinyo replastada di karon ha sa mga video-video nga ra. May mga video nga ginpakita ito rin pag pangsakit ni BP Sara sa sheriff. Well, 2011 pa ito na tapo. Di ba? Rupahayag ni Mayor Basti Duterte nga ano to, rukin ang ganyang ugo ni President Bongbong Marcos. Grabe ito nga mga pagpamagag, no? Pero sa mga pagpamagag nga nagkaganabo mga katropa sa social media, kasi tanan daya nakita tanan sa social media. Pero sa ka mo, mas may abo pa nga mga matindi nga mga pagpamagag man yan nga ginobra. Ha? Ay tao kung ibang ito, ganyan pag-aristo kung nanon mga kaso. Now, importante natin nga tandaan nga bukon pa it automatic nga napamatud-an or pasabton yun natin. Raya is ginpakita pa nga mga video. Pero trabaho ay prosecution, ipakita, no? Nga may koneksyon, ruraya nga nga mga pasibangod. Ro dipinsa matana, may chimpo nga bagabagan, ruraya kara nga mga ginasugid nanda nga mga relevance, konteksto, or rung kabugat bilang ebidensya sa kaso. Na ro Senado bilang impeachment court, sandaro mga desisyon sa gihapon. Kung nano kabaskog, nano kabahog, o nano kabugat. Ruraya tanan nga mga ebidensya. Ugaling, may gina-expect pa ba kita kara? Kasi ang bagtagani, politika taroy ng pangit daya karang impeachment mga katrupa. Hindi na ito na basyada kinyo. Pero daya karang mga video nga ginpresentar mga katrupa sa impeachment trial. Kay Vice Presidenta Sara Duterte. Now, si VP Sara nagbakasyon yung man, or well, basi official travel matara. Nagawa ko man makaroon sa Pilipinas. Ha? Agbasi mabisita ko man ito sa Dahig, Netherlands, mga katrupa. Report man to sa anak karangama sa sitwasyon ng mga nagkakanabo makaroon iya sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Now, hararo porsyon sa pagpangusisa mga katrupa itdaya karanga prosecution. Sa pagpangusisa manit dipinsa ang mga senador. Ha? May kaangtanan sa mga video nga ginpresentar una sa Senado sa impeachment trial mga katrupa. Konektado ba nga ra? Ro mga video nga ra nga ginpakita kahapon it prosecution nga ginpasugtan it aton kara nga Senate court. Bullseye! Mga katrupa. Bullseye! Behara porsyon yang pamatian aton mga katrupa. Bullseye!
3: Balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
4: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
3: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
5: Ayaw sa...
6: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
3: Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo?
4: Tama po, yan po.
3: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
4: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of ito pong dating police ni Sir Arturo Las Canas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga Cebu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po literal itong Laud Quarry na mayroon po mga biktima ng extrajudicial killings.
3: Mr. Wittes, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Las Canas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
5: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
3: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
7: Witness, may answer.
4: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasubmito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
3: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Las Canas. Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
5: Mayroon po. Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
3: Your Honor, may I respond?
7: Lead counsel may respond.
3: Your Honor, this affidavit of Arturo Las Canas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
5: Just a rejoinder, Your Honor.
7: Counsel for the respondent.
5: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Las Canas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
7: Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Las Canas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Las Canas affidavit. Witness may answer.
5: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
7: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
3: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Las Canas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito?
4: Meron po akong CP.
7: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
3: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
7: You may proceed, counsel. Witness may answer.
4: Nandito po sa akin, daladala ko po yung kopya ng affidavit.
3: Your Honor, may we allow the witness to take from... to present his own copy.
7: Witness is allowed to produce a copy he was mentioning, is referring to rather in his testimony.

0: ang barko mga katropa una sa may whisky.
1: Bullseye!
0: Morning ka na kay Ma'am Linda Yamona. Ma'am Lin, good morning. Nasa California.
1: Good morning! Yan.
0: Kay Francis Sinyal, good morning. Watching man makaroon sa California, USA.
1: Good morning! Ay,
0: bungga traton nga mga ano.
2: Ayaw, di ba?
0: Good morning na kay Francis Sinyal. Kay Ma'am Linda Yamona, manroon sa California. Good morning, gida.
1: Good morning!
0: Joe Montalban Siscar, good morning. Cloyd Beltran, good morning, gida. Nag-propomati man makaroon ka rin agahon. Yes, aton ka rin pag-pangalagad. Si Marlene Javier, good morning. Kung malamig sa Aklan, perti man di kainit sa Sinimara.
1: Good morning!
0: Rex Pilayo, Rex, good morning. Nasa Barangay Yawan. Pag-greet lang honor pamilya Tayko. O nasa Ibahay. Aling ida kay Rex Pilayo. Good morning ida na Rex sa pamilya Turiaga. Ayan, good morning ha. Una sa Barangay San Roque Malino, good morning man. Nag-monitor makaroon kay Raymond. Good morning, nag-monitor man. Agkay, Kobe, nga kakyot ba sa Nora. Sige, good morning una. Nag-monitor makaroon katon. Katon
1: good
0: ka
1: morning!
0: Sa Ibahay ron, sa Yawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, si Defense Secretary Gibo Chudoro, may anaman nga mga pagpahayag with regarding sa Raykara nga mga pagpaguwa nga right video it China. Soro China, may andamat ang sariling version, normal. Siyempre, kinangaman ang dadipinsa. Pero, kung sa kampo it Pilipinas, ginahambang matnanda nga ro video nga gimpaguwa it China is pagpatagang. Ha? So, para gatakanda. Bukod at para sa tanan nga abi makita naton kun sino gid aron nagumpisa kasi ang usta namang video puto. Kun ano gid aron plastada, may una pa baga, may nabilin pa nga ginaamat-amatan nga gina-slice-slice at pagguwa aron mga video nga mga katropa sa natabong ara sa whisky.
1: Si
0: Defense Secretary Gibo Chudoro sa interview kana itsang ka media sa Metro Manila mga katropa
1: pamilya.
3: Sa ABS-CBN na ang ating Navy personnel ay sugatan after a China Coast Guard baton attack at a Yungin Shoal. So this has gone from, you know, from skirmishes to a physical direct attack. Ano po ang action natin doon at kamusta na po yung ating Navy personnel?
4: Ang Navy personnel natin ay in stable condition with a superficial wound at siya ay i-extricate ngayon. No? Ngayon, ito, gaya ng sinasabi ko, may timing nitong insidente kasi nag-provoke sila ng insidente. Lagi nilang hinaharas yan, ngayon lumapit ng masyado sa no-cross zone. Ngayon, ito ay disenyo ito bago dumating si Wang Yi at bago alam nila may Treaty of Amity and Cooperation meeting ang maraming defense State Department or Foreign Affairs officials dito sa Manila. So, pababaraan nila ito. Ngayon, may nilabas sila na video na putol-putol. So, halatang in-splice nila at tinanggal nila ang provokasyon na ginawa nila. So, ito ay paglilinlang na naman sa kung anuman ang binabalak ni Wang Yi na naratibo. Palagay ko, ito ay naratibo para on the defensive na naman ng Pilipinas.
3: Oo.
4: Para makalamag na naman sila. Kaya ito dapat malaman ng taong bayan talaga na lahat itong mga gawain na ito ay hindi random. Hindi lang nagkainitan ng ulo. Kasi ang lalayo ng mga yan eh. Normally eh. Bakit ngayon lang nangyari? Bakit ang timing ngayon lang? Tapos in-splice na nila yung video. Halatang namimingwit eh.
3: Oo.
4: For something. So, dapat ang taong bayan mas masusi ang pagtatayo, no, pagyakap sa West Philippine Sea at pag-resist sa mga maling naratibo at peking naratibo nito. Ito tandaan natin, magmula sa ginagawa nila sa West Philippine Sea, hanggang sa pagsasabotahin nila sa ating ekonomiya, may plano ito. na hindi ito

0: politika, may plano sila kontrolahin talaga itong bansa na to for the Pacific Ocean control.
1: Oo, oo.
0: Pati pero, Japan, ginaganon din nila.
1: Yeah, yeah. Pero ito lang, just very quickly, we are not at wartime. This is peacetime. So ang nangyari that was, right, that was a physical assault on a Filipino. Ano ang legal recourse natin kung meron man? Or ano ang diplomatic recourse that would be more powerful that they would take the message?
0: Ah, hayaan ko na sa DFA yung okay. pagsasagot niyan kasi ayoko naman pangunahan ang DFA. Nandito ako sa defense space. Pero sa defense space, nagdo-double time kami na hindi na maulit ito. Dalawang beses na to eh. Hindi lang dito sa LS-57 pero sa Scarborough kung ano-anong ginagawa nila eh. Tapos yung pagbagsak nila ng missile sa Solomon Islands, ito ay provokasyon na, pananakot na at pagbabanta na eh. Mm-hmm. Pati yung we should not take this incident in isolation. Dikit-dikit yan. Kasi walang ginagawa ang kahit na anong galamay ng China na hindi naaayon sa isang script.
2: Bullseye! Bullseye! Doon ro portion sa pagpahayag ni Defense Secretary Gilbert Chudoro. Tama man, may mga puntong ginatanaw kita mga katropa sa dagagan it daya karang ginapagawa nga mga video it China. No? So, wa kita kasayod kung ano ro kabilugan, ano ro istorya. But the point is, malapit imaw sa BRP, Sierra Madre. So, ginapagayas it Philippine Navy, ruraya nga ranga Chinese Coast Guard. Nga hindi mag kasi masyado nang malapit ang una gon imaw sa sugod nga anara ita kwan anara ita Pilipina di ba so gin provoke ro raya karang mga Pilipino nga magpalapit ito kasi ginasinyasan nga ro area is Pilipina so ro mga Chinese hindi ta maghalin so binadagagan ito ro rubber boat nga to agin nagsinggitan nagpagayahan nga to it mga basto nagbugsay ito yun di ba pero kung uwata nag-adturo daya nga mga China Coast Guard malapit di kara sa BRP wata it natabo mga katrupa
3: Bullseye! Bullseye!
2: Wat at senaryo ag wat at nasakitan wat at hampasanay nga nagkaganabo ha so makaroon bukong para mabaw na ton nga gira although seryoso nga tikang nga dapat istoryahan. Kasi rayaw maro naging sentro makaroon it issue sa West Philippine Sea. Ruraya ka ng mga video. Konfrontasyon sa tunga it mga tinawo it Pilipinas ag China. So kung anuman ro mga magkaiba nga mga pahayag it daywa nga ng mga nasyon. Sa bilog nga bagay ro klaro mga katrupa nga ginapananaw naton. May mga Pilipino nga nabutang sa peligro. Samtang ginaobligahan nanda ro anda karang nga mga trabaho or anda karang nga mga obligasyon. So, bukong raya itsimpo para magpakuntis kita it propaganda. Di ba? Bukong raya it panahon para magpagapta it saga nga mga impormasyon mga katropa. Tsimpura para maayos ro problema nga ra. Diplomasya or kamatuuran ag dapat may seryoso karang pananawan na aton man nga gobyerno agro China mga katropa. No? Now, ya kita sa Pilipinas, may kinamatarong kita. Nga ipaglaban ro aton nga soberanya agro aton nga kinamatarong sa West Philippines. Base man sa international nga layi mga katropa. Pero kasabay di kara kinahangan naton nga siguraduhon it gobyerno nga rong kada tikang may tinutuyo ag mapabilin rong katawhayan para makalikaw kita sa mga matinding problema nga ginapananaw sa ulit yung mga katrupa. Kasi rong next shoot ano yung kada basi mag-gira or doon yung tarong ginapananaw. Ha? Ag hindi man dapat gamito naton ro issue nga ra para gang politika. Ro issue sa West Philippines mga katropa bukod di laban ra itsang kapartido or laban itsang kaadministrasyon. Raya laban para sa pag-aabuton it kada Pilipino. Ha? Halin sa aton nga mga mangingisda, hasta sa aton nga mga soldado nga nagabantay una sa kadagat. Pero panawagan ta kara simple yang. Ipaglaban ta ro kinamatarong mga kat. Protektahan do aton kara nga mga tinawo yas Pilipino. Aggamiton rug diplomasiya aglaye para malikawan rung giyera sa ulit. Diba? Kasi rumatuod nga puwersa itsang kanasyon ay wata nasukat ron sa armas eh. Or matindi nga mga pahayag una online. Kundi sa ikasarang kung paano dipinsahan ro interes it pumunta. Ha? Nga may disiplina ag dapat sundan naton itagam. Bukon it, well, gina-expect nga ba si Aron yung tramat. Kasi kita nagapatit ang gihapon ka mga katropa, nga rong kita nga mga Pilipino nagatibyog, no? Nagahiliusa, dahil pinaka-importante makaroon nga armas na. Oh. Either magkaiba man kita sa dagagan it politika, ha? Sa bilog malang gihapon o bandira nga aton karang nga ginawa. Iya sa Pilipinas nga dapat naton ipaglaban kung ano rong dapat nga itaukaton nga mga Pilipinas. Mga katropa. So kasugubo man sa panibagong arang insidente nga natabo kasi may mga soldado nga. Tristan Gulay, good morning ha. Kay Ray Martin Manares, sir, good morning kita. Nag-monitor mo lang. Good morning, Pusa! Atong karang pag-pangalagad. Oy, dayang porsyon. Hato na katon in Santon Plus Gold. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. So, importante ro, Santon Plus Gold. Kasi gamuro Santon Plus Gold nga ra, kabuabot na ka nga mga igmanghod na ito nung nag-testimonya nga nagmayad-ayad aro dagaganit anda ka nga ikaayong gawas. Di ba? Sa may mga ginabatsyag, nakabulig ito husto Santon Plus Gold. Either anuman yung ginabatsyag o nasa gawas, kung ginasundan mo it pag-inom it Santon Plus Gold, maduga dun. Ha? Rosanton Plus Gold bukon arat bugong sa mga masakit, kundi nagaprotektar nga hindi kita madutlan it mga grabing sakit, mga katropa. Ginapabaskog na ro aton nga enerhiya, agro aton karang resistensya, mga katropa. No? Ginalimpyohan ro aton karang kagawasan, ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ang ginabalansin na ro blood sugar nga nagabulig suporta sa tigipusoon, manggaranon sa antioxidants. So, makalikaw gid kita sa mga bagatian kun adlaw-adlaw nagainom kita sa Santon Plus Gold, mga katropa. Rosanton Plus Gold produkto it Yes to Health Incorporated. Aga, mabakay sa mga butika nation na sa Mercury Drug. Rosanton Plus Gold. Okay. So, nung Andy Norada, good morning kita na ya. Aga monitor una makaroon sa Dumlog. Sa Tambak yung Washington. O, David and Gulayat, Roy ng Pangkaray. Kung gira istoryahan ta, gibi niyo, tanong watat mihimo. Kasi kita niyo rokanding ag ilipante. Kita't mihimo karon mga katropa. So istoryahan ta sa pamaagi nga makabinipisyo tanan. Bukon niya tro Pilipinas pati ro China. Mga katropa. Now sa atong makaroon nga pagprobadayon sa atong karang nga pag-pangalagad. Aranay, may bomb threat nga natabo mga katropa sa Banwa Karait Altabas. Agraya rong rason kung hamaan nga gin-suspended ro klase hagos daywang adlaw na. Una sa Banwa Karait Altabas. Ha? So naalarma ra aton kara nga mga otoridad. Naalarma mga katropa ra aton kara nga LGU. Kung hamaan nga may nagtuguhaw man ng mga bomb threat nga. No? So aton na istoryahan sa atong karangang pagpangalagad mga katropa, rupahayag ni Mayor Dini Bulldog Ripoll una sa may Banwa Karait Altabas sa pagsuspended it klase bangod sa raya karanga bomb threat mga katropa para makaroon pamatian naton. XFM Police
4: Report. Police Report. Mayor Raya no ging ano nimo sa base no sa imong nga naging advisory ginasuspend raya kara nga mga klase sa tanan niya level una karon sa Banwat Altabas bangod sa raya kara nga bomb threat particular mayor.